0: setse ke naka la mofuta ha go rona le le khutetse le ha go ela mmanke kwa le famo le motho de bo o tsuba ine ga tsira tsa di dala e le mo tswaga teng wa go mo sa thabo le sho ba khata di timali ha le futu di kene.
1: Ye mwana zulu ke a bona jwa le botabi ba bona botla fela ka be sala ke ntse re bua ka ba ka go yotse ka ofela ke sa ye di bua ka ba hujetsa ka seteng ona ya e tla ma fitwe na bana jwa le tie ha ba.

Oh,

0: nana rena yo sa ka tsatala go fetse ngwana wa batho o fodisa ka le ditse go se ke se mo rena rona ya tsatala ka ntle ntse so se mo rena se wa dikola a bona mo ya le ka ntle le mo rena yo se mo rena yo se dira ngwana na se se na go tsela ntle ha ile sa ke hantle ka le ga tlo ka ma fete ke mo khone tse o o di isa ngwana ta ha le ke ke ya ke la ke sa funala ele ina tsante te atane ke tso ya le a tete ho bina tlang ho lo tlhile ke kontse ho e ba yelo ya le se ya le moya ka le ga tlo ka ma fete nna na bye bye
1: thank you
0: nna ke tsau ba sa

Mamedi wa selema ya sa lesotho ke a o dumedisa mesong enana ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. O dumediswa ke ena moruti mosito o fumane ya sebakeng sona senana sa Nasareta monana. Jwale ke batla ga tlotla ga ya lentsweng la Ntate Modimo, mamedi wa ka, o sa ntsane o tlotla o tsoa gona jwale tsenana, o tloko o tswe ka pelo e thabileng, o tloko o tswe ka pelo e lokologileng, o tloko o tswe ka pelo e sa tetebelang ho hang, hobane dingata dintho tse etsahalang bophelong bona bo re phelang ho bona, dintho tse etsahalang lefatshe lena le re phelang ho lona. Empa ke batla ge ke re tlotla re bua ka taba ke enana monana, mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, ha re ya bukeng ya Mareka kgaolo ke ya bo 11 ka temana ya bo 25. Mareka chapter 11 verse 25. Re ke rapele, ntate ke a rapela hona jwale ka lebitso le letla la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. Ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale. Lentswe lena la gago o le tshwantsha le pula ye o itseng ke ke aba yana, aba e gutla e sa kolobisa lefatshe. Ntate o itse le bohale go feta sabole e lweditsweng ka nqatse pedi, le phunyeletsa go fitlha mo moya le pelo le dikopanang teng. Lentswe lena le atlhola megopolo. Ke a leboga ntate gobane o tlotsitse leleme la ka gona jwale, ke ntsha dipolelo tse phedisang, dipolelo tse nnokileng ka letswai ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Mamedi, buka ke ya Mareka kgaolo ya bile bene ka temana ya bo 25 e re, mme ga le ema le rapela, e ne gore ga le na le taba le e mong le mo tshwarele, gore le yena ntate lona ya magodimong a le tshwarele ditlolo tsa lona. Gobane e kare ga le sa tshwarele ba bang, ntata lona a ke ke a le tshwarela ditlolo tsa lona. Mamedi, ke batla ge ke re tlotla re bua ka taba enana e bitswang tshwarelo. Tshwarelo ke ntho e bohlokwa haholo bophelong ba gago. Ha re bua Bibele e bontsha gore mme ga le ema le rapela, e ne gore ga le na le taba le mo le mo tshwarele. O tlhoka o be mofuta wa motho e reng ha o rapela, mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, o bo ile wa ka wa kopa Ntate Modimo gore, Ntate Modimo ke kopa o nthuse ke tshwarele batho botlhe ba nsitetsweng. Le ha e ba o sa ye ho bona, nako e o kgethang fela ho Ntate Modimo o so o tshwaretse. Lebaka la gore o tlotla o fumana gore batho ba sa tshwareleng, go na le batho ba bang ba bolong go ba bolawa ke mafu a dipelo, batho ba bang ba tshwarwa ke di-high blood. Bothata ke lebaka la gobane la o se tshwarele. Mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, ha eba o batla go natefelwa ke bophelo, iketsetse molemo wa go o kgethe gore o tshwarele batho botlhe ba o utlwisitseng bohloko. Taba ena ya go se tshwarele, mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, e ja wena monga yona. Ha o bona motho eo e bang o na le lehloyo ho yena, o bona a atleya, ke wena a utlwang bohloko. E re ke etse mohlala, ha e ba neneng hona jwale tjenana ha ona lerato le ho nna, e ba re qabane ho nna ha o mpatle, nna o utlwa lentswe la ka, nna ha ke tsebe le ho tseba hore ha o mpatle. Ha o utlwa lentswe la ka fela, ke nako ane o ka nnang wa bupetsana hobane fela o na le bothata le nna. Ke gore ke batla ho etsetsa mohlala fela hore a ba neneng tshwarelo e ja ho wena motho ya nkileng motho ka pelo. O hana ho bona motho a nkile stripana fela, a nkile 10 kg ya rice, ka lebaka la ho ba ha o rate motho enonono. Taba eno e utlwisa bohloko. Lebaka ke hobane jwale o ntse o le pelo.

bohloko ha o ya o lebane le mofute ono wa motho ha eba o hloka ndade modimo a o tshwarele ditlolo tsa hao etsa hore le wena o tshwarele batho ba bang ditlolo tsa bona so ke yona tsela eo e leng hore ndade modimo o tlotla a o tshwarela le wena so re qeta ho bala hona jwale tjenana mona bebele bebele e bontsha hore mme ha le ema le rapela eno ha lena le taba le emo le mo tshwarele hore le yena ndade lona modimo a le tshwarele ditlolo tsa lona hobane e ka re ha le sa tshwarele ba bang ndade lona ke ke a le tshwarela ditlolo tsa lona so mamedi wa selemaya sa lesotho letsatsing la kajeno lena ke batla o iketsetse molemo wa go o tlo o nna tefelo ke bophelo wa go o tlobe mofuta wa motho o phelang ha monate o lokolohile dingata dintho tse batho ba reetsang tsona mamedi wa selemaya sa lesotho bophelong monana reetswa ke batho ba reetsa dintho tse bohloko empa ka lebaka la go baneleng jwale re ba itswetsitse gore re ba kreste mme re latetse kreste kreste o ka re go rona re kagolo ya mmele wa gae ga sesole sa kreste jwale ge mefuta eo e leng gore re etsewang re ikgethetse gore re etsewang ge tshwarele batho le ga ba ntse ba re etsa dintho tse bohloko jwalo ge kgethe gore re ba tshwarele letsatsing la kajeno le nana ke batla ke o bontshe o tsebe taba ena ya go se tshwarele e gagadi lerako dipakeng tsa gago le ntate modimo taba ena ya go se tshwarele tumelo ya gago e sitwa go sebetsa ga o le mofuta wa motho o sa tshwareleng o sitwa go ba le kopano le ntate modimo ga o le mofuta wa motho o sa tshwareleng jale ke batla ke reng wena mmamedi wa selemaya sa lesotho taba ena ya tshwarelo e nana tshwarelo e ya leballa go leballa motho a se o lebala se sebe seo a o entseng sona empa ke gore ga o mo bona ebe ga o sa ba le maikutlo a nono a mabe ga seore ga ke re o tshwaretse motho ebe ke se ke re o tlwelele ditlamorago tsa gago aa o ka ntshwarela empaneneng ga se o bolela ga e ba ke a o kolota ebe o se o tlwelela tšhelete ya gago go se go tswa go wena fela na o kgetha go etsa jwang taba ena ya go se tshwarele e le maditse batho ba bangata batho ba bang ba ya kula gona jwale bothata ke go se tshwarele o ko o bule pelo ya gago fela o ko o bue le ntate modimo ga e ba utlwa taba ena eo sita kopa mogau go ntate modimo o bo ga o kopa mogau ke taba ya gore ntate modimo ke kopa o nthuse ntate taba enana ke tshwarele motho ya itseng ke yona tsela e o tlotla o lokoloa bophelong ba gago le ga ke bua tjenana malapa a ya qhalana ka lebaka lang la go se tshwarele batho ba bang ba bolaya batho ba bang ka lebaka lang la go se tshwarele ke mo kgona bebele bua mantswanana e reng go madimabe motho ya rerang bogopo a ntse a le diphateng tsa gae ke le ka goreng wena mamedi wa sealemoya sa lesotho mesong enana ga ntate modimo a o thuse o kope mogau go yena gore ntate nthuse ntate ke a tseba gore mamangwe nkentse tjena le tjena le tjena le tjenana hela mamedi re na le dipuo tse lengwe re na le o di bua tse thata utlwa motho a o jetsa gore a baneneng a kampa lo kopana le motho diheleng o ipotsana a diheleng na motho o a tseba na empa ntho e ke batlang go e bua le wena letsatsing la kajeno le nana o sa tsoa tle bebele e re letsatsi le seke la dikela o ntse o galefile iketsetse molemo tlhe moratuwa iketsetse molemo wa gore a baneneng o tshwarele batho botlhe ba o sitetsweng ga ke re o boema ga bona wena o kgethe fela go tshwarela batho banana ebe bophelo ba gago bo a lokoloa e le gore dikamano tsa gago le ntate modimo e tseba gore e be tse lokileng tse ntlafetseng go sena letho leo e bang le ntse le setisa gobane jale ga o sa tshwarele o sitwa go ba le kopano le ntate modimo o sitwa ntate modimo o sitwa go a tsa a o sebedise a ba tsamaye le wena ga o le mofuta wa motho eo e bang pelo ya gago e botlhoko pelo ya gago e rwalelane lebaka ke taba ya gore ao ebe ga o tshwarele o tlhoka o be mofuta wa motho o tshwarelang batho botlhe ba o sitetsweng ke yona tsela yo o tlotla o nna tefelwa ke bophelo enono ke batla letsatsing la kajeno le nana o ko iketsetse molemo fela wa gore fela ka nnete o tshwarele batho botlhe be bang ba o sitetswe o tlotla o nna tefelwa ke bophelo mosebetsi mane le a qabana gona tjena e mongwe o santse a tlapa fela empa pelo ya ga e sentse e le makwebeta gore modimo ke ya mane mosebetsi manene mo kelo fitlha ke kopana le motho yane a tjena a tjena ba bang mesebetsi mane motho ga a nagana go tšhaisa ke a tlameya gore ke tšhaise kae ka ga e ka nkabe ke saye gaka gobane ke qabane le molekane wa ka ke qabane le mamang ke qabane le mogaisane e ke nkabe ke ya sebakeng se
seng le baka fela ke taba ena ya hore mmamedi wa se a le moya sa Lesotho taba ena na ya ho se tshwarele ho kotsi ha o sa tshwarele o tlotla o bulela mme e ditshila hore e o hlekefetse mathata a mangata le maima bophelong ba rona a bakwa ke taba ena ya ene ya ho se tshwarele yo ha o le mofuta a tshwarelang o tlotla o kwalla diabolosi le matikae bophelong ba hao o ko gapele thapelona fela le nna go seng go nana ntate modimo a o thusa ke a utlwisisa ebile ke a o bona go na le mofuta wa motho e leng go gona tsenana dikeledi dikele ke tla marameng ga o gopola gore na o entsweng ke mang ka nako e feng bana ba bang ba ntse ba tlala-tlala ka lebaka la go bane batswadi e le bona ba tlabe ba entse bana dintho tse e seng gantle so o ko go fela ntate modimo ke kopa o nthuse ke tshwarele batho botlhe beo e bang bang sitetso bophelong ba ka bao ke ba gopolang le bao ke ba lebetseng ka lebitso la mogala Jesu Kristo wa Nazareta amen mamedi nomoro yaka ke 58 91 35 19 o tla kopana le nna mo re ke le mo godimositso ebe ke tla o rapela nna le modimo ga o tlhonolofatse ga o tshele

ha sa sa khabotsa ha monate jwa lohe wa na mosotho mo tle ntumela ke nke monyetla ona ho tumedisa le hona ho amohela ke boela ke nke monyetla ona ho hopotsa hore manana wa ana a lekala la temo le kanetso ya dijo ana le sepio me re go tsho le fa thuto ka pa ho le shorisa ka ditsebo di tabentsa temo e ka ba temo ya masimong ka pa ya majareteng phepo ene pa hetseng dipofolo meteng re kengeletsa bopheko di mafung a ka ba nteng ho tsona mmoho le phepo tlatsetso ya tsona ga sa le ba le thako le thekiso ya tsebe hwa nke temo ha le labora go tsena e ba ke mane mo re buang ka ditaba tsa dijalo ka patsona ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo me o tla hopola hore le nana la rona la beke e fetileng re ile ra bua ka ditaba tsa ne tsa difate tsa ditholwana hore na o ka di faola jwang le hore na di angwa ke mafu a feng ke ile ka tsepisa he wa na mosotho yo motle hore ke tla gutla hape ke tlo le qoqela hore na re ka thibela dikokonyana jwang ka metswako e entsweng ka ditlama tse fapakaneng tse fumanehang malapeng re sa sebedise ditšhefu ke a tseba wa tseba wena mosotho yo motle hore re ile ka ra bua ka ditaba tsena mananeong a fetileng empa re kgahlilwe ke lona hore re nne re tswele pele ho a pheta gobane re ithutile hore dintho tsohle di se di ditjeo di phahameng mme ka hona ditšhefu ha se mokgelo ditabeng tsena tsa thepa e seng e le ditjeo di phahameng haholo ke lakatsa he hore o nkepene le pampiri ka ha ditaba tsena tsa rona di bohlokwa haholo mme di ka re tswela molemo

Ke la ka sa re qala ka motswako wa konofolo. Motswako ona wa konofolo o thusa ho leleka dikokonyana. Tse hlokahalang. Konofolo tse leshome. Ditshidisi tse nyenyane tse hlano. Hanyane setse mahareng tse tharo. Litara ya metsi. Dikgaba tse pedi tsa lebese. Mokgwa wa ho etsa. Tswaka konofolo, tshidisi le hanyane se mmoho le metsi, mme di bidiswe nako ya metsotso e leshome. Tlohella motswako o robale bosiu bo le bong, ebe o tshela kgaba tse pedi tsa lebese. Boloka motswako ka dibotlolong tse tshwahilweng hantle. Nakong ya tshebediso, hlapolla kopi ya motswako ka dilithara tse robong tsa metsi. Elellwa he wena so isesetla hore motswako ona o se sebediswe ha o tjhesa ka ha o ka tjhesa makgasi a dijalo. Ebe re fetela motswakong wa nyoponyopo. Motswako wa nyoponyopo o thibela dikokwanyana tse jang dijalo jwalo ka diboko, marutle le dirurubele tsa khabetjhe. Tse hlokahalang. Kgaba e le nngwe ya nyoponyopo. Dikopi tse nne tsa metsi a tjhesang. Kgaba e le nngwe ya sesepa sa dijana. Le kgaba e le nngwe ya vinika haeba e le teng. Mokgwa wa ho etsa. Tswaka nyoponyopo le metsi a tjhesang ho fihlela e ka tie e sa loyang haholo. Kopanya sesepa sa dijana ka motswakong ho etsa hore nyoponyopo e kgomarele makgasing. Futhela makgasi ka hodimo le ka fatshe ka motswako o sa hlapollwang. Tshela vinika motswakong ho eketsa matla a ona. Re fetele tieng ya chamomile. Tiena ya chamomile e sebetsa ho bolaya difanki. Tse hlokahalang. Mokotlana wa tie ya chamomile. Kopi ya metsi a belang. Mokgwa wa ho etsa. Tshela metsi a belang hodima mokotla wa chamomile. Tlohela metsi ho thopothela metsotso e leshome. Ebe o ntsha mokotla wa tie. Sebedisa tie ho futhela dijalo ha e fodile. Ebe re fetela motswakong wa pepere kapa konofolo. Mofuthelo ona o ka sebediswa ho laola diboko, bohlwa, masetlaoko le dikokwanyana tse ding. Tse hlokahalang. Dipepere tse babang tse tharo. Maqhetswana a konofolo a mabedi ho isa ho a mararo. Kgaba e le nngwe e nyenyane ya sesepa sa dijana. Le dikopi tse tharo tsa metsi. Mokgwa wa ho etsa. Pshatla konofolo le pepere mmoho. Kopanya sesepa sa dijana le metsi. Ebe o beha motswako dihora tse 24. Sefa dikgwerekgwere mme o sebedise mokedikedi ho futhela dijalo. Fafatsa ho anela bokahodimo le bokafatshe ba makgasi. Ebe re fetela motswakong wa hanyanese. Mofuthelo wa hanyanese o laola boroku, dikgo le dikokwanyana tse ding. Tse hlokahalang. Dikopi tse pedi tsa makgapetla a hanyane se kapa konofolo. Mmoho le litara ya metsi a futhumetseng. Mokgwa wa ho

Motswako wa vinegar. Mofuthalo wa vinegar o ka sebediswa ho laola segugubele le diboko tsa khabetse le dikokwanyana tse monyang legola dimela jwalo ka bogoko. Tse hlokahalang. Kopi e le nngwe ya vinegar. Dikopi tse tharo tsa metsi. Le kgaba e nyenyane ya sesepa sa dijana. Mokgwa wa ho etsa. Tswaka vinegar le metsi. Kopanya sesepa sa dijana ka hara motswako wa vinegar. Sesepa se thusa hore motswako o kgomarele magaseng le dikokwanyaneng. Ebe o fafatsa boka hodimo le boka fatshe ba magase. Motswako wa lebese. Motswako wa lebese o ka sebediswa ho laola mafu a bakwang ke hlobo. Jolo ka phofshana e mona e tshweu e magaseng a dijalo. Tse hlokahalang. Ditekanyo tse lekanang tsa lebese le metsi. Mokgwa wa ho etsa. Tswaka ditekanyo tse lekanang tsa lebese le metsi. Futhela dijalo ka motswako ka mora matsatsi a mang le a mang a mabedi ho laola mafu a magase dierekising, pepereng le mokopung. Ebe re qetella ka motswako wa oli e phehang. Mofuthela wa oli o sebediswa bakeng sa dikokwanyana tse nang le lekoko le letlalo le bonolo tse kang boroko le dikgo. Mme oli ena e thusa hore e di bipetse. Tse hlokahalang. Kgaba e le nngwe ya sesepa sa dijana le kopi ya oli e phehang. Mokgwa wa ho etsa. Kopanya sesepa le oli. Kopanya mmoho ho fihlela mofuthelo o ba mosweu. Boloka mofuthelo ka botlolo mme o kwahele ka thata. Hlapolla kgaba e le nngwe ho isa ho tse pedi le halofo ka metsi a lekanang kopi. Ebe o futhela dijalo ho kenyeletsa le magase le kutu. Ela hloko hore o futhele nakong eo ho sa tjheseng haholo. Ka ha mofuthelo o ka tjhesa magase. Mosotho wa motle tshebediso ya mofuthelo o sa etswang ka ditjhefo ho thibela dikokonyana o thekwe e tlase ebile o bolokehile bakeng sa malapa, diphoofolo le tlholeho. Tsa letsatsi la kajeno di fella hona mona he wena Mosotho wa motle wa tseba ha e se mokgwa ona molao hore ebe mananawana ke mosupisi ya haufi.

0: modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go utla bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke fosa
2: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelela motho ga ba tswa ke lefu la pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotile batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re kisitsang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa e tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na le ore le bonang
5: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka go fela lona le le jalo sekolong moo le ka go fela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwane se ka batlang gore tsatsing lena gae banna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go fitlha ga emane o tse ka taba gore meena o ntse o batla go fia tlhoka to tsebang gantle gore lapeng mono a sentle bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekotlhe
6: metsebonyaka ke mosolo taba e na e traetseng

0: Basotho ya hlahetseng manene Mazoku, motseng o bitswang Hakalakatana.
1: Ha?
0: Hakalakatana.
1: Hakalakatana.
0: Mehleng eno kapa le hona jwale, e ne e le setereke sa Mokgotlong ka medi ya marena le ditshebeletso. Empa haufinyana tjena ha o qeta ho thewa setereke sa Thaba Tseka, re ile ra fumana hore motsono wa bo rona o haufinyana le Thaba Tseka ho feta Mokgotlong. Hobane o moeding wa Leribe le Mokgotlong. Ha o le o ya ka Hakatsi, tsela ena ha e tjeka ha sesute mona e leba Hakatsi, ha e suke ka mosanyana o ono ka mono haufinyane le ha sesute. Ke moo ke hlahetseng teng, ka holela teng ho fihlela ha ke tloha teng ha ke ya mesebetsing ya setjhaba.
1: Ntate re a leboha, re a leboha Ntate Sephiri. Re se re bontshitse ntate ba tlang ho bala buka ena e re hlalosang hore o ngotse buka e bua ka leeto la dipolotiki tsa naha ena le la hao, mohlomong kore buka ena e hlile e phuthetseng batho ba ka lebella ena.
0: Ke a leboha mme, buka ena e phuthetse tse ngata tseo e tlang ho di hlalosa mona, seo batho ba ka di lebellang. Jwalo ka ha o so boletse hore ke bile le dilemo tse 20 a mahlano ke sebeletsa setjhaba sena. Nalane eno e kgolo. Jwale ho na le batho ba bangata kannete ba ile ba nsitwisa ka morao ba nkoba hela histori ena e ngata oe re fe yona. Jwale ke tlile ke histori e ke buang ka ditaba tsa ka fela, setjhaba se sena le seo se tla di gola ditabeng tsena. Ya pele e ke batlang ho bua ka yona ke hore ke buka e ntlhalosang nna Bosotho ba ka ona ke mohlobo mongwe Basotho. Bona Basotho ga diboko di ngata, jwale ke ka identity ya ka hlalosa seboko sa ka sa Bafokeng. Bafokeng re ba ngata mona Lesotho mona, empa neneng nna ke le Mofokeng wa maotwana a makalo ka dinaledi a makalo ka jwambatsane molelengwane. Motho a mmamorare diapole ra rolang ba amare dithapong le ba raretseng ka molato ha e le wa motho o ka leshwa. Ke itlhalositse jwalo e le hore ba haeso ba e leng Bafokeng ba ntsebe re tsebane hantle. Ka baka la dikarohano re arohane le naha ya rona e ne e le thata ho tsamaya. Ha ba ne ba faletse motseng, re ne re hlolwa hore re ne re kopane jwale re se re sa tsebane. Le hona jwale ba bangata ba ntse ba sa tsebane le rona re tswalana jwang. E tlile seboko sa heso sa Bokeng ke seboko sena seo e neng se e le babusi ba setjhaba. Le hoja mehleng ena pele re ne re ikarotse ka tsona diboko tsena tsena. Empa ha o nka marena a kileng a tuma haholo a Bafokeng, hobane re theoha re tloha e repeta, re tloha e repeta ra le Bafokeng ha re tlatla fihla mona ha ntse re falla jwalo re batla moo re ka jakang teng. Ya pele ne le metleng eno le dikgaruru le dintwa megabe e lwantshana jela ga batla moore ka
1: tlaga
0: phomola teng ga ipusa teng ka thabo jela ke ga ka tlatla fihla mona moo haufinyana re neng re le ona teng ke haufinyana mona moo thweng ke ntshwana tsatsi moo go ina ga kopana le bakwena bona ona teng mme ga ba ga tlwaelana le bona ka nako eno le bana ntsha ba buswa ke gona ga re ntse re le mono ntshwana tsatsi ga ba nna ga nyalana le bona ga ba ntho e le nngwe jale ga tloa mono ntshwana tsatsi ka mabaka a mangwe ntshwana tsatsi ke eno pela frede mono gaufinyane freistata mona jale ga tlatla fitlha mona lesotho mona jale ga re se re le mona lesotho mona re setse re nyalelana le bakwena bana morena wa rona mogolo wa rona o le ga ganyane mane a bitswa mope mope o tswala motanyane o tswala makara o tswala mohaila o tswala mabea o tswala thura ke bana ba mope ba le a ke sa ba bea ka tlhatlhamano go wena monana ebale fela buki mono ke ba ngotse ka tlhatlhamano jale o ne a ile ganyane monono ke makaga ka setšhaba se se ngata a ileng a joina moshweshwe gore a etse setšhaba moshweshwe o ne a labalabela borena mme mope ye makaga ya ba wa mojoina fetwa karolo ya setšhaba sa Basotho mme makaga eno e ne ebile e le ngaka bongaka ba makaga e ne se bae e ne le ba mme wae e ne le moroka pula ka baka leo o ne a tlile a tumme gagolo mme motho a e ne e le moroka pula matsatsinyana ditshebeletso tsa gae di ne di tlhokwa gagolo ke batho le naga jelo ka gana jena ga ga tlhoka ditshebeletso tsa gago tsanye sa bolepi mona reperso ya masimo ga se nthonyana ya gana jena bolepi mona ke bona boroka pula
1: bona bo lepang gore na boemo ba legodimo itla ba bofeng ka nako efeng
0: yes nna pula e tlananeng
1: komelelo e tleneng
0: ee tleneng ke bona boroka pula bono ga se ntho e nngwe e motlholo empa e tlile kanye ka mekgwa ya sejwalejwale mo o seng o bona le di-TV mona o bona di-satellite gona e tlana o kwa hantlentle mo e lebeletse mo e lepuong teng gore e kana ko go kae le neng gana tsea le di-smartphone tsena tsa rona di se di na le yona tshebeletso enono ga sheba e re tlhokomedisang jale mopeng data rona ya tswalang motanyane Diane e ne e mogolo a mmope ee ke ntlong ya pele ke motanyana ke mohaila ntlong ya bobedi ke ena makaga le kgaitsedi ya makaga tsala ne le lefatlha ee jwale ba ba mabeya ba masiya haya o a go ile tura jwale

0: foqoyeno ke na ile na a sebeletsa ka bo go ka pula ba bona ba e mo ga ba e makaga e a mo se sa le go la taba zeno ke sa ke sa bana ba lapa e mi bala ho le o ya katella a joine ha e kholo ka ga la ene mfefe ino e ka banzino sa o se go ama fa a joina e mo rena mo shefe me ha mo rena ma ga ga ka ta o joina mo rena mo shefe mo rena mo shefe ile ya ba motho ya ya fa paneng ya na le se chaba se se ngata ya matla mme go tloa mohlang ono ha ka ba hlolo le dintwa tse se o aneng tse ba di lwana o nantse ba di lwana lena makara ke histori bonyane eo Basotho ba ka e fumana ba fukeng haholoholo ya tsa kamano tsa rona le ditšhaba tsena tse dintse ngata tsena ga setšhaba se se ngata ga nka o jesa koka ga o ba tadima le wena makara ona na le setšhaba se se ngata gobane o ne ebile a na le basadi ba bangata
1: ba ne ba le bakae basadi ba gae
0: basadi ba makara ba ne ba gobile monana o le mo
1: ne
0: ba le go bong fela jale o ne a na le tage lesotho mona ga gona setereke se tlhokang bana ba makara se ke bolela makara fela ga seo ba gotlhe ba diteregeng tsena tsotlhe tse teng mona mme le go feta mona e ne se batho ba seleba ba fokeng haholoholo ditabeng jale marena a lesotho a na ba tshepela ditaba gotla manene e ne ba matona a tshepšwang mme le dintweng mona morena o nantse a beile morena moshweshwe o nantse a beile baone bo malomae pela bana ba gae gotlhe mo o baleng teng o na ba beile go ka nna ba se go thusana le bone ke ntlha ya pele ke identity eo ke reng batho ba bangata e se se ba fokeng fela le ditšhaba tsa tse dingwe ba re tsebe re le yona ena lesotho mona ke ya bobedi enono ntlha ya ya bobedi bukana ena e tla fa batšha morolo batšha e tla ba fa morolo o mongata gore ba seka ba itshaba ke ne dipolotiking gantlentle setseng dipolotiking paramenteng e leng kgobuya ya batho ba ke ba batlang go kena dipolotiki ke go ya paramenteng ke le dilemo tse masome a mabedi a metso e tsheletseng mme go latela tshebetso ya ka ga nka baka ba le motho e ke re ona nthusa ke ile ka ithusa haholoholo go thea le lekgotla le la BCP ne se ntse le le diteng sebakeng se ntsa madiba ba masomodono
1: onolele
0: BCP kogono ke ne ka folaga ya BCP paramente ka 1965
1: ha re tshware moo

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemo ya Salesotho khotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona kgolo ntsokwane Matekane o ananetse ditletlebotsa bagetha ba puso ya dibaka mme ya tshepisa hore mmuso o tla sebetsa ka thata ho di arabela. Tsena di hlahelletse kopanong ya pele le bagethwa bana e bileng Maseru mo a bontshitseng bohlokwa ba puso ya dibaka pusong ya setšhaba ka setšhaba moo dintlafatso le bosebeletsi bo botle e leng tharollo ya mathata. Letona la puso ya dibaka le Borena Mohlompheng Kgethwa Setsa o ipileditse ho bagethwa ba puso ya dibaka ho tshepahalla setšhaba, a kgalema ka matla tshenyo ya thepa le boshodu ba mafura a dikoloi. Lebitsong la bangodi ba makgotla a ditereke Monghadi Paseka Letela o lebohile kopano ena a re pusong ya dibaka ke moo dintlafatso tsa setšhaba di bonagalang teng. Palo ya setšhaba ya 2026 e atlehile le hoja ho bile le diqholotso tse kenyeletsang dipula tse matla le bothata ba marangrang haholo dibakeng tse ka maloting. Letona la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Tshedisitswe Matlanyane o boletse sena mmokeng wa tlhahlobo ya tshebetso ya palo ya setšhaba ya 2026 moo a hlalositseng hore tshebetso ena ke motheho wa meralo ya ntshetsopele ya naha o tataisang mmuso ho etsa maano a tla thusa ho aba disebediswa le ho arabela ditlhoko tsa setšhaba. Mookamedi Lefapheng la palo ya setšhaba Mofumahadi Malehlwa Molato o re ba tlo kgutlela metseng ho netefatsa dipalo tse bokeletsweng, mme tebello ke ho fana ka sephetho sa mapomelo se nang le ponaletso pele ho dikgakanyo tsa ditšhelete sa selemo se tlang. Mohokahanyi wa matšhaba a kopaneng UN Mofumahadi Taija Continent Sharp o re UN e ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho ho fihlela dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi o re ho phetholwa ha lekota la gago ya setsi sa boqapi ho tshwaya mohato wa bohlokwa wa ho kenya tshebetsong maano a tshebediso ya marangrang le ho atlehisa Lesotho ditabeng tsa boqapi ba marangrang a kenyeletsang bohle. Mohlomphehi Morosi o bontshitse hore maano ana a tlo thusa le ho tshehetsa mmuso ho kenya tshebetsong mokgwa wa tshebediso ya marangrang le gago ya setsi sa marangrang se tlo thusa basebedisi ba marangrang hore ba mane disebediswa tsa boleng ha bobebe. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le Borena Mohlomphehi Kgethwa Setsa o re mohato ona ke sesupo sa tshebedisano makalong a mmuso, mme a re ke tlotla ho ba le matona a sebetsang ka thata ho netefatsa hore toropo e ya ntlafala. Selemo sa 2026 se tshwaya dilemo tse 60 lekgotla la dikereke Lesotho CCL le thehilwe ho rarolla diqholotso tsa naha tse kenyeletsang tlhekefetso ya ka malapeng, kgethollo le bofuma hara tse ding, a bua mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru. Modulasetulo wa komiti e hlophisetsang mokete wa dilemo tse 60 CCL e thehilwe, Reverend Mabothobile Shebe, o re mokete ona o tla kenyeletsa boitlhahloba ba leeto la CCL le diqholotso tse bileng teng tshebetso ya ho anetsa bo Kreste setšhabeng hara tse ding. Modulasetulo wa CCL Mobishopo Monaheng Sekese o re ba tlo tswela pele ho fana ka thuto ka ditaba tsa bophelo, matsholo a ho bopa kgotso le ho rarolla ditaba tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Ho sa le jwalo, ketekelo ena e tla qala kgweding ya Phupjane e phethelwe mafelong a kgwedi ya Lwetse. Ho tsa moruo, loti ha le bapiswa le dolara ya America ke maloti ya 16.6 le disente tse 57. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 22.2 le disente tse 15. Mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 19.9 le disente tse 12. Momamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona. Tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
1: Really Express Credit, re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete, o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi, kapa ho qala kgwebo. Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti, o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etele www.expresscredit.co.ls.
2: Hey, are you awake? Ke bosiu. What do you want? To talk. I've got minutes. Like, proper minutes.
3: Nighttime is no longer for short calls, and I'll call you tomorrow. With ETL and as little as 2 maluti, you get 50 minutes night bundles. Every night from 10 p.m. to 5 a.m.
2: Wait. 2 maluti for 50 minutes? Say less.
3: Catch up. Laugh longer. Say everything you didn't say during the day, because the best conversations happen at night.
2: Don't sleep on this one.
3: Dial *100#. Use EcoCash, the Econet app, or Mboi. WhatsApp 66100100 and get your voice night bundle tonight. Econet, inspired to change your world.
4: Mamedi re na le metsotso e tsheletseng ka morago gore e ne ya botshelela karolo e re kenang go yona ke karolo ya bobedi ya lenaneo la Sweeping. Re ntse re na le ntate Sephiri Motanyane. Ke ile ka re bua le ena jena ka morago gore e behe o ile a ngola buka ena. Ke boele ke wa mohele karolong ena ya lenaneo ntate Sephiri, o re file karolo ya pele e bontshang gore na o mang ka seboko. Karolo ya bobedi ya buka e fa batšha mogolo. Ke mane mo supileng he go ba setho sa paramente ya Lesotho. Ke dumela ke ya pele o le dilemo di mashome a mabedi a metso e tsheletseng tlasa legotla la Mahata mmogo. Ga re tswele pele he
5: jale ke ke fe batšha mabaka ao ba ka iponanang ba le hohle mo ba ba ratang teng. Ee, nna ke a feng ao nna e kakang ke yona a ileng a nkga. Ya pele ke kgodiso. Kgodiso e bileng ka hodisa ka yona heso ge bana ba supileng.
4: Le bana ba supileng.
5: Mme ke nna wa katela go rula baneng bao ba
4: supileng.
5: Jale o ka utlwisisa gore nna nako eo ke tlhagang matsatsing ana a morago a nako eno batswadi ba ka bona sa bale ba bagolo ga re supile re siana ka dilemo tse tharo tse nne tse tharo tse nne. O qetela o tla gabe re siana ka tse tharo gantle o tla tlhaa o pele a sana le dilemo tse mashome a mabedi a mosomong. Jale ke yone motho e dikera kgodiso eo mme le ntate ba nne ba ngodisitse ka yona haholoholo ya hlompho.
4: Hlompho.
5: Ya ho hlompha batho. Ba baholo le ba banyenyana. Mosa. O tsebe ho buisana le batho. O sa tle ho le lentswe ha ho buisana le bona. E ba o kwatile kapa ha o a kwata. Tshwanetse o nke motho o mo behe boemong boo a tla o amogela gogolo o motho. Ke yona ntlha e kgolo ya eo bašwa ba tshwanetseng go e tsebe. Nakong eno eo ke neng ke qala dipolotiki tsa Lesotho Asia ena ka dilemo tsena tsa ka e ne e le tsona tse nthaotelang. Tshwana ba bisana e ga ke go mamelang ngwana o teng ka mona a bua ntaba tse kgolo tsa botlhokwa mona e le tsona dipolotiki tsena. Jale le teng o bue ditaba tseno tse kgolo ka tsela e itlhomphileng o tlhomphile ba. O ntse o tseba gore ba ka ba le maikutlo a mang a fapaneng le wena mme o tsebe go ba amogela phapanong eno ya maikutlo kapa le go ba qophelela ka moso go ba ba qetelele
4: ba utlwile
5: molaetsa. Ke advantage golo go batšha ena botšha bono ba bona batho ba ba makalla ha bua ditaba tsa naha tsa setšhaba ka tsela e nono a na le tsebo e golo e ngwe ko gabe le tsebo ya seo a buang ka sona ditaba.
4: Wena o ne o kopane ka le dipolotiki tsa mahata mmo.
5: Ke tlatla go sona.
4: O ntate.
5: Ke tlatla go sona. Jale, kgodiso tlhompho e golo golo ke tlhompho. Ee. Athe e na e nngwe a e tlhae kgodisong ya botlhale yona ke neo yona ke neo ya botlhale e seng botlhale ba go pasa fela botlhale bo kang bo salmona ile a nga bo kopa ka sekgowa a gare motho intelligent al boka ka o hlale bo nwa
4: ba Salmon
5: e re bua ka go fela motho na le ana nzilele le le tlele ka ga tang bua ka lona una le ne ho yenu ya u tshisa ditaba bona di ya kae a tsebe u tla rola ke ntlha ya pele o batjha ba tshwanetse go ba ba ithute yona yeno yona ba tshwanetse go ba ba ikope modimo ba be botlhale mme ba phele empa ke a ba tisetsa ka ga ba tlhompha botlhale boa gotle boatla bo tla itlisa go bona ba tsebe utlwa ditaba tsa setšhaba gona di ya kae ba ka di rarolola jwang. Ke molaetsa o yang o bašwa bonno no ile agana ke ne ke ile ka qala nen politiki
4: le gona o ne o kopana ka
5: ke kopane le dipolitiki lapeng yeso ke tsa pele le ane ke gore ne di bua mo ke leng teng ke ntse ke mametse se ntse ke mametse di ne batho bana ba tlhakela ntate ka dikeletso tsa dipolitiki. Ntate ke swara sa ntate yo siele le fela motheo wa lekgotla la bafu se siele le fela o nyetse rakgadi nyetse rakgadi kgaitsedi ya ntate yale ne le batho ba neng ba utlwana haholo le o swasa jale o nana ntate o nana maetele le ha se a faletse maputing ke ile ka lola go bisa gore ha bo ntate ke maputing ha bo ntate wa ntate mogolo wae ke ganyane ya ho ntso wa mo go fallela le taba bosiu

0: allà va escuchaven. Quan estava així, va veure a una, ja en detena, altra, en detena volia, havíem a Putimbun, a Haití, mega mogau a falla, a veu cincuñana, a tu a falla, date a fallera, mazuku.
1: Ha re tla mona he ke se ke shebile nako buka yena u itse ka go la o bedi ke yane e fa mbatsha mogolo
0: e
1: ka dilemo tsa bona go dabenza dipolitiki ha re ntle nyongwe
0: lwale ntlae mongwe ke yena ya e fa bo o ga dipolitiki sebaka sa boitlhatlhobo gona ba tshwara dipolotiki tsa bona jwang gobane gona teng mono ne e tlare fa gona ga le BCP moo ja nna ga agibela teng ke kae mme ba tlang ka mogao ba ka tseba go qoba ditaba tseo jwang o ditaba tsa bona ba di lokise jalo ka ga o thwe tsela e boswa go bapele ke bapele ba tsebang gona ba seng ba fetile go romane gona go a tlwana ge ka tlwana mme ha o sa re ba isiwa yo le ke ona ntwa ya pelina ha bo pelo ha o qale qalong o sona le ba phese mpelo rona me ha rena ho wa nyatsa ga sohle ze tse ba ile ba phela ga sona khatla ntlafatsa ho tse di ntse re bona hore ga ka tse ba ho di ntlafatsa yo le kire e fa bogadi politiki ka bo batho ba anze mathe ya me ga emisha sebaka sa gore na ba etse jwang ba itlhompe jwang mo rona re ilang ga gibela teng ke kae bona ba ka tseba go lokisa jwang mo go ilang ga ntlafatsa teng ke kae ba ka tseba go ntshesa ntlafatso seno seo re di entseng pele jwang ba seka bare di entse ke ba bang a ke re ne re sa di etsetse gona re ne re di etsetsang e setšhaba se ka kakakareso mme a di le ntle di fa setšhaba se bophelo ba tshwanetse gore ba di ntlafatse ke nka ntho e le nngwe fela eo ileng ga fitlha ga e qala ga fitlha ga bona ga re na le setšhabe mona re na le batho ba kekeng ba itshebeletsa kapa ba tlotsweng le go sebetsa go fitlhela ba le dilemo di mashome ya supileng mme ba keke ba tlhola ba tsebaope fela ba nantse ba gafa gore ga ba esitse molemo wa gore ba fumane lethonyana le ba tsebang go batla sešwananyana
1: ya kgwedi fela
0: ee ke segola ke bona go qadileng thuto ya mahala e sa lefelweng ke baswadi e lefelelweng ke mmuso bona re ruta bana ba sešhaba ge e le leso bana ba bangata ba bohlale ba ye ka bang baetapele bana ka baka la bofutsana ba malapeng a bo bona bana ba tlhola go ya dikolong mme go ya bana ba batho ba nang le bokgoni mme bana ba batho ba nang le bokgoni hangata seng kao fela bo hangata ga ba tswetelele letho go tsena tsa bophelo bona ba bona ba ntse ba ba phela ntle ga bo bona ba bona ba ntse ba

dintho tse ba di hlokelang bophelo ba ntse ba di etsa. Ke kgothatso ho bo ra dipolotiki ba bang ena hore ba shebe ho ba ka pele, ba bosetsela ho ba ka pele ba seng ba e tsamaile. Ke ho ra dipolotiki moo lo setjhaba. Jwale ya boraro taba ke ena e buang ka eng, nga sakala nga sa abu pele ke fihla ho ena. Ke tlatse le seo ho ena ha ba sa hoa. Nna dipolitiki jwale ke tla ho yona ya ne mpotsa hona ke qadile ne. Ke ntse ke qetella ho yona hobane ke boletse lapeng. Ka kgutla ha ke ntse ke le sekolong mona. Ke ile ka kopana le banna ba kang bo ntate Kodisa. Ntate Kodisang Godfrey Molotsi Kodisa. Ebile ditjhere ya ka Moriri ya Mane ka 1958. Jwale ne se ntse e le ga dipolitiki hee. O ne a nruta physiology and hygiene ka tlelase. Jwale o ne a nna a kgelowe a buile taba tsa dipolitiki. Ee, ga mo utlwa a ba le thahasello haholoholo moo wa BCP ne le ona o re kgahlang. Jwale ga ona batho ba sebetsang ditaba tsa dipolitiki ka boitlhompho, ba di sebetsang ba di tseba, mme seo sa re kgahla. Ha ke o bolelle hore Sotuma ka morao ho BCP batho bana ba theileng makgotla a dipolitiki ba tswa ho BCP leo fela. Ena morena Lebowe Jonathan ka ho ena o tswa ho BCP. Taba e kgolo e ne e le ntwa e kgolo matsatsing anono. Ha se ntwa e ne e lwana ho rona mona, hai mona. Ke ntwa e ne e lwana lefatshe ono rekuwe naha ena hobane batho bana ba lebolwa ka dintho tse ngata ke makomonisi, haholoholo kereke e ne e tshaba ntho e bitswa mokomonisi. Ha o kile wa hata naheng a mokomonisi ntate o tla jeswa, batho bana ka ofela ho lokomonisi ba se ka ba omela. Ke yona ntho ya kgolo eo re leng ra ho ba le dintwa tsena tse be pakeng tsa bo BNP le BCP. Yeo qetellong yona ntho ena eno e bana ba re lwantsha ka yona ba re lebola hore makomonisi le bona ha ba sa ba tswa masamoko ba sa ba ga ba rarotsa ya ba qabanya le beng ba bona. Hobane beng ba bona ehlile ke kereke e ne e ba sebedisa hore ba lwantshe kgodumodumo ena e bitswang bokomonisi e bonana e tla e ba lebile. Mme ba ile ba lwana ka katleho ho ba ileng ba tseba gore ho hlola BCP e theuweng ka 1952.

0: Bonaparte to 1959 le marema tlo ga tsela e tsana mm a te marema tlo gene re fa panada ntlenyilongwe marema tlo ana batla ho tlosa mofuma di manzeo ke na tlo yo bona ba ya
1: ho motlosa bogeneng
0: e ya ke re le
1: na mogena
0: mm ka na bona eno e ke mana ba batla ho motlosa bogeneng la how you all by but back bona ba teu ga 1958 mm PNP ya teu 1959 ona ga teu ga 1952 ga se bile ga na le advantage ya hore ga e joinwe ke motheo wa lekgotla la bafo
1: ntate lefela
0: lekgotla la bafo le ile la ipopella ho BCP ka hore BCP e eteletswe pele ke batho ba rutuweng ba nang le ditsebo bo ntate Nzimogele ba ka tsebago ba re buelle makgotleng a dinaga tse kopane ditšhaba tse kopaneng kona bo uno bona jale ke yona ntho ya pele ba ile ba gola boetapele ba bona ya ba ikopana le ntate Nzimogele.
1: Ga na le metsotso mashome a mabedi a metso e mehlano ka morago ga ya botshelela. Ke a tseba gore o lokela go ya godimo mane kanaleng, ke batla re titimele mone. Na ka gare go buka ena go na le moo re ka ratang ra fumana ditaba tsa paramente?
0: Ditaba tsa paramente di teng di teng motlhomo tse tla bua ka ditaba tseo nna kila nna ka di etsa ka paramenteng a monong tse tlhokang tlhaloso tse tlhokang gona obaneng ga ule a etsa tsena ebile nako e thata haholo ena yaka kele a sekele setulo mono ka paramenteng a monong
1: haholo nakong efeng
0: haholo nakong eo ke go busang ntate Thabane
1: pusong e ne ya kopanela
0: pele puso ya kopana ga ke re ba ile ba etsa ba kopanela le
1: LCD
0: ee ba ile ba kopana le LCD empa ka morago mono ba ile ba busa ba le ba gana aualo
1: ba ne ba kopanetse le LCD BNP puso ya pele ya kopanelo ya 2012 ke re ke yone re buang ka
0: yone e tlile ntate Thabane ona ntse a kopanelele le BNP jale taba e kgolo ko ba ne ba le majority
1: ABC
0: e ne le bona ba busang empa ba tla itia ka go itwantsha ba hlwa go hlokomela gore le BCP kapa LCD e qetuwe ke yona ntho eno yago ya ntwa tsa ka lapeng ya go itwantsha ba hlwa go e hlokomela lebaka le o theoa mogotla ya dipolotiki ko gore re be ngata ngata ga o e tlangwe monoto e gobe ga o tsebe e goba empa o nka thupana ka gongwentse e goba twatlata tla be o qete ngata enono jele ba tlholwa go elelwa taba seno seno sa gore basotho ba beile ba na le maele a reng kopano.

0: keng
1: ke matla
0: ke matla o kopana le matla jale yena ya ona o enwa o tsena enwa o tsena enwa o tsena ene ya re ya re ya ya qeta boga dipolitiki o bana ga boholo ba rona ga shebile bo rona ha ga sheba organizations ho di etelezen pele ho gana sepeo sa zona ke se feng mere ka di hodisa jwang
1: nako ke se ranta le mtanyane ke batla ho bulela bamamedi ba bagago ke tle ke tsebe ho o lokolla ditaba tsa hao di ngata ke a tseba ne re ka rata hore o tlohlo o di manolle empire nako ya hane ke fa bamamedi ba ba pedi ba bagago kapa ba bane monyetla wa hore ba ke ba bue le wena ka jeno hana dilemo se di dikae selemong se mashome a robedi a metso e mekae
0: mashome a robedi a metso e supileng
1: e supileng
0: ke qeta ka la bobedi la beke e tlang
1: o gona kgweding ena Phupjane
0: ee ke tshwara mashome a mabedi a robedi a metso
1: ya robedi
0: e robedi
1: Mamedi 2231649 re a wa mohela ho sengwa tsatsi la ka jeno
2: kgotsa mme tshepang o phela wane
1: ga phela phela wane tete Shakes
2: e phela hantle mme ke a leboa ke Shakes wa Semonkong maletsonyane mme a ka nnete ke le motjha ke nyantse le mohasula le ho feta ga ona motho a ka bang khisila ditabeng tsena tseo ke di nkang go ntatemogolo jalo ka ntate Sephiri Motanyane ke entse tshupa mehla gona bale tsena ya Basotho mo nalaneng ya yona ke hlaloso hore jwale ka hantle ke ithuta go bona batho ba baholo jalo ka ena hore Basotho hantle le ga e ka re tloma e ka hoja re goletse gona mona e le gabo rona hantle mme re tlagante metso ya rona go tho e thoa godimo kwana Africa jalo ka egepeta jalo ka tlhalositse mme bagwedi a leshome le metso e meraro ga o tlhalosa go thwe ke morula go thwegeletse ka sefata se se le sia Lesotho mona ka baka la tikologo ye ore leng go yona e be ba bangwe ba tla gana ba re go ga se Sesotho Sesotho ke o ditaba tse re di fumanang mona in the Southern Africa mme ntate ka taba ena o ntisa moko le go feta ke a mo babatsa ke gona o tlhalosa a re tshusumetso yeo a e fumaneng tabeng tsona tsena e tlhaga ka gago go lelapa mme jwale nna seng ka rena gona ge le Basotho kapa ge le batšha ba gona jalo moo batswadi ba rona ba tshabang polotiki gobane polotiki e ka re e rerile go tletsa setšhaba ka go ba tshepisa dintho di gana go fela e be ga di phethagale jwale moso o le motšha o qetelela o se o na le lehloyo godima taba eo ya dipolotiki o go tlatsa maatla jwang buka eo e tlile e bua le rona maemong a o re phelang gona ga ga jwale ya go qetela ke a tlhompho tlentate re a leboga ga o bua ka taba eno ya tlhompho mme re tshepisa kapa ke re ke tshepisa gore se tla phela ka yona tlhompho eo gore re tle re ithuele botlhale boo bo tlhagang go ya maatla otlhe ga leboga modimo wa tlhanola fatshe sentse re re happy birthday ntate in advance bekeng e tlang ke a leboga mme tshepa
1: 2231649+26659933 ge di otle ka bokhutshwanyane re a o amogela mamedi ntate mokolo
3: medisetse mogolo wa ka metsapa
1: o sa dumetse ntate
3: mpa fela ke rata go botsa gona wa ndumelela gore ke botse tabeng ena ya paramente mohlomong re tle ntlheng ena ya popo ya molao bona ga paramente e bopa molao ke sheba dintlhagolo di feng gagolo kapa mabaka ao a ka bewang e le ona a etsang go bopswe molao o itseng a tlameya gore a tshele eng ka gare o tlameya gore na o tlameya gore go be le bosupa tsela molaong o tlameya gore go be le meedi e bewang ke molao oo ga ntho itseng ke tla etswa go tloa mona go felela mona e seke ya etsagala tjena e etsagale ka tsela ena le ena nna mme a tsapang mogolo wa ka o tla kwa potso e
1: ee o utlwile ntate ntsa oma ka tlhogo
3: dikgomo
1: ka leboga mamedi wa kokatela +26659933 2231649 ke nomoro e nngwe ya mogala eo le wena o ka kenang ka yone ga wa amogela mamedi
4: nnatsimale

0: Ne bittim.
1: Ay zibi ke ga mahalo mo.
0: Pele wile ntate.
1: Le a ke sa kala le ntate se phiri. Ke mo mane ke hanyane fela ga mo ga tsala. Re nke ke bo tsa potso ona. Yo la ga ha ile mo paga nne wa hale a tadile a e khala motho. Na molao ngwana ha wa motho o na le molao o se mo tlama mmiso re o se le se se ka. Ipoga ba botse le nngwe fela.
0: Pele wile ntate.
1: E lo rena ke section ma
0: oh ntate
1: ga le wa
0: a ga tlhekene ke ke no tsala ntate spe
2: a tlheke qala ka yena ya o qetela
0: na hona le molaong hona hona le molao o tle motlama mmuso sebeletsa setšhaba
2: le ba ka le ho theuweng mmuso ko bane di khafatsa gona di ile ho hona mmuso tsa mang tsa gona ga le sejaba yale ka di khafatsa gona sa tse masunga mmuso ga le beletse di tshuso ga le beletse tshebeletso ka ga le ke molao o o tle mo amana le politiki. Politiki ka bo yona ke ntho e arabang sorry hore na re tla phela jwa
0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re lebile hore nyane ya bosupa re ntse re na le yena ntate Motanyane he re se re tlhile re ntse re phethela gobane re ne ebile se ntse re lokela ebe re molokolotse metsotso e fetileng e ya ntate re ka tswala pele.
2: Jale ke yona ntlha ena ene fela e e sang gore mmuso o tlameile ga ko o sebeletsa umpatala a ke ga go panso ye na ntiro o na le mmuso go panso gore re aba lefa
0: khantsa di gafa me ka gafa tseno ba lokela o sebeletsa setšhaba e le bona ba lusitse di gafa tseng
2: ke ba lusi ba di gafa tseng yana ya ntate
0: o rena ha o tla ketela ho entswe molao o itseng ke parliament na ho shejwa eng mabaka e be la finga o ketelong ho thwe ge lokela ho etsa molao wa mofuta ona ka poka se bope o se
2: ke a le bona ntla ya pele a o tla etsa molao o na le di
0: ma shume amaledi ametso imene re libile horeng yane ya busupa re tetele na fela re tretse ba holokolla ke a le mo go ka mane ba sentse ba ntshebile go tlo tetele ho tswa molao o itseng ge sha ba eng tate Motanya
2: go na le molao wa motheo o rung go etswa molao e ipa bistele ntwe itseng rena le ntho tse bisang ditlolo tsa molao kapo dintho tse mpe tse e salang molao ko o thibela ditlolo tse mpe tsa molao pele di e sala ke yona ntho e bisang molao o thibela ka baka leo ge a nagana ga le baetsi ba melao o rena ke di feng dintho tse utlwisang setšhaba se na botlhoko sore ka etsa molao o di thibelang o di laolang le pele di ka etsagala ga re di etsagale pele re ntano etsa molao ke lona lebaka la ke tsona dintho tse e sang gore o etswe molao tsona tsenono tse ona setšhaba se gatatswa keng kapo ke di feng dintho tseo

ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tshwantse sa hore na a kopile batho ba feng me re qala ka rona ikisa go ba banna ba o ikareng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya setshabeng bunyane aba tsama mehlaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa go bophelo ba hae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisi

0: etsang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona, ka go shebelela.
1: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na le o re le bonang.
2: Ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana, re bua gagolo ka rona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng, amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore kaofela lona le jalo sekolong moo le kaofela le tshwana. Le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng. Taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana. Se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane nne wa wena o fie 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gona bjela go tlhaa emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fie 200 o tsebang gantle gore lapeng mono a sentle bana.
3: Mamedi, re na le metsotso e 15 re lebile goreng eno ya bosupa. Re boele re kene karolong e nngwe gape ya lenaneo la rona. Ke supe gore kgweding ena ya Phupjane lekgotla la dikereke ya Lesotho CCL le tla keteka dilemo tse 60 le thehilwe. Sepheo sa ketekelo ena ke ho hetla morao tshebetso ya lekgotla, ho hlahloba ka kelohloko diqholotso tseo lekgotla le thulanang le tsona ledong la lona, e ka sitana le ho keteka ditshiya tseo le atlehileng ho di fihlela. Modulasetulo wa komitiana e hlophisetsang ketekelo ena, Reverend Mabothobile Shebe, o hlalositse gore ketekelo e tla tshwarwa ditikolong tse 10 tsa naga, mme thuto ka lekgotla la dikereke Lesotho e tla etswa ke ditlhogo tsa dikereke. Go sa le jalo, Reverend Shebe o bontshitse gore le ha e le mona CCL e keteka dilemo tse 60 jalo e ntse e tobana le kgolotso e kgolo e leng kgolotso ya tlhokalo ya tšhelete tse reretsweng go ntshetsa pele manane a yona. CCL e keteka dilemo tse 60 ga mmogo le naga ya Lesotho, tla gopola momamedi gebile re tla gopola gore ka la 28 kgweding ena ya Phupjane 1833 re tlhalosetsa gore ke ha baruti ba pele ba ne ba fitlha kwano Lesotho. Sena se supa nalane ya naga ena ditabeng tsa tumelo ya bojakane. Lenaneo la rona ka jeno re buisana le mongwadikakaretso wa CCL Reverend Dr Peter Kona Tefo, yena o tsama le modulasetulo eo ke ileng ka supa wa komitiane ena e tlhophisetsa mokete ona ka ga ke Reverend Mabothobile Shebe. Ke se ke le dumedisitse ke le amogetse lenaneo la sebuping. Mohlomong re ke re fumane Reverend Shebe gore ka bokhutshwanyane hantlentle mosebetsi wa CCL keng?
4: Ke a leboga mme. Mosebetsi wa lekgotla la dikereke Lesotho ke ho ba molomo wa ba sa tsebeng ho ipuelella, ho shebana haholoholo le hore ditaba tsa tumelo ya bokreste di fihla setjhabeng ka mokgwa o di lebeletsweng hore di fihle ho setjhaba ka teng, jwalo ka ha morena wa rona Jesu Kreste a ne e le mohlanka le mosebeletsi wa setjhaba. Mosebetsi wa lekgotla la dikereke ko ho sireletsa le ho baballa bophelo ba batho, ho sa tsotelle maemo a bona, bonka boleng ba bona, le e le banna e le basadi e le bana, hore bophelo ba bona e be bophelo bo nang le boiketlo le thabo le kgotso.
3: Le re le a keteka dilemo di 60 lekgotla le thehilwe. Mohlomong re tlhe

0: wela ka kotlolo le hopola ho keteka ka sebopeho sefe
1: le gotla le regile hore le keteke ho tloha hona kgweding yona ena ha re sentse re etsa jena e sentse le ha re keteka mme ho qala e tla ba di tikoloho tsa rona di tricking tsa rona tse le shome tsa Lesotho mo re nang le di committee tsa le gotla hona teng tse kenyeletsang le dikereke tse seng dithotsa le gotla ka kotloloho ho bane le gotla lena lena le ditho tse supile ka dikereke tse o tsa tsona e leng Assemblies of God, Anglican Church, AME, Roman Catholic, Methodist Church in Southern Africa, le Lexa, le Students Christian Movement. Jwale hona le dikereke tse ding tse re dumelang ka mogotshwanang le bona, ka re dumela ho Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o halalelang. Mme ka lebaka lona leno re dumela hore re mmele o le mong wa Kreste le ha ba sa ntshe seabo. Hobane ho etsang hore o be setho ke ho ntsha seabo le ho amohela o le setho ka molao ho latela molao wa motheo. Mme ba tla keteka ditrikeng mono ka thapelo hobane mosebetsi wa rona o moholo ke thapelo. Le ka menyako ho ya ka moo ba Kreste ba tlwaetseng ho ithabisa ka teng ka dithothokiso le ka dipina. Ebe jwale ka mora mono ka kgwedi, re ne re rerile hore ka kgwedi ya Phato ka la 9 ebe ditlhogo tsa dikereke e leng bona baetapele ba ka sehlohong ba lekgotla la dikereke ba tlotla ba keteka letsatsi leno ka ho fana ka thuto hona sealemoyeng sa Lesotho kapa sealemempono. Ba bua hore na hantlentle le gotla le qadile kae la fella la lentse le etsa ho fihlella hona jwale ba bua tsona ditshiya tseo tsa CCL empa he ka ho se fumane sebaka mona sealemoyeng re ile ra fuwa letsatsi la 26 July di 9 tsa Phato ke letsatsi leo ka lona le gotla la dikereke di leng la ngodiswa la thewa ka molao ka 1965 le ha ile mona re re keteka le dilemo tse 60 hantlentle dilemo tse 60 di fitine le lemo se fitile empa ka mabaka re leng ra sita ho aqoba ha ra ka ra gona ho keteka mme ra bona e kare re tla be re sa iketsetsa toka ha o ke kwa ketekwa le lemo se ne ho fetwa fela hobane nako ena ke re ketekang jubile ya taimane. Taimane ke ntho e fumanehang ka thata, e baballehang ka thata. So ra re mpe re sebeletse hore re tle re tsebe ho etsa. Ka morao ho mono, re tla ba le sehlohlolo sa mokete, e leng ka la 27 kgweding ya Pudungwane. Moo teng re tla ba le mokete o moholo wa dijo ha ke wa dijo e leng gala dina yeo ho yona re lebeletseng hore ba re tla keteka le dikereke tsohle le Basotho bohle ba boithatelo bo botle ka hore re lo ba mmoho re ntse re ntshetsa pele thuto ya hore na lekgotla la dikereke ke eng le lela etsa eng le ntse le rera ho etsa eng hore ka ha rona ha ya Lesotho ho be le kgotso le boiketlo le botsitso motho e mong le mong a utlwa bolokeile a tseba gore ke ngwana Modimo go sa tsotele na o dumela go Modimo Ntate mora kapa jwang ke a leboga
0: mamedi re na le metsotso e supileng re lebile goreng ya bosupa Reverend Dr Tefo ka dilemo tsena tse 60 seo le hlileng le kareng e re a utlwa gore lekgotla mosebetsi wa lona ke o feeling fela ke eng di o ka efang Basotho gore ruri CCL seabo sa yona ke sena ka gare go naga ya Lesotho sa letheo
2: ke a leboa mme tshepang tsemane ke dumedise ba mamedi

0: ke taba yeo re reng ha mosotho a phela naheng ya Lesotho o tshwanela go a phela ka kgotso le ka botsitso, mme legotla le ntse mesebetsi ono hangata ka o kena dipakeng nakong eo ditaba tse amanang le dipolotiki ka gara naena tse di kenya letsogo ditabeng tsona tsena tse amanang le botsitso ba naha ya Lesotho. Mme gape o boetse ga ba le ditaba tse amanang le ditaba tsa polokego ya baphaphathei nakong ya puso ya kgethollo ya Aforika Borwa. Mme ditaba tsena di bontsha fela gore e le mehlala legotla e sale le theilwe le tsamaile ka sebopego seno sa go sebeletsa botsitso le kgotso ka go setšhaba sa Basotho go bona go motho e mong le mong yeo leng Mosotho o phela ka boiketo le ka botsitso ka ga naga. Ke ditaba tse reng digolo gagolo tseno, mme ke a leboga.
1: Ne ke bona kaoa ee.
2: Ke kopa go tlatseletsa gape gore tabeng ena ya boiketlo legotla le ile la bona gore le kwetlisa bomme le batjha ka gore ba tsebe go itshwarela ka matso a bona, go ba le dithupello tse ba thusang gore ba itlhaisetse dijo, ba iketsetse mesebetsi ya boiphediso. Ha bontate mehleng eo re a gopola gore bontate boholo ba ne ba tsamaya ba ya merafong e be ba khutla ka moranako e telele go latela maemo a na le teng. Jwale le gore go na le batho ba bang ba ileng ba isiwa dikolong e le batjha ka tshetso ya legotla, e le gore le go na le dibaka tse ding tse ntseng di le teng kapa mekgatlo e menye seng e ikemetse gona jwale e ileng ya thewa ya thusa gore be teng ke legotla.
1: Mohlala ke mekgatlo e kanyefeng?
2: Mokgatlo o kareng wa setsi sa boikgolo bofumeng ka morero, ke morero o ha sekake kwana Qachasnek o bitswang SMART. Ke basadi ba ileng ba thusiwa ka morero ona wa boikgolo bofumeng. Ka nako yano ya kgale ha mokgatlo ono legotla le ne le thewa, bo ine go na le Sodapax. Mme Sodapax ke yona e neng e thusa batho haholo mane Thabagopa mo gona jena go seng go bitswa Kgutsong. O ba thusa ka mokgwa wa ditšhelete bakeng sa morero ona, tse neng di tshietso e jalo legotla ne le e fumana World Council of Churches. Le gona jwale legotla le ntse le tswela pele ka ditaba tsena tsa kgotso gore go kwetlisiwe batho ka mokgwa wa gore go be le dipuisano go qoba taba ya go lwantshana go isang dipolayanong. Go kwetlisiwa baetapele ba dikereke, marena, baetapele ba moetlo, mahokela, batjha, bahlabolli le sepolisa.
0: Mme ke a leboa. Legotla le boetse gape mme go feta o ba mokena dipakeng ditabeng tse amanang le dipolotiki go tlisa kgotso le botsitso ka rona. Le boetse gape le ka tshwarano ka matso le mogatlo wa matšhaba a kopaneng e leng United Nations UN, le theile tokomane e tekenelwang ke baetapele ba mekga ya dipolotiki nakong eo go o tla ua dikgetho moo ba itlamang gore ba tla sebetsa ka thata go amogela sephetho sa dikgetho. Taba eo ke taba e kgolo haholo e entsweng ke legotla la dikereke Lesotho ka kopano le mokgatlho wa matšhaba a kopaneng, mme gape le boetse gape legotla le bona etse le sebetsa e le modula kgowa ditabeng tsa thopo botjha e leng National Reforms tsa naga ya Lesotho. Legotla tlhile le kentse matso le ile la sebetsa ka thata golo gore ditaba tseo le tsona di bona le di tsamaya gantle ka rona. Ke a lebona.
1: A leboga. E re re tshwara mono go setela fa fa la ditaba. Mamedi, ha re bela go kopane hang ka morao ditaba tseo tsa go ya bosupi.

0: Mametri ba tsere kopana hape ka go lenyena ya go qetela ya lenane la swooping metsotso e tsheletse ka mogago ya bosupa gentse rena le bane ba le gotla la dikereke la Lesotho ka po Lesotho Reverend Dr. Tefo le Reverend Shebe ke le hlalositse mosebetsi wa CCL na e se le ka kolla dintla di fentse le kalageng CCL e dientse empa motho a ka rata go tseba melentate gore ntle le gore le gotlala dikereke le Sotho le badisa ba setšhaba moyeng empa na go na le manane eo le ka latlhang lage CCL e tlhekene go ona gobane setšhaba se tshwengwe fela ke taba tseno tsa go se fue lentswe la Modimo ditaba dingata tse amang bophelo ba setšhaba sena sa Basotho CCL dintleng tse o ikena jang
1: Jalo ka re se re hlalositse gore go na le di mesebetsi e re ka ra e supang e seng re e supile e leng e welang ka tlasa manane tshebetso a lekgotla la dikereke Lesotho re shebane haholoholo le gore motho a phele moyeng mmeleng le kelellong mme taba ena e etsa gore e be re na le di manane tshebetso ano e leng la tekatekano e kenyeletsang haholoholo batšha le basadi e shebane gape haholoholo le boiketlo ba bona mme boiketlo bono ga bo shebane fela le moya empa bo shebana le mmele re boetse re na le lenane tshebetso le bitswang kabelo yaka e leng le gagangkgotso e thibelang tlhekefetso ka gare go malapa ka re ntse re thusana le megatlo e ikemetseng kapa ya matšhaba re boetse re na le re rekene haholo ditabeng tsena tse o tla fumana gore batho ba nenwa le go kgethollwa jwalo ka nakong ya ga HIV le AIDS di qala go elelelwa gore di teng ka go setšhaba sa Basotho o ile a bonagala kereke e ikuka e se karolo ya batho bao ba phelang le tshwaetso anti jwale ka lebaka la gobane re mmele o le mo go Kreste go sa tsotelena ka tumelo ya rona re dumela gore na o a dumela kapa ga o dumele gore Kreste ke morena gona re a dumela gore motho e mo le mo bopilwe ka setswana sa Modimo mme motho yena eo o lokela gore a tlhomphiwe a tlhomphelwe boemo ba gae ga gore na o phela le AIDS kapa le COVID kapa le lepera re ba nka re le ntho e le nngwe ke moo mo re rekene jwale re rute batho ka gore o sa tsotele boemo ba motho motho ke motho e be jwale re fana ka thuto ya gore re seke ra ga kgethollana gobane ke karolo ya tlhekefetso ga re etsa jalo jale re ile ra ba ka nako yona eo dikereke di le tsa maatlafatso gagolo ka gore o ele ba rupelele ka gore dikereke di tsamaye di ye gotlhe ka go Lesotho go fana ka thupelelo tse jalo le ka nako ena ya COVID re le nne rang ka boikarabelelo ka gore ditlhoa tsa dikereke ka dikereke jale di ne di sa kene batho ba sa kopane mmogo ba nne ba tle gona mona sebuping isitana le sealemoyeng ponong go bolla o bua le Basotho ka lentswe la Modimo go ba maatlafatsa le ba kgothatsa.

0: le o fana ka disebediswa tse ka reng dimongkwana. Re boetse re na le morero o bitswang mmele o le mong ka senyesemane ho thwe ke One Body Project, e tsheeditsweng haholoholo ke mokgatlo o bitswang Fokisa, Fellowship of Christian Councils in Southern Africa, mme le ona o ntse o sebetsana le taba ya hore re hlomphe botho, re hlomphe motho hobane motho o bopilwe ka setshwano sa Modimo, mme ditaba tsena di etsa hore re lwanele hore batho mekgahlong e fapakaneng e be batho, e se ke ya ba batho ba sekisetswang jwalo ka batho ba phelang le HIV, kokwanahloko ya HIV, basadi, bana, batho ba phelang le bokoa, batho ba hodileng, esitana le bona banna, hobane jwale ha re matlafatsa basadi re sa matlafatse banna, e ba jwale banna le bana ba bashanyana kapa bahlankana ba ba le bothata ba hore jwale e be karolo ya mmele o le mong, e ka re hoja re ba kgetholla. Batho ba hodileng esitana le batho bana bao jwale ba king LGBTQI plus community, le bona ke batho bao re tlokometseng, fihlileng tlokomelong ya rona hore ba ntse ba kgethollwa le ho nena, ebile ba utlwisa bohloko ka boemo bo ba leng bona le boikutlo ba bona. Jwale re re ka lebaka la hobane le bona ke batho, re ba hlomphele boemo bono ba hore ke batho. Mme sisi ya lona tjena ke ne letsholong la hore e matlafatse dikereke ka hore re hlomphe botho, e seng hore re re kore mosebetsi wa sisi ya le ke bubuelli kgahlanong le tlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe.
1: Ha re nkeng ba mamedi, mme le ntate re tlabe se ntse re kopanya taba tsa rona le bona. Mamedi, ke o fa monyetla le karolong ena ya hore o tlo o bue le mme le ntate. Ke tikelo ya dilemo tse 60 lekgotla la dikereke Lesotho le thehilwe. Ba hlalositse hore na ba tla tla ba keteka jwang. Re ya o amohela le wena o sengwe tsatsi la kajeno.
2: Ka nnete ka dilemo tseno tse ngata, mme ba hlalosa le maputulo o a ba fihletseng. Se mo ke sa utlwang hantle dikgolo tsone a diteng ha tlile kopontse ke ba ditsebe ga ke tsebe fela he ga ona taba re se ya botleng fela. Ka nnete re leboha Modimo ka lekgotla lena. Jwale mohlomong ka rena e be le hlokometse hore mohlomong kgotso e tlile e fela e le teng haholoholo moyeng. Ka ditaba tsa gore ba rona ba re etelang pele naheng ena ya rona ya Lesotho, molao wa Modimo ga o dumelele leshano, mme ga o sa dumelele leshano jalo o tlo fumana re tshepisa dintho tse e leng gore dikgolo, go tlo etsetswa tsena, go tlo etsetswa tsena, rona re le ba mmaletsinyana, re le ba bobatsi, re le ba kwana kuting ga ba la bua. E re ga o le tsena dilemo di fela di le tlhano kaofela, bao ba re tshepisitse dintho tseo ga di etsagale, mme re swa
1: moyengjwale
2: potso ya ka ke gore na a na e tlile ge re kgotso e fela e le teng go kereke e le nna e le wena. Ke leboga.
1: Ga leboga lesome le metso e merago mamedila metsotso ka morago ga ena ya bosupa le wena re o amogele lenaneng la seuping go seng ga letsatsi la kajeno. Kgotsa mamedi
3: mokolo
1: tate mokolo
3: mme di setse ba go tuwa ka metsapa
1: ba se ba dumetse ntate.
3: Ke mpa fela ke senye senye ile ke taba ya gore se ke na le nako jale ke sa utlwe siele go kena dipakeng kapo go supa tsela moo setšhaba sena sa Basotho se utlwisang botlhoko teng. Tona TCL ka jeno se hopola setšhaba gobane re ya moketeng kapa ee bothata bo etsang go CCL ekile ya dikelela se nna ke a gola go nna ebile ya dikelela gore nka utlwa ga e tlaga jalo ka e hlaibetseng ebe mathata e ne e le a feng batsamaisi ba ka ka tla o botsa potso ena fela.

0: lebile ntate mohlomong ke kae mo ula ukwe ka kae bana ba lokela ebe ba hlaeletse fela ya ba ba thotse
1: na le ditaba tse ngata tse etsahalang ka ganaga tekang dikahlolo tsa magotla tse sa tshepagalweng kapo tseo mmuso o sa di tsotelleng tse a magotla a ntsa etsang go supa tsela jale motho o ne o gopola go ccl e tla ke e hlae e galeme mmuso kapo e bontshe mmuso tsela eno gore magotla a naga ena a lokela go tlhomphuwa.
0: Thank you. Leshumele metso e metlhano la metsotso mamedi re fogaletse hora ya bosupa ha re keneng ditabeng tsena tsa ntate Shakes le ntate Mokolo re dumelle reng ke wa borago tlo selekeng sona kgotsa mamedi kgotsa mme
2: ntate ditabo ntsa koma na maqhaka ne ke betla ne ke kopa ho botsa bontate mona hore na ngereke tse efeng ntho tsa mokgatlo ono lekgotla leo la diketsake ha e le mo go tuetswa ntho e kgolo wa kae na di a dumella gore le tsona di ka phela kore re seke re amengwa fela mohlomong e mong le mongwe o tla tshwereng letho jale gape ha lekgotla le ebile la sebetsa golo nakong yane ya apartheid jale banna bane ba kang ba bo ANC kane ba tlileng na ba tla amengwa le bona gore ba ke batho ba teng o tla keteka moo o kola gore batho ba ikeng ba go thusa nakong ya tsiki ya rona ke lona lekgotla le ke a leboa
3: ya le bohang mme taba ya ntate Shakes Simonko ke hore na re re kgotso ntse e le teng le maemong ana ao ba bona ba bona le setšhaba ba bona ditshepiso tse ba di tshepisitsweng ke baetapele ba mmuso di sa phethagale. Taba e kgolo ke hore CCL nako yohle le tsona diqeto tseno le di boiketo ba baetapele tse ileng tsa ba tshepisa ka tsona CCL ntse fetoa modula qhoa jalo ka ha Reverend Dr. Tefo a qeta ho bolela hore ke ditaba tse buisanang ho shebisanwe mmoho ke lekgotla ka dihloho tsa dikereke hore ba bue ka tsona mme ha re dikene fela re sa tsebe botebo ba taba eo buang ka yona re ikamanya le hore na hantlentle maano a mmuso ona a reng mme ka nako nka fumana hore re le setšhaba ka ntle ka mona re mamela fela seo baetapele bane ba mega ya dipolotiki motlhomo ba tlang o wina dikgetho ba se buang e be ga re shebe na taba ena e ba e buang e amana kae le maano a ngotsweng fatshe a mmuso bane mmuso ga o sebetse fela ka gore na motho o le a reng ga eme mane o sebetsa ka gore na maano ka gaga tshebetso ona a supa tsela ka tsela e feng mme CCL ntse kena le gona mono ga se gore e thotse ke se ke le tabeng ya ntate Mokolo mokaba ke a
0: monepontate
3: Mokolo ke nnete ntate ka ba o na le nako e telele o sa utlwe CCL e re letho empa mokete wa rona e tlile ke boitlhatlhobo le o hetla morago mo re tswang teng gore na re sebeditse jwang mme ga re lememe fela re tla setšhabeng bane re re reetsa mokete itlile re re le lona le be sentse le nkile dipene tse kgubedu le sheba gore na e fela na dintho tsena tse reng re di entse di fitlhetse mosotho e mongwe le e mongwe na re ka le re
0: tentsaebe o dumelana le ntate Mokolo gore itlhe ke nako jale CCL e thotse
3: yanta mme ke batla go tsho jalo gore CCL e na le nako e itseng e se e thotse sa re letho se ya le moye mmona fela fatshe mane e ntse sebetsa mme
0: ntatenthako
3: ke ntatenthako kapa ntatenthako ntatethabo
0: moruti thabo nthako
3: ntatenthako lekgotla la dikereke na le tla mema batho botlhe e tlile ntate lekgotla la dikereke le mema dikereke tsotlhe jalo ka re se re tlhalositse gore ga o fitlha dikomiting tsa ditikologo e leng diterekeng tsotlhe
0: na le ba dumelela gore ba phaise
3: eya mme e tlile re lebeletse gore ba phaise re lebeletse menyako e butse go tloa gona jale gore motho e mongwe le mongwe a tle a fitlha re nna ne ke bona e ka re nka phaisa ka sena molemo kete ngwana o ne o mogolo kapa le ona ona wa ditikologo jale re tsebe go sebetsa re ya pele
0: ore ga re

0: buile ka hore le ile la sireletsa mohlomong ba aisane le nakonyane ene le thata o bona na ke ba bang ba batho le ba memme mokitingo wa lona wa slo
1: ke a le ba metse bang ba ke sa mokitona o moholo ho humengwa batho bohle me le ba batho ba ba ba tshwanela ho mengwa ka mokgwa o kgethileng ka mokgwa wa ho ngollwa batho bohle ba tlo mengwa ba memelwa mokiting ona ka ditsela tse sa tshwanetse ba ka tseba hore ba ketekele go ona mme ke rata ho tshwaela tabeng ena ntate Mokolo mme Tshepanya hore le ha mmeshe ba itse lekgotla le thotse tšheo lekile ho e arola ona le thotse kae le bua o kae lekgotla la dikereke ha le thole fela hangata batho ba mametseng kapa ka ntle ba na le ditebello ka lekgotla la dikereke mme lekgotla la dikereke le na le mokgwa wang wa tshebetso hore ha le tla bua jalo ka a ile a bolela ditaba tse amang puso ho tshwanela hore ho thetswe mahlako go ohle a amang ka ditaba tse bonana di le diteng tsa setšhaba gore sesia le kapa lekgotla la dikereke le tleletse bo etsa bang go bua mme ha le ka la bua fela go tla ba le diphoso mme qetong ya letsatsi le tla fosa mokgwa wa lona wang wa tshebetso esita le ona go fosa ditaba tsa tsebiso kapa tsa tsamaiso e le gore lekgotla la dikereke ya batho ba bua ka le thotse ha le a thola le ntse le sebetsa fela qetelong ya letsatsi gore le bue mo e mong le mong a ka utlwang go tshwanela gore ditaba tse bang di a etsala tse tla kgannela go lekgotla le bue di tshware gantle di batlisiswa ntle le tletsebo go le bue ke a leboa mme
0: na le nakong ena eo e sa le CCL ba teng le utlwa le le CCL gore ko gobaneng ga kereke e nngwe le nngwe e se setho sa lekgotla la dikereke go ntse o kgethwa dikereke tse itseng
1: ke a leboa mme ga o kgethwe dikereke tse itseng mme Tshepang lekgotla la dikereke le na le molao wa motheo o supang gona dikereke e ba ditho jwang mme di etsa dikopo tsa go ba ditho mme ga di etse dikopo tseno dikopo tseo di tla tlhatlhoba go latela ona mokgwa wa gore kereke e be setho ke ha kereke e fitlhela difeng tse laolwang ke molao wa motheowang wa legotla e le gore ga o kgethwe ditho dikereke e ka ba ditho tsang tsa legotla fela di etse dikopo jale dikopo tsa tsona di lo etseba di lo tlhatlhojwa
0: mamadi wa o qetela ga be ya le teng re ka monka 2231 6429 kapa plus 2665993 go wa moetse mamadi
2: kgotso mmetshapane bontate
0: dumelame moipone
2: ke a leboa mme ke botsa ntate le mme ke bone ka nnete ga re ba shebile e le batho ba kgotso kore kore ekare ga ba shebane le o shebana gona mang wena o mang e le batho ba kgotso na bona ga ba sheba ka gone ga lesotho le a se re ya batšheng fela kore taba tsa batšha ba di bua ba bone kare baso batšha ba na le kgotso kore e kare ba bone batšha ba kare ba topue polotiki ya kgale na ba bone kare batšha ba gona jale ba na le gore ba ka tla ba tsamaisana ga e ka kgotso jalo ka morena wa rona moshweshwe ke a leboa mme
0: ga re keneng tebeng tsa memepone Rabala Dr. Tef.
1: Me.
0: Ah, Rabala Dr. Tef. Tsa meme bo.
1: Ke a leboa metsa pa. Di taba tsa khotso ke ditaba tse sembonolo haholo. Me mo ipone o re o ya bone ka ha sheba di le khotla la dikereke ka bank ya gola o bua ka di hlotsa dikereke mo wa di bona dikopano re ke batho ba bona lang bana le khotso. Na re bona e ka ba cha bona bana le khotso. Khotso yo lo ka ke bolela e qala ka motho a le mong. Me ta hape mo motho a nang le mong kapa le ba bang mme taba ya rona batšha ba na le kgotso ke ntse ke dumela gore taba eno ya go ba le kgotso ga batšha e pharaletse gagolo go ntse o ka ba le mo batšha ba ka bang le kgotso empa gona ditaba tse dintse e amang batšha tse bonanang di ama bokamoso ba bona kapa kgolo ya bona tse ka bonanang diphephetsa ditaba tsa metheo ya kgotso le botsitso mme taba ona re bona ka bana batšha bana ba tla tseba go tsamaisanaga ka kgotso ke taba yo rereng jalo ka ke bolela gore taba tsa kgotso ke taba tse phephetsang gagolo batšha ba ntse ba naga ena ke batšha ba lesotho mme bao ke dumela gore ba tsetselela kgotso le ga e ka ba gona le ditaba tse dintsi tseo ga re batadima dikarolong tse dingwe tsa bophelo re bona ba tlhoka kgotso fela re tshwanela taba eo ya kgotso re etsiwa re e sebeletse re e phelele ke batla etsa motlhala mme re na le lenane tshebetso la le bitswang ditaba tsa tlisa kgotso le botsitso ka lebaka la diphephetso tse teng seterekeng sa mogotlong le maseko le mafeteng ditaba tseno di etsala ke diphephetso tsa gore mono dibakeng tseno o bonala mogatlo wa matšhaba a kopaneng o ne o ile a etsa boithuto mme wa tlhoya ditereke tseno tse tharo mo o ne o bonala gona le dipolayano tse saeng moriting le ditlhekefetso ka mefokgwa e sa tshwanetse ya malebo magolo ditaba tse fapakaneng CCL e na le lenane tshebetso le

0: ka o tisa kgotso bane ho bona la hona le phepetso e sa ameng ba tshafela mohlala ya mabatho wa megahlolo e sa tshwane jwa letabeng ena e ka o kgetholwa ya taba tsa batjha e ke dumela ho nna batjha ho ntse ho ena le bana le kgotso empa hona le kaholo tse ding tsa batjha tse bona na taba tsa kgotso entse le phepetso mme tshepo le tumelo ke hore ha re sebetsana le taba tsa hore re bona hore tlisa kgotso megahlelong ena ho kenyeletsa le batjha re ba thusa hore ka moso batla ba etelele naha ena pele kang ka kgotso mme ke a leboha.
1: Ka motsotso ge e phethele taba tsa rona Reverend Chef.
2: Ka khutshwanyane mme ke rata hore ke re e kgolo ke pele ke fitlha mone ditaba tsa ntate Shakes o ne a botsitse gore utlwa se re sa boileto ka diqholotso. Qholotso e kgolo ya CCL ke yona eno ya gore ditho di santsane di fokola tse e leng ditho tsa CCL go tlatseletsa gore re tsebe go pharalela go feta mone mo re leng ona teng. Le gore gape qholotso e nngwe re sitisang go fitlhelela e sitana le ditabeng tsa go shebana le bo mental health le tse e leng di amang batjha haholoholo tse tlisiwang go tlhoka kgotso le boiketlo. Re sitwa go di fitlhela ka lebaka la go gaelelwa ke dipheo tse ka tsietswang ke go ba le tšhelete ya go etsa mesebetsi eno. Le ga o le jalo ke re ga re eng bana besegolo keteka le rona re le mmogo le tle ka tsotlhe tse le ka tlang ka tsona le boeletsi gore re tsebe go gola. Ke a leboa.
0: Ke a leboa Metsapang ka nnete re a leboa ka sebaka sena sa o tla bolelela Basotho seo CCL se gopotseng sa go keteka dilemo tsena tse 60 le theilwe ke empa ke re fela mme jalo ka re boletse e tlile re keteka mane ditikologong tsa legotla tse gauweng ka diteriki go tloa ka kgwedi ena Phupjane go fitlhela ka kgwedi ya Lwetse mme setlhotlholo sa mokete se tla baka la 27 kgweding ya Pudungwana. Re leka go tlolola taba eno bane ke bone mane marangrang a Facebook go na le ba itseng setlhotlholo sa mokete se tla baka la 27 kgweding ya Phupu jale re go tlolola ditaba tsona tse gona mo marangrang re lemoile gore le mabitso a mang a baneng ba le teng phatlalatsong e neng e etswa maobane ya seboka sa boga ditaba ba bonala ba fositse le mabitso mono ditaba tsa mabitso a batho ditlhokolosi gaolo tlamaya re di ele tlhoko gaolo ga re ngola. Ke a leboa mme re lakaletsa Basotho nako e ntle eo keteka le rona mme re lebeletse jalo ka ntate Nthako a boletse diphediso ka mekgwa yotlhe ka mo go ka e tswang ka teng. Ke a leboa mme
1: mmelo ntate re a leboga re tle ne re tswela pele go sala ditaba tsena fitlhelela setlhotlhong seo sa letsatsi mme re leboge gore e be le la amogela memo ya gona go ba le gona ka jeno mamedilana le lena le tlhophisitse ga so ke mmeko photlhodi botlhaising ba moselantša pheko ke sebete le batlhakwana kgwele ka mane ka metšhineng dibitso la ka ke sapantsimane ga re boela re kopane gape o sane.

0: na sala so tshetlang tumela keng ke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho hle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng ka jeno ke laboraro bekeng kgwedi ya hodimo ya Phupjane se le dikgwedi tsana tsa bo moshanyana se le le hodisa e tswena kotsa ha o tsa hodisa diatla e hlola fela matsatsi a le leshome le motso o mong nete ko re di thwasitse dikgwedi tsa dikakapa batho ba hlaileng ka nako ya mohau ka nako ya serame ko re batho bana be seng bo dihlopha mamina ba ka tsamantse ba lla fela wena BK lebitso la ka mamedi ke mali tuketa o nyane wa mohau helwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mantsentha ba di wa medicine na di omela mogwa botlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribele le tlele le talana la mamosa le molapo ke ngwana na wa dihleba tsa peka ho polate ba botlhokwa ke ena yo ka mehlele matsatsi ke re thopa thele pelong ya hao utlo sky le bala ko le khalo na peka moya ha o kene ha o ya teng o sie le maho bana bana ba teng batla o tshwarela batla o khwaela hantle ha ka lo fela ka michini nke sebetsa le gaetse ya motho ba hla kwana kgwele mme o ntumelle ha metsotso ya rona e dutse ho e mashume mabedi a metso e robedi tsena hantle botsekeng ga habile horeng yena ya borobedi tsena dithapo ke hlekidi nke ke dilahlele ka mane ka banking e kholo Central Bank of Lesotho dumelenta te
1: hatsomme
0: ntate o phela jwa
1: ha phela mmele ka
0: e ka mahau ntate ntumela hla ke hle ko fele so kwana lena o hlo o ditime o etse dinthotsa hao
1: ka ke le bo me ke u dumelise mo a medi wa salma ya sal sotlo tsa tsin lena la ka jeno la labone la le shumele metsweme ngwe di nyone banga e khulu e boetse ina lo wena lana ne o lena la botsho ka ditaba tsa ditshelete jwalo ka mehla u dumeliswa ke nna mo ke mgoke mamela o ithute hantle go tlo beletsebo bo botse dipotso qetellong me a shebe ona tsa tsilena se hlosa gona se emjwa tsa tsilena se hlosa gona ke tshebediso ya mikitla ntwane o tinki using credit mamedi bo pelo mo ga o tsena menyetla ya gore motho a fuye mekoloto e mengata ha go luka ntle ka mona menyetla ena e tlisa molemo wa gore motho a fuye mekoloto re ka thepa ka palo le fela ditshebeletso tse fapaneng ka tsela e bobebe ka hona ho hlokwa hore motho a utlwisise hantle hore na a ka fumana mokoloto jwang le ho gala hantle hore na o tla o lefa jwang taba ena e bohlokwa haholo potso ke hore na hobane motho a hloka ho sebedisa mokoloto motho o hloka ho sebedisa ho nka mokoloto ho lefella thepa kapa ditshebeletso tseo a ke keng a tseba ho di fihlela ka tjhelete eo a nang le yona hangata o hloka mokoloto ho reka dintho tse theko e boima jwalo ka kgao ya matlo kapa theko tsa makoloi me motho kana go tseding wa be yena le kagolwana ya tshelete e hlokehang e be engwe e tlatseletsa mono o lokela go rua le a ikeletse gore a lo ifumana ka mokoloto mo atlatse ba go lefa ka dikgaoana gore ditefo di be bobebe ka nako e motho nka mokoloto go fetisa mabaka a tshwanyetso go na le makgetlho a mangwe o tla fumana gore motho o latlhelwa ke mosebetsi e be o tlhoka tšhelete ya go kgatlhametsa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi ga ntse a batla mosebetsi kapa a batla mekgwa e meng ya go phela ka nako e nngwe motho o nka mokoloto gobane go le bobebe ebile go nolofatsa tsela eo a ka fitlhelang theko ya dintho tse fapaneng a sa sebedise tšhelete ya gae ntho ya ne o tweng ke convenience mme a ena le monyetla wa go di fumana he ka tsela e bobebe ka tsela eno ya gore ebe o tla dipatala butle-butle hanyane-nyane ka bobebe ka mokoloto ka nako e nngwe motho ka mokoloto gore a sebedise tšhelete go ya etsa matsete a fapaneng ka gona heho go bohlokwa gore motho a tsebe sepheo se hlakileng sa gae sa gore na o nka mokoloto o baneng go na le nako tse dintse o fumanang gore motho o nkile mokoloto ka tsela e sa nepagalang hangata batho ba etsa diphoso ka go sebedisa mokoloto go reka dintho tseo ba kekeng ba tseba go di fitlhela bophelong ena ke phoso o fumane motho a etsa gore a phele ka godimo go tsela eo a ka tsebang gore ebe a ka e fitlhela go e lefa kore living beyond means batho ba bangwe ba e banke monyetla ya go sebedisa dikarete tsa mekoloto ntho tse mona tse o thweng ke di-credit cards mo go etswang ditefelelo tse bobebe go fitlhela motho a lemoa tsatsi se leketse gore jalo sa o etse ka gara lemela la mekoloto ntho e mone o thweng ke debt trap dikarete tsena tsa mekoloto motho ha

sebedisa haholo a sa di sebedise ka hlokolosi di moetsa hore a qetelle a sa phela ka tsona ebe ha o sa na ntho ya tsebang ho ireka ntle le hore ebe o irekile ka credit card mo motho a fuwe monyetla wa ho lefa ditjeho tse tlase ka nako e telele o lokela ho ya hloko hore le ha seo se ka saha e ka ekare ke monyetla qetellong ya letsatsi se tlisa tefo e phahameng ya ditjeho e se ka re ha motho a na le monyetla wa ho nka ntho ka mokoloto gobane fela monyetla o le teng ebe o sa nka monyetla empa a na ntse a ka tseba hore a reke ntho a e fihlele a sa etse ka mokoloto qetellong ya letsatsi taba eno ya go fela ebe thepa e nkuwe ka mokoloto kapa ditshebeletso di nkuwe ka mokoloto di ntse di etsa gore ditheko tsa yona ntho eno e bang wa e reka di be hodimo go feta ha o no e rekile hanghang o sa ka wa e nka ka mokoloto mme o tho lokela ho ipeya boemong bo botle ba hore a se imelwe ke mokoloto ka ho ela hloko ditaba tsena tse latelang ya pele ho se lefe ditlhoko tsa mantlha ka mokoloto living expenses ditlhoko tsena tsa mantlha e ka ba bodulo rent dijo mokgwa wa ho palama ho ya le ho kgutla mosebetsing motlakase le tse di tse jwalo jwalo hwa utlwahala momamedi hore ha o so ka wa beha bophelo ba hao hore o ipehe boemong ba hore ha kgwedi fela mo o hirileng teng ha eba o le motho a dulang mo a hirileng ebe o tla lo kadima tjhelete pele a lefa rent hwa utlwahala hore ho na le nako eo ka nako nngwe o tla dieha ho fumana mokoloto jwale ebe o na le bothata le monga malaine ha eba ha kgwedi fela o ipeha boemong ba hore tjhelete e rekang dijo ebe e tla ba tjhelete o lo e kadima mohla mokoloto o dieileng hore o fe tjhelete hwa utlwahala hore e tla be le bothata ntlha ya bobedi ho se reke dinthwanantshwana tsa nakwana jwalo ka ho ya menateng kapa ho reka diphahlo tsa moraorao ntle le ha theko ena ya dintho tsena di kentswe ka hara meralo ya kgwedi ya tshebediso ya tjhelete ho hlakile hore mokoloto o jwalo o tla lefwa ka pele ho a hlaka mona momamedi hore fashion ditaba mofuta o mona wa diphahlo tsa fashion le mekete e mona e monate e na le hore itlele hara kgwedi jwale ha itlela hara kgwedi e ba ono sa e kenya meralong ya hao ha o so nka credit card o ya monateng kapa o nka credit card o reka phahlo e ne le siyo ka hara moralo wa hao wa tshebediso ya tjhelete ya kgwedi ka nako eno qetellong mane o tla ba le bothata ha o tlameha o lefa mokoloto ono wa credit card hobane o no sa o kenya moralong hantle ka hona ditaba tseno di lokela hore di ralwe hantle le tsona ha re shebeng hore na menyetla ya ho fuwa mekoloto e ema jwang bafani ba mekoloto ba jwalo ka dibanka le baadimane ba bang ba eseng dibanka le mabenkele a maholo ba etsa ditlhatlhobo hore na hantle motho o tla tseba ho lefa mokoloto pele motho ya jwalo a ka fuwa mokoloto ntho eno ba e bitsa affordability assessment hangata ba ya sheba hore na hantle o kgola bokae kapa o fumana tjhelete e kae go tswa mehloding e meng ya hao ya tjhelete e hlakileng jwalo ka kgwebo ba sheba hore na nalane ya hao ya mekoloto e eme jwang ka hona ho ipeya monyetleng o motle wa ho fuwa mokoloto ke ho o etse dintho tsena tse latelang ya pele e ba le dipoloko savings account tsena di tla supa ho baadimane hore o motho ya nang le tjhelete le ho tshwara ditaba tsa hao tsa ditjhelete hantle o ka tshepelwa ho fuwa mokoloto mme o tla tseba ho lefa mokoloto o e bang o tla o fuwa momamedi nahana fela hore ke taba e jwa motho ha se ya kena ka hara banka a go ilwe kadima tjhelete a sena le bank account a sena dipoloko jwale a se tla o fana ka setshwantsho le lenyane fela la hore na hantle o tshwara ditjhelete jwang yena motho ya mofa mokoloto o tla go mofa mokoloto ofe a ipapisitseleng go sena lesedi le tlhakang gona motho o tshwara ditšhelete jwang ka gona o botlhokwa he gore motho a ikgaele nalane ya tshwago ya ditšhelete a tle a ipeye monyetleng wa go fana ka setshwantsho sa hae ditabeng tsa ditšhelete a tle a tshepelwe go adingwa tšhelete ke kere motho a etse selekane le ditsi tse adimanang ka ditšhelete e le hore di tle di mo tsebe di tsebe gore na ke motho wa mofuta ofeng e le gore le motlha a tlhokang tšhelete jwale e be le gore o kene ka gara lelapa
a ka moelo a tshetjwa a ba fua mokoloto motho wa o lokela go tlhatlhoba ka botebo gore na o batla mokoloto o mokae o tla tseba go lefatla sa maemo ohle a ele tlhoko boima ba mokoloto papisong le moputso a be a kgethe sekgatlha se nepaetseng seo a ka tsebang go jara tefo ya mokitlana ntho ena e bitswang debt safety ratio mo na kgothaletso ya bogamatlhale ke gore motho a nke mokoloto wa boima ba 20% ya lekeno nthwane e o tla thwe ke dinoko tse 20 le kgolong mokoloto o seke wa feta dinoko tse 20 le kgolong fela e le mokoloto motlhomong o sa kenyeletsa mokitlane wa ntlo jwale motlhomong motho a ka kgetha gore o nka mokoloto o tla nka sekgatlha sa dinoko tse 10 godima lekgolo tsa lekeno la hae kapo 15 mona ke kopa momamedi o tlo o iketle o tlo shebe taba ena ka botebo mme o shebe gore na tsela eo o ka itekanyang mesika go hantle ke efeng ke kopa o tlo nke pene o nke pampiri o ngole ditaba tsena ke tla di tsamaisa butle e le gore o tlo tsebe go tshwara e le gore o tlo tsebe gore le wena o tsebe go iketsetsa setshwantsho sa gago o bo tlhatlhobe gore na motlhomong ga o ntse o tla o sebetsa ditaba tsa gago e ka nna ba o la fosa ditaba kae jwale ke re re qalehe o nke o ngole tafole mono o iketsetse tafole monono o iketsetse tafole moleng wa pele o kenye gore na moputso wa gago wa kgwedi le kgwedi ke bokae ntho ane e bitswang monthly take home o e ngole mono ka odimo e be ga o qeta o a sheba gore na sekgatlha se tlase tlase sa tefo ya moputso e ka ba sefeng ntho ane o thweng ke low debt safety ratio ya 10% kapa dinoko tse 10 lekgolong o fetele moleng wa bobedi o ngole sekgatlha se laolegang e leng a manageable debt safety ratio mono ke 15% kapa dinoko tse 15 godima lekgolo o fetele moleng wa o qetela jwale mona o ngole sekgatlha se phahameng mona ke maximum safety debt ratio yona ke 20% dinoko tse 20 godima lekgolo jwale ga re qetile o entse jwalo re ke re behe setshwantsho sa motho ya kgolang 1000 motho ya kgolang 1000 ha le mane sekgatlheng se tlase-tlase sa o jaga mokoloto o loketse go mokoloto wa gae kgwedi le kgwedi a o lefe lekgolo la malodi ga ke regela gare sekgatlha ke dinoko tse 10 godima lekgolo ha a fetela sekgatlheng se laolegang le mokgatlhelo wa bobedi mane mo sekgatlha sa tefo e leng 15 godima lekgolo mono o tla lefa malodi a lekgolo le 150 malodi gobane sekgatlha ke 15% debt safety ratio ke 15% ha a fetela mokgatlhelong o phahameng motho eno wa rona a golang 1000 ka safety debt ratio kapa sekgatlha se phahameng sa go jaga mokoloto go a utlwagala he gore kgwedi le kgwedi motho eno a loketse gore a nke mokoloto o a o lefang 200 mo mamedi jwale taba ena o ka e nka wa e bapisa wa ipeela gore na ka nqena ka qalong ga moputso e le moka o kgethile sekgatlha se ka tlase-tlase kapa o kgethile sekgatlha se laolegang kapa o kgethile sekgatlha se phahameng na ditefo e tla ba bokae ga ke qetelele fela tsena tse dingwe o se ka ipegela motlhaleng ono wa rona re ke re shebe gona motho a golang motho a golang 10000 ga a lefa ka sekgatlha se ka tlase-tlase o lokela gore tefo ya mokoloto ya gae o sa kenyeletse tefo ya matlo e be 1000 ga a fetela mokgatlhelong wa bobedi wa 15% kapo wa sekgatlha se laolegang wa nene wa dinoko tse 15 godima lekgolo tefo ya gae ya kgwedi le kgwedi ya mokoloto wa mokoloto wa 10000 e tla ba 1500 ga a tlwelela godimo a ipeela gore o tla lefa ka sekgatlha se phahameng
ho bolela hore tefo ya hae e tla ba dikitsepedi pele banka e kgolo re bile re le basireletsi ba baji ditabentsena tsa ditjhelete re ithutile hore mo mathata a hlahang e abele ha taba ena ile ya foswa sethathong ka hona ke ya o eletsa he mo mamedi hore o tlo ipe hantle o shebe ditaba tsa hao hantle ha mo hohle mo nka mokoloto o ska ba ikimetsa ha o ya mane mabenkeleng a maholo o lo reka thepa ena ya ka tlung ha o fumana ho thwe bethe ke dikete tse leshome jwale o tla lokela gore tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e fete dikete tse pedi e fete bethe enono e theko e boima haholo ya dikete tse leshome o sheba bethe e tla o dumella o lefe ka tlase ho dikete tse pedi ha o ka wa feta taba ena qetelong o tla ba le bothata jwale ebe o lo kopa hore regulatora kapo banka e kgolo ka lefapheng lane la tshireletso ya baji o fumane o se o lo kopa hore o kopa ka nnete o etsetswe mohao o imetswe jwale ha o washa ba fumana o fumana ka mono ha hona melao le melawana e thusang batho ba imetsweng hore ba fuwe dinyehlisetso e ke ba re ha ula ba kena ka hara tumellano le mofani wa ditshebeletso kwana sethathong e re ha o se o imelwa hara tsela ebe o atla jwale hore o fuwe mohao hobane jwale o se o imetswe ela hloko taba eno ya gore o metha sekgatlha se o tla tseba o patala mokoloto ka sona e sa le sethathong o nepe ditaba tsa di-safety debt ratio o etse ntho eno le ha o ya dibankeng o lo kopa mokoloto dibankeng le ha o ya ditsing tsotlhe tse bang di adimana ka ditšhelete e se dibanka le gotlhe mo e bang o tla fuwa mokoloto e tsa bonnete ba gore mekoloto ya gago o e beya moo ditaba tsa gago di tla tseba go laolega o se kebe wa kgangwa tseleng wa imelwa jwale ya ba o sitwa go jaga mokoloto ono wa gago go na le mefuta ya mekoloto ena e e tsiwang ka dikarete e batla le yona e le ntho e tlwaelegileng gagologolo e fanwa ke dibanka ka dintho tsane le tsa bona tse bitswang di-bank credit card le di-visa and master card ke tsona tse tlwaelegileng gagolo ka tsona motho motho ka tsona motho re bone gagolo batho bana ba seng ba tswetse pele lefatsheng bafadi ba dikarete tsena ba ba fa jwale ebile ba ntse ba ba beela le meolwane ya gore ha go se o fuwe credit card ena wena go latela boemo ba gago o tla nka mokitlane go felela meeding ena the reasonable limits hore o tlo tsebe go sebedisa karete ena go fitlhela ditheko tsa boleng bo bokae dikarete tsena di boetswe di ka sebediswa go kadima tšhelete dikarete tsena di na le mefuta e mengata gagolo tsena tsa di-credit card di batla gore motho a be sedi ha ya a shebane le go kopa tshebediso ya tsona gobane o tlo lokela gore o shebe gore na ka tsela yanene e ke e tlhalositseng godimo mane ya gore na lekeno la gago le bokae le le kae le gore na o tla tseba gore kgwedi le kgwedi o nne o lefe ditaba tsena tsa gago tsa mokitlane ona wa karete wa credit card obligation jwale jwalo ka ga ke supile dikarete tsena go ka ba le tsena tse fanwang gore o santse o beetswe moedi mme mona le maadimane le baadimane ba se ba le bohlale gagolo ha motho a tlotse medi o tla fumana gore ka nako nngwe go bobebe gore o fuwe karete le ha o ntse o e sebedisa mona ga ba o gatlhapetse gagolo fela ga o qala o e sebedisa o tlola medi o santse go qhwaeletswe gore o tla fuwa ditifiso tse itseng tsa ditjeo tsa gore jwale o se o tlotse medi akere o seka ba wa fosa the set loan limits gobane e tla etsa gore o boele o fuwe some penalties tse amanang le taba eno go na le karete e nngwe e bitswang cash advance dikarete tsena jale di a sokodisa ga re so iphumane gore na re ka efang lebitso lefeng la sesotho ke dumela gore bomphato wa ka ba sebetsang ka dibankeng ka mane ba tla ke ba inagane le bona dikarete tseno ka ga ebile ke tsona tse rekisang ditlhagiswa tsa bona ba ke ba direye mabitso a sesotho ga kere ena ya cash advance kore ga o fitlha go yona jalo o santse o beiwa nale gore le pele o fumana tšhelete o tlo o tatamale ka nqena ka mekolotong jwale wa utlwa gore
obe iwa nale ya di matitsa mekoloto e o loketse go be se

ya go lo mono mo so motho o mathele pele o ke mokoloto e tla re tshelete ntse e kena o bo sontso o tlokena o lefa o loketse o be sedi ha go lo mamedi ha o tlwa ditabentseng ho na le karete ya new 20 debit card le yona e ya sukudisa sesotho ha ke tsebe na re tla e re yang empa ke karete e sentse e hoketswe bukaneng ya motho ya dipoloko ha motho a sebe hangata motho o e sebedisa ho reka mme tjhelete e tla hula ka ga bukana ya hae ka ho tlolwa ka ga dipoloko ka moo yona ha se mokoloto fela le yona e ntse hloka hore o be sedi ha o e sebedisa hobane ho tshwana le ha o nka tjhelete fela ka pokothong ya hao jwale o etsa tefo mme ha o nka tjhelete ka pokothong ya hao kapo ka sepatšheng sa hao o etsa tefo ka yona o ntse o le sedi hore o se ka tetebetsa letsogo haholo ka mokotleng e be ho sala o sena letho ka hona motho ha a sebedisa debit card o ntse a lokela hore a be sedi jwale hangatanyana re re bone batho motho ana a ba le debit card a ba le credit card a ba le mekoloto ena kaofela e teng hape hape ho kenyeletsa le yane e bitswang di-overdraft jwale ebe ntho tsena di ba boima jwale ha di se di moimetse e be o boetse hape o batla hore a phallele mane ho regulatora a lo bolela hore credit card le debit card le overdraft di se di le boima jwale ebe ha re fihla mono re ree a ko o supehe hore na hantlentle taba tsena tsa gago ka sesotho ke eng e le gore tle re utlwane ya re di sebetsa ebe o a tlhalosa ke mokolotwang ke mokolotwang ke mokolotwang a ba bolele gore nna hantletle e se tlile ke iphelela ka di-credit card tsena le di-debit card le di-overdraft jwale ebe wa mmotsa gore e ka nnete motho wa modimo wena e le gore o phela ka mokoloto ka gona he momamedi ga re etse bonnete ba gore mekoloto eno re e nke hantle re seke ra fitlha boemong boo motho o seng o iphatlhalatsa gore o tlo phela ka mokoloto o phela ka credit card o phela ka overdraft o hulanya debit card jwale ga kgwedi fela tšhelete e se le nyane e se sitwa go arabela ditlhoko tsena ka ofela boima bono bo etsa gore o qetelele o se o sa phele ha monate momamedi go botlhokwa go elelelwa gape gore ga o ntse o nka mekoloto go bafadimana ba ditshebeletso banka ditaba tsena tsa gago tsa mekoloto ka ofela ba di fe ba bang basebetsi ba ditšhelete ba shebaneng le go haha sesiu sa batho ba nang le mekoloto lebitso la gago le tla nkwa mono le kengwe sesiu mono le ditaba tsa gago di tla kena ka gara pokelelo ena gore ka moswa ga o batla mokoloto botlhe ba nang le monyetla wa go fa mokoloto ba o shebe ba tsebe go etsa tlhatlhobo le go nka qeto ya gore na o lokela ko o fiwa mokoloto o mokae o o tla tseba go lefa go fitlhela pheletsong ya teng ke a e feta elelelwa gore taba ena ya gore mabitso a gago a tla lotlhaga sesiung sa mekoloto a fane ka setshwantsho sa gago o ele tlhoko mme ka metlha o be sedi e le gore o dule o beile ditaba tsa gago boemong bo o sa tlhageng o le motho ya sa lefeng mekoloto hantle go na le ntlha e botlhokwa mona ditabeng tsa mekitlane e ke kopa momamedi re sentse re ya qetelelong o tlo o ele tlhoko gotlhe mo o nkang mekoloto teng o fua ditumelelano tse o di tekenelang ntho tsantse o thweng ke dikontraka jwale pele o saena kontraka eno kapo pele o tekena tumelelano eno etsa bonnete ba gore o utlwisisa dikateng tsa tumelelano eno o bale tumelelano ena o utlwisise ditshebeletso o e fuang o ithute ditokelo tsa gago o ithute le boikarabelelo ba gago ka letlhakoreng le tshwanang o boele o bale ditokelo tsa mofano wa ditshebeletso o utlwisise le boikarabelelo ba mofano wa ditshebeletso go qoba gore o tlo etse diphoso tse etsang gore o tlole dipegelo tsa le go qetelela o tlositswe o ahlotswe ebile o phetisitswe e le gobane fela bothata ba gago bo tlhaile mane mo o hlolwang gore ebe o nepa dipegelo tsa tumelelano momamedi ha ke ya qetellong ke supe fela gore botlhokwa gore na ha mathata a se a tlhaga dipakeng tsa gago le setsi se o file mekoloto o lokela go latela methati efeng mothati wa pele o lokela gore o nke ditaba tsa gago

0: lefapheng lane la tshireletso ya baji moo jwale o tla fuwa tshireletso. Taba tseo tsa gago ga o di ngola o itlhalose hantle, o fane ka nomoro ya mohala kapa ya email ba sebedisang di-email jwale e le gore banka e kgolo e tle e tsebe go sebedisa ditaba tsa gago. registry@centralbank.org.ls. jwale ga go se o beile ditaba tseno tsa gago o bo kenye le nomoro ya gago ya mohala e le gore ofisiri ya banke mono e sebetsanang le ditaba tsena e tle tsebe gore ga e sheba ditaba tsa gago e o letsetse e batle ditlhakiso ebe e tla tseba gore e sebetse ditaba tsa gago. Mo mamedi ke kopa ga ke le mothating ona ke tle ke di beye gutlo, ke a leboa ko fe monyetla wa dipotso.
1: Mamedi, nomoro tsa mohala tse o ka kenang ka tsona he go botsa dipotso tsa gago ke tseo Central Bank e se di behile gore na go fumana mekitlane re ka etsa jwang ka nnete ka ditjeo tse amogelegang. Re ke re tlwalele go nna ntse re llaga mathata le bo matšhoniseng bana ba re batlang ditswala tse boimagadi. Dinomoro tsa mohala tse o ka kenang ka tsona ke tsa 2231-6429 le tsa plus 266-599-33 jalo o fane ka tlhakisetso ya gago. Ke a tseba tse dingwe tsa batho tse dipotso tse o tla utlwa gangata di tlhake tsa gore na e le gore mona mofuta o o dumeleletsweng wa batho ke batho ba sebetsang fela mmuso kapa le nna ga ke ntse ke itshebetsa tjena ke dumeleile ditokomane gana go itswe ke di feng. Ke nako ya gago he momamedi ya gore o ka kena ka metsotso ena e meraro e re saletseng go batla tlhakisetso. Dinomoro tsa mahala ke tsa 2231-6429 let's up plus 266-599-33. Ha re ntse re ba emetse ke kopa re phethele fela ntate e tla re hahla ha ke tla o lemosa kwano.
0: Ke a leboa mme ke ne ke tla supa fela gore taba ya dikadimo tsa ditšhelete ga e fui fela batho ba sebetsang. Ha o sheba lefapha lane la microfinance, microfinance ha ya rerelwa basebetsi hantlentle sethathong, e reretswe batho bana ba itshebetsang ba dikgwebo tse nyane gore ba reke dintho tse ka bang ba di hloka ha ba le tshebetsong eo ya bona. E re ga tsatsi di dikela a lefe motho wa mo kadimmeng tšhelete jwale ebe o tla tseba gore go sasa a boele a nna be le tšhelete ya go reka ntho tse bangwe wa di rekisa a e jwalo jwalo. Empa o tla fumana gore jwale ha go ntse go huwa pele le batho ba sebetsang le bona se ba batla gore ba o kadima tšhelete gona mono kgathe bona ka nako nngwe ba ne ba ka nna ba tseba gore ba ye dibankeng. Boeletsi ba rona tlhe ke gore motho ya tla ha a lo kadima tšhelete a ka kadime tšhelete ditsing tse ngodisitsweng ka molao gore di sebetsane le taba tsa dikadimo tsa ditšhelete. Motho ha a qala a lo kadima tšhelete mothweng a fane ka ditokomane tsa gae tsa bohlokwa tse jwalo ka karete le nomoro ya lekhuntu la karete eno, lengolo la gae la go tsamaya, tokomane ya gae ya boitsebiso e sentse e le matshwao a pele a gore mono o kene go sele a tlatlowe. Morago tjena batho bano ba kadimanana ka ditšhelete ba se banka tokomane e nngwe le nngwe ya bohlokwa, ba ka nka mangolo a thuto, ba fitlha ba batla le go nka lengolo la lenyalo nenneng ko se ba re banka lengolo la lena la tlhago. Jwale o tsebe gore ga o kena mono o le moji o kene go sele ka gona kgothaletso ya gona kore o koye ditsing tse ngodisitsweng ka molao o itšhebe gore na o tla tseba go jaga mokoloto wa gago le bona o ba etele pele o ba le mathata o tlo se ka kena mono o se o le tsietsing gobane jwale ga o se o le tsietsing e ka nna ba o tlo utlwisa botlhoko le gago ka thwe ga o kgone gore o arabele ditlhoko tse hlokwang mono go tlo fuwe mokitlane. Empa ga o ka wa ithuta pele le gore na mohlomong go hlokwa eng go tlo fuwe mokoloto o ko kene ka bankeng fela o fihle gore ke tlo botsa gona gore ke fuwe mokoloto o hlokalang, le na le mefuta e feng ya mekoloto, le na le mefuta e feng ya di-credit card. O tla tseba gore ka moso o ipee hantle o tsebe gore nna hantle moo ke tsebang go fitlha hantle ke kena mona. Le ga o ya ditshintshane tse o seng dibanka o tla tseba ditlhoko tsa teng e le gore ga motlha o yang o se o tlhoka kadimo o tsebe hantle gore ke kena mona fela o ntse.

0: nepa tabana yane e ke buileng ka yona e kgolo ya hore o nepe sekgahla sa hore na o tla tseba ho jaga mokoloto ka sekgahla sefeng. Nthwane e ke itseng ke debt safety ratio. Ha ho le jwalo, dipotso ha diyo momamedi, ke dumela hore ka nna batho ba tsena di utlwaetse eno wa thupa kubu wa kgutlwa dimeriti wa kgutlong sa kgamolang le makgabane tsibolola la mohano le mmamoroke wa tswa. Ke a leboha.
1: O lebohile ntate dikgomo. Mamedi, o mong fela motsotso re file hora ena ya borobedi mokokotlo. O tseya ha o ka utlwa setšhaba ha o lebeletse dipotso se thotse tu taba ena e re o hlakile jwalo ka lehlwa dithabeng. Seo o se buileng ha se hloke le hore o ka se manolla, mme ka lebaka lena re a leboga ke so ke hona. E ne le nako ya rekuweng ke banka e kgolo, Central Bank of Lesotho. Lebitso la ka ke Maletuka Taonyane wa Mahauhelwa. Ntumelle re ke re fete Kingsway mono re rekise re hatele pele.
2: Ai bolebo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsalang ka wena?
3: Hai mmanyeo, ke o jwetse ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a rona ka dintho ga di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati, ha batla o bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore.

were everything to me. El Shaddai Adonai. Mamedi metsotso ya rona ha we tadi mayona e ituletse hantle fela botsekeng ho e robong le sokoto mo re tswang teng ke hore nyana ya borobedi o ntso mametse jolo fela tshebeletso e kgolo ya setšhaba ke 93.3 MHz ga sa ka otlologa ge le mona mabaleng a borena bo boholo re shebane le ona re shebane le the Royal Palace fela rona ge le mona he setsing sa naga sa gaso LNBS ke gona moo re sebetsang ge le gona teng wena moratuwa wa ka ke batla go tswa le mona jwale re tsebo o tladima gara tse di moruo bo ya mo ba le godimo taba ya phallo ya sephetephete mebileng ya rona ka go fapana ka gare go motsemogolo maseru ke ne ke naganne gore bana ba lefapha la dipapadi e tla ba ba se ba le teng he borruption icon ga ke mo bone ga ke mo bone jwale ke a gola go na le tlhophiso ye nngwe e sele yo ba e entseng wena

0: botsa potso eo ka nna ngwa makala fela ga ka ha ke batla go go ye ntlhakela hantle nthena
1: fela na wa tsaba go se bogudi ha se botswe dipotso
0: a ye nana ke hai phoso nna le tsa ke ne ke batla go ntlhakisa ha o thi luti ha ba piswa le yene ke se etse go bolelwa nna go bolela go luti ke ka o di mo ho yene ka se a tshelete e ka lo ka pa ho thi yene ke ka o di mo ho luti ka tshelete e ka lo
1: wa ska botsa potso entle ha ka lo potso entle ha ka lo ya bohloko ha re etse mohlala ha o tsamaile he mona o nkile 20 randa ha re fitla kwana ke re re lo convert randa ya hao randa ha e fitla mane yene ya Japan e tla be tshwana le ha ile 10 cent
0: oh
1: e yandate
0: ke lo re yene e hodimo lo feta pond
1: ha se re shebile ditaba tsena tsa rona tsena o tla fumana hore ya ne
0: okay ke a leboha ke a leboha mme a le tuka
1: jale ra re fitlha dinageng tse ding ka nete o fumana hore yo wa tseba moruo motle moo
0: ukwa e ntlhosa ha ae mmenpa he ke a leboha ka nne
1: kgotso ha ya tentate ke bona re fitlha Botswana mane he re ile di-shopping jwale o lokela hore o tšhentšhe kapa o fetole tšhelete ena ya gago yo o nang le yona ebile o bo gopola gore mono ga ba batle maloti ba batla diranta jwale ga o fitlha o e fetolela o isa ka mane ka dipuleng o fumane gore ei ga e sa le jwalo ka ga ke ne ke lebeletse gore e tlebe ka teng

bona tso tsa rona ha ile tsena hle nke ke fete le mona jwale ha ke khutla ebe re se re tloše ba fela tlhaloso ya phalo ya sephetephete mebileng ya rona ka o fapana ka hare ho motse maseru wa rababedi motle wa sealemoya sa Lesotho ke labone bekeng labone le halalelang labone la merapelo.

0: Ke le mongala hle ke a leboga ke go boa beletsa tse monate re ba sweetsi mmolo ene.
1: Ba tla sa jeng ke go hona le engwe ke ke bone ya ba khubi a ke tsebe bona a ke taba ya ho tshona ba petetsa fela ka po ya beleng. Ke le o fumane dikolo itsena tsa bona dikula ka tseleng. Ha di kuli dimpa dikula ka tankeng. Ne ka ba yo ba se ba yela hloko go batlwele gore duba mebile mmo.
0: Ke ba se ba yela hloko. Ke bua le bona letsatsi le letsatsi ka nnete go ile taba ena na. Ha e sa hantle ebile re ba ke ra tshubisellano le ho emisa sepetepete sa rona. Batho ba ke bale ke yotsha dikoloi kapa ha ba jete hana a ka a ye botsa baeti ka ga
1: itikifiko
0: o tla boela a kgutla hape. Ke ntwana ga go chacha ga mo se o baleya ko itlhopha.
1: Empa e le ho nka
0: matla morago wena mohlomphehi wa ka.
1: A ntumelela tlhe ko leboya Sergeant Pheko tlhe letsatsi le letlhe le senang tshitiso ya letho.
0: Ke a leboga mongaka.
1: Dikgomo ntate.

0: Thank you, Dad. Ka ditsintsa tshireletso wena moratuwa wa hore na ko seng ke motsiage ke bosiu ha ga dumedisana e tla bentse le monese e jwala o tlo o tlo ha qeta ho arabela yeno he ya mohola ke go dumedisa ke PC o dumedisa ke elwa ka class class private ha qeta ho magabela he wa molokolla ho ga tshwele pele ka mabaka a hai a re carry on. Hey, ka o tshwara lo fela ke hore no itswa ntswele pele mo no ntso tshwere teng ha ona tshitiso ya letho as you were. Hey. Ai hile ke ganga ke gamusiye motle ke buima ba mo bua le saka o imetselo gomosha segwe nwana o nthotse o ding ka kae. Ke ding ka hona mo no ditsintsa tshireletse. Saletso fela ke metsotso e le leshome le metso e meraro wena mamere motle wa Salma ya Salesotho mora habileng teng ke horenga yane ya borobo hora ye tlore ha e fihla botsekeng e be jwele re fetola maleme re mema moya o mamere mo yentumela moratuwa waka.
1: Ba bela.
0: Ntate ke bolukwe ka mohau wena o phela jang? Ntate.
1: E fwe ma sa le khau wa me wa ltu.
0: Ka ho kae?
1: Ke ka ho bua ka mona ke ntate sume.
0: Ah, ntate se khwe khau ile ne jwa le wena mogatu wa ka.
1: Na?
0: E khau hile neng?
1: Ai ye o sone na go ka nete. Ga le go fumana ina nye wa le ba bua ha nyenya na motho ya ga tsina ina ya ntho ina.
0: Ya AM.
1: Ina ntse go mametse go yona.
0: Ke taba tse bodutu ha ka kang. Re tla fitisa molaetsa.
1: Ya, ke go lo fitse ke re tse ka prenya.
0: Lwana o kotse ba go di taba di fihle go wena ha monate.
1: Ya, ke motho ya ga tsina wa le ina ya ntho ina e. Ke buya la tsa senyana e buya ha holo go fumana
0: tsa fela. Pepe ndate slow.
1: Ka leboa.
0: Ka lebo hantate. Pepe wena mogatu wa ka o tsebe mehleng ya gale ha re nentse re na le dikoranta hantle ntse di leteng di hona tjena. Ha di nentse di leteng di sebediswa ha holo ka segahla jwalo ka hona tjena. E ka be ba motho wa tseba fela hore ei tsa di ntho tsa ke sa atle ha ho dutlwa sa le moeng ha ona taba. Ke tla lo ipalla tsona mono go gante. Fe le hona tsena se hlile re beile bophelo ba rona ho dima sealemoya re beile bophelo ba rona ho dima television hore bophelo bo bete a ke me ka lebaka lena ha le re we le ne maletuka ha re le utlwe ka nqena pelo eno taba eno e ngaya ha bohloko mading a mpa mona phephi hle ka ditoreng ka mo maleta wa lona ke ona lona baratuwa baka ntumela mamere metsotso ya rona ha edutse ho ele shume le motso montse na rahabile hore nyena ya borobong ke tswele mona re fela angelina.

0: thehilwe ho rarolla diqholotso tsa naha tse kengeletsang tlhekefetso ya ka malapeng, kgethollo le bofuma hara tse ding, a bua mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru, modulasetulo wa komiti e hlophisetsang mokete wa dilemo tse 60 CCL e thehilwe, Reverend Mabothobile Shebe, setjhabeng hara tse ding, modulasetulo wa CCL Mobishopo Monaheng Sekese, o re ba tlo tswela pele ho fana ka thuto ka ditaba tsa bophelo, matsholo a ho bopa kgotso le ho rarolla ditaba tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Ho sa le jwalo, ketekelo ena e tla qala kgweding ya Phupjane e phethelwe mafelo a kgwedi ya Lwetse. Momamedi, ditaba tsa hora ya borobong re di beha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya 10:11.
1: Mamedi, ntumelle hle, ke molebohe jwalo Puleng Sello ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya borobong ka boqhetseke bo tsotehang ka matla ao morena a beileng hodima hae. Ha ho le tjena, o ntumelle ke nako ya hore he re fetele ka hare ho lenaneo la merapelo. Merapelo ke labone. Ho ratile Modimo.

ka dikgole tsa lereko o ntebatse tsa lefatshe lena. A ke o bohe ke hlakule meyogo. A ke be tlama se le senga le wena. Mamedi metsotso ya rona ha re tadima ho seng hona ituletse fela ho emehlano re file ho raena ya borobong mokokotlo. O ntumelle hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu. Hohle mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setjhaba o le hona teng ke be ko jwetse hobane o bohlokwa. Tsietso ya hao e sa thekeseleng ke yona e re fang matla e re fang morolo ka dinako tsohle. Wa hore re tswele pele ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsoteha. Lebitso la ka ke be le Tuka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi. Ke motho wa mansenthebedi wa medisenari wa mela mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letalana la mamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka. Re ko hopotsa taba bohlokwa ke ena ko re fela lekgalong la peka moya ha o kene. A o ya teng o siele mao hobane jwale banana ba teng ba tla o qhwaela. Ha ke bokile dikgomo jwalo hantle ka boqhetseke bo tsotehang o ntumelle hle ke hlekule mose hore ho seng hona wena momamedi re bala bukeng ya jobo. Kgaolo ke a 40 a metso e mmedi. Mme teng ho yona re tlo qala ho bala temaneng ya 10. Momamedi ka re ho seng hona re bala bukeng ya jobo. Kgaolo ke a 40. Mme ho yona moo re tlo tla re qala fela ho ipalla ka temana ya 10. Ha ho le jwalo ntumelle hle re fete le mona re nke sekoto sa pina re tsebe ho beha mantswe ona e le a thapelo ho seng hona wena moratuwa wa ka. Re tsebe ho hatela pele sefapanong ke bo ha wena moloki wa ka Maria tswa maqebeng le metsi le hlakoreng ka ona ke sentse ke re ntlhatswe ntlhukudisise mamari ena yona hela e fosa ha re hlatswisisi o wa re hlukudisisa.

Semang kapa mantla sa kwedi li letsatsi a nang le matla o fana ka yona. Le ha e ka ba batswadi ba rona, le ha e ka ba bana ba bo rona, le ha e ka ba bana ba rona, le ha e ka ba metswalle ya rona. Kwena fela o le Jehova Modimo o nang le matla o fana ka mpho ya bophelo. O re bolokile bosumbo fitileng. Modimo mo re neng re robetse teng re sitwa o ka utlwa letho le neng le ka laetsagala ka bophelo ba rona. Empa hobane wena o molebedi ya sa robaleng ya sa otseleng tau ya loloko la Juda. O re etseditse ka mahau wa hao ke rona bana re tsoga re ntse re ena le phefumoloho. Modimo hoja o re tloetse fela ana re kabegele kae na. Lefifing le letsho ha hone ho puruma meya ya lefifi. Ha ba bolotsana bana ba tswile ka dikanta tsohle o senya bophelo ba bana ba batho. Empa wena o le Modimo o ile wa re alama jwalo ka go fela ha e alama ditsuonyana tsa tsona. Re ikokobetsa ho wena ke hona le ho seng hona hore Modimo ha re na letho, ha re na matla ha e se ka wena. Re tshepile ho wena hobane re a tseba ha o setwe ke letho le ho ba ha ho morero woo o kekeng wa o phetha. Qala le rona lenanao lena la merapelo sealemoyeng sa Lesotho. Puruma ka pele ho rona tau ya leloko la Juda. Lentswe la hao le tlang ho balwa. Jwalo ka pula fela ye reng ha e nele e ba e tla tlisa dijalo. Gora na la e be teng e be bana ba hao bophelo bo e ba teng. Re ikokobetsa ho wena hore lentswe lena ha e tle e be matlafatso. Lentswe lena ha e ke e be phodiso. Lentswe lena ha e ke e be ho kgothatso ho ba ikutlwang ba kgathetse. Re ikokobetsa ho wena ntate ho seng hona. Go utlwele bohloko ntate a lokileng. Tlotlisong ya lebitso la hao le halalelang re rapelang ntate ha ho be jwalo. Metsotso ya rona mamamedi ha o e tadima. Ituletse fela ho e leshome le metso e meraro re tswa horeng ena ya borobong. O ntumelle ke o hopotse hore ho seng hona ke itse re bala jwalo bukeng ya Jobo. Kgaolo ke a mashome a mane a metso e mmedi. Temana yeo re tlang ho e bala ke temana ya leshome le metso e mmedi. Momamedi kare ho seng hona temana yeo re tlong ho e bala re bala bukeng ya Jobo. Kgaolo ke a mashome a mane a metso e mmedi 42. Temana yeo re tlotla re bala yona re bala ya leshome le metso e mmedi e leng 12. Ntumelle ko fe monyetla wa hore o e phetle re tsebe ho hatela pele.

mamedi kitse ho seng hona haiba o so tshwere bebele ya hao re bala bukeng ya jo kgaolo ke ya 42 ho yona re tlo bala fela jwalo temana ya 14. Mete kopa o ntumelle ke hle ke o balle yona wena moratuwa wa ka. Mme yona e baleha jwana. Mme Jehova a hlohonolofatsa qetello ya jobo ho fetisa qalo ya hae. A rua dinku tse dikete tse leshomele metso e mine. Le dikamele tse dikete tse tsheletseng. Le dipholo tse lekaneng dijoko tse sekete, le diesele tse sekete, tse tshehadi. Morena re ka ya ho mang, ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Le ha o re kgothatsa kapa o re tshedisa, seo o se bolelang ke nnete, mme se lokile. Modimo o matla o hlegi kokobetsa ho wena ntate a lokileng ga sa tlokena manollong ya lentswe la hao. Theoa moya o halalelang jwale o dule lemeng laka. Etle ske ya ba boithogisong ba lefela empa etle e be tlotlisong ya lebiso la hao le halalelang lefatsheng. Ko tshepile ntate a lokileng tloho wena ka sebele sa hao ka Kriste ya re fa matla. Amen.

buka e tlwaeleileng e tsejwang le ke ngwana wa lesea ka hore ke buka ya mahlomola, ke buka ya dillo. Hobane ka nako e telele jobo le ha e ne e le mohlanka wa Modimo ya neng a tshepa, a dumela ebile a rata Jehova hakalo, re bone ha atelwa ke diqholotso tse ngata tsa bophelo. Jobo o qadile pele a fellwa a hlokahallwa ke bana ba hae, a fellwa a shwelwa ke diphoofolo. Jobo maruo a hae ao a neng a ena le ona a fela a ba moputswa. Bebele e boetse e re bolella hobane motho yena Jobo le hara maemo ona ano a tshiutsa mefuta, o ne a ntsa a ituletse tshepisong ya ya mo tshepisitseng a re ke a tseba hobane molopollo wa ka wa phela le hobane qetellong o tla ye. E boetse e tswela pele bebele e re bolella hobane Jobo ho na le nako eo a ileng a kula a tswa dibebe mmele ona wa hae hoo dintja di neng di monyaka maqeng. Ke itse ho wena ho seng hona, ke rata re tlo tsamaisana fela tlasa mohloditero ona o reng leeto la hao ha le so ka lefela. Your story is not over yet. Nakong ena eo Jobo a neng a tsamaya ka hare ho boima, ka hare ho diqholotso tse, o tla lemoha hore le batho bao a neng a lebeletse hore ka ba bona ba ka mo fantshehetsa, ba ne ba mo hlobohile hobane ba ne ba sa utlwisise hore na o ntse o tswela pele ho bitsa ho Modimo enwa wa hao, fela bona hore na o ka hara seretse o titite ho le ho kae na. O na le nako eo mosadi wa hae a ileng a mo bolella re Jobo ke bona ho le molemo hore o rohake Modimo wa hao jwale o tle o itshwelle. Hoseng hona ke tla ho wena momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho, ke tla ho wena mme wa ka, ke tla ho wena ntate, ke tla ho wena kgaitsedi, ke tla ho wena ngwane, motho ya reng mme Malituka ke le utlwile lebatama la letsatsi, dipula ha di ntse di na tsa matlopotlopo hodima bophelo ba ka ho sena letho le loka. A re mme ke lekile ho rapela ka maleme a sekete, ke lekile ho kopa ka hohle ka moo ka nkutlwang ka teng. Ke bua le motho ya reng ho wena mme Malituka o nkutlwe mme wa kahle, ke rapetse ka mefuta yohle le ka boitipo. Ke laba ka ba le motho ya fanang ya tswang ho fuparolla letsoho e ntse lo tlisa tharollo bophelong ba. A re le ha ho le jwalo ke bona lehodimo le kgutsi. A re le ha ho le jwalo ha ke bone Modimo o ara. Ntumelle ho seng hona ke re ho wena leeto la hao ha le so ka lefela. Your story is not over yet. Ho seng hona ke kopana le mosadi ya itshelang ka meokgo a re mme Malituka ke kene ka hare ho lenyalo lena. Lenyalo lena leo ke neng ke dumela hore molekane wa ka o nthata ho feta ntho e nngwe le e nngwe e teng lefatshe. Empa kajeno sediba sane se neng se kopotsa metsi a monate, mabitso ane a monate ao ke neng ke a tseba, ke bitswa jwalo bo Hani, ke bitswa jwalo bo Sweetheart. Ntate yane ya neng a tseba ho phetha boikarabello hore a bone hore ka hara lelapa bana ba ja, bana ba apa, kajeno o re furaletse a re mme wa ka ke fihla moo ke ikutlwang hore lehodimo le kgutsitse, ke a bisa empa ha ke utlwe Modimo o araba. Ke tla ho wena ho seng hona ke re ho wena moratuwa wa ka leeto la hao ha le so felehle. Your story is not over yet. Ke kopana le e mong ho seng hona a re nna ka nako e telele mme Malituka ke atlehile ho ya sekolong, ke ithutile ke tshwere mangolo, empa ke tswile mona ke kene mona ke isa di-application a hona karabo ya letho eo ke fumanang, mohiru thotse le Modimo boemo ba ka ha ke bone ekare o boela hloko, ha ke bone eka o

se ke hela tsebe me mali tuka ke gathetse ntumelle hle wena ngwaneso ke re ho wena leto la hao ha leso ka lefela. Your story is not over yet. E kutla motho a re ho nna ka utlwe ka re o profeta nna me mali are ke fetuile setsheisa ka re ho motse o ke phelang ho are ke fetuile setsheisa mo sebetseng mo ke phelang teng bitsong la ho bane bo phelo bane bo monate luxury yo kikileng ka etse ba ka le baka la hore molekane wa ka na mpha yona ka jeno tseno tsohle e sele le fela la mafela. Ntumelle moratuwa waka kitle huwena huseng hona kire fela huwena. Lieto la hao haliso ufele hafela unzo wina le perfumlo ho. Your story is not over yet. Huseng hona kikopana le monna ya reng hona mema lituka wallet ya ka ke bula ka ofela mosadi eno o tsiba le pay slip o rena ha kgwedi fedile ke kgola boka empa so ke se fumana nka ha re ho lelapa lena gore mosadi eno na kwena ka ofela wa puruma jalo kata o bile o mpapisa le banna ba o abatse ba nyeka ba ke banna ba kirekeng le e ka ba ke ba haisane ha hona letho le o kiletsa le lokile mahlong a mosadi. Ho fihla mo ke utlwang hore ke lekile empa jalo ke gathetse ka gona ke siye lenyalo lena mogatwa hle leto la hao ha leso ka lefe. Your story is not over yet. Ke kopana le mme ke kopana le ntate ho seng hona motho ya reng ka nako e telele bana bana hobane ke ba lakaletsa bokamoso bo tshabileng ha isale ke ntse ke tataisa ke ntse ke kgalema empa ke bona ba etsa ho fapaneng le thato ya motswadi o bile o katella bua mantsu yana ho seng hona are ke hodi sitse bana ba ikhantseditse na ha tshwaralo ore ha hona taba modimo la hao ka nka bophelo ba ka bane ha ke bone sepheo sa hore ke ntse ke phela a hona sene pa itseng so ke sietsa mahlong a bana bana mme wa ka your story is not over yet lieto la hao ha leso ka lefela. Re kopana le ngwana ho seng hona yeo le yena ka tsela e tshwanang a re mme malituka ke tsebe be wa nkutlwa mme a re ha ke a ikgethela ho hlaha ka hare ho lelapa lena empa treatment yeo ke fumanang ho tswa ho batswadi ba ka ke na le ho ipotsa hore na e be batho ba ke fela ke le ngwana bona kapa ke adoptuwe na. Ore dintho dintle dintho di nepaetse ha di etsuwa ke bana ba bang beso e seng o tlo ntumelle ho seng hona ke re ho wena leeto la hao ha leso ka lefela ha o ntse o ena le perfumoloho. Your story is not over yet. Ha ke phetela mantsu yana o tlo ntumelle ke a phetele ka pesalema ya mashume ya tsiletseng a metso ya tsiletseng 66. O yona re tle re bale jalo fela temana ya leshume ho isa temaneng ya leshume le metso e mmedi. E re wena Jehova o re likile ka ho tshwetsena ke re o tlo ntumelle hle o nkutlwe hantle. A se diteko tsohle tse tlang bophelong ba hao hobane le diteko tsa Satan. Tse ding tsona ke diteko tse tlang ho wena hobane e le diteko tsa modimo. Ha e se e tswela pele e re jwalo ka silivera o re phekolositse ka hare ho sebopi sa mollo. Diqholotso tseno tseo o fetileng ka hare ho tsona wena moratuwa wa. Mohlomong ke bua le wena tjena mental health wa hao o so bile o amehile. Mohlomong ke bua le wena tjena ebile o hlowe le ke batho ke ka hona o ikutlwang e ka re ha ho sana letho le ka la kopanang bophelong ba ha empa ntumelle ke re yeno e ne e se teko ya Satane empa e ne e le teko.

godimo ho latela Pesalema ya 66 temana ya leshome ho isa ho temana ya leshome le metso mme o lahletse sebopeng seno sa mollo modimo o jwalo ka yona silivera a o lahlela oven mmono hore o bidike o tshe e tle re ha o tswa mono o re ke le hakwe le le o ditsweng ka mollo bonyane o ya belo hore mo o philanteng you are a living testimony o motho ya ka ema mmona wa re ke mone ha antone ware ke mone ke a tseba go bane ha setwe ke leto a tsamo le ka hape kgetlong lena o leke ka matla a fetang ape modimo a tla o fe matla ke qeta ho hopola mmina thoko o mong o hlaha bukeng ya difela tsa Sione le bojai wana o re fela re be jalo ka difate tse hlomilweng pela metsi re nwesetswe moya ntate ka matsatsi le matsatsi ha ke tshwatsena ke re ho wena tshwana fela le sefate sa moduane se ituletseng pela metsi mono wina di khohola ha dintse di tla ka mefuta na ko eno ka etletseng o tla fumana hore ebile metsi a ditshilana ha feta a tla ho hotse dikoko tsa difate a tla ho hotse lona majwe ha ikebe diqholotso tse tlang ho tla o hlatswa ina mafela o tshwanele sefate sa moduwa e tle re nakong ye difefo tsena di fetang wa bo phahama o le motle o gabile le ho feta se ka ba itumella ho inehela bophelo hobane nnete ke hore leeto la gao la bophelo ha le so fele your story is not over yet ke bua le mosadi ya qetang ho tswa ka hare ho lenya ho tseba wena hore na o ntshitswe ke mono ha o nkolote tlhaloso ha o kolote mang kapa mang tlhaloso nnete ke hore seata se tshesa motho ya se rwetse jwale taba ya ka ke ena mona mosadi eno ore le ha ke tswile tjena me maletuka ke tsebe na bana bana e ka ba ke tloba phidisa ka eng hobane gene re ja re apara ka lebaka la ena monna yeno ya o ka jeno a lahlileng boikarabello ke lokelang ho qala fatshe le bana e re ko jwetse ntho o sa etsebe modimo a keke a o hlwibila sebakeng se itseng a sena morero ka wena o ntsha mono hobane already he has a plan ka bophelo ba hao your story is not over yet ha o katadima ha o sheba bana ba bangata ka ntle ka mona ba hodisitsweng ke di single parents e ka ba ke make up a ke ntate ba ruteile ba phethetse dithuto tsa bona ba banki di doctor ba banki di buhu ka ba qobella motho ya sa batleng ho ba le seabo bophelong ba bana ba hao ho gabe le sona ho ba no tlo senya bana ba hao kelello your story is not over yet ntumelle ho seng hona ke tle ke re ho wena tseno tse ileng tsa utlwisa bohloko kana ko etele tseno tse leng hore le ha o robala bosibu o yemela bana ba robale e ba mengepetse tla keleketla marameng a hao ho sengebe mosamo wa hao tswa ho le mefopho leeto la hao la bophelo ha le so ka lefela your story is not over tsa moqala hape ka mafolofolo a fetang a pele itlhotlhore wena moratuwa wa ka o hahamalepe Jehova a le hlohono lo fatse bohle mme a le boloke. Jehova a le khantsetse sefahlo sa hae mme a le hauhe. Jehova a retelletse sefahlo sa hae ho lona ka mehla mme a le fe kgotso. Amen.

0: go seng hona ko re fela le eto la ha o ha le soka le fe. Your story is not over yet. Nalena kwe ring haritza makaka di koloso tabo pilo ebe gila shlehelo ake tsepo. Mameru mwenyen dumela.
1: Dumela me maliku tatawnya.
0: Dumela me waka.
1: Halifela uvwale unkunu male mahampati. Wena wana kaka mishale matati jewe. Ukeza pilo ya kabu suku. Kiutile wadileyo wa. Pauleo ya mashume ama na mchumeli, kimana ya lishume le mchumeli.
0: Hujalumi.
1: Kwa hiki mpechuma kwa la muna mkite, nitawate udiwile, nkini tawate za halangwa naka. Mudimu wabeluwe naka mishahu wani, kani niti uchawwe kia, hula ulipopilu nyame wako. Huu uwe lili sedile li kana kana, lewe nanilipona li chukiale, huu washo kwena kakichita ili habusuku kiumpo.
0: Mula minye peti ya kile ketla marame nga hao mima le mohan Jehova, nchono lo falete le hompulo kila we, na.
1: Wanaka hulisa bana wa nabago unaki hulisa bana wa mshanya naka asoka ezingi. Bao mabwa nante nga pila asa tibu mate nga ipate tiba nao. Kuhu nchiti tepilu wabusuku impaka nishali matati kieche ya kisepisi te mwatepa.
0: Mwatepa hala mme.
1: Yanti mme mwili mausono lefate mwanaka
0: lima. Amene mmeke olebo hakoto hayate.
1: Lekki.
0: Kolo kwa kisho hova ka mutwa lele ntule na hale tutomela. Lehana asa cho wa mutwa kwa minye peti ya kile kietla marame nga hai. Ha di ratsona di tswile matla mrena o tlo re utlwe hlemela ntumela pepi ka utlwa hore o thewile o lahletse fatshe ka phoso ka gola ke dia ile ho kuka metso tsi rona e habile jalo fela ho ba e mashima mabedi a motso mo re habile hore nya le shume o mo yentumela
2: ema yo tuka o ma ha uhela
0: magatuwa waka
2: ke jalo di le ho fuka empa ja fa mo ha uhetsa are ke ka mathela ka pele nyana hle re ntse le ka sa so so seno bu ke nya e sota gaolo ja braro ke mana ke a bo supa ile mphethalo mantsi ke ana je fa bua nga hlokolo fika tsile makatsang re bua ka leto le so ka le phethelo la batho ba bona ka le phethile
0: eh ya ntate
2: twale mona bibele re Jehova re ke bone ke bontsi sitse go tshenya ha tsala
0: ba. Ke go se tshaba sa ka e gapeta.
2: Ha ke tsebe o sima le tuka ona ke eng e o ka ke motho. Ha batho bana ba ba hluleile ba se ba ke letela le sella mona empa ne te for tsa modimo e so ka e thewa gore go so fella mona modimo o ke bontsi sitse. Ke bontsi sitse go tshenya tsala sa ka e gapeta ke utlwile o metsetsa ha bona ba jensa ba tuwa bona ba ne ke tse ba mahlomola a bona ha ke tsene na ke mosadi u fengana le mahlomola a re mahlomola ka e ka nna a feta ya monna mo logitsane empa go tse re bua tshepo ya gore la ha o le jalo it's not over yet ha o so ka o fela ha o so ka o fela go ba lebele modimo ke ena o sa thiwile gore ke se ke bontsisitse wa tsa modimo a bone situation a se a bone boemo ba ha o ne wa ka gaitse dia ka ngwetsi entle modimo ha sa bontsisitse a re ditlwella ho modimo ba ne ena wa iponela e bile o sheba ka ha re bile o sheba matebo a tlokotsi ke mahlomola le maimao le nka ka ona re bua tsena ba bang ba ne se ba ga ba la thaole ba ra ba bone letho la musa bo bone letho la batho ha ba bona metswele ba la hile bona bokulo bo batu ba hela e go vetse modimo go baketse ba mahlomola a bona
0: e bile ke tla ontsa ho ona ka ofela
2: ke be ke ontsa ona ka ofela ka motsasele me a tshoma le 34 mahlomola a ya lukileng a jwang a mangata empa modimo mo ntsha wona ka ofela ke batla o tsosa tshepo hle o seng ya ba kwana ba ntse ba lla ba re ha tshi nna ke bona ka modimo ntibetsa ha nkutla ke bone ke bona hala hela modimo sa bontsitse o tshwenye ha hao o sa u bone ha sa e bone tse ha re tlwelele lena ke modumela ho le ka motshepe ha ntse ke lebeletse ka ga bua ge ntse re ithlekisa ebe modimo a ga ba kana go etshwanela
0: ntate ke a o lebo ha hana bitse ke ntate mang
2: ke dipulo tsena ke tsa botshabela ke tsa bakwena tsa dimedi
0: tsa botshabela ha e so go tso ha ya tantate hlonolo fala boloka ke Jehova
2: mahawela
0: thank you ntate.

0: mamela mayeng dumela.
1: Khotso, khotso nne le tuka.
0: Mogato wa waka.
1: Ke utlile hantle go na palo ya hao ya letsatsi la ka jeno na e reng ha e bua ka jobo.
0: Eya mme.
1: Empa ke rata gore nke ke hlakuthise jolo ka sebapadi. Nke ke tle go Josefa.
0: Eya mme.
1: Josefa ba ile ba molahlela ka lemeneng. Empa ene se qetello ya story sa hae.
0: Mm.
1: Josefa o ile a kena tronkong. Empa ene e se qetello ya story sa hae. Ne ana u like ena ka ho tempela khumama a de bena ka molomo
0: fela ka menyepetse
1: e ka menyepetse fela ene
0: se to ke seng yena
1: ko ho fela ene se qetelo ya story sa nne ana tsama nne le tuka hanga ka le ka matsatsi ke kgire ge le batho re phamisa se ke ntate mo dimi re tlile re tebe go kokobetswe ke yana hobane u ya phamisa jobo a bela mo kokobetsa empa a mo phamisa ho isa o isa ka mokgwa batho ba ne ba sa nagana ka teng mme ana ile are ga a sa rapela ke rata gore mme mong le mong ganagana o kokobetsa mme mong kapo ntate mong le mong ganagana o kokobetsa ntate mong a mmona monkela fatshe ga ke tla go Samuel wa pele kgaolo ke ya bobedi a ba sa qala gona mono fela ga mme ana a bua a oka ntate modimo monna engwa go thwe ke ntate modimo a ileng a dumelela gore satane a le mo leka gobane a ne a tsamaye gantle ntate modimo o na le ntho tsa go di dumelela le pesele mme ne e tswatsang go e etsa e bolela gore ntate modimo o na le dintho tsa go di dumelela ande tse botlhoko go motho
0: e gobane a na le morero go morero wa gae bonagatswe ka wena
1: heleka gobane a na le morego a tsena ga ntate modimo a na le morego go thwe mmamelela matshwenyegong tisetsa nthapelong mmamelela matshwenyego mne jobo o ile a mamelela matshwenyegong a tlisetsa thapelong a re ke a tseba gore mopholosi wa ka o a phela ka tsela e mo jalo fela rere ge a tseba gore mopholosi wa rona o a phela tsotlhe tsa lefatshe tse ntseng di re etsagalela di etsagalela mang le mang le mang ga gona motho e mong le mong letsogo la gae bophelo ba gae go ntate modimo ga ntate modimo a re yes ore yes ga a re no ore no gore na o a rata ka motho ore na o etsang ga ntate modimo a itse ke yane e ke mo kgetha o mo kgethile mme le tuka ke a leboga
0: mme moipone mme ke a o lebogatlhoonolo fela letsatsi le letle
1: thank you mme waka
0: thank you lerato laka

Ere he metsotso ya rona ha e dutse ho e robong tjena le sekoto. Ena ya le shome hora re froletse. O ntumelle he ke hle ke fetise ditsebiso tsena tse teng matsohong a ka kwano wena moratuwa wa ka. Nomoro umletsa wa refela. Re kopa bomme bohle. Ba ne ba entse ba thusa mona legal aid ka maintenance. Jwale ba sentse ba fumana tjhelete jwalo e ileng ya emisa ho kena di-accounteng ho tloha ka September 2024. Ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa hore tjhelete hobane tjhelete jwalo e ntse e hulwa. Le ha e sa fihle ho bona jwalo e ntse e hulwa jwale atamela legal aid. Manga molaetsa ona ke chief legal aid. Council. Jwale, momamedi tsebiso e nngwe e teng matsohong e re lekala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bakgethwa bohle ba puso ya dibaka ho tla tsebana le bookamedi bo botjha ba lekala. Ho tla kopana le mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Sam Matekane. Okay. Mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o tla etsa puo ya sehlooho ka lona letsatsi lona lena le jwalo. Lala leshome Phupjane ka hora ya leshome sebaka e tla ba Mantabiseng Convention Center. Mamedi ena ho etsaetse phoso ya hore o no e lemohile e ka ke ka la leshome le metso e mmedi jwale ke ka la leshome. Tsebiso ya ho qetela eo ke nang le yona matsohong a ka e re fela ofisi ya morena wa sehlooho Matsieng e tsebisa marena. Boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka strekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka Maloting di tla kwallwa phodiso e sale e le letobo ho tloha ka kgwedi ena ya Phupu ha e hlola jwalo fela letsatsi. Ka hona ofisi e lemosa marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsena tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla di kwetsweng e tla tshwarwa e kwallwe sekete sa marena a haufi. Mme pele qeto e etswa ofisi ya morena wa sehlooho e tle e tsebiswe. Molaetsa ona o etswa ke yena morena wa sehlooho wa Matsieng ka seqo. Mamedi ko ho fella hwa ditsebiso tse akaretsang tseo ke neng ko tshwaretse tsona matsohong a ka ho seng hona mme ke sentse ke kopa hore o nkinele matsoho metsing ho mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile. Ke di bitsitse ka tsela e seng yona phephihle wena moratuwa wa ka e ne e se maikemisetso a ka. Ke fetehe re hatele pele. Metsotso ya rona e leshome le motso o mong. Kgotswa horeng ena ya leshome. Amadodana a se wesele. Ba re fela o lefika la ka Jehova.

Ditaba tsa hora ya 11:00 seyalemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Palo ya setjhaba ya 2026 e atlehile le hoja ho bile le diqholotso tse kenyeletsang dipula tse matla le bothata ba marangrang haholo dibakeng tse ka maloting. Letona la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Tshedisitswe Matlanyane o boletse sena mmokeng wa tlhahlobo ya tshebetso ya palo ya setjhaba ya 2026 moo a hlalositseng hore tshebetso ena ke motheo wa meralo ya ntshetsopele ya naha o tataisang mmuso ho etsa maano a tla thusa ho arabela diqholotso tsa setjhaba hammoho le ho aba disebediswa. Mokamedi lefapheng la palo ya setjhaba Mofumahadi Malehlwa Molato o re ba tlo kgutlela metseng ho netefatsa dipalo tse bokeletsweng, mme tebello ke ho fana ka sephetho sa mapomelo se nang le ponaletso pele ho dikgakanyo tsa ditjhelete sa selemo se tlang. Mohokahanyi wa matjhaba a kopaneng UN Mofumahadi Taija Continent Sharp o re UN e ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho ho fihlela dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi o re ho phetholwa ha lekota la gago ya setsi sa boqapi ho tshwaya mohato wa bohlokwa ho kenya tshebetso mano a tshebediso ya marangrang le ho atlehisa Lesotho ditabeng tsa boqapi ba marangrang a kenyeletsang bohle. Mohlomphehi Morosi o bontshitse hore mano ana a tlo thusa le ho tshehetsa mmuso ho kenya tshebetso mokgwa wa tshebediso ya marangrang le kgaho ya setsi sa marangrang se tlo thusa basebedisi ba marangrang ho fumana disebediswa tsa boleng ha bobebe. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le borena Mohlomphehi Nkgetha Setsa o re mohato ona ke sesupa sa tshebedisano makaleng a mmuso, mme ke tlotla ho ba le matona a sebetsang ka thata ho netefatsa ho toropo ya ntlafala. Re a phethela. Selemo sa 2026 se tshwaya dilemo tse 60 lekgotla la dikereke Lesotho CCL le thehilwe ho rarolla diqholotso tsa naha tse kenyeletsang tlhekefetso ya ka malapeng, kgethollo le bofuma hara tse ding, a buang mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru.

0: modula setulo wa komiti ya hlophisetsa mokete wa dilemo tse 60 CCL e thehilwe. Reverend Mabothobi le shebe o re mokete ona o tlo kenyeletsa boitlhahlo ba leeto la CCL le diqholotso tse bileng teng tshebetsong ya ho anetsa bokreste setjhabeng hara tse ding. Modula setulo wa CCL Mobishopo Monaheng Sekese o re ba tlo tswela pele ho fana ka thuto ka ditaba tsa bophelo, matsholo a ho bopa kgotso le ho rarolla ditaba tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Ketekelo ena e tla qala kgweding ya Phupjane e phethelwe e kalwetse. Mamedi ditaba tsa hora ya 11:00 re di beha kgutle mona tse latelang tsena di horeng ya pele.
1: Elena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgomo. E be e fiela lebala. Helang batho, ke mang ya tla ngagaha mesimo? Le lebala lena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgomo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tla ngagaha mesimo haka? E be o batla.
2: Helang o re ke batlang. Ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa ha o tshaba banana. Ha o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di le 15 a mo sisa sekolo.
1: Utlwang bo mmatlotliso motho. Ha o tsebe ho ngwanangwana na o lokela ho nyalwa. Jona o na le mathata.
2: E le hore ha o tsebe ho thibediswa ke tlolo ya molao. Haholo baneng ba tlase dilemong.
1: Helang bana e, fasollang dintja tseno. Ke tlo seletsa ka dintja tseno. Ke ho tloha neng thibediswa le tlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mona. Motho a sa tsebe le lebitso la motho a moshubedisa a ka le ho mmona.
2: Jo di fasola dintlatseng tsa hao ke a maponiseng. Ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolesa haeba ha o dumele hore ke tlolo ya molao. Ngwane wa hao o shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho nsaeletsa ka dintja. Le tla ntseba hantle.
1: Tsamayang!
3: Naha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao.
4: Seyalemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang o reng molao.
3: Lenaneo lena le tlo ruta le ho thusa setjhaba sa Basotho ho tseba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le tlo ba seyalemoyeng sa Lesotho ka Labone la beke e nngwe le e nngwe. Ho tloha ka hora ya 11:00 ho isa ho ya 12:00 motsheare o moholo. Lenaneo la hore molao le tlo thakgoha ka Labone la Lahlano Pudungwana. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la hore molao o huwe tsebo.

0: tlhagele wena mamedi wa selme sa lesotho a ka tshitiso nyana yeo e bileng tentle e re ntle letshenyo ya nako re tle re wele ditabeng tsa rona tsa o reng molao letsatsing lena la kajeno mo teng he re ntseng re na le advocate Maile a ntseng a re qoqela ka ditaba tsane tsa Master of the High Court. Advocate, ke kopa tshwarelo ngwaneso ka bothatanyana bo bileng teng. Mohlomong go tla fitlhela mona mo re leng teng letsatsing lena la kajeno.
1: Ha ke o leboge mme Semodi, lebitso la ka ke Mathisi Monyako Maila, a sebetsang ofising ya Master of the High Court. Tsatsing lena ke tlo bua le lona ka boikarabelo ba motsamaisi wa lefa. Ke a kgola Mosotho wa haetso momamedi o tla gopola gore ofisi ya Master of the High Court e hlile ke ofisi e fuweng boikarabelo ba gore e dise ditaba tsena tsa lefa ka gore o naga ka mo naga gara boikarabelo bo bong bo e bofuweng. Jale ga bua ka megatlhelo ya lefa, ke ile ra re lefa lena le megatlhelo ga le sebetswa ka gare ofisi ka mona le arotswe ka gore ke thepa e kgolo, mme yona go sobile go ile ga ba le molao o mošwa di-regulations tse seng di bontshitse gore a re bua ka thepa e kgolo, re se re bua ka thepa ya boleng ba milione go ya godimo. Empa ga re bua ka thepa e nyane, re bua ka e ka tlase go milione eno. Mme re ile ra bua ka ditjeho tsotlhe tse ka bang di ka ba teng ga go ntse go etswa mosebetsi ono wa gore lefa le tle le fetele go majalefa a molao. Go le yona re ileng ra ba lesogonono la gore go ile gwa etsiwa gona di-regulations tse eno tse ntšha, go ile gwa fokotswa taba yane neng e lisa Basotho ya gore jwale go bonagala batho ba na bao e leng batsamaisi ba lefa lena le legolo le e leng thepa e ngata e leng executors go bonagala ba patalwa ka boima, gwa tholwa ditjeho tseno. Ya ba jale motho enwa e le motsamaisi wa lefa la boleng bo godimo e leng executor o se a lefua fela dinoko tse tharo tsenang le bohlano legolong 3.5% e le gore ka nnete go bile le phetogo e kgolo gagolo ga tsena tse dingwe ka go fela tse ka tlase go boleng bona ba milione di fedwela ka go lefa le lenyane. Re buile ka bo diwili bo ditelo tse ngotsweng momamedi a gopole taba tseno ka go fela gore o ile gwa thwe lo koba gore

0: lefala hao le tle le ajwe ka tsela ena eo ho ngotsweng ka yona ka molaong hore jwale ha o sa ngola ho arolelwa majalefa a hao kaofela ka ho lekana, o ka hla wa ngola wili, wa fa bo batlang ho ba fa, wa tima bo batlang ho ba fa, ho ba tima kapa tsona ditelo tsa ho qetela, wa nna wa etsa ka tsela e tshwanang. Jwale ke ile ra hlalosa hore monate wa wili ke hore le motho le ha o ntse o batla ho mo fa ka mono ka wiling ya hao, o ka beha dipehelo tsa hore na motho enwa o mo fileng dintho tsa hao atle a di sebedise jwang. Ha fela dipehelo tsena tsa hao e se dipehelo tse ka thoko ho molao tse hanyang ditokelo tsa di-wili tseno, re saenisa batho re ele hloko hore jwale molao o beile dipehelo tsa hore batho ba bang ha ba re paketse ka hare ho wili ka mono, jwale ha ba na hlola be ba majalefa kapa ha ba re ngoletse di-wili tseo tsa rona ha ba sa hlola e ba majalefa. Jwale tsatsing lena re tlo bua ka boikarabello ba motsamaisi enwa wa lefa le leholo jolo ka ke se ke tshulo. Empa ho ne ho ile hwa ba le dipotso nakong e fetileng tseo bamamedi ba ileng ba di botsa, empa jwale ya ba ha re ka ba ra kgona ho di arabela ka ha nako ile abe se e fela. Jwale ebile le ditaba tsa tsatsi leo e ne e le ditaba tse fapaneng. Potso tsena di tlo arabeleha ha re ntse re bua ka boikarabello bona ba motsamaisi enwa wa lefa e leng executor. Empa pele ke kena ditabeng, ke tlo kopa hore ke hopotse momamedi wa seyalemoya sa Lesotho hape hore re tle re ele hloko hore ha re bua ka motsamaisi wa lefa e ka ba ke holane le leholo kapa ho lena la boleng bo bonyane, ha re bolele hore motho enwana ntho tsena e se le tsa hae e se e le mojalefa, ae. Empa e le motho ya fuwang boikarabello ba hore a tle a bone hore thepa ena ya mofu e a bolokeha le hore o tla e fetisetsa ho majalefa a hae a molao. Jwale ke hopotse momamedi hape hore enwa a e leng motsamaisi wa lefa lena le seng la boleng bo boholo, boleng bona bo ka tlase ho milione, ena o tla a sa ntse a kgethuwe ke lelapa hae kwana. Empa enwa e leng executor wa lefa lena le leholo, ena o kgethuwa ke Master of the High Court. Empa jwale majalefa a mofu bona ba ba teng fela hore ba sisinye ba hlahise hore na ba ne ba ka thabela ha e ba mang motho e bang motsamaisi wa lefa e leng executor.
1: Ne ke tlile ke batla hore pele re tswela pele ka ditaba tsena o ko go hlalosetse hore na motho eno o thweng ke motsamaisi wa lefa ke motho ya fungwanang kae, empa ha e le moo o so o e fetile, ha re tswele pele mme.
0: Ke le boikarabelo le ba motho eo ya bitswang executor ke ho bona hore hang ha a qeta ho kgethuwa matsatsi a 14 a sekebe a feta pele a fana ka lethathamo la thepa yohle eo mofu a nang le yona. Jwale ebile a se a bile a fane ka boleng ba yona, re tla hopola hore kalongwane ha re tlotla le ya thepa ya mofu ya re ha re di sheba boleng ba teng ke bofeng. Empa jwale e mo a sa kgethuwe le

tshela o se a tlisa boleng ba thepa o sa kopane le ditsebi tse mo fileng boleng ba thepa ena. Ha se a entse jalo, o tlameha hore hape a bone hore o etsa phatlalatso hore batho bohle ba kolotang mofu ba patale, le batho bohle ba ka bang mofu wa ba kolota ba tle ba tlise mekoloto eno ya bona ba tlo mo bontsha yona hore e tle e re haeba a ikgotsofaditse hore e fela e le mekoloto ya nnete a tla tsebe hore a e patale. Mme mekoloto e ka ba mekoloto eo motho a e entseng bophelong ba hae ha fela e na le bopaki. Mekoloto yohle e tshwanetse hore mapaki ano a tliswe ho motho ena e seng e le yena moikarabelli thepeng ena, mohlokomedi wa thepa ena, hore a tle a tsebe hore a mo lefe ha ikgodisitse hore motho enwa o fela a kolotwa. Mekoloto e meng e ka ba mekoloto eo e leng hore nakong eo mofu a qetang petlele pele ke mekoloto eno ya ho patala ditshebeletso tseno tsa bophelo ba hae sepetlele mono. E meng e ka ba ena ya ha sa hlokahetse jwale mofu o tlamehile hore a bolokwe, ke mekoloto e ka reng eno. Mme ena e araba le potso e kileng ka e botswa nako e fetileng hore na haeba motho a ne a sena wili jwale ebe ha a hlokahetse ho a kadingwa hore a bolokuwe, mekoloto eno ke mekoloto e ka ya lefwang ha fela e na le bopaki. Hape ha se taba ya hore fela e na le bopaki, ebe mekoloto e nang le boikarabelo, ebe mekoloto e utlwahalang hore e hlile re ne re sa tlo boloka mofu batho bane ba mo tjhekelang, batho ba batla ho phehelwa ha ba tjheka mokoti moo lo tholwa mofu. E tshwanetse e be mekoloto e utlwahalang ha ke etsa mehlala fela ka mekoloto eno e batho ba ka ba thusang hore ba e patale haeba ba ile ba ba le yona nakong eo ba boloka mofu. Fela ha ho kgothaletswe hore batho ba kene mekolotong e jwalo ba sa kopa tumello ho ofisi, hobane jwale monga thepa ha a hlokahala thepa ena e se e tlameha e tlaleha Master of High Court ele e be e se e kgethelwa mohlokomedi wa yona wa nakwana ha ntse re emetse hore re tle re kgethe ena e re reng ke motsamaisi wa lefa, e le hore motho a keke a sitwa ho bolokwa ya ba ho thubele ha ho so hoetsweng. Haeba motho o hlokahetse tsatsing lena, re hloka ho mo boloka beke e tlang. Ha hona ntho e tlo fetisa haeba ho tlile mona ofising ya Master of the High Court, hobane ho tla ba le mohlokomedi wa nakwana a tla ba mofu. Jwale ha se o tlo patala mekoloto motsamaisi enwana wa lefa, ha a qetile ho patala mekoloto e, jwale ke hona a ka tsebang hore a fetisetse lefa lena ho majalefa a mofu. Mme nako ena eo a ntseng a etsa mosebetsi wa hae, o nka tumello ya ho phetha mesebetsi eno ofising ya Master of the High Court. Mohlala,

ha a tlameha hore a fane ka boleng ba tshipa ena, o tlo hloka tjhelete akere ho patala ditsebitsane tse hlokang boleng boo. Mme tjhelete e tlo sebetsa ke tjhelete ena ya mofu, e tlo tswa thipeng ena ya mofu. O tlamehile hore a kope tumello ho Master of the High Court ya hore a fenwa. Ha hona ntho ya etsang ka thepa ena ya mofu a sa dumellana le ofisi ya Master of the High Court. Jwale, ha ntse a emetse hore a tlo fihlela lefaleng, mofu ka nako tse ding o siile baphedisuwa. Baphedisuwa bana ba mofu ba hloka hore kgwedi le kgwedi jwalo ka ha e ka mophedisuwa, jwalo ka ha e ka mofu o ntse a le teng, ba nenne ba phele. Mme o tlo bona hore o etsa tseno. Bona ba tla bua le yena ka mokgwa wa mongolo hore jwale re hloka ditlhoko tsa kgwedi ke tsena, re ya dikopa, re hloka ho patala basebetsi, re hloka ho etsang, o etsa dintho tseno. Bana ba hloka tjhelete ya ho patala sekolo, o etsa dintho tseno tse e leng hore monga thepa o na tla ba ntsa a di etsa. Jwale ha se a tlameha a fetise lefa, o tlo tla a fana ka moralo. Moralo o hlakileng. O tlo bontsha hore jwale thepa ya mofu ke ne ke e bontshitse eng. O kenyeletsa le tsona tsa hore fela ebe o ntse a thuswa mona ofising ya Master of the High Court, diphatlalatso tsane ke ditshenyehelo. O tlo tla a bontsha taba tseno. Ke mane moo re reng wa ripota, wa tlaleha. Mme tlaleho ena ya hae ha e tle, ha se hona re qalang ho e bona hona jwale, ha se a fihla mokgahlelong ona oo a ba lefa. Ke tle ke hopotse momamedi hore ke itse motho enwa lefa lena o tlamehile hore a le sebetse nakong ya dikgwedi tse tsheletseng. Jwale ditlaleho tsena o tlamehile o na ntse a fana ka tsona nako le nako, a beha Master of the High Court leseding hore jwalo ka ha ke ile ka kopa ho etsa eng, ke entse. Papa, ha ke a kgona ho e etsa ka mabaka a tjena a tjena, ke kopa ke etse tjena le tjena. O romella batho ba lo sheba boleng ba thepa. Yaba ho se ho ba le motho ya mo sitisang a se a qosa a re ke thepa ya hae. Ditaba tseno kaofela o ntse a di tlaleha ofising. Le tsona tseno tsa hore o se ho qosuwe, o se a di kopa, o se a kopa le hore jwale le yena o se a kopa hore a batle kemedi nyeweng e jwalo. Ke maikarabelo a hae ano a phethang le ho tlaleha. Ke tle ke kgutlisetse morao hape hore mane mo ke itseng mekoloto jwale o tla e patala le ba kolota mofu ba tlameha ba tlise. Ba bang ba ka nna ba sitwa ho tlisa. Jwale hona moo e se e le boikarabelo ba hae ho bona hore o kenya dinyewe mo ho hlokahalang hore jwale batho bana ba qobellwe ke makgotla hore ba lokolle dithepa tsena tsa mofu. Jwale ha a tlo fetisa lefa le senyehileng, mohlomong ho neya ntlo ya ba le ya ke moya ya fefuwa, boikarabelo wa hae o tlo bona hore ntlo ena e ba maemong a nantsa a le ho yona pele a e fetisetsa ho mojalefa. Empa momamedi a tla ele hloko hore

0: Emo nga mang. Motho yo nwa o pheng ke motsamaisi wa lefa. Ka ga dintho tsena boikarabelo lobo ga a di phethe ka ditshenyegelo tsa gae. O di phetha ka yona thepa e le ya mofu. Go na le dithepa e senang tšhelete mo e tla re le ga e ba bana ba ne ntse ba kena sekolo. Jale ka nnete e be motsamaisi wa lefa ena o tlo se lebalelwa gobane jale ga gona tšhelete, ga gona thepa. Thepa ena e eng e boleng ke thepa eno e golo e ntlo jale e bileng e sa hirisweng kapa le masimo e sa kenyeng tšhelete. E le gore momamedi a ele tlhoko gore ga re motsamaisi o tla bantse a etsa boikarabelo lo bono ba o tlhokomela baphedisiwa ga a di etse go tswa pokothong ya gae. O di etsa ka thepa ena ya mofu. Empa moo go kgonegelang kapa moo go tlhokagalang motsamaisi wa lefa molemong wa majalefa le tsamaiso e ntle ya lefa lena, motsamaisi ena a ka kopa go rekisa tse dintsa tsa lefa gore jale go tlo go tsebe a tla tsebe gore a etse mosebetsi ona gantle lefa letle le fetele go majalefa. Empa sa bohlokwa ke puisano le ona majalefa a ameyang goba go ka etsagala gore majalefa ona a ka ba le mokgwa wa gore a mo thuse gore a tla etse boikarabelo bono ba gae. Ke puisano le majalefa ga a tlwe fela a sa a rekisa empa go ne ntse go na le ntho e menye ka etswa. Sa botlhokwa ke puisano le ga e le mona go itse o nka boikarabelo jalo ka ga e ka kare ke monga thepa empa dipuisano go a tsebagala go gotlhe dintse di le botlhokwa a seke a tloa a rekisa ga bo rona gantho rona re ne re tlo mo fa ditshenyegelo tseno tsa neng a ka a di tlhoka gore a etse mosebetsi wa gage.
1: Mamedi wa tsalano ya Selesotho a re metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso e mehlano jwale re ya re lebile gorenyane ya leshome le metso invocate maile o ntse a re jwetsa jalo ka boikarabelo ba motsamaisi wa lefa le motlhokomedi wa thepa. Eme, o ne o so qetile ditaba tsa gago re tsebe gore re tswele pele motlhomong le momamedi ka dipotso.
0: Ga ke le mothating mona bamamedi ba ka botsa dipotso ke tle ke tseba go tswela pele.
1: O boletse ga ntse re bua gore mona ke tshebetso e kankang dikgwedi tse tsheletseng ya ba o boetse o tlhalosa gape-gape gore go na le batho ba tlameileng gore ba assesse thepa gana ke tlo e reng ga ke beya ka Sesotho ba fane ka boleng ba thepa mme motlhomong mo go nang le dikgwebo go lebeletswe gore go ne go be le lekeno motlhomong la letsatsi le letsatsi teng ditaba tseo tsa dikgwebo di kenelela jwang kapa di boetse o di laola jwang?
0: O tlo sebetsa le batho ba teng mono kgwebong. Kgwebo a kere o tla thola gore o tla fumana gore kgwebo mona le ga monga kgwebo a tlhokaetse fela o ne ntse a sebetsa le batho ba hiruwa mono kgwebong. Motsamaisi wa lefa ena se gopole o nka lekoko la monga kgwebo e le gore le tsa kgwebo ba ntse ba tlo mo jetsa ditlhoko tsa kgwebo e be o ntse a di phetha jalo ka ga e kae kare monga kgwebo o ntse a le teng e le gore dibuka tsa kgwebo mono motsamaisi wa lefa o tla tlameha gore a nne a di bone ga na go tho boetsiwang ga o tlhatlhoba kapa go thogonkuwa setoko e le gore ke boikarabelo wa gae gore a bone gore

0: dintho tseno kaofela tse etsuwang ka hara kgwebo di ntse di tswela pele hantle, a ntse a tataisitse, a adisitse batho bano ba sebetsang ka hare ho kgwebo. Ha tlo tloha sa fetuwa directora ya kgwebo eno, empa o tlo tla ba Mmesa Moswane jwalo ka ha e ka re ke kgwebo ya hae.
1: Pele re fihla horenyane ya 12, nomoro ya mahala yeo o ka kenang ka yona wena mmamedi wa selmaya sa Lesotho ke yane ya +26659933.
0: Le bana ba hae ga ba tlaleuwa ba feleletse. Jwale taba tsena di sa fela ka ho ya ka hore na bolotsana bona bo hlokomeleha boemong bofeng. Empa molao ona wa bojalefa o hlakisitse hore mo ebang thepa ya mofu ha ya tla, motho ha e tlaleha hantle, ka nnete ho se a tlotse molao, o se a tshwanela hore a ye makgotleng a be a thole le dikotlo.
1: Ke kopa ko ga e tlotlothwanyanyana fela ke o fe mo mamedi wa selmaya sa Lesotho. Dumela.
2: Ho tswa mme wa Lethabo Nthako mona Maqhaka.
1: Ntate Thabo Nthako.
2: Ee, mme ke botsa fela mme foromong ena e ngotsweng ya pele yane ya section 68.
1: Pepi, o tlo o kgutle Ntate Nthako, mohala wa hao o lahlile fatshe. Eya, advocate o ka tswela pele.
0: Jwale ha a se a fihla mona moo a fetisetsang thepa ho majalefa, o tlo tla a tlisa moralo ona wa hae. Ebe Master of the High Court o ntse a tlo o hlahloba hape, a ipapisitse le thepa e tlalehuweng le hore na jwale ho latela tlaleho eno e entsweng mona ofising e ka ba majalefa a mofu ke bo mang, mme ho latela molao na ehlile o ba aroletse lefa lena la mofu hantle. Mme ha o fumanahala hore ehlile o entse balo, mme o tla dumellwa hore moralo ono wa hae a o phatlalatse o le jwalo. Empa ha o so o phatlaladitse moralong, o ka nna yaba o ba le motho e mong hape a bang le kgwao ka ona. Motho ya jwalo o tla lokela hore a tlisa ditaba tseno ofising ya Master of the High Court, a tlisa sello seno sa hae, mme Master of the High Court o tla se sheba a utlwa hore ehlilane ke sello se utlwahalang, o tla re motsamaisi a rwa lefa a lokise a kabe ka tsela e nngwe e itseng ho latela ona sello se ne se reng. Empa Master of the High Court ha a utlwa ka nnete sello sena e ka e ka re ha se utlwahale ho latela ha a phetla tlaleho ena e teng ofising, a ka se hana. Mme motho eno ya neng a tletleba a ka fetela lekgotleng le phahameng la dinyewe ho tswela pele ka sello seno sa hae. Empa
1: ke ne ke utlwa ka ntso tswela pele.
0: Jwale ha moralo ona wa hae a sa o phatlaladitse o sa ba le motho a tletlebang ka ona, o se a dumellwa hore a ka tswela pele a fetise lefa. Mme le ha a fetisa lefa, o ntse a tlaleha ofising ya Master of the High Court, o ntse a tlalela Master of the High Court hore ho latela moralo wane o pasisitseng, ke fetisetsa ntho e itseng ho motho a itseng ho latela moralo. O tlo tlaleha jwalo ho fihlela a qete.

0: ile o fitisa me etla ga ha se a qetile go fitisa ibe ba le o hlokomedisa master of high court ha pe hore ke qetile go fitisa me ba le boemo mbona ke mane ma seng a tlo kopa hore a ka lokollwa jwale master of the high court boemo mbo o ntse a tlo mo hlasoba hantle hore e hlile o fitisitse ka nepo o ntse a tlo tla a re a phatlalatse hore bohle ba ameyang ba tle ba tsebe hore ba tle ba tlo bolela waye ka nnete go fitisiwe ka nepo mme ha o entse jwalo ke tla ba o qetile mosebetsi wa hae.
1: Eh,
0: wa le kitseng o lebeletse gore a o etse ka gara nako ya dikgwedi tse tsheletseng. Jwale motho enwa ka ha o sebetsana le thepa e seng ya hae ha eba a entse diphoso. Diphoso tseno tsa hae le ene o ntse a tla di arabella makgotleng. Ha eba o nkile nako e telele ho sa utlwahale yaba o feta nako eno ya dikgwedi tse tsheletseng ka ha ke ile ka bolela nako ya ho feta hore ke motho ya lehlwang a ka lahla monyetla ono wa hae wa ho lehlwa e le hore ho ntse o ka hwa etsahala hore motho enwa a tswe fela a sa lehlwa ebe o entse mosebetsi fela ha a lehlwa ka mabaka ano a hore ha a qeta mosebetsi ka nako ka mabaka a sa utlwahaleng eo ofisi e sa utlwisising le majalefa ka ntho nngwe jale ebe ba ne se ntse ba lla ka yena ebe ha ofisi e sheba taba tsena ya bona hore ae motho ona o sa ntse a fetile nako ena ya dikgwedi tse tsheletseng a ka lahla monyetla ono wa hae wa hore a patalwe.
1: Ee.
0: Jwale ho na le batho bane ba bang bao e leng batshwaredi. Momamedi o tla gopola hore ne ntse re bua ka dithepa tsa bana le tsa batho ba sa itekanelang le ba kulang. Ho na le batho bano bo e bang ba tshware dithepeng tse jwalo, curators. Batho bana bao e leng batshwaredi, momamedi a utlwisisa hore se re bua ka motho e mong a fapaneng. Ho na le motho eo e leng motshwaredi. Ke ka ba motshwaredi tipeng ya bana kapa ya batho bane ba kulang kapa yona ena ya mofu jwalo ka kile ka tshore ha ntse re emetse ho pata mofu mona. Ho na le motho ya tla kgethwa hore a nke boikarabello ho fihlela ebile re kgethile enwana e ntseng re bua ka yena kajeno. Batho bano ba mofuta ono boikarabello ba bona ke ho bona hore le bona ba bokella ntho tsena tse di leng bodiseng ba bona mme bona jale ba etsa ntho e nngwe le nngwe ka tataiso ya ofisi mme ba etsa ntho e amanang le haeba o tshwere thepa ya ngwana o tlo etsa tse amanang le ngwana fela haeba o tshwere thepa ena ya mofu o tlo etsa tse amanang le polokeho ya thepa ena ya mofu fela go fihlela yane eo re reng ke executor a ba teng.
1: Re metsotsong e leshome le metso e mmedi
2: Rea, relevile.

0: 后头年呢，哎呀，李世民来民族，哎，蛮厉害，就这个老个呢，哎，我古巴搞好为了个吧，我弄我还冇弄咋了没？
1: 哦，就啥意思？就好为了个么？
0: 哎，我啥意思？我脱这个子来啥来了呀？热了个，古巴个呢？啊，俺把老了说了，我录起来做了呗。
1: lo re ke mena go etelele
0: mmh
1: eh ke ne ke le mane mo ke buang ka bana ba o eleng ba tshwaredi dithepeng ke le ke hlalosa hore ba etsa mesebetsi e amanang le polokeho ya thepa eno ya batho ba no fela e amanang le ho ntshetsa pele boikarabelo ba batho bano fela mona mo ba tshwereng thepa ya batho ba kulang mona ma tshwereng ya ngwana o etsa mesebetsi e amanang le kgodiso ya ngwaneno le ntshetso ele ya hae fela.
0: Jwale o gao gao wa ke kopa o ka ntumelela tle ke nke momamedi ke eno sa ntse a le teng mogaleng dumele kgotsa dumela tsala pele advocate. Mema ile
1: tsale e mo e hape ye o mo mamedi a tshwanetseng a e utlwisise ke hore batho bana ha se hore jwale e ba kgomaredi ya kokotane mono ka ha o ile a kgethwa motho ena a ka tloswa ha e ba boitshwaro ba hae thepeng ena ya mofu jwale a sa etse seo molao o lebeletseng hore a se etse ha a sa etsa borata ba hae ka thepa ya mofu kapa jwale a sa etse mosebetsi wa hae hohang o a tloswa motho enwana e rereng ke executor ha mmoho le bona bana bao e leng batshwaredi ba a tloswa haebe kgomaredi ya kokotane mme
0: eya mme ntumelela tlhe ke o tlo ntshwarele ga ntse ko kenakenaganong ke re bamamedi ba tle ba re thusa gore tataisa gore re tlebe se re akareletsa ditaba tsa bona dumela
2: e dumela mme
0: ntate
2: ke marake ka kuthuka
0: ntate marake
2: eya mme
0: eya ntate
2: ke re mebotsa gona molao o motlha o goreng thepa e le ka godimo go milione go lokela go batlo executor-a ga e le ka tlase mo isebetso ke lelapa o sebedise o tlwaneng kapo tabeng tse banteba tse di esese motlhomo le mosefedi ka ke sa motlhala ga di kenele le mo thepeng e se agolwa ka boleng ba tšhelete
0: ntate advocate
1: ke kopa ke arabe ntate Marake kapa ntate Maraka.
0: Marake.
1: Ntate Marake, ke se ke hlalosetsa le bamamedi ka kakaretso. Molao ona o buang ka hore thepa e se kgethelwa executor ke ya boleng ba milione o kene tshebetsong ka February. Pele ho mono, ke ba hopotsa hore sekala se ne se le tlase haholo e neng e kgethelwa executor e ne le ya boleng bo fetang maloti a sekete le mashome a mabedi a metso e mehlano e ne le yona e neng e kgethelwa executor molao ona o kene tshebetsong ka February jwale nthong ntho e ntseng e etsahala hona jwale mono mo di-executor di ne di se di kgethuwe di ntse di tswela pele di qetela pheletso

0: eno ya tsona empa ha o fihla tabeng ena ya dipatala ga di sa tlo patalwa go latela molao ile o fetolwa mono dipataleng ba se ba patalwa go latela dipatala tsena e fihlileng ka di regulations tsena tse ntšha. Ke ne ke le mane mo eneng ke bontsha gore batho bana ebile ba ha se ha ba gomarele ba ka tloswa gape jale le molemong wa gore o tlo go bona ba tle ba etse mosebetsi hantle. Batho bana molao o na le pehelo ya gore ba ka lefiswa tshireletso ya gore ba tla fela ba phethe mosebetsi ona hantle e leng security, mme yona e ka leswa fela go ya ka gore na Master of the High Court ha sheba ditaba go ya ka maemo go fapana o bona e ka e kare go ka patalwa bokae e le peheletso ya gore motho enwa a tle a phethe mosebetsi wa hae hantle.
1: Nako ya rona e se e tlile e batla e re baleile, se re le metsotsong e mene fela le sekoto re ya re lebile gorenyane ya leshome le metso e mmedi ka mantswe a mabedi a maragotlhe mme o ko akaretse ditaba tse re tswe re phethela.
0: Ka bokhutshwanyane motsamaisi wa lefa ga se mojalefa empa o ka etsalanne le ena vale ga a sebetsane le thepa ya hae o sebetsa thepa e seng ya hae o tla sa bodisa ba Master of the High Court mme le majalefa ga ntse a lebeletse lefa la bona ga ba bona e ka e kare motho enwa e kare jwale e kare o tla ba senyetsa ba na le bolokoloi ba gore ba bue le ena ba shebisane mo e bang ga ba utlwisisane ba tlalege ditaba tse balo ofising ya Master of the High Court fela ba ile ke ba bua le motho enwa pele gobane motho enwa ke ena borogo pakeng tsa majalefa le ofisi.
1: Ke a leboa mme a kere ne se re qetile. Kore go na le taba o ileng wa e bua qetelelong mona e etsang gore kutlwe ka e kare ke tlabe ke ikolota ga ke sa o botse gore na ga e le mo go se o tsamaisana taba tsa go patalwa bo security le map di dipatalwa mosebetsi o wa botsamaisi ba bojalefa ke mosebetsi o etsang o kgethwang jwang wa tenderelwa o etsa jwang gore go tlo qetelletse o bile go patetswe di-security.
0: Ile kare mojalefa kile kare motho eno e leng executor o kgethiwa ke Master of the High Court batho bana bao e leng majalefa bona ba hlahisa motho yeo kapa batho bao ba batlang gore Master of the High Court a tla shebe go bona a kgetha mme ga e ba batho bano Master of the High Court a bona e le batho bao molao o dumelang gore ba kgethe o tla ba kgetha ga o na di-tendera
1: mmeeaa
0: phatlalatswa koranteng le gazeteng gore ka letsatsi le itseng le itseng lona majalefa a mofu molekano a ya phelang batho ba kolotwang ke mofu le tle le tle.

0: kereke. O etsa pele ba hae ha bona ba ba dumelwa gore bo bona hale. O ba ntse le go lo bua hae ba go go tsa hara go tsa di tsa e papa ni. Ha ba tsena tsa ba se se tla go bona wa ka se mo se se sa na e o na ba le lengwa. A itswa tsena le se. Ka se tsonya se tsone. A le le kwa a ya la ja. Fela ke re a ke le mo. Ke ka bona a mo tsana le baba. O tso ya mo tsia ke a me. Ya se o a tsumela. O re ha e ba tsumelo ya ka ke. O tso ya ke ya tsaba ka tsaba ke le le wa se. Ke lo ke la go tsola. Ke yo lo hele go di mo tsa yo tsana. O la e tsila taba yeso. Me ra bona ha a e tsa gore ke ke kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mafuta nta fa a se se le se a se tsile council ka ba di community council ke o nna le tsona ka kgwe. Re bua ka morena ya ile ka iphana ya go itlhomo go bona ja go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotlhe a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dipita le sada o tla ba le ka ena ya kgotse o no to another development for sada another development for lesotho a le ka go tsonya maikutlo a ditshupelo tsa naga ena gore na ga go nepagetse ka bana ha ya ntlo ke ka tsama ke ha di tswa go go tshabe go tsotse ke ga le gere o e tsa pele ba ha e ha bo ka ba ba tumelwa gore bo bona hale o ba ntse le go lo bua ha e ba go go tsa ha ba go tsa di tsa e papa ni ka ba tsena tsa ba se se tla go bona wa ka se mo se se sa na e o na ba le lengwa a itswa tsena le se ka se tsonya se tsone a le le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo ke ka bona a mo tsana le baba.
1: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like beef four-quarter bulk pack for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litre, 2 for 47 maluti. And Nivea Body Lotion or Cream, 400 mils for $54.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall. Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like beef four-quarter bulk pack for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litre, 2 for 47 maluti. And Nivea Body Lotion or Cream, 400 mils for $54.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall.

0: Saudi di papadi o nono le botshaba fa tama natla ke re tla go buisana jolo le ba kgetha ba puso ya dibaka jolo ka go tlaela hloko go letsile mabane mo hlomphe ituna golo ona a ena le putheo ka pakopano le ba kgetha ba puso ya dibaka ga tabela o tlo tla tsa bolipi fa tama na wa mphato na re ka ba ga go jana re o tla bola a tlo fatlalego a le ka maleka le ba ke ndula le gona le non la go tlolla taba thapa menya le tsharela ka jeng
1: mogahlelo wa bobedi wa mogalo wa naha wa ntlafatso NSDP2 o bontsha ha bohahlaudi e le lena mafapha a ka bang le seabo kgodisong ya moruo wa naha e bang lefapha lena le ka matlafatso e le ho phethahatsa sena hara mehato e meng lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le kene morerong wa ho aha sesiu sa basotho ba boqapi le ba lefapheng la bonono taba ena e tlile ka mora ho hlokomela hore naha ya Lesotho e ntsha seabo mokgatlong wa matjhaba a kopaneng wa mahlale thuto le botjhaba UNESCO empa karolo e kgolo ya Basotho ha e une molemo ka ha e se leseding ka menyetla eo UNESCO e fanang ka yona lefapheng la botjhaba boqapi le bonono ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re buisana le mookamedi lefapheng la diphatlalatso Mofumahadi Mamodise Falatsa me lekala
0: jolo ka ha o se botsitse wa mphato ga tobisana le yena mo ele yena mo kamedi wa diphatlalatso lefapheng la lekaleng la bohahlaudi dipapadi le bonono le dipapadi bonono le botjhaba mme fela tsega o dumedisa istele hona ho amohela ka hare ho lena la ho tlolla la ho tlolla taba thaletsare la kajeng
2: ke le bohanta te ke dumedise wena le ba mamedi ba selme ya salotsotho
0: Me fa la re lakatsa go getle ge tsela ditaba tsa rona ka gore o tle o fe mamedi gore na ha re bua ka botapi ge bua ka eng le go mamedi a tlasiki a tla be le rona le tsharelle.
2: Ke a leboga ntate. Ke a gola ke neng ka lakatsa gore ke tle ke qale moraonyana. Ke tle ke tlo fitlha ka rapotso ya gago ga ke tsebe ga e ba o tla ntumelela ntate.
0: Tswela pele.
2: Ke a leboga ntate jwalo ka ga selelekela sa gago. Se supile gore re tswile bosele kapa re tswile letsholo go bokeletsa sesiu sa ditaba tsa botšhaba batho ba keneletseng ka ga tshebetso ya ditaba tsa botšhaba boqapi le bonono ditaba tsena di kolla di-conventioneng tseo re di saenneng re le naga ya Lesotho kapa tse re di entseng ratify e mona ya gore ke re ke itlama ke le naga Lesotho gore ke tla kenya ditaba tsenana tse tlhagang ka gara convention ena kapa ditaba pokeletso ena ya ditaba ya 203 le ya 205 di tlile ka go toba di bua ka ditaba tsa botšhaba le boqapi le tshebediso ya tsona mme ka convention ena ya 203 ke mane mo re sireletsang boqapi botšhaba e ka sitana le bonono ba rona ge le dinaga mme ka go ena ya 205 pokeletso ke mane mo re nnang ga re se re di sireleditse re di baballetse di tswela ba di etsang kapa boo ditalenta tsena di dutseng go bona molemo jwang we monetize it kapa we promote it and market it gore e fetoge mosebetsi go bona e ska ba fela taba ya gore ke ba mona ba thaisang letshwele mme jwale ka mosebetsi onana o re keneng ka gara ona wa go bokeletsa sesiu sena sa dikapi tsa rona ka gara ditaba tsa botšhaba ditaba tsa bonono re gopotse gore re tle re tsebe gore na ke program kapa lenane le bitswang digital environmental mapping sepheo sa lenane lenana leo le tsheditsweng ka ditšhelete ka kotlologo ke sona setsisane se re buileng ka sona ga re qala mona gare ke UNESCO mo rereng Lesotho le ntsha seabo mono molemong wa gore Basotho ba tle ba unye molemo mme le tsheditse lekala lena la rone la botšhaba le bonono gore re etse sesiu seno e le gore re tsebo tseba gona dikapi tsa rona dinono tsa rona di taba tsa rona tsa botshaba na di hokae di tabeng tsena tsa tshebediso ya marangrang ba sentse ba a sebedisa molemo wa bona na o batsela molemo o o etsang gore re fihlele convention ya 205 yani ering let us monetize taba tsena tsa botshaba ba rona le botlapi ba rona le bonono ba rona na mme ha e ba di batsela molemo na ba eleletse gona ba kene ka gara sedika dikotsifeng se nang le merokotso efe se nang le dikoloto difeng be ka bang ga ba so kene ka gara sediketsi sena sa marangrang a setšhaba e leng the digital environment e be tshitiso ke efeng e ba setisang gore le bona ba kene ga e ba go na le mouno o teng ka gara ditaba tsena tsa go ba marangrang a setšhaba ebe jwale ra ba fumana gona ba go kae ba ntse ba etsang molemong wa kgolo ya bone jwale ga re qeta go fumana ditaba tsena a botlapi bonono le botshaba ba gona gore na di go kae ba go kae batho bana ba ntse ba etsang ba sebetsa jang na ba atlega kapa ba hloleya ga e ba ba hloleya ba hlolwa ke eng jwale re tle re tsebe go bopa botlha leano la gona la naga la ditaba tsa botshaba le bonono le botlapi e le gore di tleditse bo arabela ditaba kapa ditlhoko tsa ga jale botlapi ntate ke ntho e nngwe le e nngwe eo motho a e fuweng e le talenta e ka ba go bina e ka ba go toya kapa go tata e ka ba go bopa dinkgo e ka ba go lwa dikatiba tsa mekorotlo e ka ba go etsa

bo tsebagale bo bolokehe molemo wa rona ba hazwa le gore re une molemo e ka tsena le ditshaba tsetlang gore re tsere siele bona ga re siele sokwana lena se bo le teng bo lokela gore bo sireletsege ka molao e ka ba bontseng bo sebetsa ka thoko go marangrang kapa bo sebetsa marangrang jwale ka morero ona re na le sepheo sa gore re ba fumane gona ba go kae ba ntse ba etsang ba kopana le dikholotso difeng ke dikatlao difeng tseo ba di fitlhelang e le gore re tla re se bo ba thusa gore ba tle ba fumane melemo yane ya gore naga ya subscriber ka gara UNESCO e re ga o na le menyetla ya dithekiso kapa the promotion tse ka tsejwang go tlisa ke melemo ya diprogramme tse kapa merero e tlagang ka gara lona lefapha leo la UNESCO jalo ka ga ke se ke bontshitse ba tle ba tsebo go etsa tap in kapa ba kene ba qotse le bona e be ba godisa naga ena ya Lesotho mme ba godise moruo ona wa Lesotho jalo ka ga NSDP 2 e sakile gore botlhaba le bonono bo nna le bokgoni di na le bokgoni dintlha tseno tse pedi gore di kenyeletsa wa ka kotlologo ka gara moruo wa naga ya Lesotho ka gore batho ke tloetsetsa motlhalang tate motho ga a tloe Thailand a go se batla

tla gore ona ke eme ka madi a rona tabeng ya product development ka ditaba tsena tsa botšhaba bonono le bokapi gobane gona bale ke tlo betsetsa mogala ga o those setho fashione ka o bolelela re theowa ka ga dithaba re nyoloa mawatleng re theowa difofane re tlo utlwa gore na gantle ga o those setho fashione go thweng ko bane bale esanere a bolokile le ba bangwe ba bangata ba bolokile taba ena ya botšhaba gobane bale ba bina bosotho ba bina ka bosotho mme motho o lakatsa tlwa gorena motho jale ga a sa latlha malepe ka bosotho ba gae a bina e le sannere e le citizeneles e le ditshepe elare enemdem bo phoka ya borwa bo ntate sena ka o fela bo sedimo thabane ba se ba kopane mono bo ntate mailo ba bina ka bosotho ba bina ka naga ya bona ba bina ka botšhaba ba bona ke ga bantse ba re ba etsang mme ke yona taba eo kereng ke lakatsa go ba tseba gotlhe mo bakeng e le gore jale ga bana ba ntse ba bina ba sentse ba bona dibopi tsa gone ke tsena le sentse di bopa ba loile mekotlo bomme bo gatiwa mose mosadi ba sentse ba beile dithapeseng monana jale e be dikrafiki janaga tsa gone di batsese ka tsona ditema tsenana e be jale bomme ba dikopane e be motho o tlo a kiwakiwa kwa lolosotho a rekile a na le bo le boitsebelo ba gorena ga go tho basotho go bua ka bomang mme jale ka morero o nang tate go gopotse gore re tle re tletse batho bana ba rona ba botšhaba bakapi le bana ba bonono gotlhe mo ba leng teng ka tsela ya gore re tle re ba ngodise go santse go tswile melaetsa ka go fapana marangrang a setšhaba e ka sitana le diofiri tse tla tswa di mathefatshe bakeng sa bane ba senang bokgoni kapa ba siko marangrang a setšhaba go ba ba fumane gose mo ba leng teng ka difomo tseo motho a ka tsebang go ingodisa e le ena ga a fumana linki eno kapa kgokagano eno ga e bula fela o a tsena o tlatsa ditaba tsa gae mme di tla fitlha kwano lekaleng e be jale di sentse di bolokwa re ga ga sesiu sena sa gore re itsebe gantle ra ipala ga re etsa tsetsa gobane le bane ba tswang ba lo thusa bane ba se marangrang re bile re kopiditse ka mane ka lekaleng la dipalo re sebedisitse lentse lane la gore ke di-enumerator ba lo re balla bona go se mo ba leng teng e le gore setse bo itseba re le ba tsa botšhaba e le bokapi e le bonono gore na se go kae se ba kae ke ntse re etsang re kopana le dikoloto difeng e le gore leano lena le tlotla le botlwa botšha la naga la botšhaba bonono le bokapi le tle le tsebo go arabela ditlhoko tsa rona le re natefele le re thuse gore re hire ba bangata go feta bao re sentseng re ba hirile ka dikapi tsa rona le dinono tsa rona re na le di-theatre re na le botshama re na le banna ke banana bao ba bangwe ba rona re be re ba kwatele bana ba re nepang dileng mona ba re tsatsatsa photo mme bona na o motebang mme batho banono ke dikapi ba ithutile botsapi bona ba gago ba o ntse ba o bo ka camera ba o beye mona ba o bontshe na o motebang jale ka o fela ga bone ge lakatsa go tseba gona ba go kae ba ingodise mme ba ngodise difomo tseno tsa rona tseo re di fetisitseng kapa melaetsa e ne e fetileng ebile e nna le mabitso e na le dinomoro tsa batho bao e reng ga e re ga o bula fomo enana o ntse go a e tlatsa o utlwe e kare hai segitla lejo e be jalo wa motshwara gore hela mme a ko nthuse monana ke ne tse ke tlatsa fomo enana e ka re mona segitla lejo a ko ngakolole ke tshele jale ke lebeletse gore mosebetsi onana o tle o etsagale ka gara nako ena ya kgwedi enana ya Phupjane mafelo a teng bonnyane ga o ka tshweretlotse ke be re capture-ile kapa re bokeletse dinoko tse 90 a batho ba rona ba botšhaba bokapi le bonono re se ba gonang ba go kae ba ntse ba etsang mme taba enana ke tle ke sutse gore ha re qeta go etsa jalo e tla go thusa ka pele gore re ganne taba ya popo ya leano e le gore jale re tsebe o batalatsa mabala e leng yona yane e tshepetsweng lefa.

0: le mmuso wa Lesotho hore na e ba fa setshwantsho sa rona re ka tla ka leano le feng kapa lewa le feng le ka thusang di cultural heritage players le ntho le baqapi le bonono ba rona. Ke tla batsetsa mohlala ona jwale mme re na le monyetla o mogolo wa gore re ka iphumela re ahile feme e etsang dikobo ka gara na Lesotho ka mona. Re kopantse dikapi le dinono tsenana ka go fapana. Ga e ba gona jale re na le batho ba betsang graphic designing gore ba tswe ka kobo, e be go na le company eo nkete ka ebisa ka lebitso ya Aforika Borwa manene e la etsa tlhodisano mona, ba betsetsa dikobo tse winneng tse tla tla re di apara gona jale re le setšhaba sa Basotho. Go na go a utlwagala gore ga re nka bao ba etsang ditima e leng di-graphic designer, re fitla re ba kopanya le ba sentseng ba le ka gara taba enana ya wigging. Re fitla re ba kopanya le borankudi kae ba boya ba rona ga bo sa ya mabopong bo bolele mabopong, re ka fitla ra bula seme ya dikobo gobane mmaraka wa dikobo lefatsheng dikelele ke Lesotho, ke Basotho, ke bona batho ba ikwatlang setsuba ka taba ya go ke maapara kobo. Mme go a utlwagala gore mesebetsi e tlatla e tlhoba ka gara naga ena ya Lesotho. E tsela Basotho molemo, ditlhaiswa tsa bona di be le value. Ebe ga re sa rekisa di-raw material tsa rona, di-raw material tsa rone all melemo e tswang ka gara tsona e tswela bana ba Basotho bane tla be thetse bana ba Basotho gore boya boloke. Ebe mme wa gatiwa mosemosadi sa leta manene a fapakanya menwana jalo ka ga keke ba bone kedule ke ba thebeleletse. Ebe ke he ona ke boqadi bona ke botsibi ke gane gore o bitsang intangible culture kapa art. Jale ebe ke re ga ba se ba kopane bale ba se ba na le seme ba tlhagisa dikobo tsena, oa tseba gore ga o sheba ka gara ntlo e nngwe le nngwe ga o reke kobo e le one shop, ga mogatlhele ona o fitlha wa kobo o re le yona malakabe ke ya mmatla e batla morena e batla mang, o fumana gore Basotho e tlile ke mmaraka o sa shengwa wa kobo. Mme go a utlwala gore re tlabe re theile mesebetsi ka gara naga ya Lesotho, re se re sa rekise di-raw material tsa rona di sena value. E re le ga e ba go na le ba bangwe ba e leng di-fashion artist tse kantle go naga tse reka material ana rone go nelabetsa Basotho ba rone gotlhe mo ba leng teng ka sena le ditšhaba tse dintsi ratang mokgwa wa rone wa kaparo le mokgwa wa rone wa tšhebagalo. Ke tlo etsa motlhala le mo se fetileng sa 2024 ga re ne re keteka ditaba tsane tsa go theoga ga Basotho dilemo tse 200 setšhaba sa Basotho se theile, re ile ra tlisa Basotho gotlhe mo bateng ka maitsibelo a bona. Re ile ra kopana le mongwe a ne re mmotsise re mo makalela gantlentle fashion artist enana e specialisang ka go etsa diphatso ka dikobo ke mang, ga ba ga mo fumana Thabo Makgetha mane Cape Town. Jale a utlwa gore Thabo ga sa tlo sokola dikobo o tla ba di fumana Lesotho, jale ebe o ntsa o tlataba tsena tsa gae tsa tumeng ka tsone. And ga se yena fela, ba bangata ba seng ba kene tabeng tsenana, go a utlwagala gore moru wa Lesotho o tla ntlafatsa ke ditaba tsenana tsa rona. Ga se fela jale re itse bana re bakae le mmuso o tla tseba ga ore o lo etsa nthwela e re e bitsang go hohela boramatsetsi, o tlo ba tsebana o ba gogela gore ba tlo tsa ba etsang gobane jale re tlabe se re ipadile re itseba re tseba bokgoni ba rona gona mo re leng teng ka go fapana ka botlatsi bonono le botšhaba ba gona na re eme jang.
1: Ke a leboga mme kopa go botsa gape gore na go na le matsholo a rerilweng go ruta setšhaba ka UNESCO le menyetla ya yone re le ka dipontshuwa valo-valo ga ba o ka tlhalosa mo
0: oho mme ke a gola ke utlwa monana e le kgolotso o latlhela molamosi ba eng gore re ke re lo enagana taba enana. Di-expo di sentse di le teng mme tse etsagalang gangata di-free market di a etsala ka gana ga ena Lesotho mo re fitlang re bapatsa bokgoni ba rona ba bonono le botšhaba le boqapi le international gona bale re tlo ba le e nngwe e re tlotla re ya go yona re tlabe re ntsile sekganyane ditlhaiswa tsa baqapi ba Lesotho le baqapi ba Lesotho gore re ke re lo bontsha mathaba mane sedi ya rona gantle rona ga re re Basotho re eme thabeng re bua jwa re bina jwa re kapa dinkore fa e tlile

0: papadi e ke somme. Mme ga re se re jwale re se re tseba. Re se re tseba gore re ka fitlha ra kokota menyakong ya batho ra re fela. Wena lebenkele le rekisang di baskete ka mono go mo mamang. Basotho ke bana ba otlang baskete e felele. Mme re batla e kene ka gara lebenkele lenana. Go a utlwagala gore re tla kopana re le mafapha otlhe a lokelang gore a binele taba enana. Re tlabe re tlile ka di-standards, re tlile ka ntlho ngwe le ngwe kamane ka bo trade, re tlile ka taba investment promotion. Go kgona gore re fepe lebenkele lena le seka ba lalla la re jale re na le go qeta kgwedi dibaskete di le siko ka mo.
1: Mamedi re metsing masome a mabedi a metso e mekae e tsheletse ge a re lebile goreng ya pele mo re tlang go gefutsa re balelwa ditabasetelo ya ntlha ena gotlo gona teng. Mme falatse mamedi a ka lakatsa go tseba gore na motlhomong ka ditabeng tsa pharalatso kapa tsa phetiso ya melaetsa ka gagolo ka ditaba tsena tseo le re gona o le tla kena gona kgokano ya lekala la heno le ke efe le makala a mang motlhomong ka kotlolo lekala la diphatlhalatso.
0: Ka leboga ntate, ga o thotsena o utlwa sontsong fa karabo gobane ke nna eno ke gokagane le wena, ke gokagane le momamedi wa sealemoya sa Lesotho. Ga ke etsa tsena o etsa tsena o ntse o mpotsa dipotso re sentse re phagalatsa molaetsa. Empa bale ntate, melaetsa ena re gopotse gore e phagalle ka dithala tsotlhe tse teng e le lona lefapha la dikgokagano, e le lona baetapele ba setšhaba mane metseng. Re tlo ya re fitlhe dipitsong, re fitlhe ditulong tsa makhanselara, re fitlhe kae, ge ntse re dina fela se. Re lo kopana le megatlo ya setšhaba metseng mane ka go fapana ga yona megatlelo ya yona, ge ntse re dina fela se. Mme gona lebale re sentse re tlhophisitse melaetsa ntate ka di-WhatsApp, ke tlo go romelela ona jala re keta monana o mpha nomoro tsa gago go romelela melaetsa enana. Mme ka ga tlasa molaetsa o molemong ke na le caption ya gona ke kopa o fitlhele bo mang ba bakae. Mme wa utlwagala gore ga ke etsa jalo ke laeta thutswana ke tshesatlhaga gore molaetsa ona o tsamaye. Ke marangrang a ne a setšhaba ka WhatsApp, e ka ba ka di-website, e ka ba ka mekgwa yotlhe eo re leng go yona marangrang. Re na le melaetsa e re e raileng le go e kgala marangrang anana a setšhaba. Re na le melaetsa gape e re e kgadileng ka bahlanka ba tsamayang fatshe ba nabe ke reng ba tla etsa taba tsela tsa gore ba fitlhe ba thetse kola e nngwe le e nngwe ya Mosotho mo a leng teng.
2: Mme ya falatsi na lena le falatsi ko fatshagelo mme falatsi na le kgetha dilemo tsa baqapi
0: amme ga o kgethe dilemo e re ke tle ko tlhokomedisa gore ga re ka ra kgetha dilemo re tla le makotsi gobane go na le this intangible culture ya music ya diletswa tsa rona tsa bogologolo e seng e dutse le bonkgono le bontatemogolo ba rona mane metseng. Gana ja ga ke bua ka lekope motho e mongwe wa ipotsana lekope e rekeng mme le tseba ke bane ba botedipitswa le bonkgono mane motseng gonang ga o letswa lekope ke ga o letswang, ga o letswa setolotolo ga di tsenwe ke rona batho ba ka jeno ke tsejwa ke bona botedipitswa. Gona go bolela gore it cuts across all ages. Le ga e ka ba batsong kgono a sa onkgono a ka sa imane motseng a dilemo di 95 kapa 99 kapa legolo ga tsela boqapi bona le bonomi bona bo ntse bo dutse ka gara gae re lakatsa go tseba gore re tle re tsebo go boboloka ka pelenyana pele a o rogela badimong ba gae e le gore taba eo e ke e ka re latlhegela.
1: Mme falatsa e bona le ntlha o batlang go tlo FM mo mamedi kapa le selo le batlang go le fetisa ga o fa monyetla o jalo pele ge mo memo.
0: Ke a leboga ntate, ke ne ke re melaetsa eo tsela eo re kgadileng melaetsa ka yone Basotho ba tle ba ele tlhoko gore ge a tseba gore gona bale go na le boqhekanyetsi bo bongata bo tlhaga marangrang a setšhaba. Jwale melaetsa ya rona ge entse gore e tla ikgetholle le go ikgetha ka gara ditaba tsena tse ngata tse mathang ka gara marangrang a setšhaba ba tla ela hloko.

0: taba ena tshebetsong. Batho ba tsile ba ho bokolla, e boetse ke rona Basotho ba di-individual kapa ba batho ka bomong ba unang molemo boteng ba tsona ditaba tsena tseo di supang. Ntate o tloloetsa diphuputso tsa hao kolotseng ya nko fatshe hore Basotho ba di haile dikgwebo fela ba di hiriseditse yona melata ena e ntse tlama diwa batoni e tlama matswai dishobana le dikekere tlasa mabitso a dikgwebo tse ngodisitseng ka bona. Mme le rona re le Basotho metseng metsaneng ya rona, re kopa hore re tle re ithuseng hore re ithate mmoho hobane jwale ha re ka ra beha sekala sena ra se sekamisetsa ka ho mmuso, ra re mmuso ha o etseng ha o etseng, rona re sa ithele re tla kgutlela temanenyane e Morena Jesu a reng o bona tshiya e kgolo kapa sekoko ka leihlong la ngwaneno o sa butse ka leihlong la hao. Le rona re le Basotho re lokela ho ithusa hore re itshireletse kgahlanong le diketso tsenana, re di tlalehe hore ai khona re tseba lebenkele lena kapa cake enana e ne e la bulwa ke Mmamoditse. Fela jwale re bona go sontse o tsamaya moditšhaba mona ke ena a hlileng a yang godimo le tlase ka taba tsa kgwebo enana, empa kgwebo enana e le ya tse dingwe tse tshwaetseng gore e be ke tsa Basotho. Le rona ga re ithuseng go itshireletsa moo metseng le metsaneng ya rona. Mme ke fetele ditabeng tsa ntatennete ke nete e re kekeng ra iphapanyetsa yona ya gore e tlile ra latlhegelwa ga fela re se ngatana mme. Mme ke fetele ke ntate Mokolo. Ke ntate Mokolo.
1: Go jalo mme ke ntate Mokolo.
0: O ntate Mokolo. Ntate Mokolo o re e sa le lekala lena la bogatlhaodi le le teng, la nkeng e re thokolang gona jale gore e be re tsile letsholo re batla go ipala re le batla ba ditaba tsa bogatlhaodi tsa botšhaba bonono le bokapi. Ntate Mosotho e a re bosale ga bo agele ntlwana nngwe. Mohlomongwe ka nna ba nakong e fetileng ba ne ba sa di bona ka leitlho leo re di bonang ka lona gona jale. Ka kgala e nngwe ya diphephetso tse ka godimodimo tse re utlwang maso ga e ka ba re ne re le difofu re le bo ba re timiya nakong eo, ke gore marangrang gona jale a nkile sebaka ka tsela eo a re bontshang gore ga re sa phamise dieta re tla gaga segobe, phiri e se e jele. Mme Mosotho ya re sethotho se tlhalefa ke utlwa botlhale ke botlhoko. Mme botlhoko ba re bo utlwileng ke bona jale bo re tlhalefisitseng gore a re emeng re tloele go latlhegelwa ke seo e neng e lokela e be ke tsa gabo rona. Ke a gola gona jale ntate re ka re botlhale bo re fitetseng ke tsa gore tsa bo mosimane ga di jewe o dije o di sia masapo jale. Ke yona taba e re keneng ka gara yona eno ntate. Ntate ga ke eseng kopeleng ke a bina. Ntate ehlile ke re taba enana ga re ke ra e tshwara gantle re le Basotho ga ke ra e rosa masale ga ke ga e bapisa ga ngata ntate Lesotho monana re na le gore ditlhogo di rose merukgwane e be re se re direhelela re direhelela re direhelela di qeteletse di latlha tshobotsi. Ntate maikutlo a matle ka taba ena ke a gore fela re tsebe rona Basotho ka ditaba tsa bona tsa botšhaba bonono le botlapi ba go kae mme ba tlhoka thuso efeng ba tlhoka dikatsetso difeng gore le bona ba tle ba une molemo ditalenta kapa ditsebo tseo tsa bona di tle di ba fetuele molemo e be kgwebo e be mesebetsi ya bona ba be ba fe ba bang mesebetsi. Ntate ke tobetsetsa motlhala o fokolang fela ba seng ba ithumane because ke re neo ga motho a itseng e tshwana le neo ya bothuela kapa ya bongaka le ga o ka ba wa ikobetelela wa ya mefuteng e meng ga tho ilo gaolwa mme go lo gaolwa moya o nono lo a goangwe le ona ga e le ya gao ke gao e ka nne e kudulowe. Mme bokapi ba rona le bonono ba bana ba Basotho ditabeng tsa pina bo re bontshitse gore taba e nono ke neo e kekeng ya kubutwa bo ile ba itseka. Mme gona jale ke batla go bua nnete fela gore gantle ba se ba gathile tema ba pele mane jale re tla beya gore re nalabetse letsogo ka lebelo la phiri e putso.
2: Ke a leboha mme, ha sheba nako metsotso e supile pele ho hora ya pele. Mme fela tsa kopa o tlo o fane ka o ka molaetsa wa hao ho Basotho batjha le bona ba kapi. Molaetsa wa hao e ka ba ofe?
0: Ke a leboha mme, molaetsa wa ka o ka sehlohong e le boipiletso, e le kopo, e se taelo ho setjhaba sa Basotho. Re kopa bohle re imodiseng. Ha ditaba tsena di fihlela, ha ba di so fihlele o tseba hore o se qapi, phothoma mawala o re fumane mo re teng, re o ngodise. Ke a kgola mme ke ntlha e nngwe e ke la ka lebala go ikitobatsa ha ntate a re nang mmino wa bana ba Basotho o bonala o le tswadi bakeng tse dingwe sa letse kwane Lesotho. Ke gobane re le Basotho re ntse re sobe le kutlwisiso ya gore bana bana ba Basotho ka ditsebo tseno tsa bona ba kgwebong, mme diyalemoya tsa kwano Lesotho di eme thabeng, di gana gore di ngodise manene Lesxhosa, gore Lesxhosa e tle tsebo go phutha melemo eo e lokelang go ya go bana bana ba Basotho ba dibini. Ke ka ona re bonang go na le setšhile seno sa gore be mmino wa rona ga o leke. Mme ke rata go ipiletsa go diyalemoya tsotlhe tse basebedisi botlhe ba mmino le boqapi bona ba bana ba Basotho gore ga re itumeleleng gore re ba thuse gore le bona boqapi le ditsebo tsena tsa rona di ba tswele molemo, di ba fetoele mosebetsi, re lo ingodisa le Lesxhosa. Lesxhosa e tsebo go ba bokeletsa melemo eno ya bona, ke gane gore o bitsang di-royalty, gore e tle di tsebo go gotlela go bona dilo ba tsela molemo. Re tle re tsebo go e bona taba ena ya gore ga beneneng mmuso ga wa dula fela. Lesxhosa ke eno e teng gore e collecte di-royalty. Jale ga e ba diyalemoya tsa rona di ntse di olesetsa tlasa ditafole kapa ga di olese go gang di kgethile gore di ba ile sekgethe, go a utlwagala gore ebilen le rona re le Basotho ka kotlolo gotlhe mo re leng gona teng re tshwere ditalenta tsena tsa bana ba Basotho poho. Mme ke re ga re lokololeng dipelo tsa rona re ba theetseng, re dumeleng go lefelela ditsebo tsena tsa bona le boqapi bona ba bona e le gore le bona ba tle ba phele.
2: Ga leboa mme Mosotho a heso, ke mme felatse o re beile leseding ka tsela ka taba tsa bohlokwa haholoholo. Mme mme ga o leboga ka go beya Basotho leseding le dikeletso tseo o re fileng tsona. Ha o sheba nako metsotso e mehlano pele ho hora ya pele, re tlo suthela ba lefapha la ditaba ho tlo balla ditaba tsa hora ya pele ka Sesotho.
1: Mme fela tsa kgasentse re lebohile sabo sa ho mena hane ka ho buisana le rona le tshegeng la kajeng.
0: Ke a leboha ntate.
1: Dikgomo mme. Mamedi, ke ha re kgefutse re tla boela re tswela pele ka ditaba tse ding tse re tshwaretseng tsona hang ka morao o ballwe ditaba tsa hora ya pele.

0: Tjhefu.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona mo e tlaisa naha ena ya moshweshwe teng. Hobane e senya tsohle kaofela dihlahiswa dihlodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsona Basotho hohle moo ba leng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e re nang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha. Mme re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona Lesotho la rona le ntse le re lahlehela.
2: Ho la ba le taba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na license. Ntho tse fetisang ditlhong ke hore o ipotse hore na bahlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyehlile ho fihlela moo. Moo o so sa nahane le motho yo hore.

Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona. Ba nang le kobo ya bohadi ba re ho kenyeletswa wa batho ba phelang le bokowa a ka hara lefapha la thuto, ho hloka boikopanyo ba mafapha ohle. Bookamedi ba lefapha la dipalo bo kgoba babadi ba palo ya setjhaba ya 2026 matshwafo ditaba ka botlalo. Mokete wa ho phethola lekote bakeng sa tokiso ya tsela ya dikilomithara tse 40 le metso e mehlano ya Hamatladi ho ya lebakeng seterekeng sa Qacha-Snack ho eteletsweng pele ke Motlhomphehi Tona Kgolo Ntsokwane Samuel Matekane o ntse o tswela pele. Ntlafatso ena ya tsela e lebeletswe ho matlafatsa kgokahano, ho bebofatsa maeto le ho tshehetsa kgodiso ya moruo seterekeng sa Qacha-Snack. Tshebetso ya ho phethola lekote e ntse e tswela pele sekolong sa Medikane Combined Mahoeng, mo Motlhomphehi Tona Kgolo a feleheditsweng ke motlatsi wa Tona Kgolo Justice Ntumi Majara, Motlhomphehi Thabo Mofosi, Motlhomphehi Matjato Motiane, Motlhomphehi Ntati Morosi le Motlhomphehi Vuyiswa Tseka, esita le baetapele ba setjhaba, diofisiri tse kgolo tsa mmuso le mafapha a nang le kobo ya bohadi ditabeng tsena. Moemedi wa kopano ya Europe, Lesotho Motlhomphehi Matt Sanacren, o re ho kenyeletswa wa batho ba phelang le bokowa ka hara lefapha la thuto, ho hloka boikopanyo ba mafapha a fapakaneng, ho netefatsa hore ba fumana menyetla ya ho ithuta le ho hlahlellwa ka ditsebo. Thupelong e tshwerweng ke Lekala la Thuto le Kwetliso le lenaneo la Erasmus Plus ho matlafatsa batho ba phelang le bokowa, Motlhomphehi Sanacren o toboketse bohlokwa ba boikopanyo kanetsong ya phano ya ditshebeletso tsa mantlha ho sireletsa ditokelo tsa batho ba phelang le bokowa le ho kenya tshebetsong leano la ho kenyeletswa hwa bokowa. Ho sa le jolo, moemedi wa mokgatlo o ka akaretsang bohle ho fumana thuto Lesotho Mofumadi Sebolelo Morosi o supile ha thupelo ena e tlakisa diqholotso tseo batho ba phelang le bokowa ba tobaneng le tsona le ho hlahisa menyetla e teng. A re molemo wa thupelo ena ke ho tla ka moralo o tla kofisa matsholo a ho ruta setjhaba ka bokowa, ho kgothaletsa ho nka karolo le ho matlafatsa tshehetso. Lekgotla la

0: express.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Re bua ka Morena ya ileng a ipha nako ya ho ithuta bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho. A tshwara
2: ho sheba nako metsotso e robong ka mora hora ya pele re le boe motshedisi tshakela ka ditaba tseo tsa hora ya pele mme o tla boela a khutla ha metsotso e le 30 ka mora hora ya pele ka ditaba tsa senyesemane mme ha ba sa tsa o bulela sealemoya sa hao o amohelile lenaneo ke go tlala taba mme re kena mogatlelong wa bobedi ka tsereng maobane mohlomphetu na golo Samuel Ntsukwane Matekane o bile kopanong ya letsatsi le bakgethwa ba puso ya dibaka kwano motsemogolo Maseru sepheo sa kopano ena se hlahiswa ene e le ho utlwa dikholotso tseo bakgethwa ba puso ya dibaka ba kopanang le tsona tshebetsong ya letsatsi le letsatsi mabatwane isita le ho fumana ditharollo. Ke kopano ena mo mohlomphetu na golo Matekane a supileng hore puso ya dibaka ke mokokotlo wa puso ya setšhaba a re ntlafatso le phano e entle ya ditshebeletso e ka ba tharollo ya mathata. Ho feta mona o hlalositse ha a ananetse hore bakgethwa ba puso ya dibaka naha ka bophara ba na le ditletlebo mme mmuso o tlo sebetsa ka thata ho di arabela. Momamedi, ka mora hore naha ya Lesotho e kgutlele pusong ya setšhaba ka 1993, mokgatlo wa puso ya dibaka makgotla a puso ya dibaka a ile a theha ka molao wa puso ya dibaka wa 1997 moo dikgetho tsa pele di bileng ka kgwedi ya Mmesa 2005. Ho utlwa hore na dintlha difetse bakgethwa ba puso ya dibaka ba ditekileng le mohlomphetu na golo re buisana le ba bang ba bakgethwa ba puso ya dibaka ba tla boela ba hlalosa hore na ho ya pele tshebetso ya bona ba tla e ntlafatsa bang mabatwaneng ka tshebedisano mmoho le mafapha ao ba sebetsang le ona. Re qala pele ka ho buisana le monghadi Mothibedi hore ho tswa lekgotleng la puso ya dibaka la menwaneng J04. Re tla boela re buisana le monghadi Neo Ntoi ho tswa lekgotleng la puso ya dibaka la Ramoetsana E03.
3: Ntate, hore re o dumedisa e setelo gana ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la go tlolela taba letsheareng la kajeno.
4: Ha ke lebohe ngate fisa kannete ntate ke amohele taba eo o buang ka yona ntate. Ke mpe ke ipile le ho dumedisa Basotho ka ha ho naha Lesotho ka sealemoyeng se seholo sa naha ntate.
3: Ntate, hore ke theko e se sisa ke na le wa mphato pharela ka kwano ka matlong a kgaso.
4: Ha e le pela yona ke yona ke a leboha mongaka.
3: Ntate, hore re etse hloko ka letsatsing la maobane le bile le phutheho e kapa kopano ya letsatsi le mohlomphetu na golo. Re re go utlwa gona mohlomong kopano e jalo e tsamaile jalo gona ke dintlha dife tseo le diteketseng mohlomphetu na gona.
4: Aa ntate, ha ke leboha ke kena ditabeng tseo mpotsang tsona mongaka. Ntateko maobane seo o bile jalo ntate, re kopane le ntate tona golo mme ebile a na le bomphato wa hae ba bang ba matona le ba paramente. Bono bo thweng ke manthabise ntate, sepheo se seolo se aneng hantle maepapiso e ne hlele ena e le o batla ho utlwa hore na se sebetsa jwang le makhanselara. Mme ka nnete o la re batla pele hore na ona dikholotso tseo re kopanang le tsona, ditaba tse go nang le tsona ke difeng. Ke a gwala ntlha e kgolokgolo ntate ya mantlha eo re ileng ka ya ke le makhanselara mono, ke gore re bile le ntate ya neng a bitswang Popotshwelo eo re ne se re na re gatetse pele haholo e le ena ke le makhanselara ka dintlha tse ding tseo di amanang le setšhaba haholo tseo re neng re bona ke le makhanselara go na le moretlo ya ka ena re kopa gore a gotliswe. O itse o utlwa taba eno ya gone gore a kgodisetswe ka makhanselareng, ke tsebe go tlatla qetela ditaba tseno tseo ka lemo tse pedi tse re saletseng. Mohlomong re be re bonana re gatetse pele ga kae e le gore go netefatsa tongwa ga e le tona go ka bobedi ntate ke eno ya

0: Kibiliyali silo sawe michinyane na njiriswa jagari. Isile, itikichi mwona ka ufela, haisa ni michinye tila nguhang. Musawa na mwona mkoto mwona na, mabatu ya na alemani. Aza sada disa ni mchino ule mwona, wana mwona zi mwona kofu. Mwona mwona lete kakate kwa mperi, kekawari ntwene fefan le hakelelele. Kabari ntwene mwona tango tunji tiyali. Ile mwe pelang tsena tsa dingane tse ma thata fela mme ha bana ding ke mo fata ba yeno ya ho ka ne di ho be le ka tsela e nngwe ye ho ha ka bona ho di taba tsena ho ka tsena di a tsa ba ba ya ha ke di jene di ba ba twana ka na go ba ya ha le ha di di tsalo di se ba tsana le ma ba twana le ma ni ding ka na go tele le di di ba twende le le ya ho ra ntaba ga go ntate e bile taba ena ya ho re ba sotwa ona ha bana mesere e ga ba ta ba ya na go bona di ntotsang tso tinki bona le ba sala ntse le supatela le di fatu fatu ke bona go di a go tla mme yena yona ga bo nnete ke tuile bile a ya ga dile ka bo go tsana le na di khofu ke tuile mo ga ga dile go na go tla ne o a la ela le tona gona o yetsi e ga ntse yena di khofu bo ntse tse o le tona ba di khofu tsa ba sotho tse ba ndi tendi a phela ka ga di tirete ka bona a bona go wa di hira ha ntse a lukisa tsena ba hai ebe re o mesebetsi ya ya ema o yirile go futa bana ba basotho ka go di tirege tseno tse ba phelang go tso ya no ya gabi ya ena ri ya ta ba tsa ba se tsa mesebetsi o bo ntse tsa go le yana ga mo go tsanang di tselang tsena tsa kene la metse le metsane ke bona ho go ba le ho yi wa tsona di go le tsa bana ba basotho ka po traka di di di pela di kwa ri bone di tselang tsa tsene di te ya di ya di ya ba ka matso ke bana ba basotho.
1: Mamidi re metsunye le shumele metse e tsheletseng re fogaletse gora ya pele ntate gore go feta mona dikwari tsena tse o bontshang gore tukisong ena di tsela kwari e tle yalwa ke ka matsoa bana ba basotho e tla beele ka boithaopo kapa e tla beele yona ntse le yona taba ya tlhagiswa mesebetsi
0: ke taba yane ya gore tale go tlo o tlhagiswa mesebetsi ntate le go banne ba tšhentšhane e ntse yaba yabo ka tsela ena e ntseng ka yona mme ga ba bontsha gore e seo ebile ebele kwari fela o tlatlame ya go yetsiya dintho tsena tse se ta etsa go tsela e lebe le boleng ba gore ebe thata e se ka ba tsela e ka felang ka pelenyana mme tle ba tsentse ba tšhentšana ka taba tseno tsa meseletsiwa o bontsitse gore gana masefumo re o swantse o na le mo o swantse ba qadile go etsa boithuto ba tsela eno e bago batlang go tla go etsa ka yone bonnete ntate sisa ja gona dikoloto tse re kopane le tsona gape ntate tegu ke tsa gore mono ga o phamisa letsoa motlho mo o batla go beya dikoloto o tlo ba fumana gore mathata a gone re le makhanselara ka go ya ka dibaka ga a tshwane e le bothata ba luti le ba mabalane bokeke ba tshwana mme boolo ebile taba go ya bua batho ba mabalane gaolo ya gona gone luti mmone motho a ileng a supa e le a ba motho a kacha mme ka leba gona re sita gore le gone re le ba mogotong ge beya dikoloso tse neng ke di bona e ka di ka re thusa ba gona ne re shebile gore ditselang tsena tse kenelelang metseng le metsaneng go batlwa disamente ga o setse kware go etsiwe tsela ena e etsiwa ka samente ebile e kopantse le concrete e tshaba fela mo babidi a tsamayang seng dibaka tsotlhe ne ke bona re tlo etsa tsela e ka bang thata nako e ka re thusang ebe nako e telele e se ka etsiwa mone bae ba letlapa leno ka rebe dipakeng mona fela go etsetse go metsi a tsamaye le ka mathoko a ka bona metsi a itsamayele tsala bjale re tseba gore se tsela e ka thelelang e le gore e tshetswe e tshetswe samente mo babidi a tsamayang fela ke a leboa mongaka ke tlase ke tlatsatsa isa ke dipotso tsa.
1: Mathata a mabalane ke afi ha maloting e le afi a o lateketse motlhomphetona gone
0: mathata a mabalane gantle a ntse a tshwana tshelabele tsela eo di gona ge na ge mabalane ditsela tsa teng ke tlweleng ga o metlhipoloa jalo ka gabo gone mona mogotong e le gore na dikoloto tse fapaneng goba ga e ba bona ba bua ka sekoti gona ge ka bua ka gore palama mafii ka mono e le nna ke ke nna thuleya ga bonolo ka tsela e se ka paese
1: tate gore ga ke tsebe ba o na le tlho batlang gona temeng ene ya diqholotso ke e feng o batlang go phethela ka yona re tla re tse bo fetela pele gore ge gatele pela ditaba tse

0: 20-årig. Så det er der med, kolo se tenu kwa pana nlitwa na kisa na tenu za uri, sebe ishuwa hariyo. Teka sebe ishuwa mwa na uri, uye tuya za nangu zeri buangato. Kikolo se hati. Ya buka dinda te kwekiene ya uri. Ineka eka. Le hanaka hakari tirijika mwona. Hai ba hona li vipute uze tana nlitwa za rezeri jentona. Ine uye saba ye saba sama isi ya tipute uze wakate ubaye se uri. Le batu waka unwe. Le yangwe le saise di kolo tsa teng ba ntse re tsire sa mogotong. Ke ke ya tsana ola tla di tshebele tso mosala. Ha ke ja bile faite ana ma di ngwane ka mane. Ha ke go bile le mesela di ya le le damo ye ntse yiri ina di tsira tsenga ta tse seng di yeng. Ya ba go bua ka nkena. Ha ke na le tlo o bona ge ke ka ge le damo le le ntse re saite ene ka nkena ka mona. Me o tlo bana bona ba tlo bana ba ka ntse. Ba ntse ba tla intonde di ya bona fela o so ntse ona le ho ho tenta
1: mo hlomphei hore na le tshepisitswe ho fuwa di sebediso
0: di tsela di sa tsa ho di sebediso ntse ona tsena tse tenta de tuna ho lwa bo ntse tseng ho mi tshidi ke ya ho se shile ha ntse lo ke sa ho ipapela ho bona ho ya jwa ho ngwe mi tshinya bana ba basotho ile ho ke ona ha re tshepisitswe ona ho ba tsana le mi tshini
2: Tate hore re kopa se mametse sa le moya ke a tshepa ntse le wena fela re se mametse le ka jojo ka ho yotsho
0: ha ke so ga ba ke a ka mane ka ka ga ho ya se ya me ke ntse ke sala ja me ya mo e fimme ha ke tsere bona ebe nne to ga lo ntate wa ha se sa le yona ntse le se le sikona
2: la ho le jona ntate kgetla ho tla re nakong eo re buletse mamamedi re tla go ngwalela dipotso re tla gotlela go wena ga o na le dipotso tse tlang ka go
0: eng
2: dikgomo ntate ge metsing masome a mabedi a motse mong re foreletse gora ya pele ga jle re gokagana le monghadi Ntoi yena e le mokgethwa wa puso ya dibaka legoteng la puso ya dibaka la gamoetsana e 03 a le ka male ka seterekeng sa mafeteng matedile yena re ke re tlotla go utlwa gona jale motlhomong ga e le mona e ne bile le kgetlho la pele motlhompheng tonagolo a kopana le bona maikutlo a bona ebile afe ele bagethwa ba puso ya dibaka ka nna mohlomo ho ya pele jole ba re rile ho batla ba matlafatsa tshebetso ya bona jwang ele bagethwa ba puso ya dibaka ho ya ka magotla a puso ya dibaka ka ho fapana e setelo gona ho thakelana ka malebela tshebetso ya bona ya letsatsi le letsatsi ntate Ntoi ke ya o dumedisa e setelo gona ho amohela ka hare ho la ditaba la go tlolla taba le tsagelela ka jeno
3: ya le bua se mongaka ka nnete ke le bua hore o tlo ke deto o mpea tabeng dina tsa mofutona tsa o mpea moyemo o sompe wa ka nnete sentse ke amela taba eno mongaka ke ile wele ba mamedi wa ga gore sotho
2: da tento ke na le wa mphato pharela ka kwano ka matlong a gaso ga sa tswa buisana jolo le mphato wa hao e le mong ha di motibedi hore ena le ka male ka mogotlong ke mo a seng a tekile gona ke ntlha difeng kapa ke ditlholotso tsa mofuta o fetse le diteketse motlhompheng tonagolo kopaneng eo lebileng le yona letsatsing la maobane ka gona re kgatlhilwe ke gona gore re utlwa gona jalo ka ga e ne le lekgetlho la pele le kopana le motlhompheng tonagolo maikutlo a lona ke afe le le dithoo tsa magotla a puso ya dibaka
3: ka nnete ntate waka ke sa kereke ka nnete ke re se thabile gona ga o kopana le ntate batekane gobane e sale e le tsata tse ne re di rera gona re le makansela a gore kannete re kopao kopana le motlhompheng tonagolo go tlo mojotsa ditlholotso tsa gona le gona re kopana le nka ga mamato wa ka monana ke gola gatape e nngwe e golo ke ya gore batlhompheng ba ne ba kopile gona te matekane ka nnete ampa a sa tlhobe mepitso ya bona botšha jale kannete ya ba re tlolela re mamelwa ka nnete nate matekane a fia a re epela mmokano o motlhe ono a tseiyo a kanakana moetapele wa
2: tabeng ya jalo ka go se o buile taba ena ntlha ena ya gore ya tlhafolojo ya meputso ya lona o itseng le motlhompheng tonago le moifa wa gae ntlheng e jalo
3: kannete o itse taba eno o santsana a enka mofao o tla e sebetsa mme ke a tshepa ore o tla e sebetsa obane ntho tse dinwe ka ene ya go se kopane le ene go ne o na le mabagabagareng a kannete ga ona motlhalatsa kopana le ntate matekane jale ke motseba e leng tate ya mamelang ka tsela e kgethileng jale ga e le mona sa a re fie tsebe ka nnete ke na le tshepo e kgolo e tiileng ya gore ntho e nngwe le nngwe re buileng mo lona dematekane o tlo tla e kenya tirisong go latela tsela a sebetsang ka yone.
2: Go ya pele ka ha mo mabatwaneng tate Ntoyi ga le sebetse le lebang le tlo tlafatsa tshebeletso ya lona ka sebopego sefe le mafapha a mangwe a le sebetsang le lona tshebetsong ya lona le letsatsi le letsatsi ka morago go kopano e le motlhomphe tonagolo.
3: Jagona le golo ke ya gore go na le mafapha a mangwe a mmuso re tame gore re thusane re sebetse le ona gobane gola wa tlala tabena ya gore um motlhomphe ditona go la re go na le dibaka tse dingwe o fumana gore metšhini ena e teng batlhomphe ba tlameya gore ba thusane gore go shebe gore ditho tseo ditsetsa seng ka nnete go la ba tlhokomedisa gore ka nnete re tlameya gore re thusaneng ge shebeng taba enono ge shebeng mmogo e le gore um mmuso o tlo tsebo gore sebathepateng batho ba seke ba e senya fela ebe go sane batlo tsa ba bata e nngwe gapegape ebe ga ke tantse ba re mmuso ga o sebetse.
2: Le tloetsa jwang le le bakgetho ba puso ya dibaka bao e bileng karolo ya kopano ena gore molaetsa o tlo fetele go bao e sa bang karolo ya kopano e jalo motlhomong ka lebaka la mabaka a mang ka bophelo ka go fapana?
3: Lefelo la teng date waka nne re tsamaie le mongodi wa councele ebile re tsamaie le motlhomphei moa setulo wa councele e le gore molaetsa o rona ba neng ba ile go tlo ba thusa gore taba tseo tse buiweng moo kao fela go dikenya tshebetsong le go anetsa molaetsa wa gore botlhe ba neng ba ile moo ba e bang ba ile ga ba ya ka mabaka a bona tšheo e ba tlhalositseng empa ga ke nagana gore re tlo sebetsa le reka ga ba e tsaya letho ntho ngwe le ngwe re tlo tsaga ba fa yona ebile re thusana gore taba tseo dikenya tshebetsong kao fela tsone.
2: Metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng re fogeletse gora ya botshelela. Ga re utlwe motlhomong wena ka kotlologo jaka e bontsitse gore buisa le leng tate gore pele o bontsitse gore kgoletso e kgolo ka ga o bo bona ka mang ke taba ya ditsela ka matedile kgoletso ke dife?
3: Hai ka nnete tsela tsena ntate waka ole kala motlhomphe ya sa bolepe di re maka ditsebi yo di a kolola ebile ga ke go kenyeletsela tsona tsena tsa mmuso o mogolo di ntse di kolola jale setšhaba sesare ka nnete um mona re tloa mona re felela mane empa ka nnete gona ke na re tshepisa gore ntate ge tlo tla re keteletse re reetsa gore setšhaba sena se utlwisisa gona ka nnete ga o thwe um re tloa mane re felela mane fa utlwisisanake taba mofuta o feng empa e nngwe ya dintho ke ya gore ditsela tsena ka nnete re tlo tla re na le kgolotso e kgolo ya go tsela tse esia ga dintle bogolo ba tsona empa mo ba gona gone ba kisitse ka matsogo ge tlanne re ba kope empa ka nnete ntse re labalabela gore mmuso ompo go thusa gore kgolotso tseno re di agabele gape-gape re na le kgolotso nngwe ya metsi esile re na le ditse ngata golo gona ga moetsanamo tse metsi ya teng a sa sebetseng esile re na le mathata a mongaka
2: ee mamedi metso ya gona e mashome a mabedi a metso e supileng re ya foraletse gora ena ya bo ya pene.
1: Mohlomphei Ntoyi, re tlo fetela go ba lefapha la ditaba mme re tlatla re gutlela go wena ka mora ditaba tseo tsa hora ya hora e fetile ka ha hora e le leshome e fetile ka mashome ya mararo ka mora hora ya pele.
3: Ke a
1: leboha ntate.
4: Ya motho ya dipane ya seo a se dumelang.

0: Madimi ha feel mun ak
1: ha feel wa na ha ba di me ha ba wa su tu ga ni tin da
0: wa te ile ho ba u tla ba ma medika pa
1: a di ba na da ku ti na ke si ga na ma ke si ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga Ntate sehlo ka khubedu ore madingwane nyena e kgolo ena mme e sa le batshepiswa na ihle le bona batla tshasa
1: ke na le tsapo ba ho nda tori ja o ka hana nna u bua le nna ke na ka ho mo batsi o sena nne ka le o nka re sentse le tsuba e le ntse ke tsapisi tso mo tsaka se o tlo ateng ke tsapisi tso o tlo tsaya na tsela ene kwa panya ntlhabatse ka le mogotlhoi Imba how fi ma ba ta zilo ala na orkile tari tse ke mo mo mphato aka o re. Ke ba ha sa ke nya le ngwitse ke se ba ta o petiwa. Ke ba ba ba bo mphato aka ba go bela ntate. Ke la he ro tu ma ba ne ba ne ba ije ka mo na go na ke ma se go ka mo lu. Ba ile o sha ba bona re bulele le bo bukae. Mme se wa ka ba go ke ke ga tsene tso. Mme ke tsapisa o. Le ona ka mo go tsana. Ke a tsela ka go bela ka mo re tsama ba ke tsama le di tsalang.
0: Ka bokhutshwanyane bo boholo ntate Tumelo o re na le tlo tlohella go kgetholla batho ga mesebetsi e le teng ka gore beletla be ntse lehlakola ba bang lengwala ba bang
1: ga se ntho ya bonolo gagolo be ketse mohlawa fela nna counseling ya senenone morastulo tswa go tlaa ka phading ya baganyetsi mme re ka twa diyetsa kena le ama kena go bontsha go gae kgetholle e nane o nantse a ditsiwe e ntselwa go gaetsiwalo e re gore ga yona ke kgetholola ge ke re ditabayo puso yone soa gonero se ka ba mo bitsa ke a leboantatae a gadi
0: nadirante ge le buile sabo sa gomme nagane ka golena la gona la ditaba la go tlolola taba letshagelela kajeno le ka moso
1: ke leboa le nna go ebe ketsentse re tsoa ka gago nane o le legolo Dena la go tlola taba ntate ja le bona desi tsa le basotho go tsa e ba tele.
0: Ha e tle wa hana hore ke theko ka jene ntate ja ntee.
1: Ha wa e o rutile da.
0: Di go mo ntate. Mo e wa mphatha go ka le ntate ntoi a tlotla kena ntlheng le ngwe fela. Re tla be se re kena ntlheng ya o qetela le wa mphato e go tshwaretseng yona le tshagella ka jeno metso tsa rona e le shomile metso mmedi ge ya ge lebile go genya bobedi e le mo re tlang go bega lenaneo la rona la re otlolola taba gotlo gona teng datento lena potsere batlang a tla ke a ya datento madume hafeng
2: madume hafeng.

0: ara shebela pejana ga bona ha menyetla dipula e batlantse e fokola le letsatsing la nna mokibelo empa go na le dibaka tseo go tsone gagolo dibakeng tsa ntse ka malotung le dibakeng tse ka boga go naga tse kenyeletsang bokitšhini ka gola maltsu go na le menyetla mafafatsane letsatsing le nna mokibelo empa letsatsing la sonta o batla o nyelonyeloga eo seeso e fane ka 30 e le monyetla wa pula mme re lebeletse gore le monyetla o fokolang wa go kgetha wa lefoko ba teng dibakeng tse phameng letsatsing la manta a teng monyetla o ntse o dulitse go 20 jalo ka letsatsing la mokgobelo ka mokgwa ke ne tshwaretse basotho ka teng ke a tshepa basotho ba tla ba letsatsi le mna
1: ga ke leboe monghadi mmamedi ga o sheba nako metsotso e setse e tsheletseng pele go hora ya bobedi mme ga re hetla morago re qadile lenaneo le re qadile lenaneo le mo okamedi lefapheng la diphatlhalatso mofumahadi Mamodise Falatse ena ona re beya leseding Falatse ena ona re beya leseding ka ditaba tsa kago ya sesiu sa basotho sa baqapi le ba lefapheng la bonono mme mokgatlholong wa bobedi ga bua le
2: mamedi re buile le ba le bakgethwa ba puso ya dibaka ke yona ntlha eo ebileng ga kena go yone ya bobedi lenaneo la rona la go tlolola taba letshegareng la kajeno mme re phathetse jalo re buisana jalo monghading phama o sa lefapheng la bolepi mo o seng o utlwile gore na go tloga jale o ya fitlhang manta rona maemo a le godimo e tla ba afe go e le gore ka gona re tsebe go tlotlo itlhophe o latela gore na boemo ba le godimo ke bofe ditaba tsena mamedi ka jeno re sebeditse jalo le Justice Lekopa ka maleka metšhining ya sealemoya e le go bona gore kgaso e ba e otlologileng boleleng ba lena lenaneo motlhophisi wa lenaneo lena la go otlolola taba ke Melida Pinda ga Ngwajane le bitso laka ke re Thabile Theko ga ke a sebetsa ke le mong ke sebeditse jalo le wa mphato gopotso pharela mme o tla mo utlwa gafetsa kapa go tla ga o jalo ga itse mamedi o tla fela o mo utlwa ga ngata kwano manenong a ditaba salomo ya sa Lesotho o tlo mo amogelege gore o tlo lesetela gona go mo tlwaela go tla sebetsa le ena ke ka mo ge sebeditseng ka teng go fitlhela ga kopana gape nakong e e tlang dikgomo Basotho.

0: Tamme bone dumela hle ko wa molele na neng la botsanga ka letsatsing la kajeno.
1: Eh dumela nne.
0: Re dumedise ba mamedi ba sale masala sot.
1: Nne ka nnete pele ke kera ditumediso ka kotlolo, ke kopa ho qala pele ka ho leboha bohlophisi ba lenaneo lena. Ka nnete ke ile ka thaba haholo ha ke fumana memo ena hore ke le nne ke fumana monyetla ona wa ho hasa evangeli ena e molemo ya hore dijo tse nepahetseng di re thusa hore re dule re phetse hantle. Jwale ke fete ka lebelo he ke o dumedise, ke be ke dumedise le bamamedi ba Radio Lesotho. Ka otloloha ke dumedise ba mametseng ha jwale e leng barati le bathasedi ba lenaneo lena la botsangaka.
0: Ke lebohile haholo mme bone ke lebohile haholo mme re kene ditabeng tsa rona re sa senye nako rona hantle hana ha re bua ka phepo e nepahetseng re bua kang.
1: Ke kopa ho hlakisa hape hore mabitso a ka ha felletse tsheo so tshilo hore ke nne bone. Ke nne bona ntle. Ke hlaha hlahleng hang ka o mohaltsuku. Jwale, letsatsing la kajeno ke ratile fela hore re tlo bua ka hore na ke dijo di feng tse ka re behang tlokotsing kapo mekgwa eo re phelang ka yona ya letsatsi le letsatsi le tsela eo re jang ka yona di re beha tlokotsing jwang ya hore ebe re iphumana re na le mafu a itseng haholoholo re shebile mafu ana a sa tshwaetsaneng. Potso e ka sehlohong e ke ratang hore re ipotse yona re le bamamedi ke hore na re lokela hore re emele hore re be re kule pele re ka tseba hore dijo tsenana tse nepahetseng kapo dijo di ka re thusa hore re hle re thibele mafu. E bang re se re le mo boemong boo re reng lefu le se le tshwere motho, re lokela ho tseba hore lefu le jwalo re ka le kokobetsa ho e bang ha fole kapo a mang re ka ba ra phekola ka tsona dijo. Jwale na re lokela hore re emele hore ebe re be re kule hore re tsebe hore na dijo di molemo ho le ho kae. Ke potso eo ke lokelang hore ke re motho e molemong a ipitse yona moo a leng teng. Mme ke fete hape ke bue ka hore hantlentle mafu ana ao ke buang ka ona ke mafu a kang tswekere, high blood e leng kgatello kapo phalo e phahameng ya madi ka hare ho methapo. Jwale ke re na mafu ana a bakwa ke eng na? Hangata batho ba nahana hore mafu ana a qala mohlang motho mohlomong ke etse mohlala ke re motho o wela fatshe. Jwale o sa a potlakiswa ka pelenyana mane a iswa kalafong. Ebe ha a fihla mohlomong ke re ke motho a sa le moholo, o sa le lemo di 40 kapo 50 kapo 60. Jwale o ne a sa tsebe hore o ntse a na le lefu le itseng ha ke re mohlomong lona la tsikeng. Jwale nako ena a potlakisetswang maneneng setsing sa kalafo, o tlangwa sephaka kapo o hlahlobuwa madi ho fungwana na le lefu la tswekere. A ka nahana hore lefu lena la tswekere le fihla letsatsing leno kapo mohlomong bekeng yena eno mong e bang o qeteletsa iphumana a wele fatshe ka yona. Anthe ha o jwalo, mafu ana a qala kgale. Ho na le moo nkile ke ka tshwarisa matsoho teng. Motho a neng a nkokametse mono ka nako eno o ne a ya re mafu ana a sa tshwaetsaneng hangata re ikopetse ona. O ne o ka dumela hore ke le ntsenyana le batlang le ka ba boima leno. Empa ha o jwalo, ehlile re ikopela ona hobane rona ka bo rona ka ho se le hloko hore na tsela eo re phelang ka yona letsatsing letsatsi e re beya tlokotsing ha kae ha re sa je hantle. Re ntse re ja dijo tsena tse sa nepahalang. Jwale letsatsi le letsatsi hanyane ka hanyane, hanyane ka hanyane, ke ena e ntse e aeha ka hare ho mmele ya rona hanyane ka hanyane. Mme ka letsatsi le leng ha hore o iphumana o se o le tlasa bothata ba hore bona le lefu lena le itseng, e ke mohlomong o ka ba ile wa elellwa kgale ya ba o sentse o hola o ja hantle. Ebe o iqoba hore o be ka tlasa bothata bona ba mafu ana. Jwale e hlile ho bohlokwa haholo hore re iphumane re ntse re ja hantle e le hore re qobe mafu ana. Hobane ke mafu a kotsi haholo. Jwale taba ena ya mafu ana ao ke buang ka ona hantlentle a mangata. Ke mpa fela ke ratile ho qolla kapo ho etsa mohlala haholo ka lefu lena la tswekere, high blood, mohlomong le boima bona ba mmele e leng ho tlwaeleleng ka hore ke overweight kapo obesity. Dintho tsena kaofela di ipakelwa ke tsela ena e re ke reng ke tsela eo re phelang ka yona le letsatsi le letsatsi. Re ja eng na? Hangata o ka fumana hore batho ka baka la hobane re ithatela dintho tse e leng hore di re natefela rona le maleme ya rona hore ha o ntse o ja utlwa o natefetswe ke ntho enana, o natefetswe ke ntho ena. Dijo tsena tse re reng di phetse hantle, hangata o ka utlwa batho ba bang ba re dijo tsena na tseo thweng di phetse gantle ga di monate nna ka nte ke ithatela tswe kere ke uku ga ke ijeletse ntho e itseng ke natefetse jalo o tla fumana gore re ja dijo tse nang le tswekere e ngata re ja dijo tse nang le letsai di le ngata re ja dijo tse nang le mafora a mangata a sa nepagalang ke kopa tle re tshwaeletse leng le reng a sa nepagalang gobane go na le mafora fela a entseng jwang e e leng gore ona ke a nepagetseng e nngwe gape eo re ipeyang tokotsing ka yona ya gore re tle re be le mafuane e ka ba tsela ya gore batho ba bangwe ke batho ba nwang jwala o fumana gore batho bana motho ena na le nako o ditse a ntse a nwa jwala mmeke a bone gagolo ka segatlha se odimo e ntse le engwe e beyang batho kapo motho tokotsing ya gore a qeteletsa iphumana a na le mafuane e tla ba ditaba tsa go tsuba jalo jalo e nngwe e ka setlogo e ke e rate gore ke tlhakise gore ke sita go e ya gola le ditaba tsa phepo e nepagetseng ke taba ya boikwetliso e tlile taba ya phepo e nepagetseng e tsamaelana gantle le boikwetliso e tlile ke mathelele leno go se ikwetlise kapo motho e e leng gore o dutse a le botswa ga ga e le go ja fela ga a tshware le mesebetsi e gaufinyane mona ka tlong kapo a ka tswele ka ntle jarete mongwe a etse dinthonyana tse mmalwa e le gore mmele wa ga o notsenge le yena o iphumana a le bothateng kapo tlokotsing ena ya mafuana eo re reng ga a tshwaetsane jale dintho tsena kao fela ga ke ntse ke tlhakisa ke re di tlameya gore re di elelele gore na di re beya tlokotsing go le go kae jale ke rata gore mothating wa ga jale ke tle ke fetele tabeng ya gore na dijo tsena tseo ke di bolelang ke re ke dijo tse nang le tsekere e ngata dijo tse nang le letsai di le ngata le mafu a sa nepagalang na di kenya letsogo jwang mona moo re reng jale re qetetse re fumana re na le mafuane ebile ke dijo di seng ga ke re ke buile fela gore ke dijo tse nang le eng tse nang le eng fele ke rate gore go molemo gore re dikolole gobane motho yo mongwe ga ore fela dijo tse nang le tswekere e ngata a ka nana o bua ka tswekere yane e sotho kapo e tshweu e nokang ka tlong ka mane jale dijo tsena tse re buang ka tsona tse re reng di na le tswekere e ngata gagolo ga ngata o ka fumana gore gagologolo mane bo tlhabula o tla bona gore batho ba ithatela dijo dinomaphodi tsena tse re reng di-tripe ba bangwe o tla ukwa ga ngata ntse ba re trike e na le afite gore ba ithatela dinomaphodi tseno jale ante ga a elelele gore gona ga ntse a rata go dinwa jalo ka letsatsi motho o sa qetile two ditase ya drink ena kapo senomaphodi seno ntho eno ka bo yona e sentse e aga taba ya neritseng o santse o aga lefulane ganyane ka ganyane o ipeya kae tlokotsing ya gore o be le lefulane jalo go na le tsena tse batho ba dinwang kapo go thuti di o fa maatla di tlwaeletse ka gore ke di-energy drink ka senye semane le tsona ke tse dingwe tse kenyang letsoo le toma gore ebe fumana re na le mafuane tse dingwe ke dipompong go na letlhe ke re bana gagolo bana gagolo ga ba le banyane bagantse ba le banyane ba ntse ba gola o tla ba ntse a kena ka tlong a kopa mme wa gae kapo ntate wa gae gore a mofetho rantanyana wa matha o lo reka pompong o ka enka ganyane taba e neng ngwanana wa ngwanana o ijeletse smofitsinyana a ijelela stop sitsinyana empa fela a shekikeng ya mobakela bothata ganyane ka ganyane go tloa ka yona nako eo e ntseng e le ngwana a monyanyane ga kalo taba ena ka go yena ka gare go mmele wa gae e sentse aga ntho ane e rereng e o beya tokotsing ya mafuaneneng dijo tse dingwe tseo re ka dikololang gape mona moo re buang ka tswekere e ngata kapo e seng e tlotse moedi wa tekanyetso ya letsatsi le letsatsi ke dijo tse entsweng ka phofu e na e ntshitse di-trefrate itse ga re bua ka tswekere ga re bue ka tswekere yane fela e nokanyane e sotho kapo e tshweu gobane dijo tsena tse ke tlo bua ka tsona tekereng ke dijo tse ntshitsweng di-trefrate gagolo e ntse ka ba dijo tse entsweng ka phofu ya pone kapo motlhomong phofo ya koro ga di se dintsi tse di-trefrate ke rate gore ga ke fitlha mono ke tlhakisa gagolo gore dijo tsena ka senyesemane di bitswa di-carbohydrate ka sesotho di bitswa dimaatlafatse jale ga di fitlha ka gare mmele ya rona ka mane mmele o ye o di thuise go di thuiseng ga tsone qetelelo ya tsona ke ntho e bitswang ka gore ke glucose glucose ka sesotho e ntse e le tswekere empa ga se tswekere yane e re e bonang e re tlhileng re nokang ka yona ka mane ka tlo e o nokang tee ka yona ka poko e o ka dubang bona bogobe ka kotloo ka yona glucose ena ye nngwe ya dintho tsane tswekereng di kenya letsogo go tswa ka rona segatlha sa glucose ena ga e fitlha ka gare go mmele ga motho a se a jele se matlafa setsweng e leng dijo tsa ntse re reng ke di matlafatse ka se ka skwa ke di carbohydrate se gahla sa glucose e go ya mading ke sefe jalo ka fumana go dijo tsena tse se di seileng haholo ha di fihla meleng ka ha di sentse di dibubebe se gahla sa tsikiri ya ne re di tsang glucose gore di tlue ka mona ka mading masetsaneng a rona ka morao di thuiswe ke mmele gore di fetela ka gare go madi a rona se gahla sa teng se dile haholo jalo ntho ena e beya motho tlokotsing ya gore ke mona mo e reng motho ga a lo tlhatlhotsiwa maneng a ke o fungwana a sa na le tsikiri e ngata mading mme kgothaletso ebe gore ga o le jalo motho o lokela gore a ntse a ja dijo tsona tsena tse re ditsang ka gore ke dimatlafatsi a ja dimatlafatsi tse santshang ditlhotlheletsi gagolo e le gore bakeng sa gore ebe re tla re o jile dijo tsena tse ntshitseng ditlhotlheletsi tse ntseng dijo kapo di-product tsa teng dijo tse ntseng ka profine ntshitseng ditlhotlheletsi e ka ba di-cake o ka fumana gore ke di-cake ke bo di-biscuits ebile di-cake tsenonong ka botsona tsona godima se ntse di etswa ka phofo ya ne ntshitseng ditlhotlheletsi gagolo o tla fumana gore ebile di tshelwa le tsikiri ya nne e dubang e ngata gagolo jale senana se ntse se re tsikiri e motho a e fumanang e tlotla e fetela mading ane ya gae e tlotla e ba ngata gagolo mme qetelong ya letsatsi re iphumana motho ena re fere re o na leng o na le tsikiri ebe re tla fetela gore na dijo tsena tse nang le tsikiri ka kotlologo bo tsona ba tsona di na le ditlamorago difeng ke mane mo re reng motho ga a kala a ja dijo tse nang le tsikiri e ne e ngata e ka ba tsikiri ya ne nokang e ka ba tsena tse rereng di entswe ka dijo tse ntshitseng ditlhotlheletsi gagolo o qeteletse a iphumana a ba mmele o mogolo gagolo a ba le lefoga le lengata gagolo mme sona se mo beya tlokotsing ya gore lefoga lena ka bolona sentse se tlotla se kwaela motlhala ga ngata o ka fumana ba bangwe ile le mpa ena e se ba tenya ntle le gore o santse a ne o nne mmele kao fela tsena se re ga e baneng mpa e tlala ya ba tenya e ba le lefoga le lengata dikarolo tsa mmele wa gae tse ka gare tse tlhokolotsi gagolo e ka ba dintho tse kang tsona bo matshwafo bo pelo di iphumana di ka gara lefoga le lengata gagolo ko go ketse motlhala fela kere ka nako nngwe motho ga a tlhaba phoofolo ko go ketse motlhala ka go yo o tla tho eno nne gagolo ga e bua ntsha dikagare tse eno o tla fumana mafoga a na le mangata le gona mono dikagare mono jalo o ka ipotsa gona ga pelo ya motho e le ka gara mafoga a mangata o tlo etsagala eng kae ke mona mo a bang tlokotsing ya mafu anana a pelo manyeme a gae ga le ka gara mafoga a mangata manyeme ke karolo ya mmele e ka gare e thusang go laola lefuda tsukere ka bolona ka go ntsha maro a itseng gore ga tsukere e le tlase e ntshe le go le nepaetseng gore e nyoloe e be boemong bo nepaetseng ga e le godimo gagolo e theowe gore e be boemong bo nepaetseng so ga e ba re iphumana dikarolo tsena tsa rona tse ka gare di aparetswe ke mafora ka baka la mmele ano mogolo jale lefora lena le ka gare diikatisitse ka gare ka monong le kwaetse dithotsene gona gore beya tlokotsinyane ya mafu ano ona tse kere high blood le mafu a mang gape a pelo jale e be kere tle ke qolole gore e tlile ona mmele ono o moteng ya onono ka kotlolo e tlile o beya tlokotsing ya gore o be le lefulona lena la tsukere nka qolola gape le gore ga ngata baneng ebile ena e bonagala gagolo baneng tšhele batho ba gagolo gagolo o sa qetetse ka nako ngwe ga go tsentse se motho a kgathatsang ke meno o fumana o tshwarwa ke meno o tshwarwa ke meno a ne a opa a bola jalo jalo le bana meno a bona a opa keng ke ditaba tsano tsa gore re dutse re jang dijo tse nang le tsikiri e ngata gagolo motlho mongwe ebile re sa elelele le gore na go molemo ga kae gore lehano lena la rona re le hlokise e le gore bonyane tsikiri e ka bang e ka salela ka gare go lehano leno la rona dikokwanatlhoko di seke tsa iphepa go tsona ya ba ya le menwana a rona re fumana a bola jale ke fetele ntlheng ya bobedi tabeng ya bobedi ya gore na ne ke buile ka gore ke go iphumana re ja dijo tsena tse nang le tsikiri e ngata le gore na ditlamorago tsa tsona ke di feng ke fetele gore o tla fumana gore ka nako nngwe re ja dijo tse nang le letswai le le ngata gagolo ga ngata ga re bua ka letswai le teng batho ba ka nagana gore re bua ka lena le bitswang table salt le na le lesweu kapo le pink kapo le jang a mefuta e mengata matswai empa tshele tlwaeleileng ke lena le lesweu bakeng sa ono ka dijo anthe aa ga se gore re bua ka letswai le eno fela go na le dijo tse ngata tse re dijang tse e leng gore di na le letswai leo e leng gore le re le ba lengata papisong le letswai le o re lokelang gore motho ka mong a leje letsatsi le letsatsi motlhala ga e ba o tla bo pheile dijo ka tlo ga e ba o pheile nama o enotsile ka letswai

jalo wa ukwa gore tswa ile na ha le na tshi tshi dijo tsena na go ho mong ke nama wa ukwa gore ha ena tshi ha ebe monate ha holo ka mogoke ikela ka tsangkate e re ke tshele ntho ke ena monana e tshubunyana ho thuki ke distock ka pore ka e bitsa distock tubes motho wa enga wa etshela ntho eno ka boyona o ka fumana motho ha no ke le ha holo empa ka boyona ntho tsena tsa distock tubes tsena e hleng ke dintho tse ding tse eleng gore di na le ke ditlamorago tse e leng gore ga e ba ke ntho o ka e sebedisang letsatsi le letsatsi letsatsi letsatsi wa fumana o ntse o noka ka yona mono dijong tsa gago e ka o beya tlokotsing bane mono mo e teng e sentse e na le letswai le lengata ka bo yona ebile e na le mafora a mangata a sa nepagalang jele ke tse ding tsa dintho tse o re lokelang go diela tlhoko e nngwe ka setlong gape ke gore ntle le gore e be re ja letswai lane le re reng le a noka le le sweu o fumana gore batho ba ja dijo tsena nama e ne e rereng ke di-processed meat re ka etsa motlhala ka ntho tse kang boroso boroso e sentse e na le letswai le lengata ka bo yona ebile e ntse e na le mafora a mangata a sa nepagalang ka gago yona ka moo dingata tse ding ke bopalone dijo tsenana ka botsona ga di a nepagala gore ebe re ntse re di ja gobane di re beya tlokotsing gona go gore ebe re iphumana re tle o tlhage ba tlokotsing ya mafuana a kotsi ga kana ntho nngwe gape e re ka e buang eo ke nagana gore batho ba ka se ye le tlhoko golo go na le dintho tse ngata tse nang le tse kang bo mazimba ka mefuta ya tsone di na le letswai le e leng gore le tlabe le sa tlhokaga le mmeleng wa rona gore e be re ntse re leka letsatsi le letsatsi ele ke dintho tse dingwe tse monate tse e le gore motho a kena lebenkeleng mono fela o sa kgatlha gore ko go kereke mazimbana go ko go kereke yaneng ebe motho o ntse a ja anthe ga a bone gore o ntse a ipakela bothata mme ditlamorago tsa go ja dijo tse kang tse enono tse seng ke di boletse tse nang le letswai le nang le lengata ke yona high blood pressure e leng phalo ene e phameng ya madi ka gare go methapo e na ya pelo e tsamaisang madi mme ga motho a se a na le high blood ga lefi lena le ntse le gaela le gaela le ntse le tota o qeteletsa ba le monyetleng o a ba monyetleng o godimo gagolo kapa tlokotsing e golo gagolo ya gore a ka ba le mafu a kang bo stroke mme tabe e na le tswa ehlile re tlameya go ela tlhoko e golo gagolo gobane ehlile ga o sa ele tlhoko gore letswai na le ka ba kotsi ga kakang ka nnete ehlile re tla o thiba gole ehlile stroke se tla tla se ba teng e nngwe gape o ka fumana gore letswai ena batho ba ntse ba leja ba leja kele ntho ena e fitlha e beya nako nngwe motho ebile ga a bile a ja letswai le lengata ga kana ga a tsebo le gore a leke go lekalekanya kapa go balansa ka gore a nwe metsi a lekaneng letsatsi le letsatsi mana go ntse a ikelela nama e nana ya ntseng ka letswai le lengata kapa o ntse a ikelela mazimbana fela metsi a a nwang letsatsi le letsatsi ona a manyane gagolo jalo sena se beya kgatelelo ka gare go diphio tsa gae e leng tsona tse sesefang go leka gore mmele wa rona e dile e phetse gantle ka gare ka mane jale ga a qala go ba jalo fela o ba le mathata a diphio go na le le ka godimo le tlwaeleng le go thweng ke kidney stone jale dintho tsena kao fela e tlheletswai le kotsi re tlameya go ela tlhoko gore re bone gore re leja ka tsela eo le lokelang gore le jewe ka teng letsatsi letsatsi e seng re le tlogele tututututu o tlameya o nne o leje empa a go lekalekanya fela ka letsatsi le letsatsi e nngwe gape eo ke batlang go fetela go yona ke taba ya mafora a mangata gagolo mafora a mangata gagolo a sa nepagalang ke re a fumana dijong tsena gangata tse fresh-weng di-first food tseng ra fumana gore re ithatela makwenya ka nte utlwa gore a monate ebileng ke dijo tse potlakileng tse e tsang ka pele ga o fitlha tokopong mane o lapile di-chipinyana o se fitlha gore makwenyanyana mono moja di-chips le tsona di-processed meat tsanene di ntse jalo ka ke lehlekatlhakisa ka gare ntle le letsai di boetse di na le mafora a sa nepagalang jalo o tla fumana gore ga re e le tlhoko gore ditaba tsena kao fela di ntse di tswela pele gore beya tlokotsing re ntse re itseelela fela re sa e le tlhoko gore na di ntse di re beya bothateng bo bo kakang jale ditlamorago tsa go ja dijo tsena tse nang le mafora a mangata ga kana-kana o tla fumana gore jale motho ke mane ma a bang le mafu a pele ka mefuta ya ona re tla ba le tsona bo di-high blood di-stroke jalo jalo
ibe le hona mono ka lebaka la mafukana a sane pahalanga ke ba le ona mmilwane o mokgolwane e seng ke buletse gona ha motho a sana le mmidi ono o mokgolwane ha kana kana jelo ka bo yona taba eno e mo bea tlokotsinya hore a be le mafukana jelo ibe hona le hwane ho go bitsang ka hore ke cholesterol hona le mafura a o re sa bone ntle le go bo bona gore ke ena ke o di kae thotla kapo ke le fora ke lang lele se hona le dijo tsena tse tla fumana gore e hledi na le hona go bitsa ka gore ke cholesterol go se mo ke se mo hlala ka dinama nama ene e go di ha re bua ka mafura re tla bentse re bua ka mafura ke ngile tsa lona cholesterol e tsela ha e sitla ka hare ho methapo ya ne ya madi ntse e kwala hanyane ka hanyane ha ba ke re mothapo wa madi ke se mo hlala ke re ke ntwe ka reng le thong tsela ka hare lo thong le nana le lentse le bile hantle ho ka madi a ne a gona ho phalla ka hare ka mmu ya le cholesterol e ntse e sitla e haela ka mmu e haela ka mmu e haela ka mmu ha e se ha e se ka mmu hallo ya madi e se ba ka isa ka mai hantle mothapo ntse o tsala o se se tsala o se se tsala ho ka na go yeng motho a ding a di tlokotsinya hore mothapo ka bona o phase ka po yona cholesterol e ne ka hare ka mmu go phase mo mmu e be jwa le ke mane ma a pete ke tsaba le a ba le sona se tlokotsane jale mothapo ena ka bo yona mo mong pele go ka ba le therapy ka po go phaswa ho ha mothapo ka o bana mothapo no ntse se se fala phallo ya madi ha e tsadi hantle ke mane mo go le seng re yona taba yeno ya mafogano a mangata e ntse e bakela motho gore a tlokotsinyane ya lesilane la high blood bona ho bolela gore dintho tsena kaofela tse se dike dibile tsa tsona tse tharo tse e leng tsikiri e ngata letsai le le ngata mafora a mangata a se nepahalang ehlile ha re qala dikopana ha e ba e nngwe le nngwe ka bo yona ha ke qala ke e qolle ke ntse ke bolela gore ha o ja letsai le le ngata o ka ba tlokotsinya go be le high blood ha o ja mafora a mangata o ba tlokotsinya go be high blood ha o ja tsikiri e ngata o ba tlokotsinya go be le high blood o so ka ipotsa fela gore na ha e ba ke dintho tse motho ka bomong a di etsang mohlomong a di ja go feta tekanyo e le ena ka bo ena a le mong jalo wa utlwa gore na o ba tlasa kgatelelo e feng wa utlwa na o ipeya tlokotsing e feng ya mafua ha e ba dintho tsena ka borago ba tsona di mo bokanetse ha je hantle o di ja go feta tekanyo ya letsatsi le letsatsi gona go bolela gore o ba tlokotsing le go feta mohlomong motho e bang mohlomong e mongwe a ka ithatela tsikere fela e mongwe a ithatela letsai fela e mongwe a ithatela tsona dijenyana tsena tse fraiseng fela jale gona go bolela gore re tlameya go ba tlokolosi gagolo gore na dijo tseo re di jang ke dijo tsa mofuta o feng mme gona gore go rona go tloa gona jale ga ke santsane ke buse motho le motho ka nnete moo a teng a tlatlatlhobe gorena gore a gopole gorena tsatsing le e ka bakedileng maobane teng e ka bakedileng kore a tlatlhobe gorena ke motho ya ratanyeng mme ga ntse ke tswela pele ga ntse ya mmametse a tle a utlwe gorena dinthong tse tse ke di ratang ke diseng tse etseng peyang tlokotsi jale a tla utlwa gorena ke re bakeng sa gore motlhomong ebe o ntse a tswela pele a ja tsona ke sefeng se wa ka setsang e le gore a dikore a ka ja e seng e nepaetseng go replacea eo e fosagetseng nang jale ke fete ganyane fela nke ke kene tabeng ya gorena ga se re buile ka gore dijo tsena tse nang le mafora le tsikere le letsai le lengata re se re itse di re tshwarisa tsikere kapo di re beya tlokotsing ya gore re be le tsikere di re beya tlokotsing ya gore re be le high blood di re beya tlokotsing yane ya mmele wa gore e fetatekane e leng obesity mononong ke rata gore ke konkolle lefuka leng ka lebaka la nako mohlomong ke tla sitsa gore ketlhe ke tebe haholo ka lefuka leng gobaneneng go bua ka tsekere ka bo yona go ka re tlhoka nako e tele e lengyana gagolo empa ke e lebise basotho gore na mohlomong e bang motho a ikutlwa le ena kapa a tseba gore ehle ke e mongwe wa batho ba ratang dijo tsena tse nang le dintho tsena tse ngata tse seng di boletswe e ka ba ke matshwao a seng a ka a bonang e le gore motho mo a teng a sapotlake a mpe a temele setsi sa bophelo se gaufi e le gore a tlatlhobe gore na e se ka ba jale o sa itseile tlokotsing ya mafuane ga motho a ja tsekere e ngata le dijo tsane tse ke itseng ditsile dikgeseretse gagolo a ka bona matshwao ana e bang motlhomong tsekere e

a ka ba le lenyora le godimo haholo, a ukwa nyora haholo ebile a nyora kgafetsa. Motho mong a omelela le ka hanong ka mona. A ka bona hape go ntsha metsi kgafetsa. Ke nngwe ya matshwao e leng gore motho ga a na le tswekere a ka iphumana a bone mmeleng wa hae. E nngwe gape ke mokgathala wa nosaeng moriting. Kore o fumane gore ga ke fitlhile motho ono, ga se le gore o na le ntho e ngata-ngata eo re kareng o e sebeditse letsatsing lenneng. Empa fela o ikutlwa fela a ntse a kgathala fela. Ga ona ntho e tlhileng a rongwa e etsa letsatsing leno, o santse a kgathetse nako ena kao fela. E ka nna ba e nngwe ya matshwao ano. Jwale ha a sa ithuta gore matshwao ano a teng motlhomong go ena, a ka potlakela sese gaufinyane e le gore a tatse bo o bona ona e seka ba mafu a jalo a teng. E nngwe gape e be lefubenana la high blood. Lefu la high blood ke ka re se re tshilo gore ga ngata lona ehlile motho a bantlo kotsing ya lona golo-golo-golo-golo ke yane a sebedisang letsai le lengata. Lefu lena la high blood lona le kotsi gobane ehlile ga se ga ngata o ka fumanang motho a ba le matshwao. Empa boemong bo bongwe o ka fumana motho a se a kgatha-kgatha tswa ke botlhoeng yane e sa eng moriting. A utlwana letlhoya ga a tsebe kore le gao a ntse a nwa metsi gantle a sa tsamaya motshisong gagolo go a sa latlhelwa le ke metsi mmeleng a utlwe a na letlhoonyana e mogathatsang e mogathatsang. Mme tsena sere go botlhokwa gore ga e ba o a tseba gore e tlhileng motho yo ane a sa jeng gantle, ke nagana gore e santsane le gona jwale gore motho a tla se ke a bona e se e le gale jwale dintho di sedile ditsile taolong a sa a nkuwe a sa a sitsa le gore yona ka bo ena kesetseng sa gaufinyane. Go botlhokwa gore a tlapotlake e le gore e tere dikeletso tsena tse ke tlatsefana ka tsone a ba santse a agelela godima tsona e le gore go tloa gona jalo go ya pele a ba a iphumana a sentse a phela gantle. E nngwe gape ke obesity e le mmelwane o mogolo gagolo. Mmelwane o mogolo gagolo batho ba bangata motlhomong ba ka ipotsa gona gantse ke ntse ke re mafu a itseng jale ke dile ke kenyeletsa le obesity. Lefu lena le bitswang obesity ke tla rata gore nkare ke boemo ba bophelo kapo nka sakare ke lefu gobane mogatlwane wa lefatshe wa bophelo o bitswang go o tlhalosa gore obesity ka bo yona o ka e beya ka tlasa ntho e bitswang ka gore ke mafu gobane ga se taba fela ya tshebagalo ka bo yona ga e ba yona e sentse e o beya tlasa tlokotsi ya mafu ana a mangata a itseng eo re ntseng re bua ka yone. Go ne go bolela gore le yona ka bo yona e sentse e le lefu ka bo yona gobane ga o qala go ba le mmele ono o mongata ona o sa o nang le lefua lena le lengata le sala o leng o ba le mafu a itseng. Jale gape-gape ka bo yona jalo ka ga re tshwere e o beya tlasa tlokotsi ya mafu ana a mangata. Go ne go bolela gore ehlile ke ntho e leng gore re tlameya gore e tlile re ele tlhoko gagolo gobane jale ga re sa ele tlhoko ka nako ngwe motho yena o tla bantsa ga ke lefutso gona ge se ehlile ge batho ba ba tenya re jwang yena o nagana ore ae ga ke le tsena ntse ke le gantse fela gobane jale ga re batho ba ba setsane hese ga a elelwe ditlamorago tse e leng gore taba enana e tlo tla e mo beya go tsona. Jale e le gore go ne go bolela gore ntlheng ya mmele ono o mogologa kana ona o lefora ke nagana gore mono go se o le botlhokwa fela gore motho a tlhaele tlhoko gore tsela eo a ka ithusang ka yona gore a tla a laole boemo bona ke gore a tla tlhokomele botsela eo a jang ka yona a thole dijo tsena tse ngata. O ka fumana motho yo mongwe jalo ka gara poleiti yane ya gae o tshetse dijo tse ngata fela ga e lelele gore dijo tsena tse ke di jang di ngata go feta tsela eo nna ke le mane mo ke leng ka kenya kare taba ya phepo e nepaetseng o sita go e ya gola le boikwetliso bae gore o tlo thole mmele ono mogolo ga kane o tlameya o fokotse taba yane ya dijo tse ngata ka gare o plate ya gago o bile o ntse o tswela pele gore o ikwetlise e le go lefogalane le tlele thu e jalo ona botlhokwa gore ena ya obesity yone e bobebe gobane motho yena wa ipona gore a fitlhile ka re ntse ke ba moteng fere ke tlatla ke ba tlokotsing ya mafu ga ke ntse ke tlwaela mmele ona o ntse o ba mogolo wa kana-kana yona e bete gobanele motho o tla kgona go etsa bang o tla kgona gore a e bone jale ebe

ke fetela ke se ke ile ka bua ka hore na dijo tsena tse beyang batho tlokotsing ke di feng, ke diqollotse ka botsona kare ke dijo tse itseng le tse itseng. Jwale ho molemo hore mothating wa jwale nke ke fane ka hore na bakeng sa hore ebe ke se ke boletse hore dinwamaphodi tsena tse bitswang eng kapa tsena tse reng di beha tlokotsing ya mafu, ke eng eo ka etsang jwale? O so utlwile hore tsena dikolo seo o ka se etsang jwale ke sefeng mothating oo? Mohlomo motho e mong ha a tsebe, o na ntse a bona hore ae drink ena e reng pshi ke yona e teng haufinyane hore nka e nyorolla bakeng sa hore ebe nka nwa metsi. Ebe ke eng e nka e etsang jwale ha e le moo botho ikotsi ya ka? Bakeng sa hore ebe motho mohlomong a ka dula a ntse a nwa di-drink tsena tseo kapo dinwamaphodi tsena tse re reng di re a ka sebedisa di-100% protein. Ke hore ka bokgutshwanyane ke batla hore ho na le dinwamaphodi tse e leng gore o tla bona ha o kena le lebenkeleng, kapo motho yena a ka iketsetsa ka bo yena ha e mane a nka ditholwana ha e ba a sa batle hore a e je e le jwalo, mohlomong a nke apole a e je e le jwalo e feleletse. A ka etsa bonnete ba hore a ere kentse ke sile ka motšhini ono o silang ditholwana, ebe o iketsetsa senwamaphodi seno se monate, a ka se beya ka sehatse simang sa bula ya ba wa inelela, bophelo bo tswela pele. O se a fokoditseng taba yane ya trinkiane kapa senwamaphodi sane se re se tshetse dintho tse re sa di tsebeng ha se etswa mono, le ditswekere tsena tse tshetseng mono di ngata. Ke hore ke dintho tse ngata fela tse re sa di tsebeng rona ke ding le ha di ka tlabewa mono, tseo ka botsona le tsona di sentse di re di a tlokotse ntle le taba ya reatekeng. Jale mona ha itelela hona ho entseng ka thotlwana ka bona dintho tse ka mono ke sa tlholele, ha hona le ntho a lokelang hore a ka ethela hore ana tifise tswekere e ka mono ke a tlholeho ntho e nngwe le nngwe ka hare ho go drinkeng kapa senwamaphodiseng se sa tlabe ka iketseditse sona ka ditholwana ke sa tlholeho, mme hono ho mo etsa hore a tla nne a iphumane a ntse a phetse hantle. Ke sa le hona moo ke rata gore ke se ke bue ka taba metsi. Metsi ka nako nngwe batho ba bang ha e le mohlomong ebile gona sa bue ba ka qetelletse ba ntse ba sebedisa dinwamaphodi haholo go feta metsi, motho a ba lebale ko ga a nyoga fela ha a nyorolola ebe o santse a nyorolola ka senwamaphodi. Go bohlokwa hore re ele hloko hore metsi a bohlokwa hore re dule re ntse re yanwa kgafetsa, e le hore re tle re qobe tabane e re itseng ha re ntse re ja dijo tsena kapo re nwa dijo tsena tse nang le dinwamaphodi tsena tse nang le tswekere, re ja dijo tsena tse nang le letswai, re beya kgatelelo mantsheng tsa rona, ebe qetelelo motho o qetelletsa a ba le mafu ano a diphio ka go fapana ga ona. Jalo go bohlokwa hore re nne re etseba re nne re nwe metsi kgafetsa, empa hono ga o thibele gore a nna tsele pele go nwa senwamaphodi sane se ke seng ke iketseditse sona. Jwale bakeng sa gore ebe a ka ja bogobe bane bo bosweu mohlomong kapo dijo tse dingwe fela tse entseng ka phofo mohlomong ya koro e ntsitseng di-stress, e ka ba di-KG, e ka ba jwalo jwalo. Motho a ka ikelela dijo tse entseng ka ho bitswang ka hore ke whole grain, mohlomong a reke phofo kapo ehle ebe koro e tswang ha e kwanang masimong, a ikelele bogobe bono ba koro ya Sesotho kapo eo e rekileng, o tla iphumana a ntse a phetse hantle a sena mafu ana. Hobane dijo tsena tsena di tse ngata jalo ka ekile ka tlhalosa di thusa mmele hore o nne o thuse butle. Tsena se thusa hore sekgahla sa tsekere yane se itseng ke glucose ha se ya madimane se ya butle, mme le ha a fihla ngakeng mane ha a sa se je o keke wa fumana ka nako eno tsekere se e phane haholo ka hare ho madi a hae. Jalo hona ho bolela hore go bohlokwa haholo re ele hloko hore dijo tsena tse nang le dipesefeti ke tsona tse nepahetseng patisong le tse bang le tsane tse ntsitseng dipesefeti haholo. Bakeng sa hore ebe re ka ja dipompong ho na le tsena tse bitswang di-mefuta kante tsona di a kgasisa le ha motho a di seba ka matso, empa di kotsi haholo mmeleng ya rona. Jalo ho bohlokwa hore bakeng sa hore ebe re ka ja dipompong tsena tse mefutafuta tsenana kaofela ha re ikeleleng ditholwana, mme ka nako nngwe ke se ke tlo

haholo ntlheng ya bana. Bana o ka fumana hore ke batho be leng hore ha o mo fa apole e le jwalo fela, ha e thabetse. Ha re buele nnete fela, nna ha ke so bone pompong e tlang e lekana le apole e le tena e lekana. O tla fumana e se e le pompong nyanyane e di-shape di hantle kore e le ntle e kgasa la ha o e sheba ka mahlo. Ha ke so e bone e lekanang le apole kapa e lekanang le pompong. Hona ho bolela hore ho na le ntho e re tlamehang ho ela hloko. Ke eng eo re ka e etsang ha e le moo ke re bakeng sa ho ja dipompong ha re je ditholwana ka botsona. Hona ho bolela hore hobane ngwana a sa rateng apole, ke etse mohlala ka ngwana a sa rateng apole fela. Ha o ka nka apole mohlomong e kgubedu, wa nka e tshesa, wa nka e tala, wa di thatha ka di-shape tse fapaneng ya ba o mo tshella tsona. Ka hore wa mo tshella tsona ya sekolong, a ke ba kgutla ka apole eno e ntse e thepe ya ka hara sekubedu. O tlo tla a etsa hobane ha a qala a e sheba fela e ya mo kgahla. Ke batla ho etsa papiso le mane mono ke re dipompong ha ke so bone tse tlang di lekana le apole. Pompong e ka e le nyanyane hantle ka di-shape tse ngata tse fapaneng. Ha re qotiseng yona taba eo ya dipompong tseo, fela rona re se re etsa ba re khatha kapo re seha ditholwana tsenana hore di kgahlise motho. Le bathong ba baholo ka nna bao, a ke hore a je apole ba bang batho ka hobane ha ba tshwane. E mong a ke ke a utlwa a rata hore ae, o kore kise ke je apole. Mme ho ka ba bohlokwa hore hobane kgabela ditholwana tsena ka mefuta ya tsona jwale. Ebeneng o tla di ja e ka ba ka sekoko ya hao mane kapo ka mokgwa o ka jang ka teng fela. Ebe o ntso di ja mono e se e le motswako wa tsona, o sa je apole fela kapo pepe fela. E ne ke fetela tabeng ya dijo tsa ne tse ke itseng ke nama haholoholo e ke itseng ke process. Mane mono ntse bua ka hore ho na le dipalone, ho na le diboroso le tse ding tse ngata, di-meatballs di ngata. Dijo tsena tse leng hore ka hare ho tsona ka mono ebile ke na le bona hore re ntse ke dirisetsa ke mafura a itatileng. Ana ao e reng ha o ja mane ha o tlo bona, empa ha di neba re ne re ka ra o bontsha ha di etswa kapo fela motho a etsa ka bo montse re di bona ka nako nngwe. Boroso o tla e bona le ha o entsa ka pitseng ka mono. Ha mafura ano a hama wa bona hore mafura a setseng ka mona a mangata ho na hona hoo. Ao a setseng ka hara pitsa ka moo e ka nna ba ebile a manyanyane ka pitseng le ao o a ebong. Jwale o ka ipotsa hore na ke kgatello e kae e re ipitsetsa mmele ya rona. Pelo tsa rona di ba ka tlasa kgatello e jwang ke mafura ao re di fepang ona. Jwale bakeng sa hore ebe re ka jetse ja tsona dintho tsena tse ntseng ke di hlalosa diboroso, di-direction kaofela. Re ka sebedisa dijothollo. Dijothollo tsena di mefuta. E re ke etse mohlala fela nka qolla dijo tse ka reng dinawa. Ha ke re tumelo ya ka ke hore ha re ja nama e, re ebe ntse re shebile taba yane ya hore ha re ntse re etsa le ha ntse re hola re ne re tseba kore se boholo ba batho nka re ba kene sekolo sena sa mathomo re ne re tseba kgale kwana ho tla tlo ho na le dimatafatsi, dihahammele le ditiela mafu. E re mefuta ena ha e le meraro jwalo re ne re tseba hore ka hare ho plate ya rona e tlameha ho ba teng kaofela. Jwale ke a tseba hore ha re ja di-process meat mohlomong re be ntse re shebile hore aa jwale ke jele papa, ke papa ena ya ka mona, ke moroho, jwale ke beha le reshebo. Jwale bakeng sa hore re ka ja tsena tseo e leng na dihahammele, ke tse bitswang dihahammele e leng protein senyesemane. Re ka ja tsena tse e leng hore di bitswa di-plant-based protein. Ke dihahammele tse e leng hore di tswa kae? Di tswa mane dimeleng tse ka ntle tse re di lemang majareteng le masimong. E ka ba dinawa, e ka ba dierekisi, e ka ba le. Empa boemong bo bong motho o tla re ke tsena jwale le teng ha se ke sa je nama. E mong ehlile o rata ntse o thuntse nama ka boyena. Fela a fumana hore ha. Empa mme Mathepo jwale o so re jwale nna ke tse ke ja dinawa ke ja leng sisi. Ke tla ja raese ka leng sisi, ke tla ja raese ka dinawa ke etse mohlala fela. Jwale ho ntso na le nama eo re e kgothaletsang hore motho a ka etsa ntle le tse reneng tse leno tsa boroso le ding kaofela. O je nama e tshweu. Nama e tshweu ha re bua ka tsona e ka ba nama ya kgofe, e ka ba thapi, e ka ba nama ya kalakuni, di ngata fela. O ntso shebile hore haholoholo le hona boemong boo o ntse o qoba.

0: nama e ja e khubedu gobane le yona nka e diella nama e khubedu ha re bua ka yona le yona e ntse e na le tabatsang tsa bo cholesterol e leng kaofela e leng nama yane ya kgomo ya nku e ntse di ka beya motho kokotsing ya mafu ano le tsona. So ho bohlokwa hore re ele hloko hore ha re se re ijetsa hore re batla dihahammele kapo protein re jetse ntse seng ke di boletse e leng tse e leng re ke tsa dimela. Jwale mpheng ya motho a reng a ntse e ka phela ka tsena tsa dimela mpoje e tshwedi ebe.
1: Ke kopa ho botsa pele o tswela pele gore nameng eo ya tshweu ka ga o bontshitse tlhapi le yona e ka le thining e ntse e nepagetse morato?
0: E ntse e nepagetse empa ntho e nka e tlhalosang haholo nka kgothaletsa ena e seng e leng tlhapi-tlhapi haholo gobaneneng dintho tse ding di ebeng tse di nepagetse dintse di senyege matsogong a motho ga ntse a leka gore a di lokise go feletse di dilemong bane ba gona gobane ga nka ka etsa mohlala tlhapi ena e tswang nokeng e so ka e kenya ka ga le kodikodi ntse re ka e reka mane lebenkeleng le wena ya ba ya ga wena o kgetha gore a nna e naka ke tee fie akere e tupetsa ka gara mafora coutile ka ntho tse nong tse tla ena dipisa ebe nna yaka ke re a e na yaka ke tlo etsa ke e baker ga re dijaloeng tse di dikgati tse ne di nepagetse ka botsona ebile ka tlholego di sena mafora aneng empa wena mohlomong ya gago ebe o kgetha gore wa e fry wa bona gore ga o entse jalo o se o ikentse mafora a sa nepagalang a ka o beyang tlokotsing ena yaka e ntse e le jalo e ntse e sa kenya dikgana-kgana tsena tse ngata tse e le gore e tla e ntse e le jalo jale ena e ka makotikoti e ntse e nepagetse empa ka ga jalo e se e le ka gara dikotikoti moo go dumelang gore go na le dinthonyana tse itseng tse ntseng di tshetse goba ga e tle e le jalo o tla e bona e setsetse dingdingdingdingdi ebile ka gara lekotikoti ka moo e tla be e na le dintho tse ngata tse setseng gore go leka gore e nne e bolokege empa la go le jalo papisong le tsena tse e leng gore re setse processe gagolo tse di tswang bo dipalone bo diborose ka nnete e santsane e nepagetse empa ga se gore e ka setlhong gagolo papisong le yane itselang metseng e le jalo.
1: Tlhakile o tlhakile mme bone o ka tswela pele. Mamoroso Masalesotho e leshomele metso e meraro metsotso re ya re lebile goreng ya boraro e bankle o na le potso o ka kena nomorong ya +26 5 99 33 kapo Facebook go itumeleng manka +26 5 99 33 mme bone o na le motho a butsitseng Facebook gare ene a Mazimba tlhe ke keneng tse bua ya e le gore Mazimba na e ntseng raja e tlile a kotsi ge seke raja kapo ke ntho ka e tšhakelang gwane e seke ya ba karolo ya bophelo ba go ba letsatsi le letsatsi.
0: Nnete sale ntho e nka e tshwang ke gore maemong a mangwe ga o bobebe gore o tlo ore o tlogedisa motho ntho tutututu empa e tlile ka toka e ne tlametse e kege ka tlogela gobane ntle le taba ya gore mo nane ke kolola ke bua ka taba ya letswai ntle le gore ebe re bua ka letswai Mazimba ka bona a na le dintho tse ngata bona boo bo e ne e kare ka nako ngwe ga ne re ka ka etsa thotsisi ka yone ka re seo sa letsatsi ke Mazimbana ya ba jale re nka pampiri ena na re bala dintho tse entseng Mazimba ana ka botsona ka ofela re dikolola gorena ditlamorago tsa tsona mmeleng wa motho ke difeng ke difeng ke difeng e se yone o tla bona le wena gore ka nnete momamedi go bohlokwa gore e ke nkabe ke tloela Mazimba empa ka bokhutshwanyane nka re fela motho a seke a dietsa le ga badimonate fela ga kalo ga re qobeng go etsa dintho tsena tse sa napagalang karolo ya bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi gobane jale ke mona mo re bang tlokotsing gagolo ga e ba o seetsa tsatsi le le leng empa ga o ka tšhakela gola le gola ka nnete ka botho ga ke nagane gore theo se ntse di tlokotsing gagolo.
1: O tlhakile mme bone o ka tswela pele.
0: Jale ka kakaretso jale ka ga boemong ba ona jale e ne e le mane mo neng ke qeta or ke ne ke qeta go tlhalosa taba ena ya gore na bakeng sa gore o ka ja eng o je eng jale e nngwe ka stone e ne ntse ke batla go tlatobokisa ka go yone ke gore re na le tsela e o re jang ka yone ha re dula ka tlong motlhala ga e ba kere re dula re le bararo e mong ke a qetang letheanta ikiletse gaemo go sena mo nkareng wa e tshwantse a siela a tlhokisa ka nnete lapeng e mong motlhomong ke motho a agama e mongwe ke motho a sebetsang mo sefung ka golang ka shojwalo ke le ka ho tloetsa mohlala hore ha re le ba ga go jwalo ha re a lokela hore re ka ja ka tsela e tshwanang. Ha eba motho a tswa haha mola o ja poleiti ya papa e tletseng, papa e tletse poleiti jele ile o fihla a beya nama a beya moroho ka nqe yanong ofising, nka dumela hore a ka nka hafu mohlomong ke ho seketsa mohlala hafu ya papa ya motho eno a tsa haha e be yona dijo tsa hae. Hobane ha ke bua jwalo ke mane mo e leng hore ha eba ke tlo latella hore nna ya ntseng a dutse fela kapo ke sebetsa ofising ebe ke lo ipapisa le motho ya sebetsang mosebetsi o hlokang hore a sebedise matla a mangata letsatsi lenneleng ebe ke lelekisa hore ketse dijo tse lekanang le tsa hae, ena o tla salang tsa thutse hantle ka lebaka la nthwane eo re re balansa ntho e thwenke energy intake le energy expenditure hore na dijo tseo di jang energy o e fumanang ha o qeta ho disa le eo tlo o e sebedisa letsatsing enno ha o se jile dijo tse enno na e ya balansa e batla e lekalekane. Ha eba energy kapo dijo tseo di jang di ngata go feta energy e tla re ha letsatsi ke ditela o bo e sebedise hona o bolela hore o tlo tla o ba nne le mmoho. Jale ha re ka latellang hore re jeng dijo hobane ore nyeo e seka ka o sasa tse ngata go feta tsa ka ebile nna mohlomong ke sebetsa e le nna a sebetsang jale mosebetsi o jwang jwang ke go seketsa mohlala fela. Ha re etseng monnete wa gore motho o ja go latela hore na tsela eo a sebedisang energy letsatsi letsatsi e kae e le go qoba gona hore ebe re iphumana ka na le mmeleyane e meholo haholo.
1: Mme bane e ka re re na le mohala kwano re ke re utlwe re re dumela.
2: Hello na.
1: Kgotso.
2: E nna.
1: Dade.
2: O bula wa nna.
1: Ka mahao tate o ya jwang?
2: Ke sepa batho wa katsimi.
1: E ndade.
2: Nna e dumeleng.
1: Ndade.
2: Ee, ke ne ke re nna bone a ka re thusa hore na go bonolo ga kae gore mohlomong e momene a ka tlo bua le setšhaba. Na a ka tseba gore a motho a momema a ka tseba gotla mohlomong a e ba motho o mo jaa a disenyele gore a temo a ka tlo bua setšhaba. Ditaba tsena tsae kutlwa di monate bjale ampa e bua ka nako e batho ba ileng meseding a bona ka go fapakan. Na o ka bonolo ga kae? Jale ke re ya bobedi. Ke hanta bela jaba tsa letswai nnete ke a tsewa letswai di na le mathata. Jale ke re taba e na letswai ntshwentse gobane ga o saba dipalo tsa batho ba bontate ba golang ba fitlha le mo ntse bo 80 di tlase haholo. Mme o ka basa se ba kopane ba le bolefing kapo bokae o tla bona ga ke batho ba itselelang letswai ka moo ba ka kgonang ka teng ko ga ba le sontle. Jale ke re nna bone ya ka thusa gorena ebe taba e ya letswai ke go jaga le go na motho o tlame a ha o ne paedi a ya ga ba tse ka etsa papa na re tla le go ba nna wa sutu ta e ntse mo ta ta ga ba tse tsano ka botse tsiletsi a ga tsise bo nwa mo khona ho ya wa le ke mo ha o se se le se dilla o
1: ke bile ntate
2: do
1: danke danke me boni.
0: Hello me.
1: Ke utlwile ntate a kere.
0: Mme.
1: Gona moo ga o se wa gabelela le ya gorena mohlomong keletso ya gae ka ba gore motho a je bokgaba tse kae tsa papa. Go na le taba e kileng ka ke utlwa go tswa go wena o le maphepo gorena. Taba ya phofu e tshweu le phofu e tshetlha e o ka e kgothaletsang gagolo ke e feng?
0: Ke qaletsele ka wa gaba ntate pele go wena. O itse potsa ya pele o itse na nka ba ke bokgoni bo bokae ba o nka tla ha kae hore ke atamele ha motho ba wa mme ma go se tswa le ba ka ntse ke na bothata go ha nako yohle ha re dikitse re dumelane ka nako e o ile hore nka tla a ha ke na bothata nka tla ntate nka thaba haholo ebe re tla ntenya ha ya khaba ya papa. Khaba ya papa jole o kene mane mo neng ke ke le boemong bo ke neng ke hlalosa gona. A letsatsi motho a ka ja ntho e kae. Ke nnete go ka ba le tekanyetso e itseng ya gona motho a ka ja eng ka letsatsi. Empa ha o bobebe ha ka le hore nka e bua ka mokgwa o akareletsang gobane jo ka se ke hlalositse ke dintho tsena di batla ha o toba motho ka nako nngwe o a pitse le hore na motho eo o sentse a kula le tsebise ke motho a dile mo dikae mosebetsi ao sebetsang kwa mofuta ofeng gona go tla ba bobebe gore o beng ka molekanyetsa gore jaga ga ba tsekana tsa papa jaga ga ba tsekana tsa papa jale ga o bobebe ga kalokalo gore ka mosomong ga ke akaretse gobaneneng ga re bua ka ga ba papa o ka fumana gore re bua ka ga ba papa empa ga e baneng o tlo jelelela ka ditapole teng gobaneneng se ntse re sedile gore ga re bua ka papa re bua ka taba ya emedi gagolo e le maatla gobane ke itse ke dimaatlafatsi ya ke bua ka papa jale ga e ba motlhomongwe o tlo e jelelela ka dijelelelo tse dingwe tse e leng gore ntse e ipana ka emedi o a bona gore ga nkaka le ka go mobetsa gore jaa ga ba tsepedi tsa papa ga e tlotla e fitlhela sepheo se e leng gore se nepagetse sa gore kere ke moeleditse ka go loka gobane jale e ntse ka nnaba o ntse a tlotla a ja emedi e fetang ga e ba se ke itse motlhala jaa ga ba tsepedi tsa papa ke mane mo kereng ga e ba o tlotla a e jelelela ka makga gone kapo ka ditapo e ntse le di-emedi e ntse le dimaatlafatsi jalo go ne o bolela gore a ka nna ketetse a fitlhile seketele sa dijo tsa lokelang go dija tse fanang ka dimaatlafatsi tsa letsatsi le nne kapo ka letsatsi le tsala
1: o tlakile me bone
0: gana potso ya gago ke kopa tshwarelo gana yone e
1: ne ke buelela ntlheng ya gotla o tla go kgothaletsa gore okay motho a ja phofo ya papa ya phofo e tshetlha kapo e tshweu gantle lona le le bo maphepo le re phofo e le batlang le kgothaletsa gore e sebediswe gagolo ke fe
0: a tseba nna ke ere fela ga se taba mmala ke ere ke taba ya gorena phofo e ga e le dintsi tse di kgetsegile o kae ga ke re ga se taba ya mmala ke tle ke etse mosala tlhwatlhong mona ga e se ganka ke le nne pone fele ke le nne pone e tshetsa ke le nne pone e tshweu ebe dipone tseo ga dile jalo ke a dinka ke di isa lelaleng le na le santseng di-sitrate ga di di jalo di tla dintse di nepagetse di na le di-sitrate kore ke buele ntlheng ena ya gona mone mo ntseng ke bua ke bua ka lefila tsofere ke bua ka high blood ke bua ka obesity ga di di jalo ga di kgutla mone ke kgutla dintse di na le di-sitrate e leng yona ntho e rereng e thusa gore ga dijo tsena di na le di sukiri e ngata e seka mathela ka gare go madi gagolo e ye bitsebise tsona tseo tsepedi tseo ga nka ka dika ka di isalelwa leng lane le sesefang disetereng ga di kgutla di tlo kgutla di tsedi sena ka jere yane ngata kapo ga ero gona go bolela go gadisa le boemo bone ka geteng empa ka go otlolosa one ene e tshesa e na le molemo o ikgethang ditabeng tse dingwe e setse ditabeng tsa high blood ditabeng tsa tsetsekeleng ka lebaka la bosesa bo mmala o o mosesa o bolela gore go na le ntlho e ditswang ka go se betha carotene ga ke sekele gaeba ena e nkareng ke letsai jo teng ka gare go dibeke le thusang ditabeng tsa matlho le eng di eng kao fela gore motho pono ya gae e be ntle nka re ka gola molemo o empang o ikgetha ka yone ke gore e ka o thusa ka taba tseno le ga e se gore ke yona ntho e ka setlogong yang ya temo wa phofo e jalo ka popone e jalo gobane seo se segolong ke e le gore e fane ka eme kapo e be se matlafatse ke beele ke etse mosala papitseng le pone eno e setsa kapo phofo e setsa go na le ntho o thonke yelo gae ga e se e setsa ga e se ene e setsa ka boyone papitseng le ga e se e tshedi e na le molemo o ikgethang gobane fela e na le yona ntshwane e rereng e thusa sebakeng sa pone e le go bona gore ga kere go rona bo matheko ka kakaretso ga re bua ditsheng ya tesere le high blood kapo le nna nkare ga re di itsa mmala ga kalokalo gobane jalo re bua ka taba ya rona e disetresegele ka
1: go tlhakile me bone bakeng sa nako ke bona ka tlhe re tlatlameya re tlo tswela pele ka taba tsena kore fa re di beye mogatla kgwedi e me bone keo a nyamela mamere wa sama sa lesotho keo a nyamela re kutlwa gore na ke mofumana jwang a ehlile ga ke sa mofumana mme tlhe sentse ke ikopela tshwarelo ke seo o bonagala re tlo tlhoka gore tle re tlo tswela pele ka ditaba tsena tsa rona e tswe di le ngata mme ebile di le molemo go rona basotho mme mamare o sema sa lesotho tlhe lena la botsangaka tsatsing la ka jeno go le beye mogatla kgwedi gona mona ga tla botse re di bona gape bekeng e tlang ga ke tsa jena ke o fetela jalo he ditabeng tsa hora ya boraro ka motshedisi tšhakela makaja o tlo fa tsona santse le malala la motho me o tlo mo mamelo se masalo sotho gata kena holane la modikong wa batsa go bile ho tle ho polana na lena o le fripisetse ba lo he ka magathe ke matshwene ra thulo me wa lebelwa moyeng ke nna ngwana ngena mang ke fula go bana hape.

genau, Mann, sind wir da.

0: On the video station, the best DJ, DJ Letter in the 18. In the 1818 area. Ke bo yedi go ba joma dimo matlhangana mo setho ka lentse le phefa sa ntse le bidise ke thapela mo le tedi phulo mo tsa nka seboko ke mo tengwa mo le tedi difela na kwena ke motho a matsalo a go ifolla mo keke ba kone ba se na ba se pega mo metse yana tla jo hatla bo ise folo le tama na pika se pega tama ngwana tlo le hlongkwana ngwana bona tsa ka pika mo na batho ba dintho ke nga ke tsabedi ntho ke mpa ke tsamela tedi ntontsa batho se hla tshe kwala ka kuba ya bontse ke le semithi sala bala nama tsa family number mo tsena sana baba ba itse le go bona heng ka motho ba di menga teng hle ona mo mse masala tsotsa tsengile le la ka tsena a se ke mane re den tse tsela ngatsa go lo mantsana mantsana mo busela tsela khala ntse la bana batho ba mo ngana o shine wa ntate ya bolo tsinga tsa mmala lo ngola e be ba mpotsa ba re DJ Letse o tsebella kae go mangana o shine o bolotse bona ke nne tse we nne tse ba re jwang ba jwang hle wena mmshimo sala so hle o ntate ba bang ba hlolala le kgwaga mogano wa ka ha sa le moga u ba ka nnete ha ye moga di mogana wa le kwala e bona le no tsora fela ge hotle ke le sotho se le me di ho ha mfela metsa tsena ga tsena hlamo sa so hlaketsa mantla monate le makoloi ela makolo yo ra
1: abo how le re le khopo ena gaitse ha le re le khopo
0: e randa bole
1: e ije
0: Itse na Afrika Borwa itse na
1: o tsama hantle ka pace mamedi wa Selma Sasot and then boom shakala
0: brushing shakala
1: a bona sa masala sotho ko dumedise hotlhotlho mo mametseng sealema sa lesotho le gona te mme a santse o dumedisa tlhe ke itumeleng o gamangka kere ke moradi wa tlhokotse tlhanong ngwana ke na thaka letshesane ke mmakaditaba wa kamane ka makauteng kere ke kgetseta bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa taba ke di fengkere e-e sesotho ga se toloko empa e re se di le teng ke di a le ka matlho ke qake seaforika ke tebo ke sesheshe e be ke gwanka se kaota baketshe ke re o ka ntshe ka bokaota empa o ka se ntshe bokaota ka gare go nna kere ke le kaota ata fubeng saka ho ngotswe a matsho matebele ke kana hola la motho kongwa batsha ke afternoon drive e ke ntotsa bo teng ke ntotsa batsha ge tsa bonnete ba re wa ithuta o ba leseding ebile wa natifelwa go lo fitla le wena hore nyane ya botshelela ke la bonela megapelo wa tseba ha ile la bone tsena ge di lata mabotsela ge di lata magao gao ge ntse ge tsa bang jolo ha monnate ge be go otle ka tsa sedumedi ha tla ba keteng go re fafa wena o kene mona fela o ikgethele gore ge jana ga se hakalo o ikgethela khantsa go fa tsentseng dietse hala mona le mane go tlo gona ka dipapadi ntie mejwang hela ho busy hakala jale ke fa mami molaetsa mona wa screenshot wa tsebare
0: are
1: jo ya ba ha ke na thuso ke a ntse mara ke ka bile ke na hana motswa di ha go ke molle bothata ke bona ga fela jo ile ho lena
0: wi ngwetse mwana ba tshole
1: bizi hakalo emhlabeni ka nkosi mabe re smasa so thopola nana o lena ho hlophisetswa ka magabane le boqhatseke ke mo hlophisiwe moholo ha o batho
0: eh
1: deli

0: the movie sports.
1: Robson!
2: Shabudu!
1: Ah, dire, mbade.
2: Ah, kona watati, ona si baya.
1: Shapras.
2: Oi, tarasu.
1: Monate, ah. Oko utwise ona ho etsa labanye he ka je.
2: Ah, ngwana me taba boholo di mane na henyane ya Mexico ni tsatsina la ka je no ngwana me mo ire ngo ka nete. Ha o sheba ditaba ke tsane tsa mohope wa lefatshe. Mme re ha ke tshile jalo ebe ke dumedisitse mamedi wa sama sa Lesotho ngwana mme ke huile madume. Ha o sheba ngwana mme taba e teng kwano ke yane e leng gore bane ba mohope wa lefatshe ka nnete ditaba sentse di tisa sentse ba itlhophile ka nnete re ithutile gore tla gopola taba ya gore ha e bapala dihoreng tsena tse e bapalang ka go tsona ho bona kwana e bapala ka nako e fapaneng gagolo le go rona ga e kwano. Mme taba eno e re ditaba tse jalo ka nnete ga se ditaba tse e leng gore di ka fapanya letho empa e le gore go rona o na le maemo e leng gore o tlo thola tse dingwe tsa dipapadi tsa ditlhopha tse jalo di bapala digoreng tsane tsa go seng. Mme taba eno ga e le jalo e tla bere ga e le jalo ka nnete ae ga monyetleng wa gore le gona mohlomong tse le naga re iphumane re ka ba boemong bo e leng gore maemo a tla fapana a dinako jale e beneneng taba ya rona ko gore re tle re iphumana re le maemong e leng gore mohlomong le go tsoa late re tla iphumana re se re tsoa late mme le go tsoa late re tla iphumana se re tsoa late ka ditaba tse jalo. Mme ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e ka godimodimo e leng gore e teng re tlhokometse gore South Africa ka nnete e tla e bapala jalo letsatsi lena la ka jeno ka gora yane ya borobo mo e leng gore taba e ka godimo ke taba yane ya gore ka nnete gara dipapadi tsena tse teng kaofela ke mo e leng gore naga ena ya Aforika Borwa le naga ya Mexico ka nnete di etsana lane boemong bo e leng gore taba ena ya dipapadi tse iphetang e le Mexico le Aforika Borwa jalo ka dikile tsa bapala mane nageng ya Aforika Borwa ka selemo sane sa 2010 taba ena e re ke nalane ngwana mme ke taba e leng gore kgetlho la pele e a etsagala.

0: e ke papadi e lengwe e shebuwe ka leihlo le ntshotsho haholo ka ha dihlopha ka bobedi ka nnete di bapala papadi e lengwe gore e ka hara nalane mme ha o sheba re ntse re le hona ditabeng tse nngwe tsa mohato wa lefatshe ka nnete moporesidente wa wa SAFA e leng South African Football Association e leng monghadi Danny Jordan ka nnete o bontshitse molaetsa wa hae mo a bontshitseng ka nnete ore ae o lakaletsa bahlonono bahlankana mahlonono le gore ka nnete ba tle ba be le sephio ba bone ka nnete gore ba gopole gore ba sebeletsa Africa e se South Africa fela mme le bobona ka bobona ka nnete bontshitse gore boemong bona ba Belgium e ba tlabe ba ya pere ga se taba ya gore fela ebe ba sebeletsa bona mme ga o sheba taba e nngwe e teng kwano e ka setlhong re tsegele ditabeng tsena tsa mogato wa lefatshe papadi yone ya letsatsi la kajeno ga o shebile ka nnete re e shebile ditabeng tsa mmaraka go bona etse ka nnete gore ke papadi tse dintsi eno ke ya papadi tse dintsi eleng gore e generatile jalo bonnyane tšhelete e kalo ka dibilione tse 2.6 billion e leng go feta le ya lemosane se fetileng ya gata mo e leng ka nnete eno generatile jalo ntho e kang 1.6 billion mme ga o sheba papadi tsena ke mo e leng gore re bua fela ka gore nalane e ya etsagala mme nalane ga e etsagala jalo ka ya dihlopha tse tsala tse tlhagang kwano Africa mme rona re le maAfrika e re taba ena ka nnete ke taba e monate gagolo mme ga o sheba taba e ka godimo ngwana nne ke taba ya gore ke a kgala gore ntse eno tsa borobong rona kwano sealemong sa lesotho taba ena re tlabe re kenakenana le yona jalo re le boemong be leng ka nnete re ke life mme re ntse re e tlhaisa ka tsela eo re e tlhaisang ka teng ka tsela e nepagetseng mme ga o sheba ngwana mme re ge ya re phethela ditaba tse dingwe gobane jale re ne re tshepisana jalo le gore ka nnete phepha a tle a tlae ga o fetse dingwe tsa ditaba ga re ya re lebile taba e nngwe tse ntseng di etsagala legaeng kwano ke ya gore ka nnete bane ba mokgatlho wane o re reng ka nnete ke wa UEFA mohlomong ka super cup ke ya ditaba tse dingwe tse tlhaeletseng o tla gopola gore mohlankana yane kapa monna yane oma athane yane wa naga yane ya somalia e leng moletsa phala ka nnete o solotse jalo gore e le o ba karolo ya mogato ono wa lefatshe mme ka nnete o tsie monyetla wa gore e tle e le karolo ya mogope wane wa super cup UEFA super cup 2026 mo e leng ka nnete e tlabe le jalo kgatlhanong le PSG le Aston Villa mme e tlabe le yena eteletse paele papadi eno e jalo mme ga o sheba ngwana mme taba ena e re go tshosa go a le go isa ditlhelong mme taba eno e re mongadi Omar Athane ka nnete taba ena e neng ka e tla o le motho o shebile gore e mo tsisitse morolo ga e lemelengle ke taba e tsena taba ena e tlhaka morwa gore mogatlho wane wa CAF wa UEFA ka nnete o be ditumelelanong tsa gore ba ntse ba lokela gore ba nke boikarabelelo ba gore ba sebetse mmogo e le megatlho ya papadi ya bolo lefatsheng mme taba ena ka nnete re a e tholetsa ga o sheba yengwe ya ditoba tse teng kwano tsa selegae ke yana gore mohlankanane wa a bapalang peng go setlhopha sane sa Bantu football club e leng tumelo ka gabele Schmeichel ka nnete taba tsa gae dire ka nnete o lokolotse ka ga contract ya ga e ne e felelwa ke nako mme e sa ntšhafatswa mme ka nnete gabele o tla gopola gore o nkile ntshwere ka gang ke season tse pedi setlhopheng sena sa Mustang mo e leng ka nnete ka 2024 o ne a tloa setlhopheng sane sa Naughty Boys football club mme ka nnete re lebeletse re tla utlwa gorena ebe o belaelelwa go tlaya kapa o leba setlhopheng sefeng ke a tse dingwe tsa ditaba tse re tla nne re utlwa retere re di seemo mamedi go utlwa gorena di ka tsela e jwang ye nngwe e teng ngwana mme re phethela fela ke yane ya gore mohlankanane e leng gore ke wa setlhopha sane sa Kick for Life ka nnete motlhabadintlha wa setlhopha sa Kick for Life women le wa naganegala ditwe senate le tsie ka nnete o tlhaeletse jalo gore ae o fumane lengwalo la gaela thuto go ya dinageng tsane tsa Canada mo e leng ka nnete o tla lo ithutela dithuto tsa gae teng go tloga kgoding yane fetileng mme ke ditaba tse e lengwe ka nnete ga re ya re lebile boemong bona ba ntlafatso ya thuto le dipapadi taba ena ke reng ka nnete ke ya botlhokwa haholo mme re lebeleletse gore re tle go utlwa gorena e qetelela e le ka boemo bofeng e qetelela e le ka boemo bofeng e ngwana mme re tle re di beya mogatla go itu yona mona re tle re lebelele gorena e le o tla fumana phepa a tla o fetsane tsa mo o sentse re le ka teng mo re tlabe re le ka teng bosimo ba ka teng
1: donke donke rapture
0: Tada, so.
1: Aye, yezwe lebati, aye. Ye mamara sa masal sotho. E mehlano metsotso re ya re lebile horeng ya bone. Ho thoge kegele ke pepere ka mo. Pepa. Ge ke rutlo rena re tla mo fumana biang. Biang mamara sa masal sotho hle. Eh, mo re nke ho re nya bone ha jwale.

0: What that?
1: That the waka.
0: Who's up for what that
1: Ah, braga. Who World Cup of Air?
0: Who World Cup of
1: Air? Who World Cup of Air? That the waka.
0: Eh, what that I want to do, you know, you're glad you have a tumuna. What memor about me?
1: Who are Macauta? You don't give me a set of who are Macauta, Matri. Papa di bulang mo hopo ala fasile papa di tlile pa gintsa ba fala ba fala ka mongata ka Mexico ha mole na hayane ya Africa borwa papa di ena re fala ka ona ka kotlo jwa le go kopane le bana ba Barcelos ka mona ka Pioneer Mall ko ala moteng he wala mme center ke ya ona e leng hola ka teng ke loge ke bua tena mo ifo wa LNBS o sundo tle o le malala laotsi ka re dilo tso sports show and that wa ka sentse ba tle ba le ka mono set up ke ntla ho lo bane ke mogwana wa big screen mo teng he mo sutho mo ne mo sentse tle re mo mema priman ya ka jeno ha lo ba le gona ka mono ha mo le ba ba Barcelos mo teng he ka ba tla sentse tle di tsa gate o tla gona ka botla tla go bua papadi eno tle a shebile jwalo mogwana wa big screen evidence re mo fona ka go tlologwa ge le ka gona ka mono a re mametse getlo lena bile a re bona life ha ke re fana ka yona go bane ya ke babang ba ba sotho ba re tseba fela sentse re tlaya dia le moye mola ngwana me re bua ha ile ka kotlo hle ha ba re tsebe hore ke gona beng ba ditaba jole tsatsi la ka jeno ba Barcelos e fane ka monyetla o jwalo ka mona ka Pioneer Mall ba ile go re nkide kwana mo ntse ba palla hona teng ge tlisitse kwano le sotho mola ile re nka Mexico re tsara sotho mola ka mo hotwa le fatse tsatsi la ka jeno
0: ya ba tse monate wa tate ko go fela basotho ba tlehle ba bohe hantle o itse ge ba nka go tloa television ngwa tsho ge di yonga je
1: ke ba nka ka mogolo wa ge di yo ha go lololo wa la mme go ba ndwa le ka male ka television nga ke re jwa le e ke tawa tse monate go jwa le gena le mesebetsi nngwe nga tate tama go e lo etsa hala bokwana boka o tata tsi la o sane ha bo se bo buisa ile re tle ke ba bona ila bona ha le ha haila empa ka kwano ka re di ngwa tse ba o tlile ngwana mme a ge me hantle a go lwele go ntjong le ngwa bona e ntse tle e le malala o tsike le ka bontsha fela gore ka ba le gatso yo yo tlileng ya papa di ne pakeng tsa Mexico ha mole Africa borwa hantle ka go ga borobo go fana ka sa le moya ngwana mme
2: Shale re sentse re mengwe nna le DJ letse ka motulo tsa
1: le mengwe ka o fela sa ba sotse se ka ratang ho ya ka mono ka ba felosi tsa tsila ka jeno hantle ho tswa hore ntse ntse ba busupa ntse ta bona tsa sentse tle di tsa mahantle tsa mathekeng la tshwene e le go ke le ka o bontsha fela hore le a mang a manelo wa gona e bang a lokela ho ba teng ka mora hore a ne ya borobong wa mme a tla hle a thise ka la ba ka le yona ga so yo yo tlubileng e le go sentse tle re fa ba sotse hore manelo wa gona

0: MLB Sports, it is.
1: Aziz Sherman! Aziz Sherman!

0: wena
1: kore
0: ndotse monate
1: ndizamenje izinto zemona
0: dega vhe.

0: Aga tsena ma mse wa sala tsotlhe ka kena ho tseba ka le sotho khaba ka busu.
1: Ka busu.
0: Ke a tjho ma fela. Samantla monate. Are Kongo mami. Are Kongo mami. O shebeletsa. E shebeletsa.
1: Ba fa potso ngwana ka ba fa ka potso ya question mama re so masalutho tle tseba ka lesotho gaba ka bosotho letsa ka po Facebook ho DJ Letse ka po itumeleng ma nka potso ya pele le a sentse le letsa lona ke so botse potso Lesotho National Committee e thehilwe ka selemo sefe A 1952, B 1971, C 1975. Lesotho National Committee itewilwe ka selemo sefe. Ke ka 1952, kapa ka 1971, kapa 1975. 2231 6429 plus 2665 9933.

0: hatella yona ba le.
1: Ah, ska ba le ntlo ho. Ntlokeleng, ka le dumela.
2: Yeah, man.
1: Khotso.
2: Ba go mo le zudra ande.
1: Kama ha wena.
2: Kama 1962.
1: Facho.
2: 1962.
1: O sa ke sa wa tlofetela pele ke ana. A se 1952 ho ha. Ha go tlo bana ke 1971 kapo 1975. 2231 6429 plus 2665 9933.

0: Sabrina Jamail. Khatso.
1: Hello.
0: Khatsa ndate.
1: Khatso mme.
0: E ndate.
1: Ke ha o ka.
0: Ke bua le mang ho kae?
1: Hello.
0: Ke bua le mang ho kae? Ehle harutlwane ka nqene ha re bone. Haibo. Kwenzakalang. Ha go tla mo president ke mang hema mo re se ba sala sotho ke letsatsi ke khiba ka bo ke ka zwo. 2231649+2665993. Haru. Hello Jamela. Khatso. Icon. Kuna kana ga sa khoni tawe. Hello Jamail.
2: Aye le ka tsama ha ka le ka le hele ya.
0: Awa ah.
2: Hele. Ai. Wa le tena. Hai, du tsena di thata tsena tso di botantse.
3: Ke tsena ke to feila.
2: Ai se ka uthi ga final exam nje. Ai. He.
3: Hey, senze you may defy an exam na mo.
2: Ah, chale na le senze ke fa itse mo. Hey, hona te mo president wang.
0: A mo president wa LNOC.
2: LNOC ye me ten le South National Olympic Committee.
0: AM.
2: Well, o ke man le mang? Hai.
0: Ke tsa ke le tatsi ntse bulane ka ga ke khiba mohanyane ka ga ke casual muru
2: ke mo ka te
0: casual
2: eh
0: fucho ai.

0: Once again, ladies and gentlemen, welcome aboard. 93.3
1: FM. This is

0: kamono ka 30 years extra ka ona mtso ema beleng tumela tle gore e re ka papatsong mme hanga re khutla ema mabedi re tla go phetela ditaba tsa rona o ntse o mametse ebe o qeta gore o light wireless ya ha o ntse o mametse lenano la boroka mo Lesotho mme re ka hlalosa ema mabedi mokgodi wa lona lenano lena ke nna motebang a costume sengkoko ha re ka papatsong ema mabedi re a khutla titi
1: thabiso ke ngwana wa ngwanaka yeo e sala sala lena o tlo ha le monyane Thabiso e sale a nyolosa a theosa ka envelope. Toropo ena ka ho fela. A batla mosebetsi empa a sa atlehe. Maobane ha ntjwetsa ho fumana interview. Ke le ka thaba haholo. Ha ke nahana hore ngwanena o sotlehile hakaka. O ile a ntjwetsa hore interview o tlo etsa ka marangrang. Jonna wee, e ka ba airtime ke tlo ikuka hokae. Ka pele ka potlako, ka hopola ka airtime advance ya Vodacom Lesotho. Kile kanga airtime advance. Thabiso a tswela pele ka interview ya hae.
2: Vodacom, Lesotho's best network.
0: Mamedi a re khutlile hle me ke batla go qoqele ka setlaiswa se ditswang ntlatse. So se tlisetswang ke ba Vodacom mpesa. Mistaiso sena mabedi se ditswang ntlatse. Se u dumela hore ba Vodacom mpesa ba o tlatse. Ba o tlatse mamedi ha o ka wa short. Ere ke tsa mohlala ya mamedi ha o batla ho reka motlakase wa legolo jwale ha re wa sheba ka mona ka accounting ya ho bora kompisa ona le 95 maloti ka pona le 90 maloti fela ka le ba bona ka mehe mamedi ge ka o tlatsa ka bo batla ho reka motho o tshilo wa legolo ona le 95 maloti ge ka o tlatsa ka 5 maloti ena engwe o etsa jwang ho re o tse jwa le mamedi o etsa start 200 hash ha ke tsa start 200 hash mamedi o ya mane motlakaseng o ya payments ha o qeta ho kena ka ho LEC wa Kenya mono e mamedi mono mo fitlang hore na o Kenya motlakase wa bokae a ke gona wa tseba gona le 95 maluti yeah ke wena o tsontso tseba ke na le 95 maluti ka mo fela ha o Kenya chelete o Kenya legolo ba bona ka mo batla khutlela ho wena ba re wa elellwa hore o na le 95 maluti o shota ka 5 maluti o ka lakatsa go tlatsa me a bo batla go tlatsa e mamedi o tla le yebo ke kopa le ntlatse hle batho ba modimo me a mamedi re tla o tlatsa mono e mamedi o tla fumana motlakase ha o se o fitlha ka re ho mohala wa gago wa thekeng ya mamedi e tlabe se e le motlakase wa legolo wena motlhang o kenyang Vodacom mpesa ka bo kenyang tšhelete ka re o mpesa account ya gago gona re le ba Vodacom re tlabe se go bula a seng sa rona ya mamedi re sebeditse re di otlile re tla ba re kopane bebekeng e tlang gopola tle mamedi tlhodisano e teng e bitswa star e bitswa mega games mme ore o e kenele o itsa star 777 hash o ba meetlong ore o hape tšhelete ya o tloa ka sekidi fitlhela 200,000 malo ti kena ka mono ema medical start up one she buy bundles o fumane dipompong tsa hao ka mono ka ra option ya 30 years extra o to ska sokola mamedi ha o batla gore ba Vodacom no sotho ba o tlatse ha o shota he mamedi re tla o tlatsa ha monate jwang fela tla re kopana pe mamedi o be le mamedi bo monate bo tla latela go tswa go nna he motho mang go stone sinko go popola ka fumana ya mana man rang rang rata tsa pheleng la gona la Facebook e mamedi kona mo go bean ditaba tsena tsa rona mme nomoro ya ne rena ya WhatsApp e mamedi na ke 5811411 ke a Peter ke 5811411 ke go ba tshaba ba log it Vodacom, Lesotho's best network. Kile!

Nako ke hora ya bohlano sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke ho dumedisa ditaba o di balwa ke mosedisi Tshakela Makaja mokiti wa ho phetola lekote bakeng sa tukiso ya tsela ya dikilometara tse 40 le metso e mehlano ya ha matladi ho ya lebakeng se terekeng sa Qachasnack o eteletsweng pele ke mohlomphe tona kgolontsokwane Samuel Matekane o tswetse pele. Moemedi wa kopano ya Europe Lesotho mohlomphe Matt Sanagren o re ho kenyeletswa hwa batho ba phelang le bokowa ka hara lefapha la thuto ho hloka boikopanyo ba mafapha a fapakaneng ho netefatsa hore ba fumana menyetla ya ho ithuta le ho hlahlellwa ka ditsebo. Ha re phethela lekgotla la thuto e phahameng tjhe le tshwere thupelo ho hlahlella ba nang le kobo ya bohadi ditabeng tsa thuto ka lenane thuto le ntlafaditsweng tshebeletsong.

0: Kanchawa Wanyata na Koya Kayeta. Number one of radio station at the best DJ, my DJ Let's End the Rating. That's like a gentleman. I'm a Mr. Masala Sotoko Suran Kamuna, this same for Yguano, Rato Refa, or Nadi Mijuangata and Tabuemo. Ba money, he can be laying a sad man.
1: Hello?
0: Opeti Ransawak.
1: Oh, repeat him, Lord, or Opeti Ransawak.
0: Kama House and Muraga. Can you be some sort of Muraga or Refa or Na? Kajeno, here we make our Kailona, Dita Magatana Futofi.
1: Ke le bona tate ke me se wena tate ke me se le bokobeng ba se le moya tate le ba sutu bo tsaka ka ka re tso samolono wa ka ile bitso la ga ke sabo inspector mo hlo ke tate hle ke me ka bo jete ka ntena ka nofu ka mona go tloa ka nkani go queen 2 kwana ga se kwana o lo fitla kwana mo motho wa ka fella nteng go ntse re nna fela ka nnete di kotse ya di sebetente ka ba mpinta tate ke tsaka go llang ha e ka tsona ha ona letho letho le ge tsho le ge tshwenya fela mo hlwana wa ka batho bana ba khanna ba tshwere di fono ba bua fonong go ba balusang concentration gore kana go ngwe se go buletse dikoloi di se di tama ka lebelo le fapaneng taba engwe hape ke a gola etshwenya tshwenya ga holo ke ya batho bana tle batho bana ba dikoloi tsena tse nyanyana tse bitswang di 4+1 a ntate ba fellwa ene ba fellwa kana go tse kgolo na go tsa ditlokotsi na go batho ba yang gae ka ba ha ba tla mo sebetseng se fumane se itse pata ka hara medi bi fela ntate mane like bona mola o tswa le site mola le tamo leno la mono fela mo re re jwale se re ja ile fumane fihle re patla e be se re dia kelelo ena ga se nna ga ntate di kanedi luke go tloa mo ntate e se gala le mephate ka nnete ntate ntho tse di a tsere toka go ha
0: ke le bule ka tsela ka tene nga hlela kwa se wa ka banna e shitle ja yena ana eno o fellwa eno ifita ye misa traffic ena ntsi
1: a ye misa still mulono wa go fumane wel ha o tsebina o tlo mo manya ka go motho eno o mo manya ha go letho o tsontse go hotla loka
0: eish mpa ya lo ka mo ka hotla loka nnete sale mo ruwa o tla loka lona hore ka nnete ditshelo
1: e ya ntate
0: ke o ta
1: go tsa molono wa
0: ka tla tsa dia monate tsa moholo wa
1: ka ka mo khotswana mola kwa ho yo lo ka mo khotswana
0: kan chama wa nyatsa
2: na ko ya ka yetla
0: so please kan chama wa nyatsa na ko ya ka yetla e mo jino tse
3: o tsapina bo hloka
0: ke no so please

0: ka dikanta tsotlhe mo abetseng ba le gona teng ke tlaleya ka mona ke le ka airport road ke le molaodi wa sephetephete sephetephete sa ona ka kwano ntate sentse se phalela gantle ntate ga se se ngata o ganka seko lenana ga se tshwane le maobane ke ntse ke tlhokomedisa basebedisi ba tsela gore maane tlasa masoleng pela domiciliary go thikue tsela mono ba shebe matshwao wa tsela tsela eno mono e thikue ba seke ba ikela fela ba tla wela ka sekoti mono ba tlhokomele matshwao wa tsela ba shebe gantle ba tsebo tseba gore mono go thikue go tloa mono mongaka ka nnete ga ona tse ngata le bana ba sekolo ke bona ba feleletse malapeng gana jale ga ona le tse ngata ke a
1: lebogaa
2: mme di a semasala sotho wa utlwa ka mane ka mobile ka mmileng wa segoa e leng airport road

Sean Barelo na baratang ho phela. Mamela sa masalso tshohle e le shumele metso robong metsotso re ya re libile horeng ya botshelela. Ke taba tsa di World Cup ntontong ho busy utwile ha ba batla ho shebella screen se se ho lutho wa lefela mane ba selosle be di haswa ka mona sa masalso tshohle ba seleteng ho etsa bonnete ba hore o fumana papadi ya ka kotloloho ka mono he wena mamela sa masalso tho ka ikela ke bona ga o reka sejo o fumana le mokgwa seno mahala ka mono go tla bo le busy ga kalo mme re sheba batho bentsa nalane ena World Cup motlhophisi kapa le wena o tshaba go nka mesebetsi ya batho ga ke bona bua ka tse fela Mexico ke yona fela naga e amogetseng World Cup makgetlo a mabedi go tloa 1970 go fitlhela selemong sa 2026 mme ka 2026 e tla ba ya pele go e amogela e tlabe le tlabe ga e ka tlola he selemong sena tlabe se e tleng baeng ka mogope jalo lekgetlo la boraro World Cup ya pele e mebala e leng colored TV batho ba bangata ba ile ba bona bolo ya maoto ka mmala kgetlo la pele ka lebaka la World Cup Mexico 1970 wow me kgetlo la pele la karete e tshehla le kgubedu ke ka World Cup e neng e tshwaretse Mexico ka 1970 mo FIFA e ileng ya hlahisa karete e tshehla le kgubedu pele ho mona ho ne ho sebediswa PUO kapa monwana. Ke tsona ditaba tse jwalo he. Mme ha re sheba tabeng tsa bahlodi Brazil e ile ya hlola Italy ka dintlha tse nne ho e le nngwe makgaolakgang yo ka lebaka la go hapa makgetlo a mararo Brazil ile ya boloka mohope wa Jules Rimet ka ho sa fele. 1986 World Cup qalong e ne e lokela go ba Colombia empa ile ya hloleha ka lebaka la mathata a moruo. Mexico ile ya nka sebaka sa metsotso ya ho qetela. Hand of God, goal of the country, goal of the century. Ke ka mohope wa lefatshe 1986 mo wa Maradona a ileng a sebedisa letsoho ho kora bolo Argentina versus England. Yeah. Tse ding tsa ditaba tse amanang le taba tsena tsa World Cup. FIFA World Cup.

0: tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tsa bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba tsetsa go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba gona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaba ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo welesen kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e lengwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone ne re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional growth model.

Mamedi metsungena e le shome re fakaletse hora ya botshelela ntle le tsungela tho ngana ka letho re hle re kena gabong ka ntla ya foretseng yona me yona ire se di sa tlantso ya bobodu le bomenemene di CEO ka botswanyane se bile le kopano le dikomiti tse thehilweng ka mafapha a fapakaneng ditirikeng tse le shometsa naha ka sepheo sa ho motswila bobodu le bomenemene. Dikomiti tsena di ikarabella ho mongodi wa lekgotla la setereke mme di sebetsa ka kopanelo le ho thakelana le ho tlaleha ho mmusi wa setereke ka seng. Nakong eo DCO e tlhatlhobang tshebetso ya ditereke ka ho fapana e fumane setereke sa bothabothe e le sona se ipabotseng twantshong ya bobodu ka hara makala le mafapha a mmuso esita le dikgwebong tse ikemetseng. DCO e bontsha ha e lemohile hore ditereke tse sa sebetsang hantle e le tse neng di sena tshebedisano mmoho kapa bonngwe, mme sena se ile sa etsa hore DCO e dule fatshe le mafapha a amehang ho lokisa diphoso le ho thakela malebela e tswe leihlo le sa fahlwe habedi. Ho utlwa ka botebo ka dikopano tsena, re buisana le mookamedi wa diphatlalatso DCO ena ke Mofumahadi Matlhokomelo Senoko eo re sentse re hokane le ena ka katleho.

0: Mema Snoko, re le bona go ha me re o amohela neng la ho tloatele ho ya metshatshana.
1: Ke a leboga mo sonthe ya ha go dumedise ke dumedise le ba ba meni ba se ya le moya sa lesotho.
0: Mema tlokomelo mema Snoko re ene lo mona hore he di CEO e se ipotule di tricky tse le shumetsa ka tsana hamme. Re re o ke o re ka le morao mane hore na hantla poto ha di tricky. Hana le ne le batla ho fihlela eng ke molaetsa ofe ne le ho fitisetsa ho di direki ka pa makala mafapa a mmuso ka fapana
1: ya le bo ha mo hlompe ke a exile di CEO ka ha ofisi ya rona ene ntse e fumane ha masego mo na sela ho ile ho ba le le ano le re ile ga re le tsebedise ho tla re tsebo hore bonyane re anele di direki tse le shumi mme ka ha le ano le na la rona ile ya ba le na la hore re kopanye batho ka gare ho setereke ka seng mme batho bana gare ba kopantse re nkile le mafapha a fapaneng a batho kapa dikedi batho ba emetseng mafapha a fapaneng ka gare ho setereke re na le bahwebi re na le bahlanka ba mmuso re na le mekgatlo e ikemetseng re boetse gape re ba le mekgatlo ena ya baphatlalatsi mme ka gare go streke mono re ile ra etsa streke ka seng ga se ga potolwa ditreke go ba kgethe dikomiti mme dikomiti tsena di betsa kgathale dilemong tse pedi tse fetileng moo ka gare go dikomiti tseno re ileng ga tlhokomedisa kapa ga ba tlhokomedisa gore mongodi wa streke e tlame a e be ena ba ikarabelelang go ena gona go bolela gore dikomiti tseo ga re di kgethile mosebetsi wa bona o mantlha o anetsa thuto ya ditaba tsa bobodu le bomenemene ka gare o setereke o tse ding gape tse tlatlhamang tseno ntle le go anetsa thuto ka gare go setereke re lebeletse gore dikomiti tseno go tsona ba tsona di sebetse go thibela bobodu le bomenemene ka gare go setereke sa bona mme ke tlhokomedisa bomamedi gore dikomiti tsena komiti ka nngwe e go kgethiwe batho ba masome a mabedi gore e be bona ka gare go komiti moo e le gona gereng batho bano ba tlaetsa gore le motho a tla stasemane a tla tsebo gore a be le monyetla gore a utlwisise gore na gantlentle ga re bua ka thibelo ya bobodu le bomenemene na re bua ka eng le gore na e mo ama jwang e le motho eo jale ditereke tsena ehlile dilemo tsena tse pedi tse fetileng re ne ntse re di tšhakela gore re shebe gore na ka gare tshebetso ya bona gore na ba ntse ba etsang gape re wetse re ba fa kwetliso eno e tlhakileng gagolo gore na mosebetsi wa bona o koa kae o felela kae gobane jele ge ne re tlhokomela go ka nako e nngwe batho ga ke re tlabe ba tlabe ba re ke sebetsa di CEO fela ka nako eno a sa sebetse teng gape re lebeletse gore ka gare o setereke ka moo ehlile ke leitlho kapa ke maitlho a di CEO ka kotlogo ditaba tsa bobodu le bomenemene ga di tlala wa bona di etsagala ke bona bo re lebeletse gore ba thibele bobodu le bomenemene empa mo wa bona gore taba e se etsagetse e amayeng bobodu ke mona mo ba tlatla ba jwetsa mongwedi wa setereke gore taba ke ena jele re bona jele se re tlotse mme ga e se re tlotse ke gona ba ka e fetisetsang go rona gobane ke rona ba nang le maatla gore re ka tshwara kapa ona go etsa dipatlisiso ga taba e se e le teng jale mo ke ngwe ne ne re o entse ne ke re meme tsona ditereke tseo tse le shome mo re neng re dutse fatshe jwale re sheba gore na ka gara tshebetso ya bona na ba ile ba kopana le dikholotso tsa mofuta ofeng gape le dikatleo tse ba dineng le tsona gona ke difeng ntho ena ne re etsa ya lobana ne re ikemiseditse kapa ehle rere re tlo ba kgothatsa ka gara tshebetso gore ga e ba motshebetsi re bona gore ba sebeditse gantle e be tse re kgetha ditereke tse re ditereke tse tharo tse latelanang tseo re boneng ehlile tshebetso ya bona ehlile e bonagala ka gare go setereke ke ka gona re ileng ga kgetha setereke sa bothabothe e le sona se ileng sa bonagala se ipabotse ka go thibela bobodu le bomenemene gobane ka gare ga mathata ao ba ileng ba bua ka ona sile ga bona bona ehlile go bonagala go ne o na le ntho eno e neng e ba tlamagantse gore ba etse mosebetsi ono gobane mathata e mešhie ba bua ka ona ditereke tsena tse dingwe tsa gore tlhokego ya mokgwa wa go tsamaya go tloa sebakeng se itseng go ya go se seng e ne e le bothata ka ga go ne go bonagala makala a fapaneng ka gare go setereke.

0: a llang ka yona gore e di tsoge bona e teng fela ke nje e sna meno e ba tlamile go batho jwalo go bane go bane go batla ditaba tsa bo bodulo go menemene ka pa hona go di nyebokolla ha sentho e go bere ha go le go bane di tlhodi tsena tsa molao pele di etsa bo bodu di dula fatshe di etsa moralo wa gore na ge tlatla ge e tlosa mona e mona ge tlosa mona e mona ebe ga e bona ga le le gore na ile a nyamela jwang e tlile go etswa moralo oo rona re le bisiwo nako e re etsang dipatlisiso re tlameileng go bo nyebokolola taba tseno mme ga re di nyebokolola o tla fumana go ka nako e nngwe ge batla go lo tshwedisa batho ba sentse ba tshwere pompong ka ganong motlhala ga re etsa dipatlisiso ke tla re re he mo khompeta e ka ka mono o tsinya mong a hao hona le taba taba e re ba tla nyetse ne tsena ka ha o tla bo ntse o ja kana go eng bo ha o tlo tla o ikutlwa o tlame go re thusa gore re fumane dipokomane tse tla re re dipokomane tse di tlo re thusa gore re se taba ena le gotleng go bana re keke ga isa ditaba le gotleng tse sena dipokomane tse feletseng mme mo tsebetse ono tla fumana go wa kikitela na go ntse re o etsa ke mogona nyewe o tla fumana go eng ka dilemo ge a sitwa le gore ga motho a re botsa gona nyewe e ke tlaleileng selemong sa mashome a mabedi ga e ka re etse so ka ba e fela ko gobane o tla fumana gore re be re kopana le dikgolotso tse batlang di fapane gagolo ka nyewe ya mofuta o jwano fele ke tletabeng ena ya gore na ge le disio ga ntse re potolwa re ntse re etsa dipitso na re bona go na le dintho tse re reng ga di fitlhela na ke tare e di teng go bane ha ke etse mohlala ha ne re ile setrekeng sa ne sa qathamane sile ga qeta beke mono re potogwa le metsi e mene re jwele ge ya metsi nyane ma e ma hai hai ma ha wa tsaba khile ga makala re ha re fisha metsi yeo re fumana hore batho ba mono ke batho ba mona ba ba botla fumana hore le ha o fisha hore na bo bodua go tseba hatse be letho ha o lo batla ditshebeletso tse tseletse na go re ke batho ba tla fumana go ha ba le sedile na le mamela bia le moya o fumana go ehile ke bothata ba ntle ba re mme ne motaka se ehile ha o ho hangang ke re sitwa hore ke mamela bia le moya tsale ha di taba di dilo go bolela motho ha a qala a tloa sebakeng tse jwalo ba sa fumana ditaba tse feletseng ha e mong a fitlhe a mo jwetsa gore ga fitlha ka gara toropa le batla ditshebeletso ga mo jwetsa gore o tlameile gore o ntshe ga ba o batla tokomane e teng o tlameile gore o ntshe mashome a makana kapo magolo a makana ga utlwe kare ke o bone utlwa ka o tlameya go a etse jalo gobane ga a na tsebo ya gore na mane mo kile o batla ditshebeletso na ke tlo tlhokwa bokae gore ntle ke tsebe go fumana ditshebeletso kapa ditshebeletso tsee na ke tsa mahala ga o tla fumana gore ga ba na tsebo tsa mofuta o jalo ga ngata motlhompeng
1: mabedi metso e mashome a mabedi a metso e mene re fogeletse gora ya botshelela e nngwe mme wa senoko ke ena ya gore le bontshitse le le disio ga le lemoile gore ditereke tsena tse batlang di kikitlela ka go taba ena ya go motswila tshupa ena e bobodu le bomenemene e le tse senang bonngwe ke eng eo le e ntseng gore motlhomong lesie ba sebedisana mmogo
0: ka ha re ile kgatlhagang ka sotlhe tse neng ba ntse ba bua ka sona gore na maemo ona ke a feng a tshebetso ka gare go ditereke re entse re tlotla re etsa moralo kapa moralo sentse re o qalelela gona jale wa gore re tlo tšhakela ditereke tsa mofuta o jalo mme ga re di tšhakela re tlo tlameya go jele re bone gore na re sebetsa re ba kopanya jwang kapa mona mo go bonagalang tshebedisano mmo e le seo ke tlotla ge bona ge kena dipakeng go ko gona bothata ke bofeng gobane mathata a ke ke a tshwana ditereke ka ofela go tseno tse ke kitlelang mme re tsebo bona gona ge nnanabetsa letsogo jwang gore batle ba tseba gore ba fumane thuso gobane e nngwe ya ditaba tse re ile ga di fumana ke tsena tsa gore ga bana budgete e feletseng ya gore go kenywa ditaba tsena tsa bo bodule bo menemene mme disio wena ba yona e sentse utlwa go gata badile jalo go tlo tlameya go jalo go khutlwele moralong gore na ditereke tsa mofuta jwa tse tshong jalo na di ka thusa jwang ke sa leba le taba ena ya gore le gona ke ntse ge le ka gore re nne re tsome go batho bana ba ikemetseng jalo ka European Union gore ga re na le bothata wa mofuta jalo ba ntse ba re thusa dinthong tse dingwe gobane e ne batla e se

0: hloka resebetse le bona. Mme rona re le batho ba bothe he, ga nka monyetla ona ka matso a mabedi hore taba ena e tla re thusa haholo. Ya ga se re dumellane jwalo ba qala ba fihla ba tla ka lewa la hore re be le dikomiti tsena tseo ba reng ke tsona tseo ba reng ke tseo re tlang ho sebetsana le tsona tabeng ena ya thibelo le twatsi ya bobodu le bomenemene. Dikomiti tsena hore di tse di amohelelwe hore di nolofallwe ke tshebetso, ka ha di ne di bopilwe le ka bohlanka, di bopuwe ka mekgahlelo yohle ya setjhaba, re ile ra fihla re ba kgohletsa hantle, re ba beha ka pele ho ditlhoho tsa makala, jwale re ba fa mokgwa hore na batho bana ba tlilo sebetsa jwang. Ha re se re entse jwalo, ga ba nka ra ba isa ditulong tsa marena, ya ba re hlalosetsa marena hore komiti ke ena eo re tlilong ho sebetsa le yona. Ya ba re betse hape re a ba nka re ba isa ditulong tsa dikhansele hore le bakgethwa bana ba puso ya ditjhaba ba puso ya ditjhaba ba utlwisise ka tshebetso ya bona hore na re tlo sebetsa jwang. Jwale le teng wa bonahala ba ba ananetse ba thabile haholo. Ya ba re qala ho tshwara dipitso tse potoloang di ya metseng mane, jwale ba se ba ilo bua le setjhaba le ho nka maikutlo a setjhaba le ho nka diqholotso tseo setjhaba di thulanang le sona. Jwale ebe ditaba tsena ba di tlaleha di-CEO tse ka bang di hloka hore di-CEO yona jwale e tlo kenya nko fatshe ho etsa diphuputso tsa hore na hantle ho e leng hona na ke ofeng ditabeng tseno. Hobane rona ke ho ruta setjhaba fela hore ba bone matshwao a ntho eo e bitswang bobodu le bomenemene, hore na ha re re motho o bonahala kene tsuong ya ditaba tseno, ke ha a na le dibopeho tse jwang. Mme taba eno ntate he, re tsamaisitse hantle ka hare ho streke ka mona ho e ruta setjhaba sena sa bo rona ga potoloho. Ke a kgola o tla hopola ntate, re bile le nako eo re ne re na le qholotso ya ditaba tse kgolo haholo mona o le leng la makala lena le fanang ka dibukana tsa ho eta. Re sebeditse haholo ntate mononong re kopantse ditheko hore re thuse setjhaba mono ka dipelaelo tseo baneng ba ena le tsona. Mme re batla maemo a ntlafetse haholo hobane wa letla hopola hore re la ga ba le nako eo ula ba haba le bao jwale ba lokelang hore ba emelle ka thoko, ebe ho tla kena ba batjha bana bao e leng bona be ntseng re sebetsa ka bona hona jwale. Mme taba ena ntate, ha re nakgang ya hore nakong ena ya phomolo ya mafelo a selemo le Christmas, ke dumela haholo re ipabotse haholo ntate hore ebe re la ga thusa setjhaba hore ba fumane dibukana tseno tsa ho eta. Mme ha ya ba mono fela, hona lekaleng leno le tshwanang le mane mo fanwang ka di-ID le mangolo a tlhaho le ya bafu, ke la nna ra kopana le bona mono ga o tlolla ditaba. Mme wa bonahala mosebetsi o ntlafala haholo mono. Jwale ka nnete ntate, ehlile ke a kgola ha ke akaretsa fela ke tsela eo re lekileng ho sebetsa ka yona. Empa eno ya number one ha e re tshose hobane mekgahlelong e mengata ntate, re welwa ke taba eno jwalo. Ha e re wele fela, ke a kgona ke hobane fela re sebetsa re kopantse ditheko haholo le batho bana bao e leng bona dihloho tsa makala, bao nna he ke sebetsang on daily basis le bona ho reporta le ho etsa jwang. Mme ditaba tsena re hlile re di otlolla mono, jale ba sebile ba ukwisisa hore ka nnete mosebetsi ona o diega o sebetsang ko a bona. Mme ke ka ona dinthong tse ngata ntate, ke bone re batla ka nnete mosebetsi re ntse o batla ho nolofala. Ka nnete ntate, ke kopa mpebe ke arabile potso ya gago.
1: go jalo ntate mhlomong ntate re ka lakatsa go utlwa maikutlo a lona le streke ka boemo bona gobane jwale re tseba gore na bobodu bo senyetsa mmuso jwang mesebetsi ga yo tsena ke e nngwe ya sesosa se kgolo o ko re fen ntate tšhaba gore na maikutlo a lona le streke a fe ka boemo bo
0: ka boemo ba bobodu
1: boemo ba gore le di hulang thau ditrekeng tse sebetseng gantle ntate
0: ana re ga ne di go gona e re ke sebetse o feta ka mona ka mo ntse re sebetsa ka teng re tle nda re se re bile re ntse re hlopha hore ke qale jwa re tse mogalo botsa ha o so ile aba muno o go bana le bata malilo la go lwala go ipitsetsa mahlo a batho mme taba e ba ya gona na go etlang o tla bosolo ka mme ka nnete ntate ga ke be ke thata falolo ko gore ke tle ke re aa ka nnete ga re tle re phatalatse ntwa gore re tlile re tlile re tlo sebetsa gore re eme gona mono empa re ntse re mema ditereke tse dingwe gore ka nnete taba ena le bae banka banna bane ba setloka ba ba ephamolela godimo ba ka ba ephamolela godimo bane ntate ke boikarabelelo ba bona bo bogolo go thusa mmuso go bona gore mona bo goreng go fane ka ditshebeletso ge fele ke e tsenywa go thusa mmuso gore ditshebeletso tseno tseo mmuso o di regileng gore ditla setšhabeng di fela di be jalo ditla setšhabeng
1: ntate e ka ba mantswe a go phethela ntate tšhaba pele re bule le mamedi e ka ba fe ntate
0: aa ka nnete ntate ke a gola e ka ba go mema setšhaba fela gore ga e le gona re le bang re ke ke ra tseba go tlhola kgodi modumena empa re ka tseba go e tlhola fela ga e ba re sebetsa re e kopanetse bobodu ke ntho e tibileng ga go kore yona ena ya phano fela ya dibukana tsa go eta o tlo o fumana go gantse le sebetsa mono e re a gore wa utlwa gore ntho ena ke ketane e ne e le tswanang le o tlwa dibakeng tse o ne o ke keng wanagana gore e ka nna ba le tsona diteng ka gata ba e ne lwalo so ka nete ntate re tlile rere re mema setšhaba sa bo rona gore ga re keneng re thusaneng go lwantsha godi modimo ena gobane ke ga fela ge thusa diseo ga e lengwe ke ke be ya tseba gore e tlole taba ena mme ke ka ona ba ileng ba ikeletsa gore ge tle re sebetse le bona ge bone gona ke keng ga tseba go e tlola mme ka nete nna etlhile ke re ntate ga e mongwe le e mongwe ga a kanka e le boikagabelelo ba gae motlala fela le motho ya a naanang gore a nnare yena o le o fana ka yona go ka a tatse bo fumana ditshebeletso mme o ko kale ebe bona batho ba nopileng ba rentšhe go lekane ka taba eno e tla tseba go thatafalela le a e kopang gobane jale eno ya sa a e bone gore ke phoso go etsa jwa ka nete ntate ke ka bokhutshwanyana ka monka ka beyang ka teng
1: na le tšhaba kopa o mamele sa le moe ntate ge tla boela re gokana mo momamedi a tobiseng potso go wena ntate
0: ya le bona
1: ke gomna mamedi yeo ke ena he mmuso ya setori sa bothabothemong ga di tshepa tšhaba mme metsotsong ena e masome a mabedi ga re lebile goreng ya bosupa o ka kena nomoro ya mala +26659933 kapa 2216429 le wena o tshwaele kapa go botsa dipotso mo e bang ga wa tlhakelwa kgotso mamedi mamedi dumela
2: ee mongaka
1: kgotso ntate
2: e re ke e kwale ne ke re ke tla botsadi ya o ntshwaga wa ke a tseba e seledieng empa ge ke ao le boa mongaka ke ntate molo lengope matedi mona
1: ntate lengope
2: ee ke mametse beng ba ka mono go tloa wa pele ke kalamentse mathao ba ka lese ke itsofaletse re sebetsa le ka thata se re itisetse kale ke re ntate dieo a ketang go theoa moo le a e ba ke lebisitse gampe o ntshwagele le yena a ntshwagele fe ga ke tsebe bitso leno la segoa
1: ntate tšhaba o nepie ntate tswela teng
2: ee ya ntate re ne re tlwaetse mongwedi wa streke jale ke re mona somo a seteng ga se le gale di maoba mona a kgwedi ka itale a ke re ngwana o batla passport-o kapa kotlana go ye o kopana le motho ya reng go yena o go ba e fumana ka pelenyana wena a tsamaya o tlhele tshotso ande ke mo file tšhelete ya go ketela ga ke na le ya gore nka mo feletsa go ya le ena Mwene pouze akay gena, oubani mba to ba ba resedele tam mou li boutani. Le hay li, yon a yi de se.

0: 뭐 문자 좀 그렇게 하는데 그 뭐 그거 쓰기죠. 연하증아 자자 제가 그 뒤산에 오가서 뭐 오바님 봐서 부임아 사와 오가된 저자이 뭐 이거하 아우아자바 오오오오 세빌레를 비춰라하이 오바님 오자 지루하러 해 문자 제발이 지리지
1: 나도 건가 봐.
0: 인다데
1: 에 hukise monana jwale ha ngwana a re ho thwatlele tjotjo taba ye ya ho mo file chat out ketela e lo re o hle mo file tjotjo ga lo from fana ga yona
0: o thewa o bua o thewa tsika ngo be nyu lo a ka lo tsupeng ka mo no le kha o se to le bo ka o di
1: ke nena ke sai like ke nena ke rena
0: gendadi ha go utlwe hantle o go ebite
1: ke rena jwale wena o le motswadi wa bofana ka tšhelete gore go le o fanwa ka tšotso na
0: ae ga wanke utlwe hantle ona mo le tšheleteng ke re ke mo file tšhelete ya go kalama dikoloi tsene tsa beng ba tsona le ya gogaonka
1: difoo tlakile monne bata hukana o kentse letsoo monne date ke a lebong
0: yankeng
1: date ntate mamedi metso e lesome le metso go bedi ga re lebile go raya bosupa ano mela mamedi ntate mokolo
2: ee ana le tlaba
1: ntate
2: ga e so mona ga go bako ge re ikopantse re le banna ba basotho re kala go ukwa tabena ya gore sedirikeng sena sa diphakwe anna hona le ntho e kalokalo ya komiti ya tamsa bo bodu le bomenamene empa he ga go tao ga se mo taba e leng teng ke batla go botsa mme senoko gona mme senoko a ka mthakisetse potso ena ke a tseba ke e botsa lekgetlho la bohlano a ntse a tlhaa sealemo e mo ne a bua ka taba ena bo bodu le bomenamene ampa nthusa gore na ntho ketso e fetoga bobodu le bomenemene ga e etswa ke mang ka gare naga ka mo ka kotlolo a sa mpise mone gona is there any individual e re kareng ga e etsa ketso mme ya consideriwa e le bobodu e ga e etsiwa ke mang na DCEO mosebetsi wa yone o behetswe meolwane gore DCEO o sebetsa mo o tlowe mo o ye kwa ga o ntse o lwantshana le bobodu o se ka ba fitlhelela mola le ga ya kaba o bona bobodu bola re tsa baputso tse pedi
1: ditlhakile nate mokolo
2: ya borago tlantate keng be ke ketele bo latela tsamaiswa kapa molao o theileng DCEO wa paramente ya lesotho mme senoko a tsa ka pontsha temana e reng e supisa DCEO gore e kgethe batho ba o ka theng bona tlile ba na le legwege kapo ba bonwa bobodu ga ba entse ketso bobodu kore ba bonwa e le bona batho ba jang kapo bobodu bo halalela ga bo halalele ga bo entswe ke bona bo halalela ga bo entswe ke ba itseng
1: ntate
2: ke tsamaye
1: ga nete nyamela ntate e mokolo mamedi metsotso e lesome le metso metlhano le wena ke ena he Khotso mamedi. Mamedi khotso.
3: E yana le tla.
1: Ndade molalle.
3: E ke tholang je ikho molalle ka kacha snack tea ga mo.
1: Ndade.
3: Ya sale ma ya 55. Thapelo ho motho ya ekilweng ke motswalle wa hae. Ke kale ke thule tse ntate die yeno wa bothabothe. Ka nnete e hlile haibe setriki sa gabo se tlhaile number 1 twantshong ya bobodu ka nnete ke motho o letse ke tla go mema senoko komiting tsena yenana ya twantsho ya bobodu le bomenemene setšhaba sa kacha snack se kgethile Tholang Jacob Molalle gore e be e mong ya lwantshanang le bobodu obane e tlile Tholang Jacob Molalle e tlile wa bolwantsha ke re jale na e be mme masenoko o a gopola gore kacha snack e la ka ba number 1 ka twantshong ya bobodu jale bona e le DCEO le batho ba ne ne re kgethuwe

0: le bona ke sechaba ba ile ba leleka ka hara komiti eno lo re na o sebetsana le ba sebetsa o kutlwa bua le ka di thosa ntho dike me khatlo ikemetse ke setho sa justice and peace na ba kile ba ka ba sebetsa le gone le nna ka kotloloa ha holo go na ibe ke tla ke
1: ntate
0: ke a le bo
1: mamedi metsotso e le shumanetse mgaro e kena lo yena hehle le fullele e tle ga go ka hana le baiti ba rona re be reng ka di le shwana kena mamedi 5+266599332236429 lo yena he o tshwaele ka po hona go lahlela ha mola ngwana mo e bang uta o sa hlakelwa hantle mamedi dumela ba re nete
2: yanda ke tsa mmasene rena ha ile mona re ba tsamaya ke re ke tsena ka le tsho ka ofela mona ntlo kgolo ya bona maseri mona o ya bone bobodu le bomene mene bo se bo fedi ba bana ha ku kgile tswaga ka so ya le moya tsena tsenyanyana ba se ruena ka ofela ka utlwa ba bolela batho mabitso ba gore ba batsie tsotso ka mono ba thebeletseng ya di-ID le dibukana tsa go yena na ya o petela ba kore se re kgathala maatla ke di-CA ena ntate kore e se ka re batho bano ba mono ba etse go amoela na oa tseba gore na ba na le boikarabelelo le gore le mo go mmeng masepala ba shebe bobodu gobane di-packing marshal tse di nka tšhelete e ngata ka ha ke re ke re ke fa mme masepala gore na a etse ja ngwe gata shebe gore tšhelete MCC ga na tshwanela e fuye tšhelete ntate tšhelete ya di-packing mono ntate wa ka e thiba letsatsi ke tlhola ke jetsa mme masepala ga le sealemoeng sona sena kapo tse ding gore nna ka ditsebe tsaka ga o santane go na le difate mono thawareng mono ke eme moriting e le motshare ke ile bankeng ka utlwa a o sie mongwe a re ene a re a sebela e mongwe a re manyeo tšhelete e ngata mo mme ko o bolelele ga ke entse sketeteng ka makgolo a matlhano ke a isa mmasepala ga ba nyanyeletse mmasepala gore a etse a monitore batho ba gore na ba sebetsa jwang ya le bona ntate ke nempa ke re ke qaqise fela o se ka re ke dialele
1: ya le bona re nete ya mphato ha re ho kahane le mme senoko a tle a kene mme ka mora mo re tle re kene ho ntate tshaba le yena a kene mo e bang dipotso di mo lebile mme metsotso e le shome re a re lebile horeng ya bo supa mane mo re tla stela fa bala ditaba ebile rona ba lenano la go tlatele re se re arogana le wena teng mamedi mme senoko re o dumedise gape mme ke a tshepa o utlwile mo mamedi ga di beya mme ai ke na go tsona mme wa ka
3: ke a leboa ga e le mona go file sebaka sa gore re bue re le di-CEO mosompheng ke kopa go tsala ka ditaba tsena tsa ntate molalele Gqeta Snack ditaba tsa gae e tlile ke motho re mo tsebang gagolo ntate molalele jale dikomiti tsena tse ga re ditheya tsa thibelwa bobodi le bomenemene di fua nako mme ga nako ya komiti e fela e tlile re tla re komiti e jalo e kgalwe e be jalo go tla boetse go kgethwa batho ba bangwe gape ba tlatla ba etsa komiti e nngwe ga se gore gere komiti e jalo e tloelwe fela jena e sebetse motšhaotšhile a e tlhile re fana ka nako mme ka mora nako e itseng e tlhile komiti e jalo ditereke kao fela e tlhile re tlabe re ba lokolola ebe jale gere go kgethwe komiti tse dingwe batho ba bangwe bakeng sa komiti e nngwe gape ke ya ntate lesonono nnete ditaba tsa mmasepala jalo ka ga e le company e ikemetseng kapa e le lekala le ikemetseng ga e ba go na le taba jalo ka ga re ba netse ba sebelana go tšhelete

0: e ngata mo kgerege motho wa mofuta o jwalo a fana ka taba tse jwalo go rona a bolela gore go na le taba e tjena tle re tsebe gore re bone gore na taba eno na ke taba e ka ya sebetsagalang ya ba a išwa lekgotleng ke a utlwa go ehlile o satlhile a latlhile tshepo ka rona jale ndate nnete ke kopa gore o seka latlha tshepo gagolo gobane ka nnete ge ntse re ipee ka ntse re etsa mosebetsi jale ena ya ntate ga ke a utlwa lebitso gantle a na bua ka taba tsa diphakoeng gore ba tlala go utlwa gore
1: ke ntate mokolo
0: e ntate mokolo go qala le go utlwa taba tse jalo ke ne ke kgotheletsa ntate mokolo gore a ye go mongwedi wa setereke a fitlhe a botse potso yone ene ya gore na ntate a the go na le komiti e e amana le ditaba tsa bobodu le bomenemene ebe jale mongwedi wa setereke o tseba bangwedi ka go fela ba ditereke ba tseba gantle ka komiti tsena ba tla mmontsha gona ena lefapheng le a tlhang go lwana gona ke mang ya ba emetseng ka gare go komiti ya mofuta o jalo jale a boetse a botsa gape gore na go na le ditaba tse na bobodu bone na bo etsagala go mang na ke molao ofeng gape o reng go seka bua go batho ba itseng kapa go ye go batho ba itseng molao o o tsamaisang lekgotla ya thibelotwantsho bobodu le bomenemene ga gona mo go thweng go seka bue go batho ba itseng kapa go bue go batho ba itseng tlelo ka ga e kile tlhakatlhakisa gore tlolo eo ya molao re sheba tlolo ya molao le gona e entswe ke mang eno yona re tlanne re e bone ga se ntse re etsa dipatlisiso tsa gona gona ke mang mme le ga se re fumane gona ke mang ehlile re tla sebetsa le wena go fitlha re ba re buisa lekgotleng ga ona motlha re sheba motho matlhong ebe jele re se re re ae eno re a mo tlwela gobane ke tshepa gore ditaba tsena tsa ntse a di bua teng o tla fumana gore ko gobane ba tlabe ba re batlaile dinyewe motlhomong lemo tse itseng tse fetileng ba bona go sena tswelopele ya yona e ebe le gobane re na le mabaka ona a ne a mang a kileng ka tlhalosa gore go batla tlolo ya molao e bobodu le bomenemene o tla fumana ka nako nngwe go e batla e file goreng ka nako ke ka gona re sitwang re be re bolela gore e file nyewe ena ga o ka maga ya kgwedi tse pedi e tlabe fedile gobane go na le tse dintse o tla fumana go tlolo eo ya molao ga ke nke motlhala jalo ka ena ya tsotso ya tsotso ena e bonolo gagolo ke gona mo re tlabe re motho pele o le o fana ka tsotso re atamele ebe wa re jwetsa gore jele ke ya ditshebeletsong tse itseng go itswe ke tlo fana ka tsotso ga o tlilo jalo go jwetsitse o tlile go rona gona re tla bona ona re sebetsana le wena re sebetsa le wena jwang gore se tseba o le o tshwara motho eno wa tsotso e seng e re ga o se o ntshitse letsotso ebe ke gona o tlo gotla gore ke ntshitse letsotso kaekaekaekae wa utlwa gore le wena jalo o se o tlotla o kenelela tshotsholong gobane jale o se o entse tlolo ya molao ke gona o tlo tlale ga o se o entse e nngwe gape ke ena ya gore ke kopa gore ntate ga a na le nako fela a tla ka iphe nako a ka check-ele ofisi yane ya rona se ke re tlo dula fatshe re tseba gore ge mo tlhalosetse ditaba tsotlhe tse amanang le tlolo tsena le tlolo ya molao ya bobodu gobane e tlile ke ditaba tse ngata gagolo ebile re mo fa le metlhala a tla tseba gore a e bone motlhompheng
1: mmeasenoko ntate nnete o re utlwa le sa re letho ka setreke sa maseu na teng bobodu bo fedile mme
0: ga bo a fela ebile setereke sa masego se ntse se na le komiti ya mofuta o jalo ke ka gona masego e welelelang ka gara ditereke tse bonalang tlile dikikitlela gagolo
1: ebe ntate molalele go na le nngwe a re ke setho sa mogatlo o ikemetseng wa justice for peace na le sebetsa le megatlo e jalo
0: go jalo motlhomphegmegatlo e jalo e na le boemedi ka gare o dikomiti tsa mofuta o jalo
1: ke shebile nako mme senoko ke bona ka gare sa tla ba le monyetla wa gore re kanka lefupule le na bobedi re go fe motsotswana fela mme o phethele
0: ke a leboga motlhomphei re santse re ipiletsa go setšhaba sa basotho gore re kopane mmogo go thibela ditaba tsa bobodu le bomenemene gore naga ya rona e tle e tlhae ka gare dinaga tseo re tla iphumana batsetedi ba ka thabela go tlo tsetela ka gare go yona gore tle re tsebe go fenya ditaba tsena tsa tlhokagalo ya mesebetsi e bonagalang e re tshwere gagolo ebile re tshwentse re le naga ya lesotho ke a leboga motlhomphei
1: ka leboga mme ka o tshwana re le moifo wa go tlwatele re leboga sabo sa gago lenaneo la go tlwatele re metlhetsang thapameng ka jono mmele ka moso
0: ke a leboga motlhomphei
1: mamedi re tla go kagana jwale le monghaditshepa tšhaba le ena re mofe gore a ke a difere ena tshe kwana re a bona ke taba tsa ditholetso ha hona ihle phutso yo ka ka motho ihle e motobile me he ha re ho ka nlena wa mphato re rena hore a phetna le tshaba nale tshaba
2: dale la
1: ha taba ke se ndate a go di phethele nate
2: ya na le ke ya le bua ke hola e se lo le nna jana ne re fela di tholetso tseo ba mamedi ba di entse empa mo mamedi ngwa pele ho no na le taba eo a e buang ya hore e ka re bohlankeng bona bo fanang ka ditshebeletso ho ka ba le ntho e ka ntheke eo ba e hlomang ho bona mona e tlabeng e tshwere lebitso la hae e le hore ha a kopa tjotjo ho motho jwale ebe eo a tjotjo e kotswang ho yena a tsebena ho bua le ma ntate tlaba taba ena ya neletsano ya tjotjo motho eno ya fanang ka tjotjo ha se le hore nakong eo a batlang ho fana ka tjotjo o tlhoka mabitso a motho e yena motho eno ya batlang ho fana ka tjotjo ho wa ho batlang ke tshebeletso eno ga fuwe tshebeletso a sa tsodelle hore a na o e fa mantho eno ho ka bangwe a fumana nenneng ha motho eno a sa sa mo tshepalla a do tletle ba ofising ya haeso a sa sa tsebe le motho eno a mo supa ka dibopeo a sa tsebe le lebitso fela o fumana hore ntho ena ba e buile fela ka mokgwa ono o bobebe bojwalo e leng hore taba eo ya gore ba be le ditek ee ka re thusa ke a dumela fela ha se gore tjotjo e ntsha gobane batho bano ba sena ditek kore o tla fumana gore le yena yona ya a e ntshang ka nako ngwe ebile go kala le yena pele gore e le gore a tla tsebe gore a fumane ditshebeletso mme taba ena ke mane mo ke itseng re tlo e tlola fela ga re sebetsa re kopantse diteko mme ka nnete nna ke re ke mema mo mamedi ka mo mong le basotho ba re mametseng gore ha re thusaneng mmuso morero wa rona ke wa gore bohlanka botlhe bo fuwe mosebetsi bo fele bo fane ka ditshebeletso tseo ba di hiretsweng ha ngata go na le nako e ne ore go tong go ketekwa letsatsi la bahlanka nna ke ketelele ke bua le bona ke re ntate
1: ka lebaka la nako ntate re lokela go arogana gona mona ntate re le bua sebo sa gago lenaanong la go tlatelwa ya
2: ntate laba ke ya leboa tle ntate momamedi ga a
1: phomolegantate mamedi ge selebe ga gotlwa mona ge lenaanong la rona la go tlwatele go emetshetshane lona le tlaiswe ke mabaleha mathomba maleha la tlhophela gaso ke meko photledi mme ge ka mane ka metšhini ya seremoya ke sebeditse le gauta bopa ga jale re sutela motshedisetšhakela makaja a tlo re balla ditaba tsa gore ya bosupa nna le bopa jwale re phutame ga tshwane ya rona re ya kamane ka mexico re le go shebelela papadi ya pele ya mogope wa lefatshe mme mamedi re tla bela re kopana gape lenaneo le tshwanang mme go fitlha ka nako eo kgotso ke ya moshesha.

0: tse 40 a metso e mehlano mme e tla boela e hlongwa marogo a mane. Ho sa le jalo mokgethwa wa lebato wa lelebake mohlomphehi Letsakang Moloi. Moloi, o itse selo sa bona sa nako e telele se arabetswe ha e le mona tsela e gakolwa. A re dintlafatso tse ding so mohlomphehi tonakgolo a ba tshepisitseng di kenyeletsa kgao ya tora ho hokela sekolo ka marangrang le sekiri. Lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo le hlahile ka pele ho komiti ya paramente ya moruo le ntlafatso ho tshohla setshwantsho sa molao sa 2026 sa tsamaiso ya lekgetho. Mongodi e moholo wa lekala Mofumahadi Ntlhwateng le bona o re setshwantsho sena sa molao se tlo hlalosa ka botlalo dituelo sa ya lefang le ya lefisang lekgetho. A re se tlo boela se fana ka sethala hore na mo ditaba di sa tsamayang ka molao kwa dikgato dife. Monghadi re fuwe hape poshodi wa setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho ka lefapheng la molao o re setshwantsho sena. Setsetse ka hare ho sona molao o laolang setsi se bokellang lekgetho le hore setsi se tsamaellane le melao ya pokello ya lekgetho ya dinaha tse ding. Komiti e tla bitsa bohle ba amehang ho etsa tlaleho ya komiti e tla hlahiswa ka lehlakoreng la setjhaba hodima setshwantsho sena sa molao hore ntlo e se ananele. Ditho tsa mekgatlo ya batho ba nang le bokowa di arolelane maikutlo le lekala la thuto le kwetliso le bahokahanyi ba lenaneo la Erasmus Plus kajeno ho matlafatsa batho ba nang le bokowa. Mofumatsana Tshedisahang Ramotso wa mokgatlo wa batho ba nang le bokowa ba pono LNLVIP o itse ho ntse ho na le qholotso ya kwetliso ya dititjhere hore e akaretse bana ba nang le bokowa, a ipiletsa ho mmuso ho kwala sekgeo sena. Mongodi e moholo wa mokgatlo wa ntlafatso ya batho ba nang le bokowa ba pono Lesotho LNDB, Mongadi Themba Modikwe, o kgothaleditse batho ba nang le bokowa ho nka monyetla ka boteng ba Erasmus Plus ho ntlafatsa bophelo ba bona le ho ananela ho akaretswa hona. Ho sa le jalo ofisiri ya molao ya lekala la diphatlalatso Mofumahadi Mamakgolokwe Namodi o hlalositse hore lekala le ntse le sebetsa le lekala la thuto ho kenyeletsa batho ba nang le bokowa ha ho kengwa leano la phetolelo ya marangrang tshebetsong esita le ho netefatsa hore ba be bobofaletswa tshebediso ya mahlale. Boikarabelo ba pokello le tsamaiso ya ditefiso sa tollgate bo tla fetisetswa ho Letlole la Ditsela Road Fund ho tloha ho setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL ho tloha ka la pele Phupu ho ya ka phatlalatso phetisetsano ena. E etswa ho latela moralo wa molao le leano o laolang ditefiso tsa basebedisi ba ditsela Lesotho o tla saona letlole le fuweng matla a ho bokella, ho laola le ho ikarabella bakeng sa lekgetho le rerotsweng tlhokomelo le ntshetsopele ya ditsela. Phetiso e tla theha boiphihlelo bo bobebe le bo sebetsang hantle bakeng sa basebedisi ba ditsela ka ho kopanya mesebetsi ya pokello, tsamaiso le ditshebeletso tsa bareki. Sena se hlaloswa se tla fa ba nang le kopo ya bohadi sethala sa puisano ditabeng tse amanang le ditefiso tsa tollgate, mme se ntlafatse kgokahano ya tsamaiso hara tsamaiso ya ditjhelete tsa ditsela. RSL e atlehile ho tsamaisa pokello ya ditefiso ka dilemo tse fetang 10 le metso e mehlano ka kopanelo le Letlole la Ditsela. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Mohlomphehi Tonakgolo o re ke boitlamo ba mmuso ho fetola bophelo ba setjhaba. Lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le hlaha ka pele ho komiti ya paramente. Ditaba di fella mona mamela tse latelang a hora e le ya borobong.
1: Why hold back when you can talk more for less? Get 70 minutes weekly voice bundles every week for just 20 malut. Yep, that's calls to any network. No limits, no excuses. Dial *100# or by using EcoCash or Mboy on WhatsApp at 66100100. Talk longer, love louder, connect better. Only with Econet Telecom Lesotho, inspired to change your world. T's and C's apply.
2: Checkers XXL is back, and you can save big on every

ona hantle metsotso ho ye re bom fela re fraletse hore ina ya rona ya bo supa ka motho ba dile ka ke la bone ka jeno hle gore no di mo itlhola gore fela matsatsi a le 10 le motso mo ha ke di ona ke ya pupchane pele mo ke sa dikiti tse pedi ma 10 ma bedi a metso e tsiletse ya ho wa madu me hle ka thabo le monyaka tse pedi lo hang hantle o sa botsi bomba pele o ke di eke tsenya ke mwana wa letela ke motlo ka se boko ke me ja e di kwa paka ruma ma hetla e mesetlelo tla sa mahafi mme nna lo wena re tlotsa ma fela ha re le babedi re le ka ha re wa boraro motho ke masinyeletse ha re le tjena ha re batlele ha re le tjena ha re batlele tsho ene ha re le ka tsela yona e ka ba etsa bo nete ska ba etsa ska ba etsa phoso ya go o re atamele ha le yela hole le kotse

Are merero ya ka ka bophelo ba ha. Are ke merero e metle fela ke mengopolo ya kgoro. Pula he mwana mme hore ha e ba ka jeno o bile letsatsi le se monate le tsatsi le bodutu. Hopolo ya ntate ya o bupile ke me hopolo e metle fela ke me hopolo ya mo. O se o yetsa ile se ka o fela di tlofeta. Ya ba pali ama o ba ni. Pa fela ele ho ru ka hore na a thebo phelo botsama. O tsebe o tsiba. Ithute hle ka diphoso tseo tsa gao tseo di entseng boleleleng ba letsatsi boleleleng ba matsatsi a fitileng. O ithute ka tsona o ipee hantle ga ba etsa phoso ya go utlwa e phete e tshwana fela o ithute ka yone.

thusa tsena ngwana mme ere ko fefela he gore na re ko sebetsa jwa nna le wena o ka bona wa fitela mane gore nya le shu lo fumana jwalo ditsidiso tsa mafu le tse

motho ditshiu tsa hae di jwalo ka jwang o khaba jwalo ka palesa ya naha ha moya o feta huduma yona e se ile siyo isita litulo tsa yona ha di sa itseba ke ka maswabi le kutlwa bohloko se ya le moya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang lefu la habashane raditabo ya hlokaeletseng a sepetlele tshepong ka la mashume a mabedi motsheanongo o tla bolokwa tshenola lebaleng la supers ka la tshilela phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso ye tswa ke mama gaola tshilo lefu la mantabiseng Amelia Rabeng ya hlokaeletseng a magaleng ha tsukutsa ka la leshume le metso e tsheletseng a motsheanongo mofu mantabiseng Amelia Rabeng o tla bolokwa ka la leshume le metso e meraro phupjane o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso ye tswa ke mapetla Rabeng lefu la nkgono Mantsiwa Victorina Monese ya hlokaeletseng ha matala ka la 4 phupjane nkgono Mantsiwa o tla bolokwa Maseru Kokobela Village ka la 10 le metso e meraro phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Push Monese e leng mora wa mofu lefu la Sello Magemeng ya hlokaeletseng ha Suodi ka la 10 le metso e supileng motsheanongo mofu Sello Magemeng o tla bolokwa ka la 10 le metso e meraro phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Molefi Magemeng lefu la Martin Chaulana ya hlokaeletseng Mafikeng Roma ka la 10 le metso e tsheletseng motsheanongo mofu Martin Chaulana o tla bolokwa tlotle hampiti ka la 10 le metso e meraro phupjane o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Sekwala Chaulana lefu la Thabo Oriel Thabana ya hlokaeletseng kotsing ya koloi Afrika Borwa ka la 10 le metso e meraro motsheanongo mofu Thabo Oriel Thabana o tla bolokwa ka la 10 le metso e meraro phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Nkopane Thabana lefu la Bobojane Stephen Nthunya ya hlokaeletseng tlotle ha tshilo matsieng ka la 20 motsheanongo mofu Bobojane o tla bolokwa ha tshilo ha mosamo ka la 10 le metso e mene phupjane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Malerato Nthunya lefu la ntate Lekgowa Mputana Matjeka ya hlokaeletseng Maseru Habia Shalabeng ka la 20 a metso e mmedi motsheanongo o tla bolokwa

tabo ya dipelo tsa rona e fedile moqhaka o wile dihlohong tsa rona ka baka leo dipelo tsa rona di a fela empa wena Jehova o busa ka ho sa felenga ka mantswe ya nase ya lemoya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re holona tshedisehang ke hona me le iphumule meyo.

0: le ka ka sefuba sena se tlo mpolaya jwa letje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka ka sefuba sena se tlo mpolaya jwa letje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka ka sefuba sena se tlo mpolaya jwa letje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka ka sefuba sena se tlo mpolaya jwa letje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00.
2: Mamedi wa Selemoya sa Lesotho, ke a o dumedisa. Ke Mmabatlo kwa Mafere, lebitso la ka. Ke tswa ha Dr. Motshatso ya ritelang Global Cure Organic Remedy. Ke bua le wena kajeno ke le ka mona ka Mohalesuku. Ka mafiteng, he, matedile ha ditjepeletsane, ha mofumahadi malhlonolo thato. Ke hona teng, mokgatu wa dumele. Eya.
3: Ha kae?
2: Me.
4: Hello, me.
2: Mema, mema, mokgatu.

0: Mathatho.
1: Mela mme.
0: Re bua re le ha di tshepeletsane, Matelile Mafiteng le wena.
1: O jwale mme.
0: Ke a tshepa o ntse nwa hlobo la kio hantle wena ngwaneso.
1: Ha ntse ke tsapa hantle mogatu.
0: Re fe bo paki ba ba magu a Botswana mma wena.
1: Oh, ya nne ke a le bona o so nhlalositse gore le bitsa la ka ke mmamogena Thatho le kgalong ha di tshepeletsane strikeng sa Mafiteng mona. Eh ya nne. Mongaka ke sebetsa Bloemfontein jwale mongaka o na le ngwana a kgathatswang ke sefuba tsena o na le bothata ba matshwafo jwale go ne o so bile o thooletsa operation ka baka la boemo bono e be e le gore ke a mo jetsa ke re a e se ka dumela ngwana a etse operation mo kope go ra etse jang a lokollwe ke tla ke tseba go to mo batlela go na le moriana a Lesotho kwana o thwentlobal q ke a tshepa o ka mo thusa ka nnete la mmamela ya ba o mogekela ona chemistry ha sa mogeketse ke dipile botlolo ya pele a ka nete ngwana ba hantle ya ba ba ntheno e kokobetse ha sa etsa operation ngwana ba ya sekolo
0: e ya mme
1: jale ka mogamo ya ba mongaka ha ke tla Lesotho ka bo December le ka paseka le hona pele ka May le hona pele ke June o dula a nneletsa tšhelete ke motlela le moriana wa global q
0: halala
1: ee ya nne ka December ka nnete ole a tlhatswa gao e ka nnete nne mamogela moriana ane wa gao ke bone o thusitse ngwana ka ke kopa ore o nke fete ya ntlhetekeng ga ke sa rata go nka botlolonyana tse feditse thapo ke o fa 500 o tlele ngwana ka meriana ya 500 ka tla le yona ngwana ya baga se re phela ka gore re monese global qo a sa ntsha le leleta ka nnete le ngwana bo a monnyane ke sentse ke mmofa gore a tlantshe tshilana ka o fela ee yanne jale e benyane wa mbolelela gore le mosebetsi mmo le nna kwana mosebetsing o kgathatswa ke mokokotlo wa itshetlhea ga itshetlheile wa opelwa ka morago o dula a beile mosamo ga wa maoto a ogoile ke thaba tse kana ha dutse kana a tshetse maoto ka nthenyana anyana a skise ebe ka nnete ke moriana oo wa global q ke mmampodi wa pheko ga o theko le sefuba fela le boemo bo e re mneno a mphe tšheleta ke ya Lesotho ke motlele nnemasege ke batla go tiisetsa mme eo o na sone moriana ono wa okwa ke re o ne o ntse o sebediswa ke ngwana mongaka fela mme eno la fa mongaka 1000 ya ba ke motlela le moriana ono Lesotho mone ya ba mmeno o nwa moriana mmeno a kena tse ga a sana ntho ane ya botlhoko bo ka magetleng ga a sana ntho ane ya maoto a nnae le dithaba tse kana e re ga ya mosebetsing nneng o ile beke o sa nkile lefi o sa ikopile gona fele o phela ga monate a re bile a ke sa ona le ga gago mma wena bele ke se ke etsa ba se ke o ba ba la ke se ke nwa half cup hoseng half cup mantsiboa ee ya mme jale le gona jale a ke tlile ka nne a e ka nnete mongakage 500 ngwe ke se tla o le moriana wane ga ke sa batla go soka ka tlong ka mone le ena ga a wa sotho wa pain gore aa moriana wane wa gao wa Lesotho kae ke re global q e tlo o thusa gore o tshwatle masele ane a o lomang ka mpeng o a futhumatsa o nna kopi o tla ba qete dinako tsa ga yantse a le gantle
0: halala
1: global q halala gape nne masele e nngwe ke nna nna ke laka ba le bothata ba gore ke utlwe ke na le ke nka e bitsa tholwananyana nka re ke tholwana gobaneng e ne le ntho e movang tse na letsweleng jale ke be ke tshwa ke kgae go tho mofitsho wa matswele o utlwa ka tholwana e be ke tholwana ya mofitsho nthe gopola global q e teng ka thong ka mona e na ngwana ka e kgatlha ka nnete ka e pidisa ka eno nna matsego ke e nwele ka nako ene gobanese ke obala ga ke tla utlwa tholwana eno go sane ga ke shapa ha tholwana eno le siwe le wena le gona jaleng ke bua le wena ga e sale ga ke so ukutholwana eno ga e sale ke bua nnete ke utlwile ka nako tse nne ke gobala ke a seba e ne le ntse ke apara dipijama ka uka ae tholwana e teng monana letsong la left ga kere ke a ikwa e a tsamaya ka futhuma tsa tloba lichio ka enwa ya banyane ke a gobala ho tsana ke shapa a eka nit ha se ke itlo ka ke a didikisa ke a didikisa ke batla ho bona tlwana e ka ba ke a thetsa nna wa ka ho fihlella hona vali
0: yele
1: ka nit tloba lichio ke mamputi ya tsheko nna wa ka ke re impontshitse ntho tsengata hona vele ke ke teng le sotho monana ke fihlile ka manta ka manta ke ke thotse nne matsalo wa ka e le mokudi mokudi eno eno e ha e sa le ke fihla mmeno 2007 ke ne ke tsala mmona le jalo ka go vetse ke a a o kule ba nne mantho o tse ba ke ho ho le tlo ba le tshwe ke a ka yena bong ka nte a re tshwetse o tswang ba ke tshwetse tswa ka a a tlo ba le tshwe le motse go mona ite di chemistry mmona tlo ba le tshwe e teng ho se ka mo batlela botlolo a nwa ka mo batla le ka mo jetsa ka go iphuke jolo ka tee e hlodile go iphuke jolo ka hona tee a sa nnete la go bedi ula tswala hantle ka mo theta ka bobedi aba hantle itse hantsana hantsana go tlo ya bobedi ile ke u jetse mo o le modi 59 a sa nna matsega hona gola tshare a e bo mmamogena tso tlo bosa ha ke fitla ke thola nna o bona dinako tsa hae ke ba le tshwe go ga ita ha e sa e le ke le kwa tshutse nge le seleng kwa mo mo tshatse mo njale e bi tsam ka ne ya me a le mo di 59 ga la ka bona dinako
0: e
1: a ntse le se di siyo a e bo ne di se di siyo le ntho tseno no tse tshireletsa mo mo bo ona sa sa di batlo ba nene nthenwe ne se emisitse ke bua le ya tsena nthenwe e ke
0: ka bile nthenwe e tswa kae
1: la halo
0: mme ke ke belala nko re ka nna ba ihle ho no so fele tutu o nempa ile bothata jwale ha ile mona sa a ile mona se a a nolo mo riana tsena ha ka teletse ntse setseng hle
1: hape ho seng ka jeno ke ha nna a ke wa hopola nentse ke lla ka so ke be ke re ke nana go ke so ya sifuba fela o tlile ba a re bo sibu ke a ka so e teng ha te hlena go ba ma bona go ba la ga fithuma tsa tlo ba le tshwa ha te ano go se ha sa mbolo mbo so e nana bo sibu ha se dipile ka nete ka fithuma tsa tlo ba le tshwa ha o se ha na eng ka tlile ka nkong ka mana o itse ha re hlile go ba le nthetata e tswang kwa go a khoshene kwa ba le kweletana engwe hapetsa
0: ena batho
1: ke a go ntse thata ha kalo a re ke ba ya ka e re o hantse ke go tlo ke mpeba ene le ka nkonyibe e be ne le ka mahanane e o la re e se ka tlo e be ene le ntse pa ke ding ka mahanane go ba nene e ra ba ka moga mo no hanane thone ba le a ka nnete ke tlile le tshaga ha monate
0: nna ke le matsalo wa hao
1: le matsalo a re ne re le mona a tika ndi nne mafere
0: tumedi sa monga hao le motswalle le mosebetsi mmoho le yena hle ba tswa pele ba no tlo ba kio hle ba tla ba kopa ba tla fola ho feta
1: ba tla dumela nne mafere tlo ba le kio ga e hule e hulela ba sotho doctor mo jetse bo hlokwa maphilong a gona ga le ba sotho e bile ke go khothaletsa ba sotho bohle ho sebedisa moriana wa tlo ba le kio ho hle ka ho na moriana wa tlo ba le kio ha o ha o kokobetse o a fodisa ke bone ka ngwana eno wa mongaka
0: jwale e le gore monga gao o sa ofetsa batho ba gabo botswana kwana ka tlo barkeo
1: o satla ke re le famili ya gae ga ikula o satla ba jetsa ka tlo barkeo bagaisane ba gae o satla ba jetsa ka tlo barkeo le gona jale ke tlotsa magosane ke diregile diteng ngwana a lona ha ke ka ke go tempa passport ke ba le tshwa ha tsa eh ya ne ga le ba sotho ha ba ikese se molimo ntate modimo a santana a re file the catalyst mo khaso ba no moriana ba sotho ba phele se thilele bana ba ona se ba khudise ke se ke ipile ka le ba ganni bohle ba mmopo go bana ba na be go tsala le bona makitshini se ba nke go ka bana ba go ha ba kuya e se tsaka tsara o vetsa ding ba gona gore a tsa ngwana o le gantle o mono sa mire ye ya naeti ke ho na le mokgwa na o tsentse le ba le tshwe mme ke le tsing na la ka tsa go tsena ona a fola ba ding di ke ni tsa sa fa tsa di na le tshwe ba le tshwe
0: Eya mme.
1: Eya mme.

0: e ba blong ka ntseng bona ba tlo go tlo ba lekhue e teng batho batsho ke wa empa bona ga ba be le sotho ba ba sa ba buile le ba bona ba ba neletse ba tle le yona le sotho mona ka ga tsetse ga ntse yale ke khotheletsa basadi ba ne go ne sebetse mmo ke ke maketa ka ntse ngata monga ga ba bona o sogometse bana ba ga ka tsela yenu ha ona le mokgwa wa ka o tibela sena sena jene jwale ba tsitse ne
1: ene ke hle ke go ba jetse gore ha hlokomela bana a ka tla le tlo wa Q100 randa fela e fodisang bana le gwale le lo tla bua ntse le re fela ke sebetsa le wena ha go leleke o wa bona go hlokomela bana ba hae
0: o tsa le nne mapere gona ba le mongata ke sebeditse le ena 2021 go fihlella ka jeno ke hodisitse ngwaneno wa hae ke monisa tlo ba le kio ngwana hae a na le beke tse tharo e se go kgweditse tharo beke tse tharo ya ntse se se mo wa ngwana ha o sala le ena mo hlokometse o mo nkeke lo ka wa hao bana ba soka tlo ba le kio ba ine ba fole o tsena ga ke tsala go tsa mongaka he o tla ga ke tsanga ngwana mo hiana se se to a
1: yele kana tsa ga le boa hle me ma morena mo ga tlo ga le boa tsa me handle hle go sane nna ke
0: ke a le boa nna ma fere ntumedisetse doctor ka nete modimo a mo etse handle a nna ga tele mo hiana ba sotho ba fole ba sotho ba itlotse ge be mongwebo ge be batle
1: tsa dumela doctor mo ga tlo wa
0: ee yanne wa ka tsadi wa ntate modimo a letse handle ka ofela ka bo tloba le guest house ka mono ka driving school ka mono le ka pharmacy ka mono ka ofela le be handle ntate modimo a le boloke
1: mo fumari taba tsa hae ha di lokile fela a njwetse ke tla fihla ka mo ka mahokeleng
0: ee ya nne ona ntsa bua ka tsona letsatsing lena ke tla mo fa dinomoro tsa hao mogatu
1: ke le boha mme
0: ha ho le tloba le kwe ho le le basotho
1: le ha ho le
0: o le mogatuwa waka
1: ge na le metsotso e le shumele metso e tsheletseng pele re fihla goreng yane ya borobedi salema ke sala sotho seo se mametseng ke nako ya Global Kio ka ne kremedi mampudi wa pheko dinomoro tsa rona ke 6688 0410 nomoro tsa 6688 0410 ke tsa ka mmabatlo kwa mafege e ka nna ba o na le bopaki bo batlang gore fa bona tsa ofisi ya rona Global Kio ke 5900013 le 6282820 le 0639546255 Global Kio ke ne selemong sa botshela e phekola basotho le bohle ba kulang mme selemong sena sa botshela mme wa ka re fihlile ka lebelo le tshabehang batho ba ntse ba fola fela kore re la gana go bona COVID le sena so tshe sena se teng se bona tsena ke ntse re tlo so fodisa jalo re dumme ka o foli
2: ha ba fole na ke forile ba kulang ba fo ye Global Q tshe go tlisa ntwana mo sadi
1: na
2: re ke tla luka
1: ha e sa
2: ha
1: e go na e bile ka kona thoka ba ka tshentu e tla me ka kona thoi singa fpas pele ha e qala ya pele ho nako e tla khutla
2: ha e tsa ileng ha di
1: ha e
2: fela e go tlisa di se
1: ho na le bokushi
2: buka ba kwa nge taba
1: e ko nyamela ho
2: ho no ho jeng ka
1: tene ri la pono wana kwa me a bontsa ntwe ka 90 tseng a tlo ke hlala ana tlo ba ke nana motho a ketela motse shume antsa dina ko
2: jo ha ma tsela tsama
1: e khona
2: ha
1: a fihla ndata mchatso
2: di nthotso hletsa fetu
1: a fihla nthotsa fetu
2: jo ra hanke ne so ya le shebele metse tse letse re ya re libile hanke mane ho re nya rona ya go robedi kutlwe mafega sa iketsa nna mona jwale a bulela nako ka halala empa ka ntla go tlwaelo e re ke fema ga go elong kopela sena sethala a re fe jwa lopalo ya buka.

re ke tle ko balle fela mo re ileng ga a go hana le wena nako e fitileng. Motho a emisa pela bona a tswa a ba dumedisa. Baba ba utlwa gore enwa jwale ha se motho wa leleme la Sesotho ho hang, go ba a dumedise. A bolella bo ausi ka mokgwa o tatileng gore o tlile ba lata ba kene koloing ka pele. A rialo a bula lekopokopo lane ka morago gore ba kene. Re ile ra gwana mona nako e fetileng mme re tswela pele. Abuti wena o mang jwale? Re emetse batho ba re tlisitseng mona ba kae? Gele ba senya ditaba. Hai nina, kuze kulila. Ke mo Gauteng o tsotsi ba tla le hlantsa ha le yo sala la bosigo. Ke Themba yeo. A tswela pele ka puo e matswaka-tswaka ena gore batho ba tlileng le bona ke ditsotsi ba qeta go tshwarwa ka koloi ya boshodu eo ba ntseng ba tsamaya ka yona. Jwale ba mo kopile gore a ba ise moo ba tla fumana mosebetsi jwalo ka ha e le morero. A bonisa ka lefifing ka moo ka torche ya mohala wa thekeng ba hlollwa ha ba bona mekotla ya bona ka moo. Ngenani, ngenani, le senya nako, a ba tshofela ka lebakeng la koloi le lefifi. Ba fihla ba paka mafatshe, a kgahlela le madi Themba, a ba a le notlela ka dinotlolo tse kgolo. Koloi ya tsamaya, moqoqo wa fela tu, letsatsi la batjhabela hoja e le haragitla ya bosiu. Menahano ya ba hlokisa botsitso. Motho a utlwa a lakatsa ho utlwa lentswe la motswadi, la ba habo le la metswalle, empa monyetla o jwalo o ne o fedile. Ho setse masetla dibete a hore na moo ba yang ke hokae, ho ilo etsahala eng ka maphelo a bona. Ditaba tsa maqiti a sebediswang ho hulela batho bokgopong ba thekiso ba hlahella ka mahetla. Ma Setsopi a hlakelwa. O hlakelwa e sa le dinyane dikgolo di satla. A o tjhela dlalante ka banana ba haeso. Ma Setsopi a bua ka pelo e bohloko bo kikeng ba hlaloswa. He wa tla ba re leka Ma Setsopi. Bulane a ine a yena ka matla le yena. Ke ne ke ditswile tsa meleko ena ya dibareng. Ke mametse hantle seo ke se boleletsweng ka ho rekiswa hwa batho. La nke ka baikiting ka mekete ena ya mafifi. Ke nna enwa ka jeno. Le beso ba keke ba ntelela. Ke moiketsi moiketsi halelwe. Ao molao o moholo hlompha mmao le ntatao. Ke nna eo ke hlomphile banana ba bang. Ke Ma Setsopi eo ka sebokohadi. Bulane a kgaruba jwale. Ha wa tliswa ke banana bano ba hao mona. O tlisitswe mona ke matekatse a bashanyana. O re re baeki. Moeki ya hlileng a ba ka pele hore beha moo ke mang. Ha ke re itse le pele a qeta. Yaba ke moo Ma Setsopi a mo kenang hanong. Bulane, o se ke wa nkisa hole. Ke wena. Mme Manyeo, ha ke re rona re ne re o memetse moketeng wa bosiu fela. Na re ile ra re o mathe ka mora banna ba batho. O mpa o lebala le hore tsa ho tla batla mosebetsi mona re di susumeditswe ke wena. Athe o re qetisetsa ho tla lefung la rona. Ke mohlolo o moholo ha o se o imakatsa. O se o hlaha o sa hopole hore ke koloi ya moloi eno wa hao. Swelinjani eo o rerileng le yena hore le re thothe le re tlise mona. Ha ba ntse ba jodietsana tje, lekopokopo lane le a kgehlemana. Le ba hlokola jwalo ka dikgobe tsa pone ka hara metsi a abelang haholo. Maletsatsi a kenella kgang ena le yena. Maletsatsi o re, ke utlwa le ntena, le ya nteka le ya tseba. Re a tshwana mona ka bokgopo. Ha ho ya ka tsebang ho supa e mong ka monwana, a re o dihetse e mong. Ka boraro re ikamohile bophelo, ra tla lefung re baleha bofutsana. Ha ho jwalo matshushutha a batho

teng ho jwalo mmaletsatsi ho ja mmasetsopi a ka imamela hore na o ntse a reng. Ee, re matawa a banana, re mahure a jileng tsa bohure ba ona. Ha o tshaba o tshabe bofutsana le ho hloka mosebetsi, ka hona re se keng ra ba ra lwantshana. Re bile dithoto mme re hlola re utlwa hore ho qhekellwa ba tonneng mahlo jwalo ka rona tjena. Hore ka hlaha molotsana kwana a re mosebetsi, batho ba se ba matha ka mora hae ba sa bone leraba, ba bona mahe. Ke re ke seo re leng ka hare ho sona hona jwale. Re itse tlwara ka hare jwalo ka diphiyo. Re diheleng tse nyenyane re a tjha. Ha re tsebe ke mang ya ka re pholosang. A qetella tje mmaletsatsi le ntswe le thuthumela. Letsatsi ha le tjhaba koloi ya fihla ya re kgekgenene pela mokhukhu o mong o moholo tje. Themba a ibula ba tswa, a ba supisa ka tlung moo ba tla kena ka teng. Themba o bula koloi jwalo, ho na le mosadi ya hlahileng monyako a ntse a bobotheha ha a mo amohela. A ba hwehla ka letsoho hore ba kene. Themba a kena le banana, a ba fa ditulo ba dula. Ha ba kena ba fumana e le ha tshobolo ya mosadi. Ntho e sihletsa ha e tsamaya ka ha mmele o ne o hlile o le boima empa o bopeile hantle haholo. Le mahlong a hlile a shebahala. Le ha o le jwalo, bokgofo le pelo empe tsona motho a dibala sefahlehong sa hae. Dumelang, nna lebitso la ka ke Mmatankiso. Lona le bomang le tswa kae? Banana ba itlhalosa ka hore ba tswa Lesotho. Hoba ba itlhalose a ba amohela, Mmatankiso a bontsha hore o ile a letsetswa ke monna ya ileng a re, ho na le boausi ba bararo ba batla mosebetsi. Ka thaba haholo hoba ke ne ke se ke sena basebetsi. Mosebetsi o teng le o fumane. Mesebetsi boholo e kalaneng. Le hle le hlape basadi. Le a bona le batle jwang? Le hlape basadi client tsa ka di kgahlwe. Mmasetsopi a hlolwa ho iphapanya. Ao nkgono, ha o mosebetsi o mong o re ka o fumanang o re hlomphang re le batho le bana ba Basotho. Mmatankiso, hana o itse o Mmasetsopi? Ke yena nkgono. Mmatankiso, ebile o ke o emise nkgono ena ya hao. Ke utlwa o se o ntena. Nkgono wa hao o mo siile ha e kwana. Ha o mpitsa o re sisi Mmatanki. E re ke o arabe. Ke bona ha ke hlalosa mosebetsi le ntse le twana mahlo le a hlama le finyela. Ke mosebetsi o jwalo. Basadi ba bakale tshoswa keng? Hao. Mmatankiso a rialo a finyetsa sefahleho a itshwara thekeng. Sis Mmatanki, ha o ka mpa wa hauka, o re fe ofe kapa ofe, re tla o amohela. Lona le reng ba babedi? Atjhe, le rona re kopa o mong sisi. Mmatankiso o re, le a tseba ke Mosotho, ke tloha dinakeng mane Lesotho. Le ya utlwa, mona le ha ke dutse dilemo ke sa e hae fela, mekgwa ya Lesotho ke a e tseba. Ngwana ha abelwa mosebetsi o amohela ka diatla tse pedi, a sena dipotso tse tenang. Le mmametse, atjhe, ke ka hara semetletsa sa lekweishene mona. Re dumela hore ha re ntse re potoloha re tla fumana mosebetsi o mong. Ke Mmasetsopi eo. Mmatankiso a raoa, a ema ka maoto a itshwara thekeng. Themba a ema a tswa a qabuile, a re ho Mmatankiso o se a ile. Mmatankiso o re ho Mmasetsopi, hei wena, o hapile dikgau tse kae tsa bokgeleke? A ko phete, kgelekenya hape ke utlwe. Ebile o se phoko ha o phokola pina ba babedi bana
baya dumela khele khele ingoli la o ke lebetse gore letloa le sa utlo hona ke ntse ke reng sheba mona mona ke Gauteng ngwanaka ke le leng la makweishene a teng mona ha ke na ho bolella le lebitso la lona ho ba o ka sa le nkutlwe hantle ha ke na ho le ordera ho le hakana ka tshelete e thibang letsatsi e be ke tlilo le fitisetsa ho batho ba bang le sile he le ka mpatala yona tshelete eo buang le tlilo sebetsa mona mme mosebetsi le ofua ke nna difonofono tsa lona di kae batho ba neng ba etla le rona ba tsamaile ka tsona ka koloi ya bona matangiso ka mekotleng ka mokeng banana ba hlalosa hore ke diphahlo a re ba e bule a bone ba bula a phahlolla a hlahloba matangiso go le nkutlwile hona jwale le hlape hantle ka bateng ka mane le ntshe diphahlo le apare ka makgethe ha ba hlaha mosebetsi wa qaleha dikamogetse eno tse pedi di a sebetsa e mong a tla nne a nthuse ka ho rekisa jwala le tla tshintshana mona haka le tsebe ha ho tshakwe ho hang hape ha le bui le baaisane mo ke leng siyo o bua fela le motho ya o supang ka nako ya mosebetsi ke phetho nako ya boroko ke ha fela bohle ba tshaile jwale hwana hai ba buima ho feta motho a nahana hore le ho ikgethela ha tlo ikgethela o tlilo susumeletswa motho fela ka bogopo momamedi e re ditaba tsena tsa rona re tle re di emise hona mona sebakeng sa letsatsi lena re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso hopola hore buke re ntseng re bala ke Malebela ka ntate Ntai Ramakau nna lebitso la ka ke Magauhelo Nkopele ha re boela re kopana hape re tlo tswela pele ka ditaba tsena fihlela ka ena nako ene o haebe e tshweu kgotso.

ke o taba metsetso e dula hante fela ho emeka e emehlano re furaletse jwa le hore ena ya rona ya borobedi ka mo taba di leng ka ke le maretha re fela koko ke gakala ka nna le sa tenye di le hante ne re thetsetswang ka taba e o thwenki koko koko ke e sa tenye ke mwana tswalo le sa kututsi koko hante we le sa tenye di la hole hole ho di be malo a ka empa hela o le jwalo ntumelle ke tle ko fefela jwalo di tsebiso tse a ka re Kaita o fadi tsi biso tsena tse akaretsang o lo hlapa matsoka metsi ya phalla. O tsalo hlapa matsoka metsi

0: nga matheo hana ka le bollwa empa buti matheo bo
1: mo sokomya
0: hai khona
1: ka tla go ya
0: tsedi ntjona di kgone
1: la mo ipedile
0: empa hey la le jalo ke nako ya ditsebiso tsa ka re tsanga ya pele yeo ke tshwere ndi atlentsa ka e ba le hatena ofisi ya morena wa sehlogo matsieng e tsebisa marena bora mehlape le badisana bohle gore ditlhaba tsa matsieng tse ka seterekeng sa maseru le mafeteng tse ka maloting di tla kwallwa phudiso e sale ele le tobo go tloga ka lapele.

kgweding ya bosupa selemong se godimo ka hona ofisi e lemosa marena le borametlhape gore ga go diphoofolo tse e lebeletsweng go bonwa ka ditlhabeng tsa matsieng go tloga ka letsatsi leo ditlhaba dikwetsweng ka lona metlhape e e tla fumanwa ka ditlhabeng go tloga motlha dikwetsweng e tshwarwe e kwalelwe sekete sa marena a gaufi mme pele qeto e tswa ofisi ya morena wa setlogo e tsebiswe tsebiso ena e tswa jalo ke ya emeng lebitsong la morena wa setlogo matsieng mona re kopa bomme botlhe ba nentse ba thuswa legal aid ka maintenance mme se ntse ba fumana tšhelete e jalo e ileng ya emisa go kena di-accounting go tloga selemong sane sa 2024 gore ba itlalege legal aid ba tsebe go thuswa go ba tšhelete e ntse hulwa yo ke o taba itlaleng ba ratua baka le a itseba he lona ba ameyang ditabeng tsena tsa legal aid le sentse le itseba ka nnete a ko boneng gore le a itlalega mono taba di fele ge tsebe gore re bone re

dira hantle metsotso ho ya leshome le motso mong fela re furaletse jwale hore na ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka teng hopola he ha ke tshotena ya fetola ngwana mme re amane horeng ya borobong ha re fitlha horeng ya borobong taba ke ena yeo re shebileng jwalo ka mahlo a ntshotsho yeo ke sitwang le hore na e beng ka lebaka e kapa ka e seng e ntlama hore ke eme mona ke tsitse ke utlwa hore na ditlhophiso di sedile ha kae mane mo re tlo fumana jwalo kgaso yane ya Mexico le bafana bafana tje ka ha o tseba ke utlwile ga tsha ikona moya kwa dipapadi moya kwa dipapadi moya kwa dipapadi re kamane ka mo ditaba di tlahle di etsa le ka teng ke tshepa le go dumela gore nnete e salang gore ditaba di tlaloka mme moifa wa dipapadi o tla bona gore na o re etsa jwang ba se ba tlile ba le sebakeng seo ba tla etsetsa tsena tsotlhe ba le gona teng re o le tjena ke tswele mona fela nke ke fumane gore na e tlile go tje go tje go tje go tje Mexico, South Africa, Kahora, Yaborobong, Kajé, Jane, Haitola, Jualo, Lematazi, Alechome, Lebotou.

0: metsotso e mashome a mabedi fela re foraletse jwale hore ena ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka tena ga re etsa tjena jwale re kena ka mabaleng re etsa tjena jwale re kena re sesela ka mabaleng ke tsebe gore na e be le a kututsa kapa le o dumelela gore o thale letswalo ke a tseba gore re le basotho re le batho ka ofapa
1: Sotho mo

Then I'm going to go to the house.

去了后，我去了后，鬼不长我们那一边，我带着那个粉，啊哦啊哦，抓了两个猪在马路那里，像个差价，干了。

0: Ogambile sa ba ka tse.
1: A le tsa ha o tlompile ke thabile ha ho ho utlwa hape hle.
0: Ha. O lo go ba tla go ke go fela ke se la ka tsa ise.
1: Eh, o ile fa fa ndi tsha ka tshe ke mo thata ka thata.
0: Ah, abo. Na re a ka tla e ka sa magolo.
1: Eh.
0: Ore, ke ba tla se ka ba le mo yang ba go tle ba tse tshwela television le go. Ke re ke ba tsana go tle ba tse tshwela television le gona.
1: Bo mamba o.
0: Ba go bala ba ga ntere o ba
1: ba
0: ga ntere.
1: Ba ga ntse mo ba tla ba go tle mo ka nete ba go tle ba kogile tshiba o latse ka mahafi.
0: Eh go itse ke di dire ha ke ba se batle ba se le tle le to wa ke go ke
1: o batla ba ke ba thata le he
0: gore ha ke ma go ha ba ndwe ke ba tsa nya bona tsa tsile ba ke ba tsa Mexico e ba nyuke ba bua le ha ho lo ba ke
1: o batla Mexico e ba nyuke ka tse kae ho tse kae
0: ala e ka ba fa le di e re ntse ba lokile botata ke
1: hele hele hele ha tha mo ka
0: Bona! Itso e fati yo na go ja o betsa.
1: Ke ka le tlhona lo tabetse ke le teng mora ke batla o e utlwa taba
0: ena. O dire e re re tsaya ba ba ntse nne go mamela o re ganne ho fitheletse mo le mo re tlae utlwa.
1: Thank you dad. Ara ke batla ba khutle ba thatane mo mamedi khotso.
0: Ene ga
1: edi kwa panta de ba ta Mexico e be di kwa paka pa bafana bafana
0: nna ana ke phofolo
1: emi janta de golo ya sibaletsa tsi phofolo le hona
0: nna ya de ye ke tso o ntso ipeletse yantle
1: ka mo ha o ke phetse ntate wena o ya jwang
0: ha ya de ga ditse go ntsa le tentrao
1: a ya ga ditse wa o sha ka e batho ba mo Tlhaba tsatsi ya lentlela jwanna ha tshe ke kala utlwa ntshetsena tata ka ntletlewo ke thabile
0: tata ke yeketse
1: tata ka ntletlewo
0: a e sa lo ntse ka ntle utlwa maoba
1: ko o nwa le kae ya ke sa utlwa empa maobane
0: a e sa lo ntse ka ntle utlwa maobane ntate ke yeketse
1: ke a leboha ha o le jwalo tata ka ntletlewo
0: tata mara izuka
1: o
0: la ga tla ga ntwe wena
1: ma o tla me tsena ena
0: o tla me tsai
1: eya
0: ai wa re na ya ga ba sa fa fa kwa
1: o tswa kwa na ba fara ba fana
0: eh
1: o gele ka jeno tse maikutlo a gao ke a fe ha ile mo e tla be enka nkana le Mexico
0: e tabe
1: Hai ka be ba pala le Mexico.
0: Ai. Da deri ya ke tse.
1: Ene wena o tsebi bolo, a tsa o tsebi bolo ntate ka ke tsebo. A o tsebi bolo le ka. O ke ka o tsho ba ntu. Ba ntu yenso e se sa ya
0: ma. Ke ga nya me le ke a go go wa ntata.
1: Ke ke ntate ka ditletle wa ke a o tseba ke. Fela ke tlo tlatlapa hape ha ke tlo ipheta ntweno ntate ka ditletlebo ha tsebe na hana le maikutlo o dumata batena mo mabedi khotso
0: ke ntata mpone le gatwa
1: a ke re tshakatse o sa fetse ke tsipa ikutlo
0: a o ke go ba ke ntate ka ditletlebo o tlile a matlekeleke
1: go ntate ka ditletlebo ha o tlile ho hang go na o
0: Ho mira dola no tu. Ho. Ho wa ja rona le kantela le ke ka ho tsa ga bela ka pele ka botla. A
1: bona. Ke nna ka ba ka ba le tshepo.
0: Ka di jwa stimo ra dole a khona.
1: A tielo ke ntshotsa.
0: Ha la re mi, re mi tsi.
1: Ai
0: de
1: ga
0: ke tlo ha o de ha o de tere tsa di fara ha la re ba o ndumeri se ka di tata a wa di tsala ne
1: ntate ma
0: re ke ntate ma la ntate to tampi
1: ntate to tampi ti hle ke tla mo tsisa
0: ke ntse ke mo gata ka fela lwana ze lo pe
1: ke re o tsena tsa tsinya le nketse di

0: nna ka lebaleng. Ai, wa bona
1: tsa. O do ka go tlala yona.
0: A nka tla le yona nka tlhela le bohope. O tlo uthule ofe o tlo bone. Eh mo tladi kwena ya. Ai ka ya welcome.
1: Ah, wa qala jwa. Wa qala jwa le ho ntse tla ntse jwa.
0: O re.
1: O se bua. O se bua ka di kwena. Wa ntse ka bo me khola o pali tsela a ko.
0: A ke re helang. Mono mwa se mwa hola.
1: A wa bebe mwa hola.
0: O tsho tla le ke tsofale.
1: Tsala e ri le ke tsa maon o tla bo tso tswa sala mo mo di kone sa e so e af khore.
0: Ah e tla re tsaka tse ka bua gwalo. Ka bua gwalo. A jole a tsa ka se di singata kwa no fela tse ka bua
1: gwalo. Gwalo o lo re ke tla ke fa pa nge mo lo bolo le le le.
0: E no ne ke tla o motho a etsa gwalo. Ha ntla o baneng di fa pa nge fela.
1: Ai khone di le nna.
0: Tsatsingena
2: like a cha. Aitsana taba
0: bona
2: mangu ja
0: mama mangu wa ke mama. Mo mamedi khotso.
2: Hela
0: mongaka dinge. Bona na ka le bona we mo ka khotso.
2: Hela mongaka o ntse phela jwa.
0: Ka mo ha u ke phetse wena o ya jwa ntle.
2: Ah mongaka dinge ke re ke ke phang se tsola ka a o gori go.
0: O tswe nna ke tata o khotso fara ha ba ha wa ya lelehlwa.
2: Mongaka ke wa tsela ho ga ha se ha ha e ba fela o tsile mongaka a e bona ya tsile tsone
0: ha se le tshwang
2: wana ha ho mongaka ke a ke ha ga e ka go tsantsi
0: ke mongaka o mongaka o tla dula o le mongaka wa tseba ha o
2: a ke go tsotsi a ke go tsotsi
0: ka o gena ba fana ba fana e ka toro ya e ka jwa e ka ja o mongaka
2: O go nale sibutsa o kwatile ha kwatisa ke se go na khona go totele tsaba ha
0: a kwatile ka po a thabile ka motlwelwa ka mono a tlo shebella World Cup ho a tshwana wena o mongaka
2: a se go tswe se dikile
0: a ke wa ibona tsaba ha o thabile ke ka bile mongaka
2: mongaka
0: se ke bo se mongaka mona mo kitse
2: ke wa tsana mongaka
0: wa tsana hle mongaka ho a tsana
2: Le ga re khitile le sa khitile a dikoloi tsena di pota pota a ngata fela mo no ba se go a wa tsana
0: o itswa e ka ga wa etsala letho mongaka
2: thank you thank you
0: thank you thank you
2: mongaka
0: thank you mongaka ntse ke buse ya e mong ya a sa tsebeng bolo ke ena mongaka a ke go wa mupa a tsebe go hanga mongwe me di khotso
3: ke nna nna ga mo khatsana ya dia dia ana ya ya ya le sito ha ba tsana ba tsana e tsa ba se go tsasa e hantle e go tsa tsa le sito le mkhono ya nna mo na mogetseng mkhono ya isota ke ba ke ba tsaba ba tsata 3 not
0: hala hala 3 not
3: e le di tsabo go re ka ba tsapo le di gamba tsa e se nna ke mo tsabo le hantle ha ho ma le la ja wa te jeng khona di tsaka di tsaka le ga tsela ka mafete le ka ba ba ye ka tsela ntse ho swa
0: jang khona ka khona a na ke le bua ka mogetshaneng ka mono a re 3 nil yona ntlhere le beletseng kwano go tswa ho bafana bafana e sasare mexico e sasare mexico sentsa ka fela e stampatswa bafana bafana ha ile kwana mafatsi ngwana mme e bona dintho mo mame di dumela mama bele metse me raro a metso tso re a re le bile hantle ba ho renya rona re a re le bile ho renyane ya borobong ho pula he ho ba ho renya borobong ka dakare a ka nete ke te mo le ngore tantang a tla khangwa ke le role ngwana mme ho tla koba le role mme se a le mo ya sa le sotho se malala la o tse hore se tletse ofe ditaba tseno hantle wa ho pula hana ba tla hloya johanne ka mokeka a se a le mo ya sa le sotho se ke o fa jwalo ditaba tsena tsa dipapadi ka mokeka o dule le sona o se tshepalle se tla o tshepalla le nako ntse thata tsa segame se tla tswa ngwana so ba sobe se le a sa tle a mo fetla pila di television tsa lona le tla ifumana kwa no tsela le tsa ka tshe wena o wa bana a wa balela pe mono o ska ba tsamaya wa ya kae ka pokae ho ba

0: wena.
1: Ee, ba tlo shebella television le bo.
0: Re ema ba le ntle mo ba di kgotso.
2: Kgotso ne.
0: Kgotso le gato la ka, o batla e tlo shebella television le wena.
2: Ey, nna ka nnete ke batla bafana bafana.
0: Wena o batla bafana bafana, tle ga itsedi ya motho. O e batla
2: ka nnete ke batla bafana bafana, le ha e ka ya fela ka ntlha tse pedi o e le nngwe. Ke tla le ke kgotsofetse.
0: Ka nnete go ga bo go bonke ena ntate re lebeletse ka tshepo.
2: Ka nnete nne o bua sentate ga le manchance se ka mona ka phamong di-TP.
0: Ntate ga le manchance ke a leboa ka phamong ka mono ga tolaka, wa bona he.
2: Thank you, Nawaka.
0: Thank you, Lerato Laka. Baisani, a le re etsa hampe fela jwale. Ge ntse re lerata la o le jwalo. Mo mamedi kgotso.
3: Eh, mmeri ke tseng.
0: Mogatiwa waka.
3: Nna ke re bafana bafana.
0: Mexico.
3: Wa se.
0: Ke tla o bona na go baneng tsa e gwabala ka ntle ka jeng.
3: A ba tlo a ba tlo tswa ke ba ba ke ka tsana ka diso. Ha tla mo kotse.
0: A di lo ba palwa kwana.
3: A ba se.
0: Ala
3: ne ntse ka balwang. O tla loka. Ke nna ya delile ga itse ba ka ke ra wa se.
0: Ba Mexico ha. La le hole tshebetse ka
4: jeng. Ne ba ntse.
0: Ke tsa tsena ke je ke mangwele a
4: rona.
5: Ke
0: batho ba na jwa le wena jwa e ba sothukeng ha

0: nna ke batla Mexico e fele dimo e fele ya Bafana Bafana.
1: Ko go ipatlela Mexico e fete go Bafana Bafana.
0: A bona ebile ga ona le batho ba bangata ba ba kentseng ba chiefs ba ebilelo go tlhoke malekgwale e le leng fela ba chiefs.
1: Ga ke tsebe.
0: Kwatetse yona nthono coach yo ya Bafana Bafana. E tlo kgetha dibapadi tsa chiefs ebile e mpia bantho ya Pirates e ntse e tsaya Sundowns e ntse e wa le chiefs.
1: O
0: ba tla yetse bang. Ho ba le nna ka ke ka lo pa ke ha ka ke fo fo fo ya tse tsang ka le mo wa di.
1: Oh, o ba neng a eh, o ba ne ka o khethile ka lo ka le ebe.
0: Ha ba ba ke ma tsisa jo ga tsama phaga jo ma tsanda. Ke ba ka ba tsisa, ke ba ka le tsisa e se ne se be hula, fa e se no. Eh,
1: ma ba ka ba ga tsa.
2: Ba fana ba fana ntle
1: lesha
2: elang mme le ntso nda ke di ketse ne ga tola ka ah la ka gare mme ba fana ba fana go la ka letse go re re sa re ga ela ka letse a yana mme se go tse ija ah re sa re ge hleite e go se di se ka mo South Africa na go telele le bo ntata gona ba sebetsana go telele ga ge ba lakaletse bo madimabe la le bona ba se ba seletse na empa ga e le yone e tlo ba ja kogo e tlo ba ja gantle e sa ba kopa aisete ke yone ya kala ke e sebeletse mo netlhile metsho wa qala o tlo ba yone mpe ya godu eno basebana bane ba nkodimotsile babe ya godu ga ba sebile le danta ga ona ntho e sebile ba sebile le danta
1: le nna ke kopa go tswa ka mona
2: ke lebo medie ke tse
1: tanki ga tola ka ke nne mang go kae
2: ke nne mo ipone ha o le wena
1: o me mo ipone ke nne ne ke ba sa botsi beng ba o hopole
2: okay tanki le
1: ke nne ipone ya ga ga le tsa tsena re a tsamaya re a mo ntwe chanteng le tsaka jo wena o sale ka ntwe

Kielewa wa mpato na kwa ukihora ya borobong, sena kiesi ya limo ya Salisoto. Kulu ure kibuita moba muso hufeto la bopilo ba sechaba. Likala la dichelete li ntutu apili ya miralo, li taha kapilu komiti ya paramente di taba kabotlalo. Mutlompe ituna kulu ure kibuita moba muso hutlisa peto hoho sechaba sabo soto, husana tui hure na ba ahile hukai. Mohlompeng Tsokwane Matekane o buile sena ha gakola gago ya tsela ya matladi ho ya lebakeng mo a itseng ha tsela e phethetswe maeto a malelele le tona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlompeng Matjato Moteane o itse gago ya tsela ena e tla arabela tabatabelo ya mmuso ya ho hokela ditsela ka hare ho ditereke tsa Qacha Snack Thabatseka le Mogotlong a re tsela ena e tla ba bolelele ba dikilomitara tse 40 a metso e mehlano mme e tla boela e hlongwa marogo a mane. Ho sa le jwalo mokgethwa wa lebatowa la lebakeng Mohlompei Letsekang Moloi o itse sello sa bona sa nako e telele se arabetswe ha e le mona tsela e gakolwa. A re dintlafatso tse ding tseo Mohlompei tonagolo a ba tshepisitseng di kenyeletsa gago ya tora ho hokela sekolo ka marangrang le sekiri. Lekala la ditšhelete le ntshi molao sa 2026 sa tsamaiso ya lekgetho. Mongodi moholo wa lekala Mofumadi Ntwateng le bona o re setshwantsho sena sa molao se tlo hlalosa ka botlalo ditokelo tsa ya lefang le ya lefisang lekgetho. A re se tlo boela se fana ka sethala hore na mo ditaba di sa tsamayang ka molao ho nkwa dikgato dife. Monghadi Refue hape phushudi wa setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho ka lefapheng la molao o re setshwantsho se di setsamelane le melao ya pokello ya lekgetho ya dinaha tse ding. Komiti e tla bitsa botlhe ba amega.

0: promised land.
1: I hope we're not like being hunted 2010 Africa Roma.
0: I can feel a rising deep within.
1: Pepper.
2: Deleza wa ngutla.
1: Ah, hamona at prayer.
2: Ke hantle ngwana mme.
1: Ah, ke yang 20 nepaetse ntate 20 nepaetse a go tlofela na ye mejwang Afrika Borwa e sebetsa ntse tla ka jeng. Ke bone ba sotho ba ngata ba batla ba supportile Afrika.
2: Ba bang ba sotho ba ka ncina, ha ba bang ba le ka ncane ngwana mme. E le hore jo rona jo le ka ha re hle ge betsa tshitsa tsena, ge me mona fela mo re emente.
1: O tong ho pula ka le phiole no ha tswa ka mono ka mono phepe. Ka ho ka le tshimelo tsiri ho pula ka le phiole no.
2: Doleza ntibela ngwana mme ke mongetsa go dumedisa ke dumedisa ba video sa Salma Sala so tupi manya le tatsela ka jeno itlile go jwa loga ka kwano ka setting sa mabengele le Pioneer Mall ka kwano ka Barcelos jole ka sontso tsile o bua ka taba eno ya le phiyo ngwana mme ke ka teng wa tseba itlile tsa majolo le mphomsala ha mo le moifo ohle o denga kwano he wa dipapadi ngwana mme mo teng tsahle go fe papadi e sentse ihle e tswela pele ha re bua le wena tjena ya mohope wa lefatshe e pakeng tsa hlopa sena sa Mexico ka bona ha Mexico ha mo le na ha ya Africa borwa mme pola o doli nalale ihle ya iphita ngwana me bane ke dilimotse mashume a ke dilimotse mashume tele shume le metso etsetseng ga ofela ngwana mme ho bane ho tloga ka 2010 jole ho fitla mona mogeleng ho lateng 2026 ihle ke dilimotse le shume le metso etsetseng ga ofela papadi yena ene ihle ire ha ole tjena doli jole ka setse ke bontsitse ho to sebetsa go le mphomsala mme re tabe ihle go fa papadi na ka kotloho ngwana mme mo tlentse go qotetse yona mo lalemane ka ha jwa le getsitse Mexico le so tshwana na megetlo lena jole ge o tla ka mogona wa di big screen ka kwano he ka Barcelona na me mo teng tle re betsang tshitsa ka kotloho ke shebile jwalo ka mogona wa di big screen ngwana me re ha o le tjena ke fete ke nke mphomosala kukwena o emi jwa boso
3: ke papadi ya pele ena e ba palang bona ke papadi e bulang mohope wa lefatshe wa semosadi ke tse pedi le mashima mabedi a metso e tsiletseng ka re nalane a ipheta gobane ditlhopha tsena tse pedi ha nalane e ngolwa dinaheng tsena tsa Afrika mo naga ya Afrika Borwa e ne e tshwere mohope e le ona naga ya pegegedijalo ka o one ha o ne go bapala he mosetheo teng ka gona ka moo ke ne ke re e ntse e le noto Mexico e le noto Afrika Borwa ke metsotso e tsheletseng papadi ena e ntse e tswela pele re se ebile ka letlho le tlhwatlhwa e le gona papadi ena ya group A ka kotlologe mosotho eno ke mo ditlhileng di tsamayang ka teng re fitlha mona jwana re ketle ke supe fela gore dipapadi tsa mogope wa lefatshe he mosotho eno tse narale e supa di ile tsa kala jwalo bo selemo sa sefetemago naga tse ka bang lesebe le metso e meraro kao fela ga o ne o kala mogope ono mme o ne o kale nageng yane ya Uruguay ka sona selemo seo he mosotho e motle mme yaba he dipapadi tsena di supa jwalo gore e ne le ga go qalwa go bapala mogope wa lefatshe ga ka kotlologo president ya FIFA ya ka nako eno a ne a keta jwalo kapa ka kotlologe e ne e le ga naga eo ya Uruguay e ne e keteka jalo dilemo tse legolo tsa boipuso mme yaba he mogope ono o rehelelwa jalo ka presidente ya mehleng ya FIFA ya ka nako eno e so ka ba gere a ke mogope wa lefatshe go ne o tlile go tlhaloswa jalo he gore ehile ke mogope o tlatle o bapalo jwalo go latela presidente ya

0: be mohope una o rehellwa ka yena me o ile wa qala jolo he ka tsona se le mosiu ke tle ke super fera he hore ka mo khutshwanya le fera papa ding ya magaola gang e ka tsona se le mosino e ine ile ha na ha yu ya yurgwe ine sile e ba paro ya ba wa tuwa e papa ding ya magaola gang ka pa ke tle ke super fera papa ding ya magaola gang ke mona ha ya yurgwe ine sile ya Argentina ha tle ka go tlo ka dintsha tsenne e ho dintsha tsepedi ile papa tsona tsene di simolla di papa tseo he tsa mo hope wa la fatse a ke tshe be he hore na sermo sena sa sa hore di mo hope ona o bapara jalo ka magadi le mo tsenne ho ne ho tla le jwana ho ne ho tla le ka mora hore he ho tle ho bapalwe e ka mo ga ona wa format wa di mo tsenne e ho bapalwa e be ho tla bapala hape hape ya ne Mexico e sa bantsha ka mane e sa bantsha ya pele e sa bantsha ya pele Mexico he mo se tswe mo tle khatlano le Africa bro me tsunyela e robedi e ka mora o hora e me tsu e robedi hantle papari e karile e papari e karile Mexico e sa bantsha ntla entle ha holo ka mogwa o getileng bona mo re ka bona e re ke na jwalo Africa bro ne tse sebele Roman Williams Elena se tiba tibane o ye a tshola a tshola ntla e matla ha holo pa ke mona tsa se tiba tibane Ronan Williams kamera ho re hem e ho tshile ho ba pore ka ba sa nyana tje e me re tle re sebe fela ka kotlo ho mo e ba sa bantla monna yo Julian Quinones o sa bantla metso tsong ena e robedi ka ro nyana ya pele ya papadi o sa bantla Quinones o sabantha mo mamedi wa selma sal soto iba 1 Mexico noto Africa borwa pepa ke tsena wana ba tsidi ba tsama ya pele ka ntla re tla sheba di ntla tse ding ka go tlo he mo soto e motle e hore na ho ntse mo itlala ka pepa
1: ba so ha go le bo wa wana me ka mo heta la ditse di tsama ba tsene Mexico ke ntla le mo ha le Africa borwa e ntse di tsatsa le ho mo sala me wa ho kula ho go mo sala mobung wa Afrika ka 2010 e ne be mosakala sepio sa balala ala se a sa batla go ntsha ya pele le ke tlo nna ke em tsangela e Tunis ka mo so tle o e bile ka ditse lo we e bo tsa hape hape mo mosala ke nalani e mobung o le tla holo e bile le khoko eo ana ba e go etse e bi we mane e media mo ba mo hemo tu e o batla go watsho ditaba ka teng e mo mosala ka tsela e tshwanang le yone ene he e tla go itse mosakala e Tunis le yona ka tsela e tshwanang he e tla nkuwa e lo a khala hona mane e media mo ka mo hemo tu le go shebileng go tsaba ka teng from sala nika sala le go tsabona go le ka kwano ka mogeleng ka teng le tswile go nna ntse le batla le ke tsiya from sala ba kena ka bonga ta bona ba hae sala e loge e tle di tsaba tsa se tsama e hantle ka mo ke tsile go shebileng ka teng
0: ha go le bo yona re shebile re shebile ka kotlo he mo se tlo go tsaba tsa rona e di se di fihle hantle ho wena ka ditsebeng e gena pa heta ga tshe be Afrika borwa e pa nevana no mo rapel inkwetse mannane Ronwen Williams ya bobedi inkwetse Obri Modiba ya boraro inkwetse Ime Okon ya bone ya nkuwa jwa ke mhlekana ne Mbeke Zeli Mbokazi ate no mo rapel inkwetse Nkosina TCBC ya botsela le inkwetse Kis Pepelo Sithole ya bo super ya nkwetse Khuliso Modau ya bo robedi ya nkwetse Jaden Adams ya bo robong ya nkwe ke mhlakorane Lil Foster a the no mo relation nkwe ke tebo mo kuina ya le shemara mo tumeng ke mhlakorane Reinas ke ka mo he Africa borwa e hileng e paneng ka teng dirisa fetsa bona ke tla ne go fe bona ha re shebe ka mora ka Mexico no mo rapid nkwe ke mhlakorane Raul Rangel ke ena se tiba tibane ya bobedi nkwe ke Jesus ba tla re ke Jesus e ha ba se di ba tibisa jalo puo ba tla re ke Jesus Galado

0: petetsa bana ba ba Afrika borwa ka kotloho he ke monna yane nkosina tse sibisi tsana tsa bolotelele ka mane pasti ba ne mna wa tsoka mane Raul Rangel on kabolo ona kili ya batla thobisa hamke monna ba ka mane Khuliso Madau ke yena he ya ding amaneli tsa bolo sebile ka mane mokwetlisi ka na hinyena ya Mexico liena ehili hu hanfela ha batle leto le tshirilona le hili phuthehile ka bongata boda bo haisale go utlwa ba phuthehile ka bongata boda bo haisale ya re tla shebe ntla yung hape hape ya hore mo hope yona wa lafatse wa selmo sa dikiri tse pedi le mashema a mabedi a metso tsiletseng ora o ba palwa mbona ke le kgatlola pele he dinaha di nyirohela jwalo ho dinaha tse mashome a mane a metso e robedi ke na la ne taba yeo ke dinaha tse ke dinaha tse mashome a mane a metso e robedi ka kotloloho tse phunyeleditseng ho tla mohopeng ona wa lefatshe wa selemo sa dikiri tse pedi le mashome a mabedi a metso ka kotloloho he dinaha tse tharo di tshwara mohope wa lefatshe e le naha ya America e le naha ya Canada e le naha ya Mexico ke taba ya nalane eo ka kotloloho phepa
1: Boso ho jwalo ngwana mme ka mohe papadi ntetle e mathakate o tla bona hore kgatello e batla e le ngata haholo ka hlopheng sena sa Afrika Borwa mohlomong motho ka nna re ke taba ya na home advantage mobung wa Mexico mme wa bona wa letsholo le tletseng ka kwano ka stadium ke tswele lena la naha ena ya Mexico mpa mosala e le go ka nna kgatello e batla e le ngata bona hore moya wa bona e tlile o phame haholo mme ba tatile haholo ho tloha moleng ona o ka morao mpa mosala o tla bona hore tlile ba batla ba potakile haholo ntle le hore ba theole moya mohlomong ba tshwarwe mo kgethetho pe dire ha ba ke tla tswa mo kgethetho e be yo le kona ba bontshang mapalo a bona e le Afrika Borwa
0: o tsa go poso ga tsanong le Mexico ke yana ba etlosa ba harre mbala bala mane a e fitisa jalo ho ya ka lepinlane le le tuna ka kotlo ho he mo sotwe motle ho latela ho rena rome kapa e mashume a mabedi karolo ina ya pele ya papadi e ntse e tswela pele e ntse e le noto Afrika Borwa e le one Mexico Afrika Borwa ke yone ba tlola bagare e balabala ba nka bolo lalo jalo ga ona batho ba e ba e kgaoletsa gantle ka mane e kgaoletse jalo ka mane ke Brian Guderash ke yone o ene tsa monabo gantle ka mane re ke bone ka mane mnye Cesar Montes o tshauke poso ka mane tshauke poso o thwe le bapetse Montes le bapetse Cesar ke Cesar Montes ba mapala hampe ka kotloloho ba hili ba mapala hampe Montes ba mo sudubanya ka mane ho tlelela ka mana ka bophirima balabala o tshauka phoso galema moletsa phala ka mane wa galema sa tswa galema moletsa phala ka moya o motledi bapadi re bua dipapadi tsena ka mora hore he naha ya Afrika e leng ena ya Afrika Borwa e bapala papadi ya pele ebile le yona he e se kang se ba ka di papadi tsena ke ba Mexico ka mara ba se ka mara le ka mara ba tshuka ka hlo ba tshuka ka mane nna Africa Borwa e tshuka ka le ke o primo diba ke ano fitse bolo ba tsaka mane Lyle Lucky ke ano fitse ka mane nna Lyle Foster tsaka lo mabedi ke Foster ke ano nna o ntse tsa bolo ka ntle ba e khopela maotong a hae e tsola ka ntle e tsola ka ntle isa ka rao rao ka mane ho hanfela ba isa ka le pinlane ho Khuliso Madau Madau ke ano ba ile ba khutse ho yena ba ne le tsa tsiba tsiba ka mane Ronwen Williams ke ana o nka bolo a fitisa o itsa ka lepinlane le le tsiadi hantle ka mane ba tla mpoka se mpoka se tsana tabule tele a o tsiba tsiba ke ara wa tsaka bana ba tla iphunjwa ka mane ke bole kotsi hantle ka mane Afrika Borwa e kana ba bole kotsi ke ba se go peta ka mane empa ke ba ya thiba o thwe o bana ba ipilaitsa ba Afrika Borwa ba a e ka re hona le bona ya e tshwereng bolo ina e tle te bomukuna ke ana le na o kolla bolo

0: kwena karate ya tswa ho ngola jwalo ho ngola jwalo hantle ka mana ke menne Brian Guderation ki ena ya ngola ya fu an karate se sa o bapetse hantle ka mana Brian Guderation o bapetse te bo mo kwena hampe ke karate ya pele e tswang ka mona ka hlakong lena la Mexico te bo mo kwena le ne ba mapetseng hampe le ena o sa fumane karate e tshehla ntse re one Mexico ile noto Africa borwa ke mo hopela fatshe wa selmo sa dikirite pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka mane ka dinahintsane tse e kopaneng tsa America ka Basilos ka mona ka Pioneer Mall ke ka hona ka mokeleng ka teng ka Basilos ge e tlisitse ona bona he Mexico mo ehlileng go bapalang papadi ena ya pele e le bona ba tshwereng dipapadi tsena go na le refri ya Afrika mona go tswa naheng yane ya Somalia ya ileng a hanelwa go kena naheng yane ya America ka mora hore he ho be le ditabataba mme batho ba re e ka nna ya bakobane fela e le mo Afrika ke ka hona ba mahanetseng jwalo gore atle ya kene ke ditaba tse makatsang kapa tse batlang gege di batla di le ngata gagolo shebue tsona dipapadi tsena ehlile ke seboko sena se ha esale kwana le kwana ke ana gantle ka mane bolo pepa a kore ke fetele gona kwana mme ge ke boka
1: boso go fela le jalo ngwana mme ke metsotso e ka ba mashome a mabedi a metso e mene papadi ntse tlile e tswela pele mme nnete ya sala mphomosala ga o sheba nalane e kare e tla ipheta gobane wa gopola gore naga ena ya Mexico go na le mogope o ne o ka ongwa bapalelwa mona mo teng ene re bone jalo naga ena ya Mexico e tlola jalo Aforika Borwa ka dintlha tseba tsela e le gore ditaba di boe ka teng e leng melao e metšha e bontshitsweng kao fela wa gopola go na le melao e tleng e beuweng ya bapadisa tsa mogope wa lefatshe e batla itlhile e le thata gagolo lekgetho lena mphomosala gobane nnete ya sala wa gopola go ne tse o tlile go batla go le bonolo ebile go theosetsa ga o tua mona ntlheng ya go beya melao mona papading ya mogope wa lefatshe empa kgetlho lena o tla bona gore e ka mogope wa lefatshe tlile o batla o thatafetse gagolo ka tlako go le leng motho e mo wa kare go batla tlile go le bonolo ntlheng ya melao moe ntse o tlile go bewa melao a tlhutla ka pele bona ga e sale le ga e bang sebapadi se lemetse e bang se tswile mphomosala o tla ka fue nako gobane go na le taba yane e le go tla fomaga dibapadi di reka nako mphomosala ebe o reka nako ka gore o lemetse athi empa fela e le gore ke taba gore a reke nako fela ebe ka mona nako itseng o sa bile a ema ka pele ae ga e le jalo he o tla tle a le o tsotsa ka ntle ka manne a ka gefutse ganyeng yana o seo kae ebe ka mora metsotswana e se mekae ebe o le kona a dungwelelang gore a gotle a tlo tla tswela pele ka papadi ke emeng ya melao le melawana ntse tlile e bewa ke bana ba mogope wa lefatshe mphomosala o gopole gore bolo ena e bapalwang ga se bolo e tlwaelegileng ka mo re tsebang ka teng yane e pompuang ka moya fela ebe go feleletse go jalo enana ebile e aplakuwa jalo ka founu ga o chacha founu ke bolo ya motlholo bane jale e a chachuwa mphomosala jale e a communicator le bane ba kamane ka go VAR ya ba bontsha gona go ntse o tlile go e tshala jang ka lebaleng le bang bolo e jile ke yone communicator e bontsha gore actually this is the goal ga ebe bolo e tswile e boetse gapeape ya communicator e fetisa molaetsa o mphomosala gore ae bolo ena e tswile ga e le mothating ona ke ka moo re bonang phetoo e le teng a na go go bolela gore bolo e ya ntlafala mphomosala kapa jale bolo e kenya technology ka gare ga na tabela ya mphomosala gobane ke emeng ya kapo ke tse dintsa dipelo tse re talang go di bona selemong sena sa 2026 mogopeng wa lefatshe wa dinaga tse kopaneng e le naga yane ya America e le Mexico ga mmoo le Canada
0: go jalo ngwana mme bolo e tswela pele nnete sebelo jalo ka ga o supa re ntse re fa momamedi motlhomong ga re tlwaela re sebetsa jena ga re le lapeng mona kapa re tlhile re le mabaleng ka kotlologo

empa he re ntse re ka ho mofa ditaba tsena ka mo ndintseng ditsamaya ka teng ho bana ho bohlokwa go re anne a tsebe ho rena ho ntse ho sebetswa jwang mohope o na wa lafatse ha holo jwang ha ile papadi ya pele ina yo ka kotlo ho reng he mamedi ke yona e bulang dipapadi tsena tsa mohope wa lafatse e hlileng e shejwang ka lehlole ntshotsho ha holo ho bane jwang kapa jwang le ditikete tsa teng e hlileng tse imatla ha holo theko ya tsona Mexico ke ka kanako ka dihora tse ka bang go bedika o fela e le hore bona kona ba ntse bela a ntse le motsheare o bona ka kona ha re ka dile ka hora ya borobong ho bona ke hora ya pele jwale ho utlwahala he hore ke bohare ba letsatsi ho bona ha rona re re batla re le ka pele hantle ka bane ke yana ba hantle ka bane molo ka bane Mexico e ngwe ka bana ke Quinones Julian ke yana o nka bolo ka re pilane le letuna ba hlile ba e qala jwalo mme Afrika Borwa e apere mmala wa bona o tsebagalang bonang le bosweu le bogubedu e hlile e apara jwalo le leke ya teng fela ga ka nako fela ga hlile o e sheba ba hle ba bapale bona bokameso kwana he go latela phapano ya nako ka mo he go tlhobe bonagala ka teng mme ba ntse ba supa he le tsona dipalopalo di supa gore monyetla wa gore naga ena ya Mexico e gape papadina gantle ka mane keaekeana ba tsena ka boro ka nna bokoti ka mane Quinones wa raka ebaka ya tshola Aforika Borwa nna ke yane ba tshelela mane ka dipina le letsa ya dikgutlo ka mane ke mbokantsi jaano ka boro ba sia Mexico ba gutla ka bolo ka motlhena ka nana Israel Rias ke yane o kwalela bolo gaufi le ena o bona monnabo ka mane tiane kamane wa ngaurwa e kurupetsa Afrika Borwa ke hantle kamane ba tla itsa phoso kamane mokwena ke yana ba tla ba itsa phoso kamane empa le kamane Afrika Borwa mna re di bona ke mennane ba tla ba itsa phoso kamane ke mbokazi o batla hlile le yena a tshwara bolo ka mogwa o batlang o tsitsipanya mmele tse ha o mo shebile hlile o batla a tsitsipanya mmele le ho ja re hlokomela he hore mona e se le maqiti a ba kwetlise o fetola mawa Johan Vasquez kiane ba moneletsa bolo mane galado kiane Afrika Borwa banka bolo ba neletsa Sibatwane Ronan Williams ba iketla ka bolo se gana le metsotso e mashome a mararo karolina ya papadi e ntse e tswela pele kiane bolo fetisa hantle ka mane ehlile neletsano ya bafana e batla e sentle tse golo tsa bona di batla di gaoletswa dibolo tsena tsa bona Mexico sisa nka bolo fetisa a romella ka pelepele ka mane ke yane a e kwalela jalo ga mannate ka maraorao ka mane Afrika Borwa ka mane banna bo Nkosinati bo Jaden Adam ke yane ba fetisa bolo gantle ka mane ke mane o kon tsana banka bolo ba ne le tsa se tibatibane re di bone ka mane rona o hoitsa la bang ka mane ka ho mboka a sentsa phamisa matsoho ka mona ka le phiu lena le le tshehadi ka marao rao ka mona ka marao rao ka mona ke bone e tlo ba harre bala bala ba batla hantle ka mane ke modiba tsane ba kopeta bolo ka nna ba kotsi ka mane modiba tsane sukuriswa ke bolo ka mane diba ona hlile ba batla go thobisa monna yona o bre modiba empa la lojelo ke a hlokomela hore o hamfela phama ka mane le selauto a monna ono sontso le ka motswetseng ono sontso le ka motswetseng o tswile tsharo ya mabonwa le yona tabena ya ho

0: hore ebe phala e tla di ya holla kana ko ngwe ntse le taba e ntle empa ena lo le matsa e di bapadi o fumana ba ithugubeditse athe a ka nete hona le phoso mona le mane ge ntse re le ka mona ka go fa gaso e o tlodileng ge le ka mona ka gona ka moo geleng ka gona ka teng geile ge o gasetsa gantle ka kotlologo papadi ena e ntseng e tswela pele e le one Mexico e le noto Aforika Borwa ke papadi ya pele ya mogope wa lefatshe e thagolang dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe tsa 2026 ke papadi tse tlhileng di tlhilweng ka leitlho leng tšhotšho ka leitlho leng tšhotšho le na le ga e sale moo he go tla bonagala gona motlhodi kena basireletsi ke naga yane ya Argentina ke bona ba sireletsang mogope he mmamedi wa ka bao go shedilweng ka leitlho leng tšhotšho gona ba yone le tsena ka mana le Kgodiso Modau e tlhile ba sukudiswa ke bolo ba tlhile ba sukudiswa jwalo ke bolo gore ba ne ba nne le hetsane bolina hantle tsoba le metsotsonyana eo go gefutswang ka lebaka la fela gobane jwale re ke re mamele jwalo ka gile ga supa gore bolo ena e tlhile e bokelela dintlha ka bo yona bana go ithetsa fela e thusana di ditabeng tsa ntsa bona ke mang ya tlhabile ntlha ke mang ya thusitseng gore o tlhabe ntlha le tsane tsa di-assist le gorena ebile di hukutse kae di a tloswa go kae e na le dintlha tseno ka kotlolo ke ka mono e bokelang yona data yona eno ka kotlolo he e sentse e romela le ka mane ka go vaa re gore jale go tlo o tlhobe ga e otlile motho le teng o tlo tsebe o bona gona ke assist tlhabile ntlha eno ka o fela dintlha tseno di botlhokwa phepa
1: boso ho fela lo jwalo ka la mehaso tle o bontsitse boemo ba bolena e sebediswang ka kwano empa msala ba nnete ya sala tle bolena ke yana tle ke la ga bontsha hore e a plagua pele tata ya bapala ka pele e ya etswa charge pele tata ya bapala me ka mora monno e sentse e fana ka molaetsa ka mane ka mo ikentsweng ka di signal tsa teng hore di le tle ne fana ka molaetsa go da ho ntse tle ho etsa lang ka kwano ka lebale e nngwe e motho ka tlang wa itobeketsa kapa wa itsolla o tla bona hore naha ya Afrika Borwa nnete ya sala le ha e le tlasa gatelelo ba le kampo msala hore ba bapale ka moo re ba tlwaetseng ka teng e le naha ya Afrika Borwa le hoja ba le tlasa gatelelo ya home advantage ya naha ena ya Mexico empa wa bona hore ba le ka hobane hangata e tle ba fitlha ka motho o sotlhe o sheba ditaba hantle ka mohe di leng ka teng
0: e tlile re shebile taba eno re beile leitlho le ntšhotšho one Mexico noto Aforika Borwa bafana bafana ke papadi ya mogope wa lefatshe mme wa bona gore gantle ka kotlholo kiane bolo Mexico gotla jalo ka bolo monna eno a bapalang ka lephio lena le letona ka moraorao ka mona ke monna yane Israel Reyes ke ena o fitisa bolo o isa ka mane ka lephionane le letshadi ka morao gang fela ba iketlile ka morao ka mane ene letsa jalo gantle re ke bone ke monna yane Vasquez ke yane banka bola ba ene letsa setiba ke bone ka mane raolo ke ena wa eleleka tlola bogare bala banna ba lebeletse ka ditlogo jane mne a e fitisa jalo e kwallwa ka lephionane le letshadi ka morao ke Jesus galado ke ana fitisa bolo empa la jwa Afrika Borwa ke ana banka bolo mna bo harim bala bala ke ana ba fitisa jwalo mna ka mana ke mnane sithole empa ke ana ya ba sukudisa ba e se ka morao ho ha ba batla jwalo ka mana be ke zeli mboka se ke ana ba korupetsa bana ka foster ka mana ka hoho ka mana o ke ana pota mi kwallo ka thoko le kile ka mana foster a likile hamanate manna foster ho hamfela setla ya ho tsana tika tase tsa championship tsa manyesemane

0: Tiane bolo romella kamane a o itsola kantle tiane e kamane ka botshabela re sibile ka botshabela ke ne totlagana hale le mona le sotho ka botshabela ke ka Mexico rona re sibile ka bophirima ge le mona na henya Africa borwa ka bophirima tla lwele bophirima ka botshabela tla lwele ka botshabela ka leboya ele ka leboya ka borwa ele ka borwa go latela gona ge go kae mona tiane bolo hantle kamane Steve Tiane sa Mexico papadi ya mohope wa lefatshe Tiane bolo hantle kamane ka nabo dikotsi ba e fedisa jalo kamane Roberto Tiane ba e gotlisa o ne ditsa gaufi le ena monna ba kamane Israel Rias Tiane ya kamane ka Jesus gotla jalo ka bolo le ena Mexico ba tlile ba e bokella gamana te kamane Eric Lira Tiane o fedisa bolo o batla hantle monna bo kamane re bone monna yona ke mohlanganane Fidalgo Liena onka bolo haufi Liena kamane ka manne no ba palanka marao kamane Sisa le Johan Vasquez Tiane bolo ya ho sitiba tibana sa Africa bo kamane Ronan Williams a ke tla ka bolo ke a hlokomela hona le se ba parise o tlile mo hlokang mmoleta phala Tiane wa mo hlahlo ba horna na manna e hile o lemetse na e hile o lemetse e garra hothe pepelo sithole kena ya mapeteng hampe empa kana wa phahama Eric Lira o tla tswela pele ka papadi tla tswela pele ka papadi tla ne pahala bolotsa Mexico ka Carlo nya bona ba tla ba le ka mona ka borwa ba le bisa jolo ka kalaboya Mexico Carolina ya pele ya papadi e senyela le metsotso e mashime a mararo le motso o le mong ntse tswela pele wa bona le dipalo-palo di a supa kamane gore go gang fela ehlile Aforika Borwa e tsamaya morago ga goloka dipalo tsa go bapala bolo ehlile di batla di le boima gagolo di imetse Aforika Borwa Sisa Montes Tiane onka bolo o bona gantle kamane Vasquez o fitlha bolo tiana ba ya go diana kamane Vasquez Tiane le tsa thibana kamane Raola Tiane wa e thibela le ena ana ba lebeletse ka ditlhogo mane se dikelotse bogareng barabala Tiane lalo jalo ba e fetisa jalo Mexico ehlile go gang fela ba ipapala bana ba Mexico ba ipapala fetisa kamane empa Tiane dimera sona e fetisa ao Aforika Borwa ba gotlha jalo ka bola empa lelo Tiane ba phonyiwa e gotlela go Mexico mna Tiane ka lephelelane Alvaro Tiane le ena onka bolo ba tla monna bo ka pele ka mona mahlabano tha kamane Julia empa Tiane ba e fetisa bolo ba e nete kamane Alvarado Tiane le nka bolo isa ka lephinane le letsiadi gantle kamane wetse kamane Reyes Tiane o kwalla bolo ba gotlela go yena kamane Israel Tiane ba nka bolo ba romelela kamane awa tsenya tlhogo ka matla a magolo kamane ke modimo empa kana bolo kotsi kamane Mexico
1: boso ine le bolo e kotse ya holo e thing e ka bo ngana ka motho ka hla re ne hle le motsamo o motla holo o e bana ba Mexico ba tsama ile empa fela lo re mhlanganeno e le nyana Quinones a tla bile ntlapele o flopile hanyenyane fela empa mosala o ka bala motho mong o ka bala di second di sika e fela hore ebe ho yo la hla fika pele hantle ka nako bolonyeno o na e tshepa fela me ke ra ka le tanti
0: ya ba ga bana Mexico ba go repeta bala kana bo le ko tsi ba tsana ka bana ba nyu seita tiana ka mane a o tsauwa poso o tlilile mbokazi ba dile mbokazi ba ne ba hlile ho hamfela ba re ne sa se fa ko entele wa Mexico noto Africa borwa e ne hlile

0: e batla go ne sa safa go Mexico re saletse ke motso e meraro fela go papadi e e ge fuka mane bolotsana eng go hantle ka mane ke ime o kon filsa bolo o e filsa ka mane e mohlangane no o bapala na hinyana ya German o bapala sleeping salsa Hanover ka mane ka general ka German monna yana ya nkile nomoro ya ba sheme a mabedi a motso mong ka tla go lena la Africa bo roka mona imem ke a hantle ka mane Mexico ba tlo ba harre ba bala ba hlasela ba tla ka pele pele ka mane e ke mona ya ne re ke mona ke mo tlhakana ne Raul Jimenez in palalo jo ga bra tiba pele fika ho yena mna go tla se le bolo ya Africa bo ra bo harre ba bala ka mane tibo mo go tla ga ma ka mane Galado ka mane mpa o thwe bolo e tswela pele o thwe bolo e tswela pele ka mane e o tli ka mane Jesus Galado a li kire ka mane Kuriso Madau ke yena aning ai kropita kamane impa ya bahlola e ba huku e ba huku ya pe ile ya Afrika borwa ile ya bobedi ya papadiena ba etlo sa kamane ka borwa bophirima ka go iba halen pala jo kamane tsane mne e kolo jo la ke tsula jo ra tsiba tsane mne ai tsiba kamane Raul amraitse tsebima kamane mne Mbokazi una filia radiant to tata empa tsiba tswana o jile duete ka mane Raolo wa mo hela bolo ha bonolo fela entele u wa Mexico noto Africa borwam metsotso e mashume amane le metso e mene Carlo ke ya pele ya papa di pepper
1: boso ha she ba tsela e ena ya Mexico e ba palanga te o tla bona gore banka bana ba Africa borwa ga bo ba ba isa le gongwana go dimo sika ho tsela jwa loka di cross ball tsetletle e le motho ka sa dinga di through ball testing ba sa ba dinga ba ya molengwane o a utsetela ka mola ka naheng ya Africa borwa mo msala empa le bala ba Africa borwa ta bona gore ha ba itheke mogalo le ho bana ba bone gore mohlomong ha ba tle gore ba penetrate ho fitela ho the last third ka mane ka moleng wa so pasela sa Mexico wa utsetela mo msala e le gore ba nna be ka bo bana ba ka bo TLB wa bona o sentse ba dira ba le gole go bana ba ba dira ba le gole mpo mosala ha re tsebe jolo ka sentse tle ge tota ge a ge futsong tsena go tlo mo nya ba go tsi ka bobedi ba tla khutla hape le mawa a mang a matsha re tla bona papa dingwe e fapane le ene ntse re bona ha jwa lo bana wa bona gore bana ba Mexico o fitela ha jwa le nete ya sala o tla bona gore e kare ba ntse se ka hoja ba practice sessioning ka mo getle re bone ka tele ha ikwano ha di baphala e tlhopa tsenyenyane di bapaletse golo wa bona gore tle ba nkile bana ba Afrika Borwa jolo ka ka a no mona ka re we are sessioning re sessioning mona le lore re tla ke re le ke ho etsa the combination in la palabra le members mpa mo sala tabe nno ke ho pola go ine ka etsa hala jolo re shebeletse re bona e ka e tlhopa sa Olympics se a session a session ne jolo ka re shebeletse ha jwa le mpa mo sala ke khutela we
0: khedula hantle motsotsong o le mong wa nako Afrika Borwa ka morao ka mane banka bolo ba e romela ka lephirilane le letona ka morao ka mane e fumela gantle ka mane ke monna yane Kuriso Madau Madau ke yane lena o sia bolo gaufi le ena ba tla monnabo ka mane ke yane kana bole kotsi ka mane mne a e thiba gantle e kwalelwa jalo mna Afrika Borwa ke yane mne Modiba Obri Modiba ke yane mne o kwalela bolo ka lephirilane mne le le siadi o kena ka bolo Obri Modiba Modiba ke yane mne o tla e koropetsa empa ke yane ba bosodibanya ba bile ba entshetsa ka ntle o thwa a be gol key ke Afrika Borwa Otwe ebe gol kije. Otwe ebe gol kije ho hamfela. Banna. Ho hamfela. Habali italito. Ho hamfela ha hona sita hitin.

0: ga ke re di shebe ngwana mme ga ke re di shebe kamane ke a hlokomela hore kamane ya hlasela kamane Mexico imperial jo kamane bolo ke ane e batla e tswela kantle e hlile botata boteng wa ntsheya ke gutlwe mphasa a re ke mahweshetsa ha re silent shebile ditaba tsaka ka mona gona dikae ka mona kyalante ka bane Mexico ka bane ba hlasela ka bane mpakane bolo e pota mikollo ka thuko ha o ka wa phatsa mafela wa lahlela mahloka nqina e hiri ka o nyamella di tsao nyamella o taba moga o taba le sotho le Mexico nene ngo so le Mexico le sotho e hiri ke botata boteng ke se re beletse fela hore re sala zwiki mo tsutsu tsane bolo banka ba e rumela ka pele pele ka mane e ka re e tla sia jwalo ka mane e fela mo sia ka mane Reinas ya mo sia di ba padi boholo ka ba leng ka mona ke tsa se tlhopha sena sa Sundowns mo ka kutulu ho he re boneng ha se tlhopha sena sa Sundowns se ne se ha pa mo hope wa dinaga tsena tsa Afrika ka bore mogatlheleng ona wa ditlhopha CAF Championship re le kgefutsong wa kgefutsong jwalo e le noto Afrika Borwa e le one Mexico ntlha e tlhakilweng jwalo metsotsong e robong karolong yane ya pele ya papa kapa karolong yana ya papadi e yang kgefutsong ha jwale monna yona Julianna Queen Honest ke ena ya hlabileng ntlha ka mo heta ba tsena di leng ka teng phepha ngwana mme ga re ke go utlwe gore na ebe ge ka bonang go etsagala jwang na Afrika Borwa e tla o besa o tuke kgatlhanong le naga ye ya Mexico na bafana bafana ba tla o besa o tlo o tuke ka
1: papadi minute ya sala ga o sheba o tla bona gore ga e ba tlhopha sena sa Mexico kapa naga ya Mexico ya tiile gore e tlabe ntlha karolong ena ya pele ya papadi e le gore ka tsela e tsholang Afrika Borwa le yone e ka leka gore le yone e tlabe ntlha karolong ena ya bobedi ya papadi pamosala e le gore nalane go ka nnetsela ketelele e boetse e phetha gape jolo ka nne nna e phetha ka nako yane ya selemo sa 2010 ka mo heta bone di le ka teng pamosala empa ga ke re shebe ka mo papadi e tsamaeleng ka teng o tla bona gore nnete ya sala Afrika Borwa e kadile wale sente e tlileng tlasa gatelelo le go jaga ya sejwalejwale ka mo heta wa ding ka teng nnete ya sala o ne o bona gore bana ba leka empa ga re shebe molao ka pele mphomosala wa naga ena ya Afrika Borwa re shebe batlhangala bana bo Reinas re shebe gape-gape batlhangala beka mo Mokwena ga mmo le bo Foster mphomosala o tla bona gore ga ba gatheletse gagolo ka mekwalelong ena ya Mexico ebe ke gobane bolo ya bona bogare bampa lebala e tlile e sa bapale e gantle ka tsela gore e ne bapale gantle bogare bampa lebala ne ba tlotleya gore ba tswe jalo ka disloupase mphomosala ke bona batlhangale mone tlile ge ba shebile gore ba tlatle ba tle gore ba e bapale bogare bampa lebala e le gore ga batswa ba tswa ka disloupase go phunya lebota le ka morago le a naga ena ya Mexico mme o bona Mexico e le so relaxed molengwe na o bona o ka morago mphomosala ga ba etse letho batlhangala bana bo Jesus bo Israel ke mabitso a bona mphomosala ka moore ba bonang ka teng bo Caesar ga ba etse letho molengwe la ka morago di a so relaxed gobane dibolo ga di fitlhe gangata ka mono ka go bona bo Raul e leng yena sethibathibane sa naga ena ya Mexico ke gola ke dibolo tse pedi tse tharo motho tso kareng Africa Borwa entse di attempt tsa yone empa ga o sheba bona ka tlhokobolela la Mexico ka bala di attempt di ka bang tse robedi go isa o tse robong go isa o tse lesome manne o ne tlile o bona gore kgatelelo e batla e tlile e le matlagolo ka tlhokobolela la Africa Borwa mphomosale e ka go le tjena

0: to tse mmalwa tse batla dietsa di tlhopha ka bobedi e le gore motlhomong e ba mokotisi wa Afrika Borwa a etsa diphetogo re tlatlhe re bone gona gobane ga o sheba mane ka ntle ka mane o tla bona go batlhangana be kang bo moremi ba ntse ba le teng batlhangana be kang bo re lebile mofuti ya Afrika Borwa e le gore ntse re shebile gore motlhomong mokotisi ga etsa diphetogo o tla kenya banna be kang bo Mofokeng mme o tsa Mofokeng ke motlhangana tlhile le ena a le motla golo mo mosala ebileng a sokodisang gagolo mme tla ke re bona gona ebe go tla etsala wang ka mora half time
1: go ba shebile re tla bona ka morago ka mane banna bo nkosinati CBC gore na ba tla sebetsa jwang gobane ke a bona tlile ka morarao ka mona ba batla ba sa tia gantle bafana bafana doli ngwana mme e re ko o neletse tsona o tlo di nanabele ka moo ka matlong a gaso re tle re gefegefe
2: gono go feta wa theka mme ga o ka seba dibapadi tsa bona bogolo ba tsona tse ka ga lebala ke dibapadi tse sireletsang go tloa ka moko e Nigerian Adams Sithole go ya morago kwana ke batho ba sireletsang ta ga re bone Aforika Borwa e ka e tla sola popele ntle le gore ba kenye diphetogo tse itseng ka gare go lebala
1: go jalo ngwana mme o pile gome le naka o pile gome le naka ngwana mme ka moo o di beileng ka teng e tlile o bona basireletsi ba le bangata gagolo kapa defendera e le tsona tse e batlang di le ngata gagolo ka moo ke re o tlhokometseng ka teng ke seo ke bonang gore mokwetlisi monghadi Hugo Bros a tlileng a sebetsang ka teng e ka nna ya bagele teng ga a batle go bula gagolo gobane mona mogatlheleng ona mo o di leng teng di-group stage mona go sebetsa dintlha golo le dintlha ke di-points le di-goals jale ga o ka wa tlhabiwa dintlha gagolo le teng papadi e tlhatlhamang o se o e bapala o se o le ka mokgwa o monyebe gobane o tla bore he ke se ke lokela gore ke tle ke bapala ka boima ke tlhabe dintlha tse ngata gagolo kgatlhanong le tlhopha tseno e le gore gold di tlo tla di o thusa dollars
2: ke lemo mphe mosala ga re bola kopane gape kaolong ya bedi ya papading da
1: Chao le bongwanes.
2: Thank you. We kutse ya ke tsene ke Afrika Borwa le naha ya ne ya Mexico, me ntse pa pele ntse tswela pele ke bua le ena hona rwale. Re tle ke tse tsene ke ho pone 2010 nke ke nge le hlaso ke lena.
3: Shakira and Wesley Brown. Now the singer and the song has been most synonymous with this

0: o tla sa tswele pele ka papadi Jimeras ke yana ba ntse ba thutlana ka mane le Mbokazi ba tlile ba tutlana ga ke ba shebile tse ba korola bolo ba taya tlosa e ka ba dikgato tse ka bang tlhano fela ba thiba setswa thiba lena mokwetlisi ka mane moletsa phala ka mane thiba monnaena Johan Vasquez ore bana skillenda supitsana ka dietine ka mana ke o phalalela tlosa ya gemela ka dietine ka makana bo le kotsi ka mane Afrika bro ba etshola amna ba fara ba fana ke yana ya mathelo bolo e mathelo hantle ka boroka mana ke Mbokazi ke yana rubella ke bo le telele aba ya bana ba bo ka mane bo re ka tla tsola ka ntle fela tsola ka ntle ka mana ka bo tshabela ba le bala amna e tsola ka ntle bolo ka mana ka bo tshabela ba le bala ya gelwa el bolo ya Mexico ya khola ke mena galado khalla kamra ro ka manof man hante ka mane Vasquez o bana haw fili na ka mane Roberto Alvarado Chiano kina ka bolo ka mane Alvarado Chiano tlo se bahar bolo bala amna o bana hante bana ba ka mane ke mo shanga dane re ke mane ke raola jime ra se chiane o ba khutla ka bolo Messi so mo ba isa mara ho se tiba tiba ne mo raola le na o fitisa haw fili na o bana ka mane Johanna Chiano mo tata ma kabolo ay sila mnabo kamane galado dena o ya kamrao o batla haufi dena kamane Eric Lira kyane Lira o ene ditse hantle kamane va quiz fitsa bolo o hantle ha ba maki bana bana ba Africa bolo va quiz kyane mna tata ma kabolo tla bahare bala bala kyane Mexico ba kira kabolo kana bolo kut kamana fidal go kyane mna o isi hanyara kamara ba ko ropetse kana bolo ko tsikao kyane ya ba hlola Mexico ya mosia kamane Roberto Alvarado ya mosia bolo e tsola kantle re ka mona ka Basilos ka mona ka Pioneer Mall ke ka hona ka mo re leng ka teng Pioneer Mall ka Basilos ke ka mo ro ha se tsang hantle ka kotlo papadina gele ka hona ka ting re o sa kamane ka Mexico re tlo tla ro beha ka hona ka mona le Sotho mona ka mona ka Basilos o no bele rona tsane bolo hantle Afrika borwa ba iketla ka bolo ba e fetisetsa ka mane re ke bona ke monna yane akun kyane fetisa jolo bolo o batla manna ba hantle ka mane kana ba ke sibisi kyane ko ropetsa bolo mna empa kyane ba ntshetsa ka ntle ka bo phi ka bo tshabela ba bala mme a ya ba potlakile ka mane Afrika bo rwa sibisi mna sibisi kyane ka bolo mna o batla manna bo ka marao rao ka mana ba ba para ka marao ka mana ba iketlile banna bana e banna bo akun bo Mbokazi ka marao rao ka mona o sireletsa hla ka morao ka mona Mbokazi hobane le yena o a thusa tlhaselong o boetse o a thusa ho sireletsa le ho tlhaselang ko senati sebisi bapala le sethiba thibana sahe ka mane Ronan Williams e ntse le noto Afrika Borwa bafana bafana e le one Mexico ke e karolo ya bobedi ya papadi se na le metsotso e mashome a tsheletseng kaofela papadi ntse tswela pele wa kgalema moletsa phala thiba sa tswa thiba ka mona e tsa phetoho Afrika Borwa yita petoho Afrika Borwa Jaden Adams watswa yita petoho Afrika Borwa o kena jwale Themba Zwane kiena ya kenang Themba Zwane ho tswa jwalo mna yena Jaden Adams kiena ya tsompepa
1: boso ho fela ho le jwalo ngwana mme ha o sheba ke lakale ka o bontsha hore mokwetlisi ntate broso o bone hore moleng o hare wa lebala o fokola haholo mphamosala ke ka hona o sontse o bona a reinforce tjena jalo ka ha keta ho phula monenwa Adams a keta ho montsha mme a kene jwalo mohlanganang mosheshe Themba Zwane e le hore Themba Zwane o tlo tla thusa ho athaka ke gola e tlota o tla jwalo ka moka diforoso hanyenyane fela mphamosala ba nna tseba ho ke mohlanganang tleng a tsebang ho bapala mane lehatong la bo leshome ka moheta wa ditleng dileng ka teng
0: ga ke tsebe motlhomong rona banna bo re le bohile mofokeng gorena ke banna batlheng ba le pacy ba gore karareng motlhomong ba ka fetola papadi empa monghadi Hugo Bros o bona a santsana a bapakile nete sebele ke ona metsotso yane ya go etsa dipheto ena ya bo mashome a tsheletseng go ya go bo mashome a supileng mane jwang kapa jwa mokwetlisi o lokela a se sinyehe a etse diphetogo ka nako eno ke yana bolo gantle ka mana ba enetsa sethibathibane Mexico ka mane ke raola sethibathibane ke yana wa rakiboletelela bogareng barabara ka mane

0: ne dara fase in pakamane ne kyane chenyalo tu kamata mahlo kamane o tsuga pos o te poso manna poso fidelgo o kentelo tu hampe ragibone o kentelo tu kamana jiji Quinones Julian Quinones kiena ya ba piting kabasha sanya na chi intele noto Africa Borwa bafana bafana one Mexico sa tele le kisa tsebe ho bala hai Mexico kamane ho bana jwale di tabarika le sa go nna bona di tabarika ma ya botsheng ho bona ho ha mfela ke tabatse monate ke tabatse monate ka le sa go nna la bona me ha o sheba Afrika Borwa ibile le di huku ibile le huku ile ngwe fela ate Mexico ibile le di huku tse tharo ibile di huku tse tharo me karate go bidi se tswile ka hlakong lena la Afrika Borwa la ka ga di tshehla di se di tswile me a bona dipalo di super jwalo ha Mexico ibile le horaela dipalo shot on target se ka ba ne ka ofela ha Afrika Borwa ibile le tse pedi off target Mexico ibile le tse hlano ya ba Afrika Borwa e ba le le nngwe fela ke ka mo he dipalo di supang ka teng tsena tseo re ntseng re di shebile mona ha papadi ena e ntse e tswela pele di hlile di hlaella di le jwalo ka kotlolo he mosotho e motle tsona ditaba tseo ka kotlolo ke ntse le noto Afrika Borwa ha re tsebe gore na go tlatlhe go itsagale jwang ge di shebile re shebile ka leitlho le ntshotsho ka kotloloho re shebile ka leitlho le ntshotsho gona group C mona gore na group A mona tshwagelo go na go tlatlhe go itsagale jwang e le tsona dipapadi tse qalang tseo ge bang monyetleng wa gore ba e ba ge di fila di sa tloa motseng ke tsebo fitlha naheng di se di gotse pepa
1: boso ha o sheba nita sala o sheba benche Afrika Borwa tla bona go ntse tle e batla e nonne go bane go ntlo la la mhlangana ne e re lebile mofokeng jersey number 10 go betsa pe ape go na le Apollos e leng yena jersey number 7 me o sontso o ka ba bua ka bo go ntse o bona le maganga mona ha sentse ba hle ba ngola difene tsa Afrika Borwa gore ebe mokotlisi o santana a paketseng a policy ebe mokotlisi o santana a paketseng mofukeng nako se ntse tle ile tsena bana e ha amala jwalo metsotsunyane e mashome a supileng papadi ntse tswela pele ka golong ena a bobedi che ha re tsebe phetha ke re bona jolo ka ha re bona mokotlisi ka bong re bona na ha ena ya Mexico ye tsa dipeto mphomsana
0: ye tsa dipeto hotsa hotsa mahlanganelo Queen Ross le Fidaldo ke bona ba siling ba siling ba phomolang ke bona ba siling ba phomolang hantle ka kotlo ho Guderash o tsile mo nena ona le ka gete tshehla e ka nna ba ke maqiti a o mokwetlisi a siling a sebedisang hore re ha ba nna bana ba phomola tsina he ke tle ke bona hore na ke sebe sebe tsa grant ba ina ya bona molemong wa hore e tle re ha re ntse re apele re se ke ra qetella re ba le karate tse kgobedi tse tlatla di re bakela bothata tse tlatla di re bakela bothata ka mona ka mota ba di leng ka teng Alvara o se a tswile ho kene jolo Mora Gilbedo jersey number 19 o kene jersey number 19 ke pheto ho tse ntsweng ke naha ina ya Morocco bana ba babedi bana ba babedi ke alhante ka mane re ke bone gore na ba sebetsa jwang ka Mexico ka mane ka letanteng latlhela ka letanteng hantle ka mane Raul Jiménez ke Raul Jiménez jersey number 9 o e latlhela ka letanteng ba two Mexico noto Afrika Borwa metsotsonye mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng e hlabantlha ya bobedi Mexico Raul Jiménez monna ya bapalatlhopheng sana sa Fulham nahenyane Afrika Borwa nahenyane ya manyesemane e leng England le kinyane ya manyesemane o hlaba Afrika Borwa ntlha ya bobedi monna ya bapalatlhopheng seo sa manyesemane sa Fulham o hlaba ntlha monnena Jiménez pepa
1: ho jwalo mphomosala ha o sheba ene tle ile le hatole le tle ha holo le o bana ba Mexico ba tsamela ngalo la me fumana jwalo mhlanganelwa Raul ile free header mphomosala me a sheba jwalo le Steve Tibane William Sika mo hege bo di tabaka tle me o be ile bo le la hlo fela ka bo ka hlaka ba motle ka yona hlo mphomosala me yana ke tla tshele itle a matanya le tanta bana ba Mexico ha ba bua ba re orally ke taba bona o tsebe mphomosala la go e ba hlile makalang di celebration tsa bona ka mo he go kwang le mo ketsetso wa bona itle o tla ka teng o e tla ba jwalo e ba di ntlatse pedi e gatlelo le ha o letho le hona ha ina ya Africa Borwa
0: ya ne hem mamedi ha ho le tsena e re a ge futsa o ke re a ge futsa ngwana mme doleza ha go di nana bele ka mo ba santana ba nwa metsi ge te repotele fela re lokisa di ntho e ka mona ka mona ka basilio se o go di nana bele fela ha ba ntse ba nwa metsi tsena ngwana eso
2: ke le wa msala ya a ga ntse ba nwa metsi yo le ke di nana bele ke ne yo fela saso ha ba ntse ba nwa metsi yo alo fela ba ntse ba nwa metsi yo alo ke ne yo fela saso o tlokometse Africa Borwa ke ntse di pedi Mexico not Africa Borwa me Africa Borwa e se fumane karete e khubedi ho bona la ka nnete tla ba sa molamo ipa munyulo sa thawa o Africa Borwa mo simba ka jeno.

0: wa falal jalo kiana bolo bayne lita sitiba tibana kamane ki rawo kiana o fixa bolo mata manna bo liena kamane yamane lita bolo hante kaba khabana kamane ki mashankana yane va quiz kiana o fixa bolo wefa haw filiena kamane rek bone na manna na ki man ki mashankana yane ki machangane Israel Ries kian bamu jadi rete kamane kenyalo to kamane galadu impaboro itra kante otu intito kiluna Africa boro khana le tu e Mexico ina le tu ivi Africa boro ina le zero e ita petu ho ngone ita petu ho mahlabantha wa tswa kamane Julian Quinones wa tswa wa ko kena manna yana viga kena ya kena hadi tabadi litina ho ba bima ho kena jalo viga alexis viga manna yanki di numero ya le chume kena ya kena ha jale ba motsipa ka ditlatse ka magethe ba re ho ha fela mona go tloita petso ga le metso e ma shume a supile le metso e robedi karolo ina ya papadi intetso la pele ke ana ka mane mo kuina ba batla ba ita phoso ga ba mapala hampe te bo mo kuina mme re tafala ibile wa motisa ra a amana ba wa petse hampe ho ha fela ba wa petse hampe wena te bo ho ke mna yona sa tsakena Alexis Viga ke ena ya mapeteng hampe le ho ja ke ne ke tlhokometse fela hore on a sala fetse ke bona bona no te bo ga ba ita posa ka bana Africa bo rolo teng stiwa tiwana ka bana rono ni lem se tsana wa rak bo tele lem na tla ba hare bala bala ba tiwa jolo ka bana tsane ba tla ka pele pele ka bana tsane ba tiwa ba ne tsa Jesus Galado tsana o fitse tsa bolo ho mana bo ka bana Montes Sisa Isa Camarao o ba tla ka bana Johan Vaquiz tsane o iketsa ka bolo e fitisa go le kana ba bolo ko tsika mane pa bae sura kamane o le tele le kamane ke mo re mtana na Alvarado o ra go mpe pa Afrika bo ra tsane ba ka bolo ha kamane re ke mane ke tsaka nane a se a police tsane on ka bolo ba ta mana ba kamane a ka re tla ra kamane tsane Afrika bo ra ha bo le ntles tlo tswane a ya mo hela kamane a mo re tsaka mane a police ra ile kamane o sin a police asiya raide tobima kamane rela situatibane kamane impala halu jola situatibane o jela duete kamane rawol wayam hela bulina pepa
1: aboso ofela lo jalo mhlangeneno a police nita sala mphomsala wa pola o ke ke bontsitse go mkotlisi bros o le ka ho reinforce mola o ha yo ka pele mme o pola o ga mhlangane kang a police o wapala mani shopping sa Orlando Pirates ka mona ka Africa borwa mme ke mhlangane tleng a hlabang dintla nyelenyele mphomsala ka mohe tabatsa ha di tleng di tsamanga teng wa bona hore ke attempt ha ya pele mo sa tle a re tsitiba tibane mme re tla bona ka metsotso ina e le shume e setse ana Africa borwa e tla se yo se o tuke ana ka metsotso e le shume setseng re tla bona Africa borwa e lata dintlheng tse pedi mohlomong ha re tsebe ba be le ba feta ntlha tseo tse pedi che santsane re buile mphomosala re tla boka ha di ogo
0: re saletse ke metsotso e robong hore papadi e fihle pheletsong re saletse ke metsotso e robong fela hore papadi e tle e fihle pheletsong me ha ke sheba ke papadi ya pele ya group A mona mo Africa borwa e sentseng e gagathwa ka kotloho ke Mexico e le yona naha e tshwereng dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka kopanelo naha ya America hape le naha yane ya Canada ka re di re ke bone mletsa phala lo sheba hore na ebe Africa borwa na ha etlo fumana monyetla na ha hona ka re di e khubiru e tswang ya Mexico ona le manna e ke bona nyeka o bapetse hampe mona santsane ba mo sheba ka mona e re ke bone ho gona Africa borwana e be ha hona mo bapetse hampe ho rena e be karate e tshesa na ha itlotla karate e khubiru na ha hona karate e khubiru mo letsa phalaontsa hlile a shebile mane se

0: ntshong o ile e hlahloba hore na ebe ha ba bapala Roberto Alvarado hampe hore na ebe Alvarado ha ba mapala hampe ha re bone ke o karete re tle go kwena moletsa phala hore na o re hore na moletsa phala hore na mudau na ebe botata ha bo ona o mametse ka shokolosi. Or na ho itse halagwang ba maketse bana bana ba Afrika borwa bo modau e ka re taba di ka tla ba gahlano le bona ho tswa karite ho tswa karite arbone e botata botaba te mamedi karite e khubedu e fuwa jole Themba Zwane a sa tswa tsena Themba Zwane o fuwa karite e khubedu karite e khubedu Themba Zwane o fuwa karate e khubedu mamedi ha a dumele le yena ho hamfera ke karate ya bobedi e khubedu e tswang ka tlhakong lena la Afrika Borwa pepa
1: ho jwalo mphomosala ke o mohlanganeng wa mshishi Themba Zwane jersey number 11 ya Afrika Borwa ntse a sala o na sa tswa kena mo te motho no shebile o re mfosa ba le moleng ona o hare ebile e tlotla ba false striker ka mo re mwana wa pala ka teng tlhopeng sa hai empa mosala e o fumala jolo ka gete e khubedu ka mora hore a ba pala jolo hambe min ta sala e wa hopola ba pari tse tsipile ka mora hore e folina e tsale empa ka mane ka ho VAR nnete ya sala ba e shebile ba boetse ba e sheba ba e phetha hape hape ke ha ba tla bitsa motho ya phala hore o kotwe e sheba taba ena hobane Themba Zwane ha ke tla o feta sebapadi sena sa Mexico o boetse a potetsa letsompho mosala letsole la lepotetseng ke lona le feta le otla sebapadi sena mahlong ke ka hona bana ba VAR ka mane ba e shebile mme itaba ke tla o e sheba ba bitsa motho ya phala ba hore o tlo e sheba le wena o tla e bona ena itse straight red card ke ka hoo e etsetseng ka teng.
0: Ke le bo ngwana mme ha ntse Emmanuel la jalo ka bagabane ke tu Mexico ke noto Afrika Borwa ba pala ba fokola bana bana ba Afrika Borwa ba babedi ba se batsile ka dikarete tse khobedi ka le baleng ka mona go tla ba boima ha o bi bima tsa ntle na fela go tla ba boima ho ya pele di papadi tse ding tse pedi tse tlahle di bapalwe hona group A mona Afrika Borwa tlahle imelwe e tla se imelwe ka kotloloho hobane re shebile nete sebele e santsane tlotla e bapala jwalo le Korea e tla bapala le Korea Borwa e leng South Korea e bele bapala kape ka mane le nanaga yane ya Zakia ka mohe e kgutsifatswang ka teng ka mohe ditaba tsena di tsamayang ka teng e tla be le papadi ya ho qetela ka mohe ke tlhokomela ditaba tsena gore di tla ba ka teng e tla be le papadi ya go qetela ha ke sheba ka mo dintlha tsena di tlileng di tsamayang ka teng hona group A mona e leng hona mo re tlileng re shebileng kapa dipapadi tsa teng di leng hona teng tsa group A gona o tla tlho bapala jwang karate e kgobedu ke ene e tswa he Mosotho e motle e tswela naga ya Afrika Borwa a tlile bothata boteng to Mexico noto Afrika Borwa re na le metsotso e 80 le metso e tsheletseng e ntse e tswela pele re o fa tsona ka kotlholo ge le ka mona ka Basilos ena e ka mona ka Pioneer Mall ka setsi sena sa mabenkele se ka mona ka Pioneer ke yana gantle ka mane oa ke na ka mana Alexis Vika ke yana kolola bolo oa e fetisa jalo o ne re tsa gantle mo nnapo ka mane re bona ka nabo le kotsi Mexico ka mane ke yane ba ba pala ka dieti neng palalo ka mane ke yane e ntse le morea re yang ba e tshola Afrika Borwa la lo jolo ha o tao e yang ka teng Mexico e hlile e ba qoteditse o thwe bolo etsola pele ke bolo hantle ka mara inko ka mana ke a police ka no fitse bolo re mela ka mana ka o prima bala bala empa ke ane ao ba sibanya hantle ka mana Israel Reyes ba mo sibanya ka mana ke mbegezeli mbokazi ya hlile nga ba palanka bohlaswa ka mana mbegezeli mbokazi ke yena ya molato meletsa phala wa mogalemela ore monna bapala hantle Themba Zwane ba ntse ba mo hlaisa ba mo pheta Themba Zwane hore ke yena ya molato empa he ke ditaba tse etsagalang jalo

0: he denied a goal scoring opportunity. Kapa ona tama hore Motau yo tetile bolo e be kopane jolo le Africa Borwa e be Africa Borwa e matanya bolo le letanta. Ke ka hona a ketelang jolo a fumala ka te khubedu hobane e meng ya dipelo ke tsona tseno tsa hore if you have denied a goal scoring opportunity, punishment ya how tae fumana highway is a penalty. It lo tafumala bolo ka te khubedu.
1: O tla lu shebella le yena a le ditulomane a sasatswe a fatswe monna yona le yena a ile hlapa ka pele a sa ile hlapa ka pele la re bona gona Afrika Borwa ba sebetsa jwang ke bona Tebo Mokoena ha o fi bolo re bona gona ba sebetsa jwang Tebo Mokoena le yena monna yona Mbokazi re bona gona ba sebetsa jwang Tebo Mokoena nete sebele ke yena monna ya hlagae sephunyaphunyane nete sebele le yena monna yona Mbokazi ba se ba sebetse ha re bone gore na ba sebetsa jwang ditaba tsa bana na ditsamaya jwang e ntse le two charatipa jalo ka bana ao bane ba re ba neletsana ga e ba tswele molemo ga e ba tswele mosola ke mathata fela bane ba re ba etsa short pass ka mane empa ho gang fela ba e kgaoletse banna bana ba Mexico Pepa
0: boso ene le bole ba pezeng jolo ke mohlanganelwa Mokoena mme wa tsewa Mokoena wa tlhaga ya diphunyaphunyane empa Mbokazi le ka tsela e tshwanang mphomosala wa gopola o ke mona ehleng a tsebang go ka matobo ka tsela e kgethileng gagolo empa fela e le gore o tla bona gore ka nna ya ba Mbokazi o ne a batla ehlile a le gojana le bolwenno gobane Mokoena o e bapetse jalo a mo thetele yona empa Mbokazi a di ya go fitlha papading e kapa a di ya go fitlha bolong eno mphomosala
1: bolo tsana hantle ka mane Afrika Borwa e go ka bana ke a police ba tla hoita mataile le na o tsipa bolo ene tsa bana ke mokoena ke a ofisa bolo ba tla thubisa motho a o ke ane ya mosia ka mane e sia ka mane khuliso madau e sia khuliso madau bolo e ntle to Mexico e le noto Afrika Borwa Carlo Chia bobedi ya papadi ena le metsotso e mena ho yane e supileng e keditsweng ka go lonyena e ka papadi nyena ke batla o thibena ya Carlo nyena ya bobedi ho bane e tle re tsamaya jwalo he mo sothe mo tse ha e ba se re fitlile ho ema shome a robong ke le re se re le ho ema hlano ena e keditsweng ho e supileng a go bolela hore tsofetse bolena ka itso fetse papadina tsana se batho bana ka mane o nka bolo Ronwen Williams a iketlile pele ka bolo le yena mo a leng hona teng hore e se itso la pele kena o ra ke bo letile le tlo ba harre bala bala fitse tlo ka hlo ka mane o batla hante ka bane ke mo da o tsane o tla thiba pele tsela ka ntle o thiba pele tsela ka ntle ka bana ka lefela le le tuna hamna ba ikropita Afrika Borwa ka nabo le kotsi ba tshola ka di etineng ka mane mme yane ba ema thela Mexico Alexis Vega kiane liena e mo tla momo e tswela ka ntle ka mara go bana Afrika Borwa banka bolo ke bone horna ditamajwang se re setse fela ka hore re utlwe horna metupa ena e mmedi na Afrika Borwa e tla fumana matshidiso la ho hlabala ha se le ntlha e le nngwe fela hobane ho tsabantha ho bohlokwa ho bohlokwa ho bane tla ga ho letse e be o tlotla o fumana ditaba tsentle tsana hantle ka bana Alexis Vega tsana kropetsa bolo kana ba bolo e kotse ka bana pa ba etshola Afrika Borwa ba etshola ka morao ka pele pele ka bana ho a police le yena o batla modau modau tsana ba mo di ya modau empote play on a u ka tshwara lo mamedi ho thwe phoso e teng modau ba mo di ile ba modile mamedi ba bahlili ba motsipile ba bahlili ha ba batle mmona ho hanfela bahlili ba motsipile ha bo hlokonyana tshe re se re se di ka yamela ta phala jwale e ja ba hadi le tshe re se tse ka nako ya ne ya maletsa phala ha utya ke tshogalo ya la phala la khatla pele la khatla bararo ile o fedile ke le tsonolo to Mexico noto Afrika Borwa pepa
0: comme ça là et le jour là ho fedile que le son long à la même.

0: boetse ya ba imela gagolo mo namoteng headshop dibapadi tse pedi tsa Aforika Borwa di fumalang jalo karete tse gobedu mphamosala ke ona mo Aforika Borwa o la bona e tlile e negela moya ka moge motho e tlileng o boneng ka teng mphamosala mme ga o sheba o tla bona gore motlhomo o ka nna re mo kotlile le defensive gagolo go feta go a thaka mphamosala mme taba ena e latlha mmakela kgatelelo e matla golo ya gore bolo ba nako kapo nako e tlileng a e jileng o jile nako e ngata golo e tlile a bapala jalo a bapala a le defensive gagolo go feta a be offensive mme o tlale jalo go ba offensive ka golong ena bobedi ya papadi mo teng one o se o bona e tlile o sa agela sotlhe le botlhe gore fela motlhomonghe ampa bona na go tlatle go etsa lewa kgathe ga o sheba naga ena ya mexico yona e latlha ipea gantle ya itukisa mme ke latlha ka bontsha le karolong ya lapela bapadi gore mexico e ka re se ka goja ba sessioneng tsela e ba bapalang ka yona o tla bona gore ba dia le go fitlha ka bongata ga Aforika Borwa e dia le go fitlha ka mekolong ya bona sethibathibane sa bona wa so relaxed mphamosala o na kabe sapone ya ba butswa go latela ka moo o ne o bona a relaxete ka teng monne eno a la thibela jelo naga ena ya mexico tsatsi la ka jelo e le motlhanganane raul mme ga o sheba papadi tse dingwe la mola mokgatlhelong wa propei e tla ba korea republic ga mmo le check republic ke tsa tse tlabe di bapala goreng ya bone e tlabe le kameso go seng gona gona gwa letsatsi la botlhano mphamosala ka moge motho e tlileng o shebileng ka teng
1: ere re tle re shebe ngwana mme e tlile go fela go le jalo ka mo ditaba di leng ka teng mexico e fumane dikarete e lengwe e gobedu ka motlhankanana ke montes o ile a fumana karete e gobedu metsotsong ena e masome a robong a metso e mmedi metsotsong e mmedi ya karete wa nako eo e keditsweng o ile a fiwa karete e tshetlha o ile a fumana karete e gobedu ka morra a gore a tle a bapale gampe jalo kgodiso modao mme ya ba he ka kotlolo ka tlhaka go lena la Aforika Borwa monna enwa ya fumana karete e gobedu ke re ke bone gore na ke motlhakana le Themba Zwane o ile a fumana karete e gobedu metsotso ke masome a robedi a metso mene o ile a fiwa karete e gobedu ya ba go tloa mono karete e gobedu e fiwa motlhankanane sephephelo sithole o ile a fiwa karete e gobedu le ena metsotsonyane masome a matlhano karolong yane kona karolong ena ya bobedi ya papadi ga e le gantlhetle kagete tsena tse gobedu di itswile jalo karolong ena ya bobedi ya papadi athe kakagetso ya thaelo mane dipalong e leng di-shots mexico ebile le tse lesome le metso e metlhano ga Aforika Borwa ebile le tse nne athe shots on target di bile tlhano tsa mexico Aforika Borwa ebile le tse tharo fela go tloga moo fela he ka mo ditaba di bileng ka teng dikarete tse tshetlha tse tswileng Aforika Borwa ebile dikarete tse tshetlha tse pedi tse tswileng motlhakana rete bomokwena o ile a fiwa karete e tshetlha gantle ka kotloloo ke mongwe ba fumaneng karete e tshetlha the le ka mona ka mexico ke motlhakana a le mongwe a fumaneng karete e tshetlha ke motlhakanane Brian Guderesh ke ena ya fumaneng karete e tshetlha dihuku mexico ebile le dihuku tse tharo ya ba Aforika Borwa e ba le huku e le nngwe fela di-offside ya ba nngwe go nngwe ke ka moge dipalo tsena di supang ka teng ke ne ke re ga go le tsena he dolidoli ka moo ngwana mme ke a bona goreng yane ya lesome le motso o le mong ka moo ka go wena ka moo ka metsotso e robedi re tle go ne letse tsona ngwana mme ke mpha mosala ke sebitse le se phephe magao ka mona ka Basilos ka moo re leng ka gona ka teng ka Pioneer Mall ke ka gona re mo gasang ka kotlologele ka gona ka teng silent motlhetswang gatlhe bokang maganya ke bona ba ne ba gokaganya he lo wena ka mo dolesa lo wena mamedi wa Selma Salasoto banna ba le ba tlhaileng thabeng ke bone le Swana Moeti ka kotlologo he o natlhile a eme thabeng lekwala gala kwala le ena ke mmone mona o natlhile a tlaile thabeng a shebile ga ntse re betsa tšhitša taele le bona ke ena ke monga gona ka bona ka dipapatsong ka mona le ena o ne a le teng a tlile a lositse motlhapi ona le tshebetso e ntle ka mona ka mo re leng ka ona ka teng mamedi re sebeditse re tla bona mohepelofatshe o qadile dipapadi tsena di qadile dole
2: mosala ngwana.

know how.

ha go dumedisa tla mamedi motla wa salma sa lesotho mesong ya ka jeno ke la bohlano ala le simile mse mmedi kgwedi ke yona yane ya phupjane le boy jalo doli doli sala ya baluena naka le bitso ka abuti sepo wa bizo mabese a ngwana a tshaba

0: kaofela
1: ke tsana sa fomo
0: ho jwa
1: mela ntate ma ja ikhako
0: sa ho tsonna
1: o phela hantle mo ne so
0: mo gana sa mpa le tsaka tola ka wena
1: ke a phela mo lele
0: aha
1: ha re tsale ho sefi ka tapelo
0: mhm
1: o motho o tletse mo sa re tlile ho gapela ke ntse re fika ho gapela mane ya a ne o mohlana botimo o ke gutse go rapela ka nnete wena ya kalise mahu ya sa o tseleng ya sa go baleng o re bona modimo wa rona gore re a go rata ebike re mosebetsi wa matso a gago le setshwantsho sa gago re dire sa sefatlha sa rona o re gautlhe dophamisetso la gago la magau o tseba modimo wa rona o tseba mathata a rona o tseba thabo ya rona o re fa dijo go ja o gana le motlhobi wa rona se kopa mo gago wena gobane re se re phela ka rona fela dintho tsotlhe ntate diphiwa diatleng tsa gago di galaleditswe re galaletse senatla sa legodimo o re beetse leng e kgethilweng ko wena nako eo re tebe re bukane mona re otla re eletsana re hlabolana o re tlase ka maatla o gapetse kgobosiyang dipoloko ya rona re pate matshweng a gago a galalelangang thekisetsweng ya rona oo ke ga re ba senatlha sa legodimo gobane go tshepile ka keresete mosana wa rona amen
0: amen
1: ke a kgone go phokolang go sa nna ka tsedi ke a opula sentle dikgotso
0: ke a o lebo ba ba raro he ba tlang mo lebo a thapelo yeo e go etseditsweng ke molele ha e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
2: ee setšhabana sa kgomo ntate
0: go jalo mato
2: nna ke nkgono tatai ke leboa thapelo e ntseng ha monnatenatena.

0: letsatsi le nkgono gopolang go sa nna.
1: Ke a leboga nkgono.
0: A ke wa ka.
1: Tanki moratuwa. Hi, Lita. Hi, Lita.
2: Hello. Je suis là.
1: Moi, je suis pas là. Je suis là. Je suis là. Je
2: suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le nna ke a elewa ke le ntatemogolo o nong yana tshepi ya tula magalela.
1: Ntatemogolo?
2: Ntatemogolo o nong yana tshepi ya tula magalela.
1: Ee, ya ntatemogolo ke a utlwa gore ke ntatemogolo o nong yana tshepi ya tula magalela.
2: Ga ke leboe.
1: Ga a utlwana ke re ntatemogolo?
2: Ntate.
1: O gopole ka moso gore ga o kena o kwale sealemoya sa gago se ntabola ditsebe.
2: A ke leboe ntate.
1: Tanki ntatemogolo. Lesomele metso e meraro metsotso e furaletse jwa lehora yana lesomele metso e mmedi. Ke a kopa tlhe moratuwa ba ka ke a kopa ke a kopa. Ga o kena kwano ga o tlala ka mogala wa gago fela o beya tsebeng o letsa kwala sealemoya. Rabo ena e re bolaisa ditsebe ga botlhoko re tabola ditsebe. Ga ba ko tlhokomele ko ithute bogolo ba batho ba seng ba kileng ba sebetsa dialemoyeng. Go tlhomole le ba ntseng ba sebetsa le ona jwang golo bakeng sa go golofala. Go na le batho ba ntse ke lokela go ba phelela tle a kopa. Hi Lidwe.
3: Ha la gato le ka magete.
1: Ka o fela?
3: Ha tshabana sa go.
1: Mme.
3: E phela wa ndate.
1: Ke sa baba le zwimme wa ka wena.
3: A phela ndate.
1: E ya mme.
3: O bua le mme o ga boloke la gato la ha o mogena. Ke kopa go le wa. Ke kopa go le boa thapelo e ntseng ke nkgono phokolang go sa nna. Nkgono tatai a kena a e leboa, ana tshepe. A kena le ena a e leboa.
1: Le qetelle, re tseba gore re thusane. Qetella lebitso leo ke ntatemogolo nong yana tshepe ya tlola maralla.
3: Ntate mogolo nonyana ya tola magalla.
1: A re tataisane. Ntate mogolo. Tloka mogaka. Ntate mogolo.
3: Ntate mogolo.
1: Nonyana tshepe.
3: Nonyana tshepe.
1: Ya tlola maralla.
3: Ya tlola magalla.
1: Eke, asimohe.
3: Ke a leboa molelo ke tala le utlwa ebile le thata hele
1: le bonolo ke lethato jana la gala ya mpe
3: hele nna ke tala le utlwa tsatsing lena ke a leboa ntate
1: jale ga wa ipolela he
3: ka re ke mme o go bolokela ga tong la gao morena ka meleleng ga mofutho
1: ke a o leboga molelo
3: leboa ntate
1: tanki moratuwa waka le ala nda de molo e ka le mo phamedi
4: o pa
1: o qala lulu kwa nda de molo no nya na tshipi ya tlola maralla no nya na tshipi tlola maralla tshimelo mse sile tseng ke metsotso ke fura le tsi jalo hora yani ya le tshimelo mse medi ya kwa

0: le mo he le sele le buile thapelo he ba ratuwa ba ka nna kwa batho ba ne ba kokotang ba ipitikang feta ka yona nako yona ene ba ne ke nako o tla fumana gore ka nnete ba bangwe ba tlabe ntse ba shebile neng batho ba bangwe ba tlabe se ba iketse a rangwana kale e ntse ka ba bohlale gore ditsebiso di tlenne di qalelelo go feta o tloa ka nako e ga e le nna itlela nako yane o dunke a ditsebiso kere che ga e le nna 2231-6429 Mohole plus
1: 2 6 6 5 9 9 3 3 o pila hantle ntate.
0: Makana o sa mpapaletse moratuwa wa ka yona?
1: Ra pila ntate.
0: Aha.
1: Ka lebitso ke nne ke qhosa ke lapa ka mona ka madidile ha se iso.
0: Ha se iso.
1: Eya ntate.
0: Eya.
1: Ke mpe ke hopotsa maleta thujane a madidile ha se iso hore tulo e tla ba teng manta ona o reyang re o lebile.
0: Mhm.
1: E tla tshwarelwa khona la teng ha nne ke khosa ke lapa mophatlalatsi o mpa a le siko ka hare ho naha mme o ile a nkopa hore ke mpe ke mo thuse ka ho etsa tsebiso ena kapa yona kgopotso ena hobane se ntse ke ile ka e etsa tulo e tla etsala ka hora ya 10 hoseng ke a leboha ntate ke nne ke khosa ke lapa kamana ka madibiya se se ntse ke ya leboha
0: mme wa ka
1: thank you
0: thank you.

0: phela zandathe meza isakho.
1: Mngana sampa baletse mme wa ka yena.
0: Ya phela ntate.
1: Eya.
0: Ke kopa ho ipitsa thuto go nya ka ya bobedi ke nne mma mo shakola ga nka di ka le tshibini.
1: Ke a le boha mga go. Aha.
0: Ntate.
1: Ee ho ka ho kae?
0: Ke ka di tsako teng ntate.
1: Ke a le boha mga tu ya wa.
0: Ke a le boha ntate.
1: Thank you ratolaka.

na ke batho ba ne ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso nomorong ya mohala ya 2231-6429 mmoho le +2 66 599 33 kona mo ke fumaneng ona teng.

0: Ajo ya gawo.
1: Na te.
0: Aja u gwa na de mo ru mo bo o na ba ba na no lo ya we. Na de ta kala gun zo amo ko ma de ni ma ne. Aja u gwa na mo da ga ra wa mo al de.
1: Aja ri mo la kan ni.
0: Ko na de mo ple na na de mo ru mo bo ali. Na ye ga u gwa na ba ba na ya ali. Aja mo al ni we.
1: O to khuke hena de molotlo fana ka dinotlo tse o jalo thono ntso pota pota a jina ha o lukela go wele tabeng.

O mo motsotso re foraletse hora yaani ya pele. Nako yana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso e nnete e sale e fedile. E fedile he. E se le nakwane he eo re tlang go tsamaya monnate fela he ka moo re neuweng ka teng go leba mane goreng yane ya boraro, mme goreng ya boraro o gopole gore a ka nnete ge tlabe re fetola mawa e le a se re fetola jalo ka mebarakeng. Ntumelela le nnang ke re titipote ko nyarela gore na ebe maemo a jwang ka ntle ko shebanang tse di feleletse sa ke mane.

0: corner of a campaign.
1: Hey, Dad.
0: 5 9 5 9 6 5 6 5
1: Yeah,
0: 7 8 Hey, 7 8 6 5 6 5 25 2 5 Yale gaba uso ida dale ga pelwa le ni yo hobu cha yele ni sa.
1: Wi ja sa na menu ka hanu ni ke ba menu a ile ka.
0: Eh a ba le yo. Ka ta go bana a ga ya ma ja je mo mo si a sa le yo. Ja le e ke le kire ga de ne ke le ga o ja ta ma ya a ba o le puso.
1: Ne ke go ka gona qatsu jwa le we sebetsa jwang.
0: Ntate,
1: qatsu we sebetsa jwang.
0: A ke se ke tsa ba ke dire di ba ke re na le ha ga la yona.
1: Ha we mo mo ne fela.
0: A ke se le ja suta. O re se tlo se tla ga ma ne ga ga ga ga se tlo ntsa di. Ya se ja ke se le ke mo mo ne fela. A le ja ga ba ba ga. Ke hula me ja mo mo ja mo. Ka bo ye ke ra bo ye mo mo ne ke mo ne. A ke ga sa ile. Ya tsela.
1: Ke le wa tsa te molo.
0: Ya ndi ndadi.
1: Ah, un qetile. Ndi yire 65 or. 65 ke sala me no ga no ka mona. Hai, a o ke se ditse mo siu go go nketse ditse le ng qalletse letsatsi ga monate ona ona ho. A iletwe.
2: Ka ba tlo ka magete.
1: Ka ofela.
2: Se tla la sa go mo.
1: Ho jwalo.
2: Ke o go re se ke mo go go ba le na wa go fikeng ta jana ga ba se di so mona.
1: He le leng khono.
2: Ere, ke tabe tsu ka le tsela ne ke sna le tsama ga dia la ho tlo go teng.
1: Eh, a seng khono.
2: Ya le nda de mo ro ka bona.
1: Hey, a o nke ti le nda de mo. Nga ga sa na menu ga ke sa na menu ga no ka mona.
2: A o sa se ke se ba o se.
1: Eh. Ya khuru. Hey wo, u ile ka ile bale? Antsi a ke pemme. A tso antsi a ke pemme. Ile shumela metse mehlano metsotso re fora letse hora yane ya pele. Hantle ka twa ke mmino. A ka twa ke nga ila ntle mmino a ka hanu ka mo. A ntse le hola. Ndone ke iputse yona mehla ena. Ah, le mme wa ka ntse ke mo sheba mona neng ha ne ke le mono. Ke le ha imani. Ke re ona la pele ha le sale yo. Ke re tshaile. O se se ka le motse pedi. Saletswe ke dilemo tse pedi ko go setse le selemo bja dipakeng a kwala jalo magoa mashome a robedi mme waka setse ka selemo fela dipakeng a kwala jalo mashome a robedi a kwala 80 ya dilemo jale leina le leng ga le sale ntse ke mosheba ke galala ka ile ba kudika dikega ge ila ke go ntse nana ke thakao ga e lepe
2: ale batole ka makgethe
1: ka ofela.
2: Ke tsabana sa go be se ke dare ya go sugurisa ka mmone.
1: Ho kae?
2: E tla ya di bona mo ntse re sugurisa ka kgawanya ro e.
1: Oho, e ya magatu.
2: Eh, ba tsu ba nna ke dare sa go ke mere ke sale ya o sika kwa la mo le re se me se me hlano.
1: Mhm.
2: Ke le ga dura ke tsa mere ba e tsa se ke le mme tsena ba re se le mo ne ke tsa me.
1: Jo nna we, ile ga o sana le thoka hanong ka mo.
2: Ke mo thata mme o re le ditlo ba ne re a na ka mahla. Ya le hala yo go khedi ya mabedi a ka pele ka bona go ye ke tsabe lutse.
1: O tsaba le khalo le ka hanong.
2: Eh, ke ba ya mme a ne re mo ga o kwala o re ditlo. Ya le ke a na mabedi a ka pele ka o di go ka.
1: A ka batho ka mona.
2: A ka batho.
1: A o tsabisa lutse.
2: Ha
1: ya le nna la sotla go yete. Ah, bo mme wa ka fela o le jwa le ke itse ha sana le leng yena.
2: A se ga e mora di dira o so ka me. Ke a ke ba ho ba batho ba thaka tsaka ha le na meru.
1: Eh.
2: Anda a se nya fela o bona ntsa se nya bola wa.

0: Yani tu da bak da los os na opat yer o adat yer ata da da sevgili kompüse sürüsü kendi ka. Ya da da
1: ne? Ya le van gol. Ke wa tlo tswana ntle ne ne wana jwa king. Sa di mulo wa ka ela gidi na le ka pele ka mo le ka tlase. Le tuile ka pele ka mo. Wa ka pele fela he ka tlase ka mona. Ke lona le seng le le mo zile le ino le. A ile le.
2: Ha a re la bare.
1: Ka o fela.
2: Ke ja ba la go mo a o di mo ja ka go.
1: Ntate.
2: Ba mo le wa le tebele.
1: Ne te go.
2: E di a jere wa re o a budi ma ya mera.
1: Ke se ke la budi ma hlahella.
2: Ya re a o la budi ma hlahella ke a wa taba he ne ke go bo bote ho re he a budi ma ya mera a budi ma hlahella.
1: Mhm.
2: Ho re. Ka a we ga wa ne di mo rwa mo ho. Ho le ya ho ga wa ne a tlo mbuwe.
1: Aha.
2: Ha ga tlo mbuwe a wa no de e ga. Wa go go gula.
1: Aha.
2: Go di mela no be di di jo di di di fela ke na go ha o tsaka mo ya hai
1: ke yona ntwe ke tshone ke tle nna ke tle ke re di qale na go e ke qalang go fikelletse ke tswile ka mo go bana
2: ke ba ba go ya ya ga wa
1: ha ke yona tle le bakala ka yona le nlo reng ge ya ha ga ngwane ka dine go tse fa panjwa le nna go yo tle di tibiso nna di a ke na fela ile nna
2: a di me ja go ja ja le boa
1: ke a le boa mngaka
2: ke a tsamana le lengwe pero buile
1: ya
2: le go hamnga ka ndade ndade ndade ndade ngala ndimwa wa ngoma yo go lela ndade ngwa pheke ya mosha
1: eh ndade
2: a go giye ndade adima adima ya me ga go le ke nna ye ndade yo re ngwa ka tlo ma le tsuma na mbaga ya Yesu
1: ke le go hamnga ka ha o se a ile le sema mse rubung hantle ke metso tso re fora letsi ya lohora yani ya pele ha ile
0: Kan ga tlo ga mafet.
1: Ka o fela.
0: Se tsona sa go mo ka tsena ja ka go.
1: Mo ga dua.
0: Mo ne se ke thabile. Ke na le se le moya ha nyane. Ke se ya be sokudi sa ka ne le leng ka mona a o hi. Ke tla ka thata.
1: We, ke go tsana ntse ntwe.
0: Ah. Ke tla ka thata o feta ba tshwere ke meno.
1: We.
0: Kan dit hoor. Hola ja se khitla ke thabe, se khitla ke thabe. Ne ke hlobo etse mai la bogoko. A tsela ntate e ke le la bogoko.
1: Eh ya se mapi wa ka.
0: Hey, ke le la bogoko. Se le ha se le sio ke a kula. Ke ntse ke kulela mmeli wa ka ke kule.
1: Mhm.
0: Se le ha ke bua le di ba khuisa ka bontate. Ma ga ithakola ke thaba hona hona hona ke le eta le mai la bogoko ke le tla le lona he ba khubiba ka ke le tla le mai la bogoko bo nkhono bo ntate moholo bo ntate le bo mme bo abuti le ba usi ba ipitikang hey ba monyebe le ba kokotang a ntse ba tla le ya ka nna ka mo ke ratang tsela e ka re ka fihla ka bongata Tsikana wela ke kene ka ditswakotleng le ka ditofolo. Tsikana wela ga teng o ba phe ba uetse. Ah, ke thabile ntona le le tsakola. Ha ke bile le wena se re mo dilu mo tle. Ke nkhono phukulang ho sanna ka tedi ke o pula a se khotso.
1: Ke a o le bohamolele.
0: Maneso.
1: Thank you. Hai le.
3: Hala ga to le ga nakhe.
1: Ka o fela.
3: A tsabana sa go.
1: Ho jwalo.
3: Ke ne tsi ke semana ke di swa mogotu. Ke di tswe ke ndate mo a go mo ja le furi.
1: Ndate mo a go mo ja le furi.
3: Ke go pa ho le ta le ba malwa ba maila bogoko.
1: Ile le moholo wa ka.
3: Le a sa ke tla tsopi dilese ntate ntla o bola le kopi nem tempera bi sa moletsa le motho o gona ke santle ya hae ya di makase lo se fumane ka mogoto o khono tata la ga bodi a go ka ka ba ga khathala o khono ditima o ya go khono a tase bophelo ntate

0: makgwadi, semagoboko, thama, semagothudi a ditaolo. Maya bananyana ba bakago ka mogala kgalo ntshuletsane. Bokgono fetao dipake. Ntate molo se nkganang se nthola mogwalo, ntate ke monna ke pela wa itebela, ntate ga ibuza, ntate nkgate ke hlaname. Mme a fuduana mangwele a thata ka kuthing, ntate mo kutubileng sa dikgogo, mme a tang masuta dijo tse monate, o na le mme sekalotsane. A ntse ba eletea le ntate monga gomoja lefunyeng o teng ka mogotlong, kgotso keo.
1: Ke a leboga ntate. Tanki. Masome a mabedi a botseme gago ke metsotso o re foraletse jalo. Hora yane ya pele re tlhasela thota lepati.

0: Yane yo bantse ba ga ha ke bui nnete.
1: Heli.
0: Ya ntle ntate ke le tla ho la mahango mo gana. A ga le hlamo ka ke ke di le mene ka ho a ntsha. A re thusa yo motho.
1: Mm, ho bana jala ne o opela.
0: Ke ya nang o tla re ke tsene di go re ke ntse ka ho fela. A re eta 1 2 3
1: Aha.
0: O tla u ka a me ke mo gana hona jale.
1: Jala ha o re sebele.
0: Ha? Wane se se wa itshelela bo sebele.
1: How how is the belly gonna get in the logo? Logona ske ga iphumana ntse ga fotola
0: je. Yeah. That's the feel of the hala wa wa wa.
1: Oh.
0: Yeah, that day we just took a little bit of leave wa wa so kuwe.
1: Aha.
0: I sali a ka le tsa ke sa le le thole o pa nna hona.
1: Mhm. Ah. Ke a le bo mo gadu.
0: Ha se ke di tshwara ka pa se ke bua ka go etela.
1: A tsala pele.
0: Ke le kompone. Ha sa bona le maso mo tsamo yo le ba ka fira di foto tsa ya go te ke tsana tsa tsa tsa tsa ga ya go se buri se.
1: Mhm.
0: A ke tlo re kwa la ka pele ga re ha bo tshe mo ga ke la isa tlalla.
1: Au, pepi.
0: O ntong go ka jere.
1: Ke o ka hantle.
0: Ke ga ntate ba ba ba tsile ntate mo ya ha wa ha tlo go thiba mo ya ntseng. Ka o fa ba le tsa tsa ya a nyane di tsenja lo kana. That is a famous or half his and that is what I need to look at. Cahoo and that is a woman's a cat or female that the mullet died that was done cool and that is true. A man that is a boy was about and that is a woman cooking that the whole pound with the motor woman that the Halamaya was feeling that they were a mass. Here and that is his and listening about that to the end that day. Only to his love, I ran that the more who is and that is Halamaya was the children that day. A siate su karatate ha wan ka yo khante tu atwa khaban ni ti dete tatra dete tatla mo hoka ka kasiya mo sare su khunta te ke khaba ba hali mo khanta te sa pa ruwa se ba tanta te se ba ta ke tela ko ke ju se ga ta te ko ton ta te khaba siwa thaba ta te thaba le se bi le kharo le ni dete ha bo khang ha o ji ni thon ta te ke ke mo ko ka ta le tlo ke tsiya go pelo ke ka tla ka ka ke ha mi se se ba tsoha ka ke le mo ha mo tsena a le tsang le bona ke me le ka tsapa ha la ka tsa ka sa se eng ha polo a go le ba ga itla go e la ke ke na le yona o sa le teng
1: ntse ke le mo
0: la ke ke na le yona ha o se mo sa se le mo ya se se go di sala ka la tabi le ba di eng ke go tlo ke ma ke tsela tsotlhe se le mo ya se ka le ga ba ke ra ha e ya sa paulo mo fela le ka re tsa di u tla ha ke nyame di di ka le kongwe ke ke tshwa ke network hona je bua ke thabile ka mafoma ka tsang ho rebe ke ntse ke bua ke ipothetse a se ke tla faela ka tlo tsa bona ke go tsala ka ntle
1: a bo batho
0: ka pa go fa bona ke solo ka di gata tlo ya nwe le e tla di tsarisa le se fuga se se tsana tsana se
1: mm
0: ke le bo ha ngwane
1: ke le bo mogatu wa baka. Thank you. E mashoma ma be di metsotso go le bile mana hore nyane ya bobedi go go ntho ke e thabileng tsatsing le. Ke ne ke bie ke go betse ke bontse. Ke khaleile ke bontse go bona motho ha o mo kwaolla, a mo kupulla dikobo tse di tlosa go. O bona motho o ha e kakaga. O smiles je o bontse. Ne ke bontse ka lebaka lona lona le nla o reng. Hey! Ba haisane ba rona. A re tla tsogela ka nnete gona ba ithatelang dibolo ba bile ba sebetsang dibolo. Ba hisane ba rona. Mexico ya ba sebetsa hantle jang go ga ga sebeletsa bona ka holoka. Ba ba dingwella le go bantse ba ga abahambe. Na ke re ntse ba leleka mo na nya bo bona ba leleka motho yo molemo. A ile itwe.
2: Ba ga re ga magete.
1: Ka ofela.
2: Ke ja la lao sa go mo a kuma ya jago.
1: Ate.
2: Ba nna ke go bolo lo ya re ndadile.
1: E ya mngaka.
2: Ke talenta le me ida ze pa la ge ra ga ga lo dinya lo ipe. A sa di ja mradi a ga thuba ga go na nyirusa thusa. E. A yo nna ke di tale na ga ga ga di tale mo kuno. Tata i. nda di mo holo se tata mau ana nkhono wa ga o dinga mo ri yo nkhono bo pelo ye se mpi ho nkhono khala ye le ya lo yo o tsira ke ke hata bo ngu ma tsiba
1: e ya nda
2: le bona de mo wa bo de mo wa ba hata ho ba hata ke hata bo nkhono ho
1: o
2: ee nkhono khala ye le ya lo dadu yani nkhono mna dia o bujiri ka o ma sa sa ma ding nkhono stebe mo go ri ba ata ya ra ba diriso nkhono ka so tlaneng nkhono o ma na go ntsa ma le sugu nkhono ka ka ka se ja o bula re di ka ba yo nkhono stebe mo go ri ba ya ya nkhono ma na ka di ke ma la ya mo ba ya ma ka ta mo tsumi ba do ana ji ba ga dra mo nkhono ke ba ga dra lo le bala ho
1: o ba ga dra le tabe o le bala
2: ee o ra tlala bala ndo ndo tshwa go mala ndo ba tla mo ndo ba tla nda di tama ga dinga wa go lo nga phofu ha se ga mala a ba tse go a tshwa go tsong
1: aha
2: ha o re a bi ga tsela phofu ri mang yemo go ma se kwa ga bi ga sa pa la bi ga
1: mhm
2: ke ba ga tla ba yi
1: aha
2: e nda le me ga go
1: mo holo wa ka
2: ke di di yo ya ne ga o ela le bonda le bo mmele bo a butile ba o sinta di ka jela ha mma o la ma o wa mo gena ntati mo yo ta u se landa de ha le maria o sirina de ga ibuka ntati a o di fuma ni dinu di ga mo go tlo ntati matlasiro o di fuma ne ga mo go tlo ga mo e di jere me na ya da ma da ma se go se mo na tin me se ga lo tane ma ya nja la ya bidi ga ha ta ka o fela Mayanja nje pele mokete.
1: Mhm.
2: Mayanja are mogidi mo dadu ya jawul.
1: Mo holwaka.
2: Mo ndu aye za mogidi.
1: Mhm.
2: Wa nke migeta.
1: Itsibata ba yi.
2: Yali ha mo ndu aye za mogidi o bula na ri je ra ye dum jidi ga ipi.
1: Mhm.
2: E ya gi pe we da o ya gi pe mo mo ndu se mo ndu ka na mo ndu se nga tsu ngi ha hulu.
1: E ya nda.
2: Ya ka tso ha hulu
1: mhm
2: mba ya gele ba go ta mba idiba
1: eh
2: nda dire nda de mo lo vie ballo ga mo ga ba banda wa ngolota eh nda de mo no sia mo mo wa ngolota me ma ne de ma go vie ma le ri de wa ngolota nda de mo lo nda de mo lo ka ba ga ka kwa da di ma ida di mulu mangga kwala kan kani
1: mhm
2: wa ngoroda ba ngoroda ni tla ba ba bitso ba ya be di na ho ba ba ba ba tla ya go tsa e
1: na
2: ga re ya da ma e ya ga ngwane a ba ke ba ma di ya wa na ya da di ma ya da go
1: ke o le bo mo holo wa
2: wa na ga ra di a ye di le du go wa tla ga mo ke di da ya i bi ya le di ma
1: aha
2: ka mo ke di o ma janja
1: aha
2: ya o si ma diri
1: Oh.
2: Hey.
1: Ee ba thu ne ke sa tsebe.
2: Hey, ya ke mo se nga mo gidi.
1: Aha.
2: Hey, ke gida ina re ina re yo ta nga mo gidi ve.
1: Oh, ha mo gidi ve le kona ba nda le jota.
2: Kuno ga ga hlolo.
1: Wa e bua ka e bona.
2: Ile.
1: Thank you moholo wa ka. Thank you. Ile shomela bitse me tsana hanta metso tso le bile mane hore nyane ya ka se hora yani ya bubi
3: tsa
1: e batho ho ba ninja le e le tsakatsela ene ke neng ke sa e hloki ka ding e e tsa wela ka tsela ene ne ke sa batle ka ding ke ke sa e batle ke sa e batle ka tsela ena empa he ke tla bona rona ebe ke nka eng ke kopanya le eng ha o se ho le tjena go bane jwa le ke bona ke batla go tlaka ka e kae ka mona jwa le ke bona ntho tsa ka di se di le mang nga nga jwa le ke a iputsana ha se di le mang nga tje hana jwa le ge e re tswe ka le fele ga lo e ba ba tsaya ba jwa le dintletse matso ya ba jwa le dintletse matso di ntho tsa ka empa ha ke tla be ke tlotla ke di fihlela ka tsela yone ke di batla ka teng aha aha aha e ka re ke tseo he di tla tla ka tsela nna ne ke di batla ka teng ha ile
4: ha le ga go le ka mahet
1: ka o fela
4: e tsabana sa go
1: ntate
4: Tate mwa

0: kgomo ja lefubeng o sa ntse na betse a kgutlile.
1: E ya ndana.
0: Kutu kena di province tsena a ntla tsa maila bokoko.
1: Mhm.
0: Ke kena ka malo suku ntate o batana ke kino ka kahlolo ntate di nela mokana sa fira se se tsha. O tla palo tshotso ha tebuwa. O khono tswa yitsitsi. Na le nna maritshumo. O khono ka sotwa le o khono khale ke lela o leta thujana. Nga tegelo jala o hola mogao. O hola mogao wa mogaena. Nga tibana na ba ipatidi. Nga tipo hanya kane melaka. Nga timo loka sige palo. O khono tumisang ho sanna. Nga timo lo tawye tsehla. O khono tete tete kari dobi. Mere tshola nepo. Ntate moholo mokoko wa maleta thujana. Ba ntse ba leta le ntate mo kgomo o ja lefureng ka mokhutlong.
1: Ke a o leboga ntate mo kgomo o ja lefureng. Tanki moholo wa ka. Ha e letwe.
2: Ka rato le ka makgethe mtswalla ka.
1: Ka o fela.
2: Tsalana sa kgomo a nna a fitla motho.
1: Ntate.
2: Lebitso la ka ke ntate mantswe a bohlokwa le aga moela wa botoka ntate ka mamanta hantle mo ke hae hantle. Ee. Rano ka. Ya o wena. Amantisa. Wa tseba.
1: Ke nna ke ukwetse ga tse se bolelwa ba ka se.
2: Ga dikepe ntate ke ana e ba fitlang eng.
1: Ee.
2: Nke ba balanka go metsi a semiku.
1: Aha.
2: E ba ka kwa ntse le bua ntse le bua le ka meno moru. A na ka a ka ga a fitlana ke na ha ke le ja. Ee. Ke ga o a o sa ga nne. Ba sa bo a di dilwana tsa a si jan dijo tsa ngampe.
1: Si lwana tse tsa dijo.
2: Ele. A se lwana. O bega. Le le le le a tsana. A ikona. Ora ba re ho o mapatane ka nung ka mo.
1: A le ka.
2: A pa wele motho wa hona batla. A se die ga kante ha una le jo e ke ba tsamu.
1: Empa o lu wa magao.
2: Ke kante ra ke di kutunda te ke di sa ga he ra go. O lu ga kante ka.
1: Ke tla ka ntsutsu be.
2: Ke tla ka ntsutsu ke ba. Ke ga ma ra ra ra o ke. Pele ka ro ga wala o le ke di sa ga ke ma he ma rampa rampa be.
1: Ke o ke le ka ona.
2: Di be se se ba le tatso ya ro se ka o fela ke a ga tla le bitso la ga se ke nna te mang sa bo so ba le a mo le a mo so. A u si mampi. Hantle!
1: Hantle!
2: Mujala mantisa!
1: Aye, nuku wa di bororo! Tala! Aye, anka bola hake. Ha hule kanu ka... Anu nka bola. Kitla kanzu zibe. Aye, leidwe. Aye, leidwe.
3: Kala ga tlo ga magetse.
1: Ka ofela.
3: Tsabana tsa go.
1: Mme.
3: Ke mme butle hanya ane thabatse ka pontse.
1: E ya magadu.
3: Dumela ntate wa ka.
1: Go tso mme wa ka.
3: Wa phela ntate.
1: Mogana sa mpa ba letse ka bana ntse ya jwang?
3: Ya phela.
1: E ya.
3: Ke kopa we le ka le mme sa ga lotsane.